0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: XFM. XFM. Sister
2: Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
15: ng mga butika.
17: Coffee break na naman!
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: tropang to, meron akong chat ha. Babasa na lang. Thank you. Okay, balik tayo sa Bullseye. Naghahanap po ng Santon product ha. Butika, mga pharmacy, pwede ko kayong bumili. May mga Santon product. Santon Vitamin C. Araw-araw, kailangan nun ang katawan natin na maging malakas. Para maiwasan po natin yung mga sakit. Lalo na yung mga trangkaso na yan. Kaya hong mawala yan, maiwasan. Basta malakas po ang immune system natin. Immune booster, oh. Santon Plus. Or Santon Vitamin C. Yung pong Santon Plus Gold. Supplement, ha. Kailangan din po ng katawan natin yan. Turbo sa mga kalalakihan na talagang hinahanap ng marami ngayon. Mga isang oras bago yung bakbakan, ha. Uminom ka ng turbo. Oo, kung gusto mo, mabilisan, dalawa ka agad. Ah, grabe. Pwede rin isa. Oh. Isa, sapat na. Turbo. Supplement for men. Bakbaka na talagang sol pareho. Talagang naman. Turbo. I-turbo mo, syempre. Bibili rin ho yan. Marami pa mga Santon products. Pwede hong mabili sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa, dyan po sa Barangay San Manuel, at dyan po sa munisipyo ng Rojas, pati Narpos, dyan, Nara. Hey, Ted, ng gumaga! Hindi pa nababasa ni Katropang to. Huwag pakisabi kay Katropang to, meron akong chat sa kanya, ha? Sunshine na dyan, ha? Ng umaga. Yung pong update doon po sa MV June Aster. Ano po? Ang sabi doon, nasa 12 pa rin po ang nawawala. Okay? Ang na-rescue na raw po ay nasa 4 na. Ano bang paliwanag dito? Philippine Coast Guard, nadagdagan na ng isa. Diba? Saan nakita ito? Sino ito? Kasi pasok dito ngayon sa bilang 44 na ho ang mga na-rescue. Okay. Ang bilang ho ng nasawi ay nasa 76. Mukhang yung cargo hold ay napasok na rin. Katropang Sunshine dyan sa Coron. Good morning.
1: Good morning, Katropang Jindal.
0: Oo. Yung cargo hold ng MV June Aster, napasok na no ng Philippine Coast Guard?
1: Yes po, Katropang Jindal. Sa hapon na po, napasok na po nila.
0: Mm-hmm. At ang mga laman ng cargo hold ay mga?
1: Meron po mga, andun pa po yung mga kotse na mga sunog.
0: Oo. Mga sunog na mga kotse. Ano? Walang ano, hindi gumalaw ang bilang ng missing eh. So walang na-recover na iba?
1: Wala pa po sa ngayon. Wala pa po ng info about po sa mga missing po.
0: Oo. Walang tao doon sa cargo hold?
1: Wala pa po. Wala pa po silang naibibigay na info.
0: Pero ang sabi na sa 66% pa lang or 60% pa lang, ibig sabihin hindi pa kabuo ang cargo hold yung kanilang na so search.
1: Yes, Katropang General, hindi pa po yung kabuuan.
0: Oh, hindi pa talaga kabuuan. Siguro mataas pa yung ano, no? Tubig sa ilalim?
1: Kung nakikita naman natin sa Katropang General,
0: mm-hmm.
1: Dun sa Maraway,
0: oo.
1: Eh, parang nag-aano pa sila ng tubig.
0: Binabawasan pa nila siguro yung tubig sa baba. Medyo mababang bahagi yung ano eh, yung cargo hold. Pero nakikita natin dito, mayroon na rin naman silang napasok. Mayroon nga dito, mga kotse talaga. Walang tao eh, yung kotse na ito, di ba? Wala? Walang recover?
1: Wala pa po, Katropang General.
0: Anong paliwanag nila dito? Kasi naging 44 na yung bilang. Eh, 43 lang ito kahapon, naging 44 na.
1: Katropang General, kung nakikita po natin sa bago nilang update,
0: mm-hmm.
1: Wala na po yung untrace. Ang dinagdag na po nila doon sa rescue.
0: Pinasok na nila doon?
1: Opo.
0: Pero wala talagang nakita. Halimbawa, nakitang na-rescue, na buhay, at hawak nila ngayon. Wala. Basta,
1: wala pa po.
0: Yung bilang, parang ganun pa rin, 43. Pero sinama na nila yung isa, naging 44. Diba? Okay, sige. Tuloy-tuloy ito. balik sila ngayong araw para doon sa pagpasok pa rin sa cargo hold ng MV John Aster.
1: So, katrapang kita, hanggang ngayon po, nag-rescue pa rin sila.
0: Sige. Yung bang ano, mga bangkay na libing na lahat?
1: Wala pa po katropang Gerald kahapon po. Mm-hmm. 30 na po yung bilang na nailibing po nila doon sa public cemetery po ng Bumusan.
0: Ah, okay, sige. Sa bubusawin kita natin dito yung ano, yung ano ba ito, tama raw yung gamit nila. Tapos doon pinagsama-sama. Ilan ito? Huwag mo pagalamin mo na. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 5, 10, 15. Parang nasa isang sasakyan. Dami na patong-patong. Magagaan na rin siguro kasi yung iba mga buto na lang, you know?
1: Yes po, katropang Gerald.
0: Okay, sige. So, ito lahat nailibing na kahapon. So, 76 kasi ito eh. Yung iba, yung unang lima mukhang nakuha na rin ng pamilya. So, itong mga naiwan, dyan na lang muna. Meron pang mga hindi pa nalilibing?
1: Wala pa po, katropang Gerald.
0: Ano kaya gina...
1: Meron pa po din. Meron pa po 10 nakaredy doon sa port ng Orak.
0: Ah, okay. Nandoon pa yung 10 na yon. So, kunan pa nila ng specimen yon at yung ilang pang mga gamit siguro na nandoon sa loob ng cadaver bag para bilang katibayan na yun ay nasa taong yon. Bagamat di makilala, pwede pa rin na maging ano nila yun. Palatandaan na, oops, kamag-anak namin yan dahil sa, halimbawa, relo, sing-sing, yung mga ganon. Ayun, okay. So, hindi rin basta-basta. Pero ngayon ba, nabalitaan mo ba na ngayong araw, ililibing na rin lahat-lahat?
1: Sa ngayon po, Katropan Gerald, alam ko po eh, sinakaready po yung 10. Tapos may ilan pa po na ulan pa po nila ng genetic.
0: Ah, okay. Ah, maliban sa 10, akala ko 10 na lang naiwan eh. Ibig sabihin, maliban sa 10, mayroon pa na ipoproseso. Itong 10 na ito, nakaready ito ngayong araw.
1: Yes po.
0: Okay, sige. So, kukunan nila ng, ayun nga, DNA test nila yan, mga specimen, yun ang ginagawa nila. So, matagal pa eh. Sabi kasi, doon sa report ng SOCO, aabutin pa ng 2 linggo, isang buwan. Kaya yung mga pamilya na nandyan, talagang ano eh, hindi mapakali. Gusto nang umuwi, gusto nang matapos ito, gusto nang makilala yung mga namatay. Nasa isang lugar lang sila na nakita at napunta ba na ibang mga media yon?
1: Actually, Robin Gerald, bawal na po pumunta doon sa evacuation center ng mga...
0: Mm-hmm. Pinagbawal na rin?
1: Yes po, pinagbawal na rin.
0: Sige, so mabuti pala na interview natin sila at nabanggit yung ano yung saloobin nila. Di bali, sige, at kung ano man, tatawag din sa atin. Pero nababagalan sila sa proseso. Naunawaan naman natin dahil yun ang bugso ng damdamin. At nakita rin naman natin yung trabaho ng mga authority natin dyan. So, at least nandiyan ka, na ibibigay mo yung update sa mga ganapan. So, 10 nakaschedule ngayon. Tapos tuloy yung search and rescue doon sa 12 at yung retrieval doon sa barko. So, yun yung update ngayong araw. Gagawin. Katropang Sunshine.
1: Yes po, katropan Gerald. Pupunta po ako mamaya sa Port ng Borac po.
0: Okay, sige. Thank you sa update. Morning. Thank you.
1: Maraming salamat din, katropan Gerald. Balik po sa Gerald.
0: Bullseye! Bullseye! Si Katropang Sunshine, yung ating pong reporter dyan po sa munisipyo ng Coron. Bullseye! Bullseye! Ibigay sa atin ng update dito ho sa pagkasunog ng barkong MV John Aster. Bullseye! Bullseye! Okay. 8:17 ng umaga. Bullseye! Bullseye! Lipat tayo dito sa toneladang blasting materials na naharang dyan po sa pier sa Puerto Princesa Port. Bullseye! Eh, noong pong September 13, okay, September 13, meron ka bang picture nung Bon? Ha? Mala, teka, bigyan kita ng materials para meron tayong si manager, tumatawag, sabi mo, nalilang intro natin ha. Ito yung mga picture na pa pwede natin maipakita. Pero yung mga dokumento, wag mo na. Yan, okay, sige. So nito pong nakinig ho kayo ha, kasi ito ay baka merong kaugnayan din doon po sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster.
2: Bullseye!
0: Nakakabahala ito, lalo na doon sa mga pasahero na sumasakay ng barko.
2: Bullseye!
0: Baka hindi natin alam ilang beses na pala itong nangyari at ngayon lang nakikita, nahaharang, di ba? E paano sa mga susunod na pagkakataon at mayroong may kargang ganito tapos biglang sumabog ang barko, marami na naman ang mamamatay.
2: Bullseye!
0: Kaya noong pong gabi ng Linggo, September 13, mayroong pong dalawang truck o wing van sa Puerto Princesa, yung pong naharang, aksidenteng naharang lang, okay? Kasi yung mga authority natin mukhang natatakot na rin dito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bigyan din lang natin dahil nakikinig din naman sila, aksidente. Di naman aksidente, normal procedure o random inspection. Okay? Naharang po yan ang mga otoridad, yung pong dalawang wing van dyan po sa pier, September 13. At akalain ninyo, hindi ho yan 1,000 kilo. Hindi ho yan 50 kilo. 13 toneladang blasting materials yung pong naharang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Banga panggawa, banga uri, ha? Na mga pampasabog yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi nga sa akin, kung sumabog yung pier, abot hanggang Mendoza yan eh. Oo. Yung nakausap ko na talagang naka-apprehend din dito. Ganon kalakas, ganon kalaki. E biruray mo, tonelada ito. Hindi 1 tonelada, ha? Hindi siya 300 kilo. 13 toneladang blasting materials na galing po ng Manila na sakay ng barko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aksidenteng naharang, ganito siya eh. Umiikot yung pong K9. Lahat naman ng mga cargo, ganun yan eh. Iikotin po yan ang K9. Biglang umupo yung K9 dog. Eh syempre, nagduda ho yung mga authority natin. Bakit tumupo? Ano ang meron sa loob? Che-check talaga yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, no? Pwede natin tawagan boy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nung chinek yan, yung mga kargamento na yan, alam nyo kung ano ang mga laman?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang mga laman noong pong truck o wing van na mga kargamento ay pambihira ammonium nitrate. 12,500 kilograms.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? 12,000 kilograms ammonium nitrate. Dynamite!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? 130 cases na dynamite.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Connector! Baka sa mga eksperto, baka alam niyo kung bakit nagkakasama-sama itong mga binabanggit ko ha, kung saan gagamitin at anong uri pagka nabuo lahat ng mga babanggitin ko.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magkakasama ito, ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, tapos itong detonating cord na 50 meters. Okay?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pag magkakasama-sama ito, ano ang napipicture out natin? Ha? Sa dami nito, 13 tons ng blasting materials.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nakita ito sa mga papel, ha? Na ang... Sige, si manager nandyan. Manager, good morning.
3: Morning, katropang Jan. Kahapon, pinipilit natin kunin at kuna ng panig yung opisina, no? Ng tugo at yung pwedeng magsalita. Yung main office nila ay nandito sa may bahagi ng Mall of Asia. Dito sa isang compound dito.
0: Sige.
3: Nasa isang building siya dyan. Pero walang gusto pang magsalita katapang Gerald sa panig ng nitong shipping company. Kasi marami ang dapat sumagot sa usaping yan katropang Gerald, no?
0: Marami.
3: Una, paano na isakay sa naturang barko yang dangerous cargo na yan. considered as explosive yan.
0: Oh.
3: So, bawal. Nakita naman natin doon sa Baseco kahapon, yung pinagbabawal na iskay doon sa mga cargo at passenger vessel. Isa na yan, mga explosives, no? Considered dangerous cargo. Pangalawa,
0: okay,
3: yung Coast Guard dito sa Manila, before aalis yung barko, kine-check nila yan, yung manifesto.
0: Mm.
3: Sino-sino yung mga nakasakay? Cargo, ano yung mga karga?
0: Uh-oh.
3: At pagkatapos, kung halimbawa mayroong alanganing mga cargos sa paningin nila, niikutan pa yan nila at sinasubject for 100% physical examination.
0: Okay.
3: Sabihin, kung duda ka, tingnan mo, lapitan mo, buksan mo.
0: Mm.
3: Or, doon sa mga operating procedures nila, may dalang mga canine dogs yan sila. Kung halimbawa, ikutan nila yung mga cargo, kung mag-react yung mga canine dogs,
0: oh,
3: umupo or something na may palatandaan na mayroong naaamoy yung aso na drugs or explosive doon sa cargo na yon, uupo or ano, something, mag-react siya, bubuksan.
0: No.
3: So dito sa pangyayari ito, yung mga explosive materials na yan, ammonium nitrate, dynamite cases, yan ay gamit sa isang o sabihin natin pampasabog, pwedeng gamitin sa mining or basta kung anong paggagamitan niya na gusto niyang pasabuhin.
0: Oo.
3: Yan sa tropang Gerald, no? So, ang matindi pa rito, ang inaalam natin, hindi pa rin na ilalabas ito, allegedly, yung mga explosive materials na yan sa manifesto ay misdeclared.
0: Ayun.
3: Kaya hindi nakita ng Coast Guard at hindi nakita ng mga authorities na yan ay mga explosives at mga dangerous cargos.
0: Oo.
3: Dahil ayon doon sa source natin, yung manifesto na kalagayan ay nakadeklara ay DepEd materials.
0: DepEd supply.
3: DepEd supply.
0: Yeah.
3: Ibig sabihin, pag sinabi mo DepEd, Department of Education,
0: mm,
3: mga libro o mga gamit, basta gamit ng DepEd.
0: Okay.
3: Yun ang naka-declare di umano. At hindi siya naka-declare as explosive materials, katropang Gerald.
0: Okay.
3: Yun yung ilan doon sa sinasabi kung bakit hindi na na-check ito ng Coast Guard or ng shipping company dahil dead materials. To find out, yung makita dyan dahil nagigpit yung PCG dahil nga doon sa nangyari sa MV Junaster, nagdala sila ng canine doon sa taas, nag-react yung canine at yan ang tumambad sa kanila, hindi mga explosive device, hindi mga DepEd supply. Katropang Gerald, saka lumabas yung mga papel na hawak, yung pala ay meron siyang escort na isang PNP officer.
0: Yun, may police.
3: Katropang Gerald. Oh. So, may pangalan na rin tayo ng police, inaalam din natin kung saan connected ito, dito sa Krame or dyan sa PNP Provincial Command. Itong police na nag-escort dyan sa naturang mga explosive materials na yan, katropang Gerald. Malalim ito eh. Hindi natin, kasi may report na parang dalawa o tatlo mga shipment ito at isinakahiwalay sa ibang mga barko. Iba't-ibang mga barko. Hindi natin alam hanggang ngayon kung merong naisakay na ganyan mga materials, explosive materials, doon sa MV June.
0: Doon.
3: Hindi natin sinasabi yan.
0: Mm.
3: Kasi, di umano, hindi isang shipment ito. Hiwa-hiwalay dahil sobrang dami. Kita mo yan, 13 tons yan ng mga ammonium nitrate at mga sangkap sa pampasabog katropang Gerald. At yan, mga ganyan, na may mga special permit at mga sasakyan na dapat doon lang sila isasakay at hindi isasabay dyan sa mga passenger vessel katropang Gerald. So, inuulit natin, ano, katropang Gerald, dapat mailabas ng PCG, mailabas ng PNP, kung papaano na isakay yan galing dito sa port of Manila papunta dyan sa Palawan. Katropang Gerald. Dahil hindi yan pwedeng isakay ng basta-basta lang. 13 tons. Pagka sumabog yan ng sabay-sabay, kaya niyang pira-pirasuhin yung barko na kung saan nakasakay yung mga materialis na yan. Katropang Gerald. At merong sagutin dito ang mga otoridad kung mapapatunayan na misdeclared at idiniklarang death egg supply hindi dangerous cargo katropang Gerald. At balita natin, may mga nakaraang mga shipment na ganyang uri ng mga explosive materials ng mga nakaraang panahon at mini-misdeclared nila para mas mabilis ang proseso na ma-i-transport ang naturang mga explosive materials na yan katropang Gerald. So ngayon, ang kahigpitan dahil sa nangyari sa MV John Aster, saka sila ngayon ang kakandak ng mga search, 100% physical examination doon sa mga cargo. Kaya na-discover yan. So doon pa lang, katropang Gerald, doon pa lang sa pag-misdeklara mo ng mga cargo, ay hindi na maganda yan. Bakit diniclare mo na depth supply to find out na yan pala ay mga explosive? Very dangerous cargos. Katropang Gerald.
0: Oo, delikado ito sa mga tao, mga pasahero na isasama mo itong dangerous cargos. Meron naman at po pwede. Sa ibang cargo nga lang, hindi pwede pang pasahero. E pag kanilagay mo at nagkaroon naman ng problema, po pwede mangyari rin sa MV, po pwede mangyari dito sa barko na ito, sa Togo, yung nangyari doon sa MV John Aster, kung sakali man na sumabog yung mga blasting materials na yon. Aloy.
3: Yeah, 13 tons yan ng ammonium nitrate. Kahit i-google mo yan, tingnan mo pa sa mga iba't ibang mga websites kung gaano kalakas yan, kung sabay-sabay na pasabog yan. Kasi isang nalagyan lang yan eh. Kung sabay-sabay mag-ignite yan, ay sabi ko nga kanina, kaya-kaya yung pira-pirasuhin yung naturang barko na pinagsakyan yan. Hindi lang yan, gali, no? So, dapat maglabas ng statement ang mga authorities like PCG Manila, kasi PCG ang nakadiscover yan sa Palawan eh. So, paano nga iakyat yan sa barko without their knowing?
0: Doon.
3: Okay. Dapat alam nila yan, katropang Gerald. Kasi kung halimbawa sa manifesto nilagay mo ng death aid supply, hindi mo natitingnan, magbabase ka na lang doon sa manifesto na ito ay death aid supply, hindi mo natitingnan dahil may escort siyang police, ayun ang mabigat doon, katropang. Maraming violations yung shipper. Yung shipper ang siya ang naglagay doon sa manifesto. Kasi pag halimbawa magsiship ka ng cargo, tatanungin ka doon sa ng shipping lines. Anong yan, sir? Anong laban? Wala, depend supply lang yan. So idideklara, di ba? O pagdating doon sa barko, hindi na i-check. Ito hindi na check ito eh, kung depend supply ang nakalagay, hindi nila tiningnan kung depend supply na yan. Di ba? O ngayon makikita eh mga pampasabog pala yan. So hindi nila kinik dito sa Port of Manila papunta dyan. Kasi yung mga nag-check dito, parang sinalo na lang nila yan, galing dito sa Manila.
0: Napakadelikado doon sa mga sakay ng barko na yon na ibiyahe mula Manila papunta dito. Mabuti na lang hindi sumabog. Kung sumabog yun, wala. Patay eh. Maraming tao ang patay.
3: Oo nga eh. Hindi lang daw ito nangyari ngayon. Nangyayari na ito like yung mga mga mining companies. Nagsisip sila ng mga ganyan from Manila to Palawan, yung mga mining companies, no? Kasi parang mas mahal yung babayaran mo at mas maproseso. At tropang garage, hindi lang dapat isang pulis ang kasama niyan or hindi sinasabay siya sa mga passenger vessel dahil delikado para sa kanila.
0: Bawal, oo.
3: Bawal. So, paanong isakay ulitin natin, yung Coast Guard Palawan, sila nakadiskubre ng mga materialis na yan sa pampasabog, sinalo na lang nila yan dahil nahipik sila dahil sa nangyari sa MV Junacer. Gumagamit na sila ng mga canines, kaya nadiskubre yan.
0: Hmm.
3: Dito sa Manila, paano mo na i-transport yan? Dito kasi pag may escort na police, papakita niya lang yan eh. Meron siyang mission order.
0: Diretso na yan.
3: Dito sa Manila, diretso na yan hanggang sa barko. Oo, pero ang manifesto ay allegedly net aid supply. Yun lang dapat sagutin ng Coast Guard. At pinipilit natin dito, mamaya babalikan ko naman yung Togo office at saka yung PCG rito sa Mayroos Boulevard dahil sa nangyari sa Midian Aster, dapat ay nagigpit. Nagigpit naman dyan sa Palawan. Pero ito, hindi maganda ito, Katropang Gerald.
0: Hmm.
3: Pwede na natin iugnayan ng mga previous shipment ng mga ganyang mga materialis. Kasi nangyari sa Midian Aster, biglang sabog, hindi na nakakuha pa ng pagkakataon ng mga pasahero para bumukot ng kanilang life vest. Hindi na nakahakbang ng mga 10 hakbang yung iba.
0: Wala na.
3: Doon sa kanilang kinatatayuan, doon na sila namatay, doon na sila nasunog dahil doon sumabog. Kasi kung sunog ito dyan, hindi makakatakbo pa yan eh.
0: Makakatakbo pa. Ay, dito sa mga larawan, mga video na nakita natin, nakahiga pa sila sa higaan nila, nakaupo pa sa upuan nila. Ibig sabihin, segundo lang, mabilis.
3: Ang apoy naman, mayroong ano yan eh, sabi nga ng Bureau of Fire, mayroong mga seconds or minute bago talagang lumaki yan.
0: Oh.
3: Isabihin, makakalakad, makakatakbo ka pa. Hindi siya yung biglang ito. Sumabog bigla eh, bago umapoy. Pabilis.
0: So, hindi pa pinapaliwanag ng Coast Guard eh, kung ano yung sumabog dito sa MV Junacer. Oo, merong pagsabi na merong pagsabog pagkatapos kumalat ang apoy, pero hindi pa natukoy. Wala pa doon sa statement ng Coast Guard kung ano talaga yung sumabog na yon.
3: Hindi trabaho ng Coast Guard ang mag-determine kung ano yung pinagmulan. Pagka ganyang sunog, barko man yan, bahay, Bureau of Fire Protection. Eh. At kung may pagsabog na nadinig, bomb disposal unit ng BNP, sa mga tao yung forensic, yung mga DNA, ang Coast Guard, doon lang capability na mag-determine kung ano talaga yung pinagmulaan. Eh parang hinaharang nila yung mga AOD na pumunta ron at magpumuha ng mga samples eh. Dahil may kinagtatakpan sila kung ano yung dahilan ng biglang pagsabog na yan. Papiyahan nila yung EOD, yung disposal ng pinagdan. Pinag-aralan nila yan eh. Kung bomba man yan eh. At pinag-aralan ng mga bombero kung ano yung pwedeng pag-umpisa ng isang puno. Oh, yun. Pabayaan nila. Secure nila yung lugar. Crime scene yan eh. Pero pabayaan nila yung mga right authorities para mag-determine kung sino talaga o ano talaga ang dahilan.
0: At magpa-interview na rin, hindi lang iisa, hindi lang Coast Guard, hindi yung magpapasa lang ng report, ang PNP, papasa lang ng report ang fire sa Coast Guard, tapos Coast Guard ay magsasalita. Sana pagbigyan din nila na yung mismong, yun nga, yung bomb squad, sila yung in charge doon para matukoy kung anong uri ng pampasabog, kung pampasabog man, yung pinagmulan ng apoy sa fire, kung po pwede, sila yung magpaliwanag.
3: Tama yun. Ang nakikita lang natin si
0: Kayabyab.
3: Noemi Kayabyab, Commodore. Diba? Parang lahat ng kanilang, lahat ng mga information, kinukuha nila, sila ay nagpre-press con, at yung parang sila lang ang gumagalaw. Pero sabi nga, dapat yung EOD be transparent doon sa pamilya at sa mga tao kung ano talaga ang, pabayaan nila yung mga expert. Ang Coast Guard din naman expert yan sa pagtitingin kung bomba ba yan o yung sumabog o ano yung pinag-umpisa ng sunog. Pag sunog, apoy, alam natin, Bureau of Fire yan. Pagka sumabog, alam natin mga bomb disposal team ng... Oo, may bomb disposal yung Coast Guard. Pero, to be fair, siyempre, sa kanilang jurisdiction yan, bigyan nila ng pagkakataon ng ibang units na magpaliwanag yan katropang Gerald. Kasi lumalabas, parang makikita mo, sila yung, ano eh, sila yung, siyempre, rescue, natural. Yung rescue nga pala, yung unang dumating doon sa lugar after na nung nasusunog yung barko.
0: Oh.
3: Di naman Coast Guard eh. Mga taga barangay Torda.
0: Oh, mga mangingisda diba? Doon.
3: Barangay Tara, barangay Torda. 2 hours bago yan sila na dumating doon. Pero yung unang mga dumating doon sa lugar, mga ordinaryong mangingisda, sila kapitan ng barangay Torda at ng Tara at yung mga local fishermen. Hindi nga nababanggit yung mga yan eh. Na sila yung unang dumating doon eh. Parang lumalabas.
0: Coast Guard.
3: Yung unang dumating doon, Coast Guard. Oo, malaking tulong talaga sila. Pero yung unang dumating doon, mga fisherman, tanungin mo yung mga tao doon kung sino yung mga unang nakakuha ng mga naglulutang-lutang ng mga tao doon, mga survivor, mga local fisherman. Pero kung titingnan mo sa mga press con ng PCG, sila bida. Diba? Oo. Natulog. Ano yan? Hindi kasi na-acknowledge yung ibang kasama doon sa operations, no? So ang atin lang, may sagutin dito, paano naikarga yung mga 13 tons ng mga explosive materials na yan dito sa Port of Manila at bakit minis-minis-dikid pinalabas na tepid supply yung pala mga pampasabog ang laman. Malalim to, J. Dapat maungkat natin ito ng maayos at nailabas sa publiko na yan ang nangyayari sa mga shipment from Manila to Palawan.
0: Okay, sige. Thank you, manager.

0: isang deliver lang yan. Magkakasama ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, connector, detonating cord. Lahat ho yan sa papel. Yung pong shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation.
1: Bullseye.
0: Nitro Asia Company Incorporated. Na yan po ay escorted po ng isang pulis.
1: Bullseye.
0: At saan dadalhin niyan at ang consignee ho niyan ay BM Equipment Resources Incorporated.
1: Bullseye.
0: Di kaya yung mga sakay na yan, meron din doon sa MV John Aster? Kasi ang bilis ng pagsabog at pagkalat ng apoy.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Pero wala pa naman pong paliwanag dito. Yung pong Philippine Coast Guard na dapat sana ang nagpapaliwanag din ay hindi lang sila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Diba? Dapat hayaan din natin na makapagpaliwanag ito pong Explosive Ordnance Disposal Unit ng PNP.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Na silang eksperto pagdating ho dyan sa mga pampasabog na yan, yung pong EOD ng PNP.
1: Bullseye.
0: Pati na rin po yung mga bumbero natin sa sunog.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Diba? Let the expert do their job.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ganun sana at sila rin sana makapagpaliwanag tungkol ho dito. Dahil marami masyado dito eh. 13 tons yung ikinarga doon po sa barko. Dito walang problema oh. Naharang dito. Pero doon sa Manila, hindi naharang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya tuloy nagdududa rin eh. Ang ilan na baka meron ding karga yung pong MV John Aster sa paliwanag ng Philippine Coast Guard. Naayon na rin sa mga unang nagsalita ng mga survivor na talagang susundan na rin talaga nila yun dahil yun ang sinabi. Ano ang sabi? Meron po kaming narinig na malakas na pagsabog pagkatapos nun kumalat na yung apoy. Diba? Pagkatapos nun wala nang nagawa. Ang marami. Meron mga pailan na talagang nakalabas kaagad pero marami ang hindi talaga nakaligtas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, misdeclaration ang nangyari. Iba ang, teka, iba ang i-declare. Ha? Iba ang dineclare doon po sa natuklasan. Dapat makapagpaliwanag din dito, board, di ba? Marina, Philippine Coast Guard.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga kailangan na dokumento para sa blasting materials. Class A or Class 1 explosive. Mula ho sa iba't ibang ahensya tulad ng Marina. Dapat nagpapaliwanag din ho kayo ha, Philippine Coast Guard. Ano ang mga dokumento na kailangan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Special permit to carry dangerous goods.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Or cargo. Diba? Dapat, pagka hindi na ganoon, pag hindi ho iniba yung declaration, kasi dito, DepEd Supply ang sinasabi. Pero kung hindi, at kung talaga na i-declare yung pong totoo, ito ang mga kailangan ng mga dokumento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ang maglalabas ay Marina at Philippine Coast Guard.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Special permit to carry dangerous goods. Dangerous cargo. Kailangan din ho yan. O sa ito ha. Dangerous goods, dangerous cargos manifest. Saan yan? Yung pong kumpanya, yung pong kapitan, ganun din po. Yung nagdala mismo noong pong mga kargamento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Safety data sheet. Kasama rin po yan. Ito pa sa PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: PNP permit to transport. Yung pong handling ng explosive.
1: Bullseye! Bullseye!
0: PNP Explosive Security Service Agency. Malamang meron kasi merong escort na polis.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon sa hawak natin na dokumento galing po sa PNP, tignan mo ha, ito yung ano eh, ito yung isinend sa atin eh. Kahapon pa natin ito tinatalakay eh. Tapos nakatutok din yung mga tropa sa atin eh. May isinend sa atin dito. Basahin ko lang. Pero yung mga dokumento, hawak na ho natin. Nandito na. Ito yung sinendo. Good AM po, Kajeral. Makinig ho kayo ha.

0: magbibigay lang ako ng impormasyon about sa nangyari sa, ito yung barko na binabanggit eh, noong Linggo dito po sa pier ng Puerto Princesa. Nagkandak yung Coast Guard ng inspeksyon na umupo yung pung aso K9 doon po sa wing ban.
1: Bullseye!
0: Ha? Na may kargang explosive. High value pang pasabog. Dangerous talaga para sa barko at sa mga pasahero po ng barko. Bawal po talaga yon. Ang nagbigay ng impormasyon, mukhang galing loob ito ah. Diba? Hindi ko alam kung Port Police o Coast Guard o taga PPA o mismong barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito po yung impormasyon na ibinigay sa atin dito. Okay? High value pampasabog. Napaka-dangerous talaga para sa barko at sa mga pasahero po ng barko. Bawal po talaga yon. Tulad ng trahedya na nangyari sa MV John Aster.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw nating maulit yon. Hindi po na-declare ng shipper ng na-dangerous cargos ang mga yon. Ang declare nila, DepEd Supply. Tapos may kasama pa pala itong police na escort na si police, okay, ng, sige, kasi iniimbestigahan pa, okay? Hindi man na natin mabanggit. Iniimbestiga pa, nandun si manager rin sa Manila. Nasa kamkrami rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alam niya naman na bawal yun isakay sa PNP, pareho ng barko. Tapos yung barko, naka-violation na din sa Coast Guard. Dahil hindi naman na-declare na may dangerous cargos ang barko. Na turnover na sa Coast Guard, sa police, EOD, province, na sila. Okay, sila din yung... Okay, sige. Sana mabigyan niyo po ng pansin ito para lahat. Huwag na uli mangyari ang nangyari sa sa MV June Aster. Salamat po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tuloy natin ito hong binabanggit natin na mga kailangan. Yung pong permit to transport, handling po ng explosive sa PNP.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, kailangan din po yan. Yung kapitan, yung pong kumpanya, kailangan din. Yung pong stowage plan sa kumpanya naman ito, ha, yung pong emergency and spillage contingency plan. PPA port handling permit. Nako, kailangan mo papala ito sa Philippine Ports Authority. Anong uri ng pampasabog ang dapat gamitin?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ibiyahe? Barkong may pasero, bawal ang pampasabog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O mga blasting materials.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa barkong pampasabog. Di ba? Ayon sa SOLAS Chapter 7 at IMDG Code 7.1 plus PCG MC02-96, ang blasting materials class 1.1 or 1.2 may panganib ng malawakang pagsabog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ipinagbabawal sa barkong may pasahero.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang anumang dami ang pinapayagan para ho sa barkong pampasahero. Ang pinapayagan lamang ng barko na mayroon tao ay 1.4S. Medyo specific na ito. Hanggang kahit ilan. Pero 1.4S ang sinasabi dito. Ibang uri ho ng pampasabog yung tinutukoy dito. Baka ito na yung sa ano? Yung mga sa fireworks.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Ang dapat barkong kargamento lamang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Po, pwede pa rin palang ibiyahe pero hindi ho sa pampasayerong barko kundi pangkargamentong barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O cargo ship lamang na walang pasahero.
1: Bullseye.
0: Yun pala oh, pwede palang ibiyahe pero doon sa cargo ship, hindi ho sa pampasahero.
1: Bullseye.
0: At kinakailangan merong sertifikasyon na kayang magdala ng Class A explosive.
1: Bullseye.
0: Number 2, special na lugar na paglalagyan yung open, hindi ho nakatago.
1: Bullseye.
0: Ito sa ano ito sa company ito sa barko, dapat merong bukas hindi ho nakatago na lugar para ho sa paglalagyan po ng mga explosive.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hiwalay sa iba. Ihiwalay mo pa rin pala yun sa iba pa mga kargamento. Hindi pwedeng magkakasama-sama yan sila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kasi hindi lang naman yun ang kargamento na isasakay mo sa barko. May iba-iba pa mga kargamento. So nakahiwalay talaga yun. Special yung pong lugar, open, para ho doon sa mga explosive.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Hiwalay sa iba pang mapanganib na kargamento.
1: Bullseye. Bullseye.
0: At yung pong mga tripulante na nakasakay, iba ho yung pagsasanay niyan. Special skills para ho doon sa paghandling ng mga explosive na mga kargamento. Hindi ho yung training o yung kanilang special skills para ho sa mga pasahero. Magkaiba yung kanilang kasanayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Special na pagsasanay para ho sa buong tripulante pagdating po dito sa explosive.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pinakamaikling oras sa daungan. Roy, ibig sabihin, pag daong mo nito, hindi mo kaagad kailangan patagalin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, una mo siyang iba, unang isasakay at huli rin siya na ibababa. Ayun, okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Misdeclaration. Anong batas ang nalabag? Ito na, yung mga nalabag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Under po ng RA 9295 Shipping or Philippine Shipping Act of 2004.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Misdeclaration. Pagdadala ng mapanganib na kargamento ng walang pahintulot o hindi tumpak yung pong deklarasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Customs Modernization and Tariff Act RA 10863, yung pong sinasadya na hindi itumpak yung pong deklarasyon, itinago ang tunay na uri ng pong kargamento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O ito naman sa Marina pati sa Philippine Coast Guard, yung pong paglabag sa IMDG code, hindi dineklara ang class, may mga klase pa rin pa talaga ng mga ano, ng mga kargamento pati mga explosive. Dapat ang ideklara mo is class A. Ha? Explosive na cargo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pa nga dito binabanggit to, Revised Penal Code 365. Kung may aksidente, nangyaring sunog, dahil sa pagtatago, meron din pong kakaharaping kaso, reckless imprudence. Nandun din po yan, kasama rin. Illegal na pagdadala ng pampasabog na walang pahintulot under po ng Republic Act 8294/RA 9516.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang buod po nito, kung ang tanong, sakay, ito pong blasting materials doon ho sa mga barko, eh dapat sa barkong pangkargamento lamang. Wala hong pampasahero. Hindi ho siya po pwedeng isakay doon po sa mga barko na meron pong mga tao. Okay? Pwede ba sa barkong may tao? Hindi po pwede. Doon lang sa barkong mayroong kargamento. Pinagbabawal po yan. Okay? Ano mga dokumento mga kinakailangan na kunin? Una, doon po sa Marina, doon po sa PCG, mayroon dapat PCG permit, PNP permit, DJ manifest, SDS stowage plan, PPA clearance, yun, yung mga kailangan na mga dokumento. Okay. Dami ano? Hindi rin basta-basta talaga maisakay. Dami mo nga pagdadaan. Alas 9 ho ng umaga. Salamat sa Philippine Coast Guard na patuloy na nag-iingat dito sa atin, dito naka-base sa Palawan.
1: Bullseye.
0: Pagpatuloy nyo lang po yan. Ano ho, doon sa Port Police, ganun din. Yung pong mahigpit na pag-check doon po sa mga kargamento na papasok sa atin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga ilalabas. Dahil makakasiguro tayo na ligtas yung pong biyahe ng ating mga kababayan na sasakay ng barko.
1: Bullseye.
0: Di pala natin alam, may mga barko na nagsasakay na mga ganito pong mga mapanganib na cargo, blasting materials kasama yung mga tao.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sabi po ni Norma Mallorca, paano daw maikarga, paano daw nangyari yon? Ang langgam nga, nag-uusap-usap, kita mo na, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Naisakay po yun, mula ho doon sa pier ng Manila, gamit po yung mga manifesto, pero misdeclaration. Ang ginamit po doon ay DepEd Supply, nakapasok, nakabiyahe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Anong police dog ang katatapos lang kumain, nabusog at nakaidlip? Kaya nakalusot, malalim at mababaw na usapin, sagutin nila yan ng tama. Kasi may pananakit ang mga, kasi may magpapanik ang mga taga-Palawan at Palawenyo. Sana walang whitewash. Napakadelikado niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Itanong buwad sa mga taga-mining, baka alam nila yan. Nako!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pabiyahe nga ito ng Batarase.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mukhang ibobodega pa dito sa Bakungan, no?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas bibiyahe doon, Batarase.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung nakasanayan po ito na mga taga-Batarase na ibiyahe, doon na lang sa cargo na walang tao. Para maiwasan na yung pong nangyari tulad ho ng MV John Aster. Pa naman ililalabas yung pong opisyal. Ay nag-iimbestiga pa. Pero ang haka-haka ay baka naman blasting materials din ang sakay. Kaya ho merong pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy.
1: Bullseye!
0: Yung pananagutan hindi pa tapos at patuloy pa ho itong tatalakayin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At kailangan lang ho natin magpaalam dahil alas 3 na ho ng umaga. Doon pa tayong hearing sa Justice Hall.
1: Bullseye!
0: Na tayo eh. 30 ngayon. Mahahabol tayo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasunod na ho ang servisyong katropa. Katropang Ali.
1: Bullseye!
0: Ang uupo muna ha. Ho sa servisyong katropa. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig dito sa palatuntunan ng Bullseye. Kasama ko si Axel Bunno Barreto. Sa ngalan po ni Station Manager Calu Villarosa, ang inyong lingkod, Ka Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Dito lamang sa XFM. Palawan.
0: Oras, alas 9 ho ng umaga at ang oras ay atin sa atin ng Uno Plus, numero unong alaga.
3: Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santong Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santong Plus Gold. Sigurado ka dito. Santong Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santong Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santong Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santong Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
6: XFM.
19: FM.
20: Mga katropa, excited!

0: Morning Time, mga katropa, ganap na pong 7 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga na po mga kabayan, mga katropa. Nako, welcome, welcome, welcome sa palatuntunan.
1: Servisyong katropa.
0: Yan, ako naman, servisyong katropa muna tayo mga sir, mga ma'am.
1: Servisyong katropa.
0: Oo, ha, sa ating pong mga katropa dyan, sa amang sulok po ng ating pong lalawigan ng Palawan, o sa mga nag-aantabi pa rin po. Ang update mula dyan sa bayan ng Coron.
1: Servisyo.
0: Yan, napasok na po yung pong cargo hold. May tubig, tinatanggal nila yung tubig do. Binobomba.
1: Servisyo.
0: Nilalabas. Mga kabayan, mga katropa. Wala pa pong bari-bagong update. Maliban doon sa
1: servisyo.
0: Nawala yung untrace sa listahan ng EOC.
1: Servisyo.
0: Yung pong survivor from 43 naging 44.
1: Service.
0: Nawala si Untrace. At sa impormasyon mga kabayan, mga katropa, ito si Untrace na ito. Ito raw po yung kapitan ng barko, ha? Okay, ngayon po ay nakikipag-ugnayan na raw po ito sa mga otoridad, especially doon sa Philippine Coast Guard sa nagsasagawa ng investigasyon, ha? Ay, nagitay tayo ng update. Tinatanong natin ito sa ating pong PCG. Oh, may update na ba? Nakapagbigay na ba ng salaysay si Kapitan?
1: Servisyong katropa.
0: Katabi po tayo mga kabayan, mga katropa, ha? Pero dito muna tayo sa ano, sa servisyong katropa, mga kabayan, mga katropa. Meron lang po tayo mamaya tatawagan sa po nating kababayan. Ito yung concern niya, hindi po para sa sarili niya. Oo, mga sir, mga ma'am. Concern nito doon sa kanila pong barangay. Dito lang, sa lungsod ng Puerto Princesa. Mamaya, mga kabayan, mga katropa, kung matatawagan natin ito, problema po nila doon sa kanilang ano ba to, drainage system. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, iyan yung mga video niya, Engineer Ken. Si Engineer Ken Vincent Dancillo, ang ating pong partner sa bahaging technical. Kanina si katropang Axel Bon Obaredes. Siyempre, nako, ito mga kabayan, mga katropa, bagamat medyo uminit na ngayon, nung makalipas sa araw ng mga pagbuhusang ulan, ito yung kanilang pangamba eh. Ginagawa daw po yung pong, ano ba ito, drainage system ba? Mamaya, dyan sa barangay Tagumpay! Dito lang si Lungsod ng Puerto Princesa yan. Particular dyan sa, ayan paha! Pinabaha yung karamihan mga kabahayan dyan. Malapit daw po. Malapit tayo sa gilid ng kasada yan. Paano raw kasi tinakpan? Hindi raw po, wala raw po kasamang drainage system yung ginagawang parte ng kalsada dyan. Mga kabay, mga katropa, Tagumpay, Inagawan Sub. Unahan lang yan. Pwede sa may palengke. Mga kabay, mga katropa, ha? Ayan yung nakalipas sa araw na sagsag po yung buhos ang ulan. Pumasok na rin po sa mga kabahayan. Matagal po na rin po itong naidulog sa Mini City Hall. Okay. Deputy Mayor. Dating Colonel Bong Amurao. Yan sabi kasi yung taga City Engineering daw po. Yun daw pong nag-design ito. Mga kabahayan, mga katropa. So amaya, subukan natin isa po nating kababayan mula dyan sa barangay Inagawan Sub. Pwenta natin yung sistema, ano ba yung bakod na nila? Bahayan, siyempre bahayan. Yung baha pumapasok na doon sa kanilang area. Tapos sa gilid nila, parang yung manhole ba yan? Parang manhole yan Hindi pa tapos. Kantuhan pala ito, Kantuhan, tapos saan lulusot yung ano na yung manhole? Parang wala tang butas. Ganun lang, manhole lang. Saan siya pupunta? Mga kabay, mga katropa. Sige, mamaya po yan, mga kabay, mga katropa. Kaya doon sa ating pong Deputy Mayor dyan sa Luz Biminda Mini City Hall. Colonel Bo, magandang morning po. Yung pong napuntahan na po at adult ninyo ito. Kaya lang, wala na po bang follow-up sa City Engineering? Kasi yung request nila, bago na po matapos sana ito, maayos. Maisa-ayos daw po yan dahil resulta talaga daw nito yung pong mangyayaring pagbaha doon sa mga bahay ng mga residente dyan sa ginagawa po. Project po ito ng city government. mga kabayan, mga katropa. Ha? Mamaya. Subukan natin matawagan yung ating kababayan, kabarangay dyan, ha? Sa barangay Tagumpay. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan ng servisyong katropa, syempre po, ihandog po sa inyo yan, ha? Ng Santon Plus Herbal Capsule. O, sa ating pong mga sir, mga ma'am, may mga karamdaman po ba kayo sa mga panahong ito? Balik-balik na lang ba? Subukan po ninyo ang bisa at galing ng ating pong Santon Plus Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito po ay pawang gawa po sa mga natural sangkap gaya po ng mangustin. Meron din po itong ampalaya o malunggay, garlic at spirulina, ha? Mga sir, mga ma'am. Marami na po yung pong nakapagpatunay. Ano ba talaga tayo? 101 o 102? Ayan ang post namin, 101. Baka malito yung ating pong mga viewers dyan. Ayan pong bisa at galing ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, mga kabayan. Marami na po yung mga nakasubok at nagpatunay. Mga sir, mga ma'am, na epektibo. Tsaka wala pong side effect kasi nga po, gawa po sa mga natural na sangkap. Kahit na meron po kayong sabi nga, mga reseta galing sa doktor. Iba pa naman po yung pong bisa rin po ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Yan po kasing, alam niyo naman po, ha? Mga synthetic drugs. So, bagamat tinitiran niya yung isang particular lang na sakit. Pero may balik po yan. Alam naman po ng karamihan niya. Dahil nga po synthetic. Meron pong sisirain yan. Diba, mga kabayan, mga katropa? Sisirain isang pong vital organ natin. Pero dito sa ating pong Santon Plus Gold, yung mga vital organ na sa loob ng ating katawan, pinangangalagaan niya rin, ha? Wala pong negative effect. Kaya subukan na po ninyo, mga sir, mga ma'am, bisa at galing ng ating pong Santon Plus Gold Herbal Capsule na mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din po sa iba't ibang munisipyo dito sa buong lalawigan po ng Palawan, ha? Yan yung ating Santon Plus Gold Capsule. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa. Makalipas na po ang alas 9 ng umaga. Try mo na, Engineer Ken, kung pwede na siyang matawagan. Yung ating pong kababayan, kabarangay dyan sa Tagumpay. Regarding doon po sa kanilang pong pahinaing. Hindi lang para po sa kanila ito. O sa kanya. Doon sa kanila pong mga kapitbahay, mga residente. Kantuhan nito eh. Anang Tagumpay, inagawan sa... Kamo si Sir Joseph. Baka pwede na siyang magsalita. Nakarampas sana to kaya lang nabisi tayo. Doon sa iba pang mga usapin, no. Pumutok kasi itong sa ano eh. Sa Coron. Talaga naman, ha. Dami pa mga nag-aantabay. Sa mga kaanak. Naglabas na rin nga sila ng sama ng loob, ha. Ayan, si Sir Joseph, sabi mo, para doon sa kanyang panawagan sa drainage system. Mga kabayan, mga katropa, ha? Makinig mo na yung mga taga Mini City Hall o maging dito sa ating City Engineering Office, ha? Pagbigyan nyo naman po ng pansin, ito pong hinaing ng ating pong kababayan, kabarangay mula dyan sa Inagawan South. Nasa kabilang linya na po. Sir, good morning. Si Katropa ng Ali sa programang Servisyong Katropa.
2: Hi, good morning po.
0: Doon. Yan, opo. Okay lang ba, sir? Banggitin ko na yung pangalan mo?
2: Opo, okay lang po.
0: Si Sir Joseph Ryan Gakarma. Ito, ha? Ito, nakaraan pa. Pag paumanin mo, Sir Joseph, medyo nabisi lang po sa ibang usapin, ano? Pero, na-reserve natin ito para bigyan na rin po ng paadaan yung inyo pong panawagan. Ano ba itong binaha na ito? Bahay nyo ito? Ano ba ito, Sir Joseph?
2: Balik po kasi, sir. Ito, sir. Sa bahay po, no?
0: Mm-hmm. Sir Joseph, Sir Joseph, angat-angat ka ng konti, medyo napuputol yung signal natin.
2: Yung pinakatuloy sa video, yan po yung pinakabahay namin.
0: Pinakabahay nyo?
2: Yan, sir. Nakapot din po ng konti.
0: Mm-hmm. Ito, kantuan to ng National Highway, papasok ng Inagawan, sab, ng Tagumpay? O, sa may palengke. Sa may palengke ba ito? Tama ba?
2: Dito lang po sa may ano po. Ito pasok ko ng sir.
0: Mm-hmm. Naka-loudspeaker ka ba, Sir Joseph?
2: Medyo naka-load po, sir. Kasi ito ako sa pagbibang sa dati ni Joseph.
0: Oo nga, oo. Itong area, oh. Medyo paputol-putol lang. Pero sige, sige. Ganito, Sir Joseph. Ito yung huling video na ito na ibinahagi mo sa atin na ito yung pong nangyari ito, nakalipas sa mga araw na yung malalakas sa pagbusulan. Tama ba, Sir Joseph?
2: Mm-mm. Nangyari po yan, sir. Talong libalin po yung bahay ito. Simula yun nilang yung landan na may pulbit. Manapakalipit na hindi tayo mag-control mo din sa bito galing sa taas.
0: So, imbis na makatulong, lalo pang naging problema.
2: Opo, sir. Lalo pang ano pa yung kompetensya, malitin sir. Na kaya ka sa dito yun, hindi talaga. Tapos ang pakulangan na dito, sir, maganda po talaga po kung dito sila city engineering, kulang pa talaga sa mga drainage dito, sir, ang lugar po na ito.
0: Oo. Yung nakikita kong parang manhole at ang ginawa na hindi pa tapos, yan yung sa tapat ng bahay mo?
2: Opo, yung nilagay-lagay po nila, sir, call na yung culvert dito kaliit naman po.
0: Maliit?
2: Hindi apok, nabulyo yung tubig.
0: Maliit na culvert lang yung nilagay nila?
2: Opo.
0: Oo, so...
2: Tapos din po dito na mga... Yung naman pong kanal, sir, kaya din po yung tubig. Mga convert na nakabaw, yung nakabuhan ng tubig.
0: Mm-hmm. Sir Joseph, wala ba tayong ibang area na pwede medyo maganda-ganda signal? Sayang yung ating pacheck natin kay Engineer Ken, ha? Hanap tayo ng magandang signal. Medyo sayang yung paliwanag natin. Sige. Engineer Ken. Manhole nga daw yun. Para daanan ng tubig. Kaya alam, maliit daw po yung... tawag dito? Oo, yung culvert na nilagay. Hindi raw kinaya ng yung volume ng tubig. Habagat pa lang yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Ganyan na yan. Sayang po yung project. Ito, pakiusap din nila. Sa city engineering na bago sana matapos, baka mabisita at mapansin itong kanilang pong hinaing. Sige, Sir Joseph. Sabi ko nga, yung manhole na yan... makatutulong sana sa maayos sa pagdaloy ng tubig. Kaya lang medyo maliit, hindi kinaya yung volume ng tubig.
2: Opo, sir, hindi po kaya, sir.
0: Yun.
2: Kulang po talaga sa drainage, sir, at sa mga culvert.
0: Kulang pa rin sa drainage. Opo. Yung manhole na yan, saan tumatagos yan, Sir Joseph?
2: Ito, sir, yung manhole po nagtagos sa may culvert. Tapos may nadabaanan po yung sir, may parang tapaan na natakot ng tituladong lupa. Tapos magkakaling, sir.
0: Kaya lang. Bago tatawas ng palengke.
2: Opo.
0: Doon sa may palengke, meron din talagang drainage. Kumbaga, nakadugtong yan doon.
2: Nakadugtong po, sir. Patawid po ng National Highway. May kulpot po na National Highway.
0: Okay. Kaya lang. Problema, maliit.
2: Opo.
0: Tapos kulang pa rin yung mga iba pang daluyan, Sir Joseph.
2: Opo, kulang, sir. Meron po dito, sir, na ano, pinikita nito ni Sir Bong Amuraw na sabi na yung gabdo po sa Sir Bong Amuraw ng culvert na ito, laki na ito.
0: Mm-hmm.
2: Tapos daw po doon sa pitapaan, yung basakan doon, sir, itong ginagawa pa lang dito, pagpada na hindi pa nasisiminto. Po yung ito po, sir, bago po ito mga siminto, mapasalan po sa mga nagatipi yung Eric Lee, sir, at mapanohan ang maganda.
0: Yun,
2: oo. Oh, siya po dito, sir, parin po planong maganda yung pinatala nila ng manhole. Lalo nagbaha, sir.
0: Lalo nagbaha. Oo, ibig sa makatulong, lalo pa ng perwisyo.
2: Opo. Kaya ano ko po, sir, habang hindi pa nasisiminto ito, sir, malagyan sa naman nila ng culvert o anong paraan po nila dahil po kayo, na-engineer po sila.
0: Pero
2: dahil taga rin po kami, sir, alam namin kung saan talaga yung dahan ng tubig na bulyo. Kaya nga, kasi pa kami na pagkakamin kung saan ba siya talaga nito.
0: But na-consulta sana kayo, Sir Joseph, ano?
2: Opo. Kami po yung nakakaalam ng mga dahan ng tubig dito, sir, simula noon.
0: So ilang kabahayan kayo dyan? Nasa kantuhan talaga kayo, ilang kabahayan ba ang apektado dyan? Halimbawa, umapaw yan bukod sa inyo. Diyan sa likod nyo, may mga kabahayan pa rin ba, Sir Joseph?
2: Meron po, sir.
0: Damay-damay kayo dyan.
2: Mga pitong bahay po kami dito, sir. Pangwalo yung dito sa mga kabila. May tawag na kapada.
0: Damay-damay kayo.
2: Opo.
0: Oo. So ito, habagat pa lang. Wala pa yung mga bagyo. Lalo pang papasok na yung amihan. Alam naman natin pag kamihan, no, dito halos minsan dito nagkakaroon ng bagyo eh, sa Palawan ha.
2: Yung nakaraan po sir na malakas na sabi yung ilan na sunod-sunod, yung minaabot na ban.
0: Oo.
2: Kapit naabot yung common agad sa parto sir eh.
0: Ay, ganun?
2: Opo. Oo. May video rin po yun ako na itong po rin yun noon.
0: Malapit pala yan dyan sa inyo, dyan sa may yung, parte na yan. Dyan tumatakos yung tubig na yan.
2: Ay, hindi po. Medyo yung
0: lang po na yan. Sa kabila? Sa kabilang sa kabilang ilog naman pala yan, o sa kabilang sapa-sapa.
2: Sa amin po dito sa
0: Maybacos. Iyan, o. Sige. Well, anyway, diba, ito unang nailapit na natin ito kay Deputy Mayor. So, yung binabanggit niya nung una, City Engineering talaga ang meron nito.
2: Opo.
0: Mm-mm. Sige. Baka nakikinig yung ating mga taga City Engineering. Actually, nakikinig naman. Nagbomonitor naman yung ating City Information Office. Baka may panawagan ka sa kanila ngayon. Sir Joseph, go ahead. Panawagan ka na.
2: Magandang umaga si Sir. Sa City Engineering, si Jan-Aris Bond po ba yan? Sana po mapagandang nila ito, mapagandang nila nila dito at magandang sir na mga drainage school ang propono tagumpay.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po ang kapatid na kagawan po may mga maayos ng drainage ng mga kusada na gipa dito po wala sila eh.
0: Mm.
2: Kaya panawagan po sila na ma-inspection po nila sa mga maayos at mga pagsipan kung ano po talagang pagkakaroon. Makipag-coordinate sila sa bagay na ako yung mga barangay specialist po sa amin, makipag-coordinate din sa panila, makipag-tulungan, i-guide nila. Ano po sana yung gusto namin ng mga rito. Kasi baka kami ulit ng tao lang, hindi napakinggan.
0: Mm.
2: Kaya gusto ko na namin nangyari, kahit ang mga barangay specialist, lalo na po yung komisyon ng impact.
0: Oo nga no, oo. Ikaw ba, kayo ba, paabot na rin ba ng hinaing sa inyo pong mga barangay opisyalis, Sir Joseph?
2: Sir, alam na po nila. Sir, yung tabo sa distrito, ipaabot na rin po sa pagawad na kumite. Kaya lang, hindi kayo nangtigidan dahil sabi daw, sir, pwede raw i-hold ng barangay, pero mabayaran yung ano, tigito daw po ng yuri.
0: Sabi daw?
2: Opo, kasi hindi na siya po ako doon, managpirma po yung mga dambakay ng dito sa Tisnan. Na ang gusto nangyari ng pincher doon sa may source ng tubig bubahan, palagyan ng involvers, bago nila bubuksan ng pincher, bago nila yung cripting.
0: Oo.
2: Kaya, sir, hindi rin tama sa plano. Kaya hindi po na lagyan ng pincher, na-block lalo ng kalsada, lalong bumaha, sir.
0: Sige. Kasi since na nagpapagawa niyan yung city government ang maaaring mag-utos sa kontraktor ano yan sa binabanggit mong construction company para pag-aralan mo baka hanggat hindi pa natatapos yung sinasabi mong hindi pa nasisementong kalsada baka may magawa para paraan ano
2: ngayon po sir pinipisin nila kasi pagkaraon na baka medyo mainit na yung panahon ngayon wala na po lang baka mabuhos na po yung matulog na araw kaya sana po sir makakalasan na yung picture nila dito at mga ng paraan, mapindukan ka na kung ano yung dito sir gawin. Ibang kontraktor man lang nagawa ng kanal dito.
0: Oo. Hanggat wala pang simentong binababa dyan, baka magawa pa ng paraan yan, ano, Sir Joseph?
2: Opo, sir, opo.
0: Sige, di ba?
2: Ako lang yung nagsasalita dito ngayon, sir, kung marami talaga kami nasasabi dito, sir. Dito po ako, sir, matanda ko naman. Pagka nagbaba, yung panginda niya, kawala yung apoy niya sa loob ng tindahan, kung nagbubuhat, nagbubasa.
0: Inaabot ang tubig, pinapasok.
2: Opo. Isa rin sa mga narito, sir, apektado.
0: Iyan. Sige, oo. Ibali, engineer, grande, ng ating pong City Engineering Office. Baka naman po, baka pwede nyo naman pong mapasyalan yung area nila Sir Joseph Ryan Gakarma, ha? Diyan sa Tagumpay. Inagabansab, yung sa tapat po ng ginagawa po ninyong kalsada. Yung drainage, may drainage naman po, ang problema, nung ilagay daw po yung drainage na dyan, ay imbis na makatulong, mas lalo pa raw po na naka-apekto sa kanilang kabahayan o kabuhayan. Dahil nga pag umuulan, imbis na dumaloy na maayos ang tubig, naiipon, nai-stack pa. May mga sinasuggest daw po sila sa sana sa inyo, baka naman daw po magawan po ninyo ng paraan, ha? Hanggat di pa nasisemento. Yung kalsada dyan, City Engineering Office. Sir Joseph, sige, once pa, baka kay Mayor, baka may panawagan kayo para ma-actionan ito agad.
2: Mas sabi ko lang sa Mayor Byron, una ko lang po, salamat po ako na naging interview na yung kasabi mo min dito sa Tagumpay, Roland Sam. Ang hiling ko naman po sa ngayon, yung maayos na TV dito. Para hindi na tayo yung mga perwisyo mga dito. Ayun lang po, maraming salamat po kay Mayor sa kumpanya na gumagawa. Nagkumpin, maayos lang po yung gawa nila para salamat po. Apektadong mga mamamayan.
0: Iyon. Wala naman tayong tutol diba sa development. Kaya dapat ayusin lang, ano, Sir Joseph. Sige. Sir Joseph, maraming salamat ha. At harinawa. Try din natin makontak yung city engineering. Baka naman may magawa pa silang paraan dito, Sir Joseph. Thank you very much. Sa tiwala sa ating pong himpilan, Sir Joseph.
2: Salamat din po, Sir Ali.
0: Iyan, sige po. Good morning, Sir Joseph, sa inyo, sa inagawan. Tagumpay.
2: Sige, salamat.
0: Sige. Yan, ako, mga kabayan, mga katropa. Engineer Ken, may audio ata yan. Playin nyo muna. Ito, panahon ng tagulan, ha? Ito, nakalipas lang na linggo. Parinig lang natin yung pong ginagawang paliwanag nila Sir Joseph, ha? Doon sa video, ha? Para mas maintindihan po natin, mga kabayan, mga katropa. Sa ngayon pa lang, dapat maayos na ito, ha? Kasi nga, pag natapos yung project, bago po, ha? Bago po ito mapapansin, ako, delikado na. Babakbakin na naman nila. Sige, ito yung audio, video, mga kabayan, mga katropa, ha?

0: wala kang pulos. Tingnan mo to, no? Ibidyoan ko nga eh. Tingnan mo yung kalsada apaw, no? Dapat doon talaga yung culvert, oh, pag ganun, tawid.
1: Tawid?
0: Oo. Saan?
2: Hindi kasi ito nakagana yung culvert natin dito.
1: Wala na.
2: Wala, oh. Manol, wala.
1: Karbiyan, mas kalrinan, kung anong kasabi niya, eh, siya man nagawa niyan.
0: Wala, ay, pero kung doon yung culvert, doon, oh. Tagos doon, oh. Tagos doon.
1: Wala po, natin.
3: Ay, yung nakaraan niya, may naanod na van. Mas malalim pa talaga dito. Takot nga si Purman, uwi tuloy.
4: Servisyong Katropa. Servisyong Katropa.
5: Oh, yan po yung video niya nung ito nakalipas lang yung huling malalakas sa pagbuhos ng ulan na naranasan natin dito sa lungsod ng Petro Princesa. Bagat pa lang daw yan. Yung tinuturo niyan dapat doon daw yung culvert. Yun yung ginagawang kalsada pa ngayon. Hindi pa nasisimento, kailan pinipison na rin sa mga oras na ito. Kaya yung kanila pong panawagan sa ating pong City Engineering Office, Engineer Grande, kadaman daw po mapasya lang po yung area. May binabanggit yun doon sa video. Parang ayaw nga daw ituloy nito Foreman kasi nga ganun po yung naging sitwasyon. Lulubog po sila doon. Engineer, baka naman po sa ating pong mga sir and moms dyan sa City Hall.
4: Servisyo.
5: Nauna na po itong naidulog ni Deputy Mayor Amorao. Maka nakalipas pa eh. Halos bago pa lang pasimula. Marami na pong kababayan natin na nagpapaabot ng kanilang pong sentimiento, ha? Sir. Regarding sa drainage system naman, wala naman pong problema doon sa development. Sino ba namang hindi matutuwa doon sa pagsesemento ng mga kalsada dyan, di ba? Sir. Problema lang po yung drainage. Mukhang hindi po ata angkop doon sa kanila pong lugar. Ha? Mga sir, mga ma'am, engineer.
4: Sir.
5: Engineer Grande, baka naman daw po bago po masemento. Sir. Yung kalsada, baka ho mapapasyalan po ninyo at ma-inspeksyon at matanong po ninyo yung mga residente doon. Sir. Nandiyan lang po, tabing-tabi lang po nung drainage, yung manhole na ginawa po ninyo.
4: Sir.
5: Na iyan sila, Sir Joseph, makausap po ninyo sana, ha.
4: Sir.
5: Meron kasi sila sinasuggest na baka maiurong o mailipat yung yung kanal, yung culvert.
4: Servisyo.
5: Kasi sabi nila, sa tagal na rin po nilang residente dyan, alam nila yung mga low-lying areas. Ano yung palagi ang binabaha.
4: Sir.
5: Ngayon po, nagtambak siyempre para sa kalsada. Aangat. Sila naman po yung maapektuhan.
4: Servisyo.
5: Baka naman. Mga sir, mga ma'am. Dyan sa City Engineering Office. Ha? City Information Office, alam ko nagmamonitor naman yung ating po mga katropa dyan.
4: Servisyo.
5: Norms, baka pwede.
4: Sir.
5: Paano lang po kay engineering.
4: Servisyo. Sir.
5: Morning muna sa ating po mga katropa dyan sa CIO Office, ha?
4: Servisyo.
5: Pasuyo lang po at alam mo po natin
4: Servisyo.
5: Mga ganitong mga hinaing ng ating pong mga kababayan.
4: Servisyo.
5: Wala pong pagtutol sa proyekto. Sa project.
4: Sir.
5: Yun lang po doon sa parte ata ng paglalagay ng drainage system ay mukhang mali. Sa tingin nila, ha?
4: Sir.
5: Baka naman po daw po mapasyalan. Pwede mapasyalan at ma-inspection mismo ni Engineer Grande, ha?
4: Sir.
5: Ayan. Sana nga po, para hanggat maaga pa, hindi pa po na sisimento,
4: sir.
5: Baka may magawa pa ng paraan. Ang hindi ata angkop doon sa plano.
4: Servisyo.
5: Dapat mga ganito, nakukonsulta. Yung buong barangay, nagpaabot na rin pa rin ng reklamo sa barangay itong sina Sir Joseph.
4: Sir.
5: Alam na rin naman nila.
4: Sir.
5: Mukhang may mga, ano ba yon? May mga dating usapan.
4: Servisyo.
5: Before ng project na ito.
4: Servisyo.
5: Tanong lang, hindi nyo nakonsulta yung inyo pong mga residente dyan, ha?
4: Sir.
5: Ngayon po naglilitawan na unti-unti yung nagiging problema.
4: Sir.
5: Hanggat hindi pa ho natatapos.
4: Sir.
5: Sana naman po, ha? Maayos pa yan, ha?
4: Servisyo.
5: May magawa pang paraan, no?
4: Servisyo.
5: Yung una-una, yung culvert daw, maliit. Hindi raw kaya yung volume ng tubig. Bagat pa lang yun.
4: Servisyo.
5: alam naman po natin, pag sapit ng amihan, kung magkakaroon man ng bagyo, minsan ay napapadaan dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa or Laluigan ng Palawan, di ba? Yan naman yung pag-amihan. Pag habagat naman, malalaki sa buhusin ng ulan, ang dudulot din ng mga flash flood katulad niyan. Last week lang po yan, mga kabay, mga katropa, yung karanasan na malalakas sa pagbuhos sa ulan.
4: Sir Bisho.
5: Oh, abin lang, yan pala yan, ulan pa lang yan.
4: Sir Bisho.
5: Yan na po ang nararanasan niya. Lubog kagad yung kanyang pong kabahayan, ha?
4: Sir Bisho.
5: Eh, para naman po maiwasan pa mas malalang pinsala sa kabuhayan at ari-arian ng ating pong mga residente diyan sa kanto ng Tagumpay.
4: Sir.
5: Barangay Tagumpay. Mga sir, mga ma'am.
4: Sir.
5: Baka naman po, baka pwede nyo pong mapasyalan, ha?
4: Sir Bisho, katropa!
5: Baka, yan, mga katropa, nakaraan pa sana yan. Kaya lang medyo na busy na tayo sa iba pang mga usapin, ha? Mga pumutok, ha?
4: Sir.
5: At nakapagtsaga pa, nakapaghintay pa si Sir Joseph Gakarma, ha?
4: Sir.
5: Joseph, thank you very much, ha? At magandang tanghali dyan sa ating mga katropa sa Parangay Tagumpay.
4: Sir Bisho, katropa!
5: 36 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang alas 9 ng morning. Ay, saglit lang, ha. Higo po na kami ng kape ni Engineer Ken. Santon Gold Coffee Mix daw muna siya, ha. Saglit lang ito, mga kabayan, mga katropa, ha. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatunan pagkalipas ng ilang paalaala.
4: Sir Bisho, katropa! Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3

0: Kasi nakakailang beses na raw itong mabiktima ng kawatan sa po nating kababayan dito. Tinatanong ko, Barangay Santa Cruz, purok masigla. Sir, kailang engineer ka na, pasa ko lang sa iyo yung ano nga din yung kanyang pinapanawagan. Ako naman o.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito yung kanyang panawagan, pa-post, pa-repost na rin daw. Iyan, yung ano na yan, link na yan, Engineer Ken, ha? O, yan o, laptop, Acer, mga kabayan, makatropa. Tropa! Oo, on process pa raw itong may-ari. Siguro nag-aasikaso ito, ha?
1: Servisyo.
0: Dito, mga kabayan, makatropa, yung kanyang pinapanawagan, abay sabi niya rito sa kanyang post, stolen Acer laptop. Hindi lang daw po isa, dalawa or tatlo. Abay, nakalima na raw po sila. Nakalima na. Binalik-balikan yung kanilang pong bahay. Purok masigla, Barangay Santa Cruz.
1: Servisyo.
0: Alam mo ko pala yung magnanakaw dyan sa Santa Cruz. Ito ginagamit po nitong si Ma'am Mary Rose, yung pong may-ari ng laptop sa kanila pong hanap buhay. Itong gadget na ito, bagong-bago pa. Oh. Super nipis ito, engineer Ken. Mga latest model siguro ito. Na Acer laptop ito, mga kabayan, makatropa. Ha?
1: Servisyong
0: katropa. Ito yung pong kanya pong panawagan sa maaari daw pong mapagbentahan or doon sa magpapabukas. Nung, di ba may mga password dyan?
1: Sir.
0: Sa kanya pong panawagan, hindi na daw po ninyo mapapakinabangan yan. Papablock na niya raw yan, ha?
1: Sir.
0: Yung kanyang laptop na yan. Sa kumuha, sa nagnakaw na pang mukhang nakalimang beses na raw po pabalik-balik sa kanilang lugar. Purok masigla, Barangay Santa Cruz.
1: Servisyo.
0: Balik mo na lang yan. Okay, kung naiya ka, punta ka mo sa barangay.
1: Servisyo.
0: Ha?
1: Servisyo.
0: Baka raw po kasi may mag-alok o magbenta sa inyo ng Acer laptop. Kompleto raw eh. Yung ano, bit-bit nung magnanakaw. Yung siyempre yung mismong laptop bag, may mouse at mousepad. Aba talaga naman po. Hindi talaga pinatawad ah. Bit-bit. Meron daw itong 1TB external, may external hard drive pa.
1: Sir.
0: At meron pang TP-Link pocket wifi. Solve na solve.
1: Servisyo.
0: Solve ang kawatan na ito ha.
1: Servisyo.
0: Kapag nabuksan daw po yung laptop, nakalog in pa po ito. Por ito ang personal account ito pong may-ari. Hindi niya ilalagay dito yung buong email address para sa seguridad ng account. Oo nga naman. Napakalaga po na laptop na ito sa akin dahil nandito lahat ng halos lahat ng files sa kanya pong trabaho. Ay, oo. Kabilang na po mga school files, records, grades. So teacher pala ito si ma'am. Kaya kung may mag-aalok daw po sa inyo ng laptop na kaparehong-kapareho nitong kay ma'am, maaari daw po makipagbigay alam o ipagbigay alam po agad ninyo sa mga kinaukulan, ha?
1: Sir,
0: Impormasyon tungkol dito, please huwag po ninyong bilhin, nakaw po ang gamit na ito.
1: Sir,
0: maaari daw po ninyong makontak si ma'am sa kanyang pong Facebook ko, Mary Rose Adion. Mga sir, mga ma'am, ha?
1: Sir.
0: Nakumuha daw, sana isauli mo na lang ang mga gamit, lalo na yung laptop at hard drive. Dahil napakalagay yan sa mga files na naroon.
1: Servisyo!
0: Naku naman! Oo, kasi on process para po si mama.
1: Servisyo!
0: Mga kabayan, makatropa. So, malaking, ano to, malaking problema. Kasi andun yung mga grades daw ng mga estudyante niya, mga files, school files.
1: Servisyo!
0: Mga katropa, inakumawa naman po kayo. Si ma'am ay guro sa Santa Cruz Integrated School, mga kabayan, mga katropa, ha?
1: Servisyo, katropa!
0: Sige, doon sa mga kabayan natin, mga katropa natin dyan, mga kabayan, mga nag-aalok sa inyo, laptop, ha? Acer! Acer laptop, ha?
2: sir.
0: Sabi kasi dito ni ma'am, on process pa po ako, pasensya, hindi pa niya kaya.

0: serbisyo.
1: Pinag-ipunan. Itong pambili ng gadget na ito. Hindi po basta-basta ang presyo na itong mga ganitong klaseng unit. Ang latest ito. Baka nga parang touchscreen pa ito, no? Engineer Ken. Acer eh, ha? May presyo yan, mga kabayan, mga katropa. Yan po ay pagmamayari ni Ma'am Mary Rose Adjon, teacher po ng Santa Cruz Integrated School. Mga kabayan, mga katropa. Sino man po may baka ko may nag-alok lang sa inyo nan. Nang itong laptop, kompleto eh. Kasama na yung mouse at mousepad, mayroon pang external hard drive ba. Na 1 terabyte, meron pang TP-Link packet wifi talaga naman o.
0: Servisyo katropa.
1: Puti yung kulay ha, mga kabayan, makatropa nitong Acer laptop na ito ha. Baka naman, baka may nag-alok na sa inyo dyan ha.
0: Servisyo katropa.
1: Magbigay alam lang po ninyo kay Ma'am Mary Rose Adjon ha, sa kanya pong Facebook page, Mary Rose Adjon's Facebook account. Teacher po yan ng Santa Cruz Integrated School, ha?
0: Servisyo.
1: Humingi naman po pasensya si ma'am. Sabi niya, pa-repose na lang. Sige po, ma'am. At siya po ay on process pa raw. Hindi nga pa raw po kaya ang on-air, ha? Sige, nako naman. Yan, mga nakawan. Usong-uso, ha? Lalo na ngayon pong Bermans.
0: Servisyo.
1: Wala lang ang patawad, eh. Ha? Mga kabayan, mga katropa, mga kabataan ngayon. Ultimo mga kable ng kuryente o mga street lights. Hindi pinapatawad.
0: Servisyo.
1: Kabang-kabang ka, may umatake na naman. Naman, dito sa may... San Pedro, meron din. Ako naman, talaga. Yung mga kabataan, ha? Nagsisimula na naman pong magnilikot ang mga kamay. Mga kabayan, mga katropa, yun ang mahirap ha. Kasi nga nakaka-perwisyo.
0: Servisyo katropa.
1: Perwisyo na po. Ano kayo yung magandang parusa dyan, mga sir, mga ma'am? Ano kasi magaan eh, wala pa nagreklamo, hindi pa ma-ano. Kahit mahuli mo na, pag wala nagreklamo, mababaliwala, labas na naman. Labas, pasok ka.
0: Servisyo katropa.
1: Yan ang problema eh, mga sir, mga ma'am. Kaya doon sa ating po mga kabayan, yung mga ganito pong mga pagnanakaw, maliit man o malaki, kailangan may tuloy. Yung pong reklamo, mga kabayan, mga katropa. Public Road 2, tinigiban, mayroong latest, mga kabayan, mga katropa. Kable rin ng mga street lights, oh. Talaga namang iniikot. Yung ating mga street light din eh.
0: Servisyo katropa.
1: Sa Puerto Princesa, Bangkaw-Bangkaw nakaraan. Ito ngayon, September 13, sa may bahagi din ng Public Road. Road 2. Uy, kaya pala dumilim na doon banda. Saan napapagawi tayo doon nakaraan? Upan, parang dilim. Yung mga street lights ng city. Ito nabibiktima. Ito, merong post yung ating We Are One. Nagnakaw ng kable ng kurente na hulog mula sa poste.
0: Servisyo.
1: Pero dito sa atin. Sa may Kawayan, Bulacan. Dito raw, may mga nag-comment. Dito kaya sa atin, kailan may mangyayaring ganyan? Nagnakaw ng kable ng street lights na kuryente.
0: Servisyo katropa.
1: Kailan kaya? Para masampulan ba? Huwag nyo ng pamarisan. Huwag naman po kasi ganon. Laban lang ng patas. Dami po dyan sa ating mga kabayan ang lumalaban ng patas, ha? O ito, sabihin nyo, hindi naman po kami ng ano ng ibang tao. Pero public, pa sa mga pampublikong gamit naman kayo ng memerwisyo. Eh, ganun din. Diba, mga kabayan, mga katropa?
0: Servisyo katropa.
1: Yan ang medyo masaklap sa mga panahong ito ng ano ba talaga?
0: Servisyo katropa.
1: Sabi naman ng ating motor doon, papatrolyo naman sila. Sir. Mga barangay tano naman, nag-iikot naman daw sila. O, binabantay lang po kasi kayo.
0: Sir.
1: Mga sir, mga may mga, lalo na po yung mga medyo na alam na nila yung oras ng inyong pagdaan. Ganyan yan eh. Kumbaga, nag-surveillance din. Sir. Ano mo monitor din kayo? Sir. Oh, paano kayo yung mga surprise lang? Ano oh, mga ikot-ikot ba? Ha? Sir Bishong Kakatropa. Oh, katulad dito. Ano, ano ba ito? Aga-agang oh, ha? Disgrasya sa airport. Sir Bishong Kakatropa. Pag doon sa ating po mga kabayan makatropa, lalo na po sa mga biglang dilim ng paligid pagkabi. Check nyo na po yung mga poste ng mga streetlight nyo. Baka ho, nahukay na yan. Baka wala na pong mga kable. Tapos yung pong mga area na may mga CCTV, meron pong mga kakayahan na magkabit ang CCTV. Baka yung mga area na pwede nyo pong mahagip, lalo na po sa labas. May mga poste ng ilaw, baka pwede nyo mahagip. Para makita natin. Ayan pong makuha ng mga video, mga bukaan itong mga inayupak na itong nako ng mga kable. Ha? Mapalupitan sana kayo ng mga kabling ninanakaw ninyo. Serbisyo Kakatropa. Yung iba ginagawa, binabalatan. Kasi pag sinulog daw, mas nagamura. Sabi yan ang mga taga ano, ha? Taga ilang jangsap nating nakakausap. Mura ang kuha nila kapag daan sa sunog. Pero pag binalatan lang, medyo may presyo. Ito lang ginagawa ng iba. Ha? Yung nagmamadali, sinusunog. Sir. Kahit mababa. Pero sir, yung pong mga sa ngayon, may balat na. May mga area din po na mga nakikita ng ating mga otoridad na may mga pinagbalatan ng mga kable. Kable ng kuryente ito eh. Oh, yung mga tanso. Sir, bisyo. Yung kasing habol nila yung tanso. Mga kabayan, mga tropa, ha? Nagiging mainit sa kanila yung tanso. Ang problema nga lang, yung nilang dinadali, yung pong mga nasa street lights, napagsapit ng gabi, dumidilim na po ang ating paligid. Serbisyo Kakatropa. Kapag ganyan na po, mga kabayan, mga tropa, ang nangyayari sa inyo pong mga lugar, abay maging ano po kayo, alerto, ha? O, nag-iinikot na siguro dyan yung mga kawatan ng kable. Serbisyo Kakatropa. Ay nako, mga kabayan, mga tropa, ay 6 na minuto na lang bago po ang ika-10 ng umaga. O, meron pa pong ngayon, ha? Impeachment, trial. Sir. Mga kabayan, mga tropa, tabay kayo, ha? Siyempre, ready pa rin yan sa ating pong himpilan. Sa patuloy pong pagtutok ng XFM Network Philippines, mga kabayan, mga tropa, ha? Pero bago tayo maestro sa ating pong mga kabayan, mga tropa dyan na ngayon medyo maalinsangan yung paligid natin, ha? Oo, alas 9 pa lang, maalinsangan na. Sa mga gusto kong magpa-presko at nako, naka-schedule maligo ng alas 10. Mga kabayan, mga tropa, Santon soap po, herbal soap, yung pong mainam po rin yung gamitin, ha? Ito po ang ating Santon plus herbal soap. Gawa po sa mga natural na sangkap, mga natural ingredients, anong sangkap? Natural ingredients. Materials, ayan, materials ka dyan. Tatarantan naman tayo dito. Yung ating po nga Santon Plus Herbal Soap, mga sir, mga gawa pala, yun, gawa! Gawa sa mga natural na sangkap, gaya po ng cocos and feria oil. Meron din po yung moringa leaf extract, guava fruit extract, mangostana fruit extract, yung karika papaya fruit extract, at may glycerin. Mga natural, kaya wala pong halong chemical na maaari pong makapagdulod ng pag-dry ng inyo pong mga balat. Yung mga, may mga skin type po tayo. Hindi po pare-pareho lahat ng balat ng tao, di ba? Pero, anong paman, sabi nga, kahit hindi pare-parehas yung skin type ng isang tao, kapag ang ginagamit naman po natin ay ganitong mga purong gawa sa mga natural na mga ingredients. Katulad niyan, mga extract ng mga prutas. Mga kabayan, mga tropa, nakatutulong po yan para sabay mas pagandahin pa yung ating pong balat. So, may mga dry skin type, ito po yung sabong mas mainam po sa inyo. Ha? Santon Plus Herbal Soap. Yung pawisin, mga kabayan, mga tropa, ito rin, mga kabayan, mga tropa, ang sabong nararapat sa inyo. Ha? Iwas na po, nilalabanin din po nitong Santon Plus Herbal Soap yung po mga bakterya na nagdudulot nung tinatawag na body odor doon sa mga pawisin. mga sir, mga ma'am. Konting makaramdala ng konting alinsangan, pinapagpawisan agad, di ba? Lumalagkit. Diba yung feeling? Magpapresko ka, katropa. Maligo ka at gamitin mo yung Santon Plus Herbal Soap. Ang ating pong Santon Plus Herbal Soap, mga sir, mga mama. Dumaan din yan sa pagsusuri ng FDA, kaya makasisiguro po kayong safe po yan sa inyo pong mga balat. At ito ay mabibili na po ninyo, mga sir, mga ma'am, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Tandaan po ninyo, sa pagpapapresko, paliligo, ay sabon, Santon Plus Herbal Soap. 2 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa. Ika-10 na po ng umaga. Nakalive na ba yung ating Senado dyan? Nakalive na raw. Ano na sila? Prepare na. Antabayanan, mga kabayan, mga katropa. Yung pong ginagawa hong pagtutok ng XFM Network Philippines sa pagpapatuloy pa rin impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sangalan po ni Engineer Ken Vincent Dancil. Sangalan din po ng buong persa ng XFM Network Philippines. Network Palawan. Sa pangunan pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Pansamantala, ang ino po nakasama sa programang Servisyong Katropa, Katropang Alison Salvatus po. Nag-iwan na po ng isang magandang umaga. Pilipinas.
0: Inyong napakinggan ang Serbisyong Katropa, nagbibigay solusyon sa mga hinaing ng mamamayan. Dito lamang sa XFM Palawan.
2: XFM.
3: XFM.
4: Ito ang XFM Palawan.
5: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
6: XFM Network Philippines.
5: Una sa balita, angat sa musika,
6: angat sa komentaryo,
5: angat sa serbisyo publiko.
6: This is XFM.
5: Ang katropa mo.
6: Exciting!
3: Exciting!
7: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salvatus. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatus sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw, mga katropa, sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
0: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado?
2: Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: declaration into the corresponding Philippine currency equivalent at the rate of exchange prevailing A, on the date of assumption to office for those entering government service, B, as of December 31 of the preceding calendar year for the annual filing, and C, on the date of separation from the service for those leaving the government service. So dinedeklara po, pero sa piso na po, hindi sa kung anumang foreign currency.
1: All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. My question was answered.
0: Thank you, Your Honor. Senator Judge Ontiveros is recognized.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, isang clarificatory question lamang po. Para malinaw, kapag stockholder ng kumpanya, tama po ba na considered personal property yung shares of stock? At kailangan ideklara kung magkano yung acquisition cost ng shares sa ilalim ng personal properties?
3: Your Honor, I'm sorry but I'm not in the position to answer that. As again, the Office of the Ombudsman is merely a repository agency of the SALN.
2: All right. Kung ganoon, salamat, Madam Witness. Kung ganoon po, Mr. Presiding Officer, kung pwede kong itanong yung prosecution at yung defense. So, Attorney James, kailangan bang ideklara kung magkano yung acquisition cost nung shares na yon sa ilalim ng personal properties kung shareholder sa kumpanya?
4: Salamat po sa tanong, Madam Your Honor. Hindi na po ako sasagot po based on my based on my knowledge, but I'll just refer the Your Honors to Section 8 of RA 6713.
2: Yes, yung Code of Conduct and Ethical Standards,
4: yes,
2: kung saan kung saan considered asset ang stocks na dapat kasama sa SALN.
4: So ayun po, so that I don't make any conclusions, Your Honor, I'll just refer the members of the
2: Section
4: Honorable
2: eight.
4: Court to that Section 8 of of Republic Act 6713, where it states na kailangan po parte ng SALN ang personal property at ang acquisition costs.
2: Okay.
4: At malinaw po doon ang ginagamit na word ay end acquisition cost in relation to personal property. Yan lang naman po ang sinasabi ng batas.
2: Alright. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kasi yung unang nabasa ko pa lamang dun sa Section 8 na yun ay all other assets such as investments, cash on hand or in banks, stocks, bonds, and the like.
4: Idagdag ko lang po, Your Honors, if you'll allow it, with your kind permission po. Ang personal property po, kasama rin po yan. Based dun sa section na yan, kasama po dyan ang stocks and other investments.
2: Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Kung may gustong i-comment din ang defense sa tanong ko tungkol dun sa kung kailangan ilista yung acquisition cost ng stocks sa ilalim ng personal properties kung shareholder sa kumpanya.
5: Thank you, Your Honor, for considering the side of the defense. But again, having in mind the position and reminders of the presiding officer, we defer matters of conclusions of law to each of you, Senator Judges, Your Honor.
0: With the indulgence of Senator Judge Risa,
2: yes, Mr. Presiding Officer.
0: As earlier asked by the presiding officer, Attorney James, but wala sa form? Saan ko ilalagay kung gusto ko ilagay? You're correct in citing the law, but even if the official wanted to, where and how will he put it when we're supposed to fill out a prescribed form?
4: May I respond, Your
0: Honor? Of course. I'm asking
4: po.
0: You, Counsel.
4: Your Honor, as I mentioned po, this is not me mentioning this, Your Honor, it's just the law. Section 8 po, personal properties and acquisition costs.
0: I agree with what the law says, but we're talking, yesterday your expert witness said it comes in a prescribed form.
4: Yes po.
0: I asked if it was illegal for the president and vice president to have business interests, then why do their forms still contain that?
4: Yes.
0: And she said it's a standard form. Fine. So it's a standard form. It's pro forma, she said. So why does this pro forma form not include a line or column for acquisition cost for businesses if that is the requirement of the law?
4: Your Honor, if I may.
0: If you know, Counsel.
4: I'll try my best to know, Your Honor. Kasi po yung stocks is considered as personal property. So dapat po nandun sa personal property portion yung stocks.
0: Hindi, nakahiwalay na table yun eh.
4: Hindi, I'm not
0: as
4: arguing.
0: You said, you
4: I'm
0: haven't
4: arguing.
0: Filled out a form.
4: I'm not arguing, Your Honor. I understand the form that there are two portions, the business interest and the personal properties, Your Honor. And this, I'm not trying to influence the Honorable Court, but our understanding, Your Honor, is that because these are personal properties like investments, and if you look at the form, Your Honor, there is also no separate portion for investments because these are all considered as personal properties. And I think the CSC is in a better position to answer this. But based on our stand, Your Honor, it has to be included in the personal property if we are to believe that SALN should be...
0: So you lump it there?
4: Yes, Your Honor, that is our position.
0: You lump it there, personal properties?
4: Yes, and I may just add, it has to be itemized, Your Honor. That is our position.
0: But that's not in the guidelines anymore as well, counsel. Anyway, Attorney Risa, Senator Judge Risa, apologies for the interjection.
2: It's all right.
0: Just to clarify.
2: Apo, salamat po, Mr. Presiding Officer. Ito pa po, sa Section 30 on inclusion, nasa omnibus rules po on SALN, personal property refers to jewelry, appliances, furniture, motor vehicles, and other tangible movable properties of value. So, kitang-kita po natin sa forms kanina. This shall also include, nasabi ko na po, investments or other assets such as cash on hand or in the bank, negotiable instruments, securities, stocks, bonds, and the like. So, siguro yung huling observation ko na lamang po, Mr. Presiding Officer, hindi ko palang maalala sa puntong ito kung sino po sa impeachment trial na ito ay nagbanggit. But I seem to recall na may nagbanggit na baka nga po kailangang amyandahan, baguhin, i-improve yung form mismo para madeklara nating lahat na nagtatrabaho sa gobyerno.
0: Yesterday, that was discussed.
2: Ng batas.
0: Mr. That was discussed yesterday.
2: Yes, Mr. Presiding Officer. Salamat po sa parehong recollection din pala sa alaala ko. Salamat po, Madam Witness. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you. The Senate President, then we break for lunch.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Just to continue yung discussion on the corporations. Madam Witness, itong corporations, nakita ko sa mga network, sa mga SALN, hindi naka-declare yung acquisition cost. So, ibig sabihin na may possibility na yung net worth is undervalued. Kasi walang value yung mga corporations eh.
3: I cannot make that inference, Your Honor, kasi as I've said, the Office of the Ombudsman is merely a repository agency. So, as to the SALN po of anyone, kung undervalued yon dahil hindi po nag-declare ng, net, ng acquisition cost, hindi po namin yon masasabi, Your Honor.
5: Can I ask the prosecution, since you raised this non-declaration, is that the possibility na undervalued yung net worth? Because there's no value in the corporate. It's declared, but there's no value. Ibig sabihin, the corporation, the acquisition cost might be, you know, might be millions.
4: Your Honor, without concluding anything, yes, it can be a possibility. That's why precisely, Your Honor, it has to be declared para po klaro at the onset kung ano po talaga yung corresponding na amounts or value ng mga shares of stock. Na
5: so yung napakita kanina ng mga, yung pinakita mong mga net worth can be undervalued because walang value yung corporation eh.
4: Yes, Your Honor. That's
5: alam
4: a possibility.
5: Alam naman yung liabilities. Diba?
4: That's a possibility.
5: Alam natin yung asset. But blanco yung acquisition cost for corporations. I would assume there's a value for that. No? Pag linagay mo yun, di lalaki yung net worth.
4: Opo. At yun po yung line of questioning ko kanina, Your Honor. That's the possibility po.
5: Okay. And in that case, so I was looking at the SALN's. Tatanong ko ulit si Madam Witness. Kung that is the case, kailan pwedeng i-correct o lagyan ng value ng declarant yung mga corporations? Kasi hindi natin, based dito sa SALN, hindi natin nakikita yung true net worth eh. No? Kasi walang value yung corporation. Ngayon, kung gusto na ngayon ng declarant lagyan ng value, kailan niya pwedeng lagyan ng value?
3: Your Honor, again, the Office of the Ombudsman cannot make any comment on that po.
6: Yeah, kung gusto lang niya i-correct, let's say gusto niya i-correct or kagaya ng sinabi ni presiding officer, nalito lang siya doon sa column, gusto niya nalagyan. Kailan niya pwedeng, kailan ng deadline sa pagko-correct?
3: Ang submission po kasi natin ng SALN is every 30th of the April po, pero that's for the agency. So Office of the Ombudsman po, currently ang guidelines po namin states that ang submission po to the office as the repository agency is every 30th of June. So pag na-submit na po siya sa amin, Your Honor, as to the changes po pertaining to those assets, aside from the form and other clerical or minimal error, hindi na po pwede, Your Honor.
6: So in other words, every year, kasi tinitignan ko yung pinesent na SALN, every year walang value yung corporation. So every year, possibility lang naman to, ah. There's a possibility na undervalued the net worth. Kasi walang correction eh. No? Tinitignan ko itong pinesent na SALN.
3: Your Honor, I cannot make that inference po, based on the records.
6: I'll ask the prosecution, is that a possibility? I'm just saying whether it's a possibility or not.
4: Yes, Your Honor, I think that's also precisely why there is a corrective mechanism so that kung meron man pong mali na hindi sadya, pwede pong makorek. Ang problema lang po, pag tuloy-tuloy na wala naman, tuloy-tuloy yung declaration, tapos wala naman pong correction. But I'll leave that judgment to the Honorable yes, Court, Your Honor.
6: All right. Balikan ko si Ms. Witness. Kanina nasabi ng ating former Senate President Tito Soto yung foreign currency deposit. Kung meron kang foreign currency deposit, saan mo ilalagay siya? Saan mo i-declare siya in your SALN?
3: Your Honor, I haven't experienced declaring foreign currency deposit.
6: Not you, but since you're the custodian, you've been working in the Ombudsman for quite some time, since 2010. Kung may nagtanong sa iyo, saan ko i-declare yung dollar account ko? Saan niya ilalagay in the columns?
3: Generally, Your Honor, bank deposits are declared under the personal properties.
6: In personal properties.
3: Opo.
6: So doon niya ilalagay.
3: Opo.
6: Yung kanyang personal properties. Yung foreign currency deposits niya. Next will be dito sa mga SALNs ni VP Sara, may nakita ba kayong kulang sa declaration ng SALNs? May years ba na kulang?
3: You mean po, Your Honor, meron pong year na hindi nag-submit?
6: Yes.
3: For 2013 po, Your Honor, wala po kaming record ng kanyang 2013 SALN.
6: 1 year lang?
3: For 2014 po, wala din po.
6: So how many years ang kulang? Give me complete answers kasi wag piecemeal.
3: 2013 and 2014 po, wala. May certification po yung Office of the Mindanao na wala pong silang nakitang on records ng 2013 and 2014 SALNs.
6: And then, nakita ko sa rules na pagbagong assumption mo sa office, kailangan mo rin mag-declare ng SALN, tama?
3: Yes, Your Honor.
6: It, because of this rule, kompleto ba yung declaration ni VP Sara sa kanyang SALN?
3: Nakita lang po namin is for the 2013, wala po siyang exit SALN.
6: Okay.
3: Pero as to the entry SALN, hindi po, mukhang kompleto naman po. Yung exit SALN lang po ng 2013 na ang wala.
6: Itong dalawang years na sinabi niya walang SALN, ano ang corrective mechanism dyan? Assuming nakalimutan lang, assuming nakaligtaan ng accountant, kailan siya pwedeng mag-correct? Based on your knowledge with itong ganitong declaration of SALN.
3: Based on my understanding po pagdating sa non-filing po ng SALN, kasi nga po may deadlines po as to the filing of SALN. Kung magpapile po siya ng late, say, after 30th of June, which is the deadline for the Office of the Ombudsman, tatanggapin pa rin po namin yon, but that would be labeled as a late filing.
6: Nasabi sa akin ng ating presiding officer in 2013, 2014, di naman public official si VP Sara.
3: Parang nag-end po yung term niya noong 2013, June 30, 2013.
6: So ang dapat mag-file siya ng SALN?
3: Yes po.
6: Bago siya bago matapos yung kanyang
3: exit sal end po.
6: Yung exit sal end niya. And then another question, no. Pag fina-file ba sa inyo, do you verify the correctness of the contents of the SALN? Ginagawa ba yan ng ombudsman?
3: Hindi po as to the correctness ng contents po, Your Honor. Chine-check lang po namin kasi from time to time, nagbabago po ng form ang Civil Service Commission. So chine-check lang po namin kung tama yung form na ginamit. Tapos kung minsan naka-sign po minsan nakakalimutan po kasing mag-sign. So yun lang po. So, pero mga... as to the contents, we never check those entries po.
6: Like for example, kanina na pinapakinggan ko yung mga corporations na undeclared. Nagkakaroon ba kayo, let's say, ng cross-reference with SEC para makita nyo kung declared siya o hindi? Meron bang ganyan na mga mechanisms to verify?
3: Your Honor, hindi po namin ginagawa yon because we only accept po yung mga SALNs lang po ng mga public officials. No attachments needed po.
6: So ministerial lang, tinatanggap yes, nyo po. At repository lang kayo.
3: Yes po, Your Honor.
6: Alright, thank you, Mr. President.
0: Habol, bago mag-go, Senator Judge Pangilinan, before we break for lunch, for your interjection.
7: Yes, thank you, Mr. Presiding Officer. Attorney Batu, tinitingnan nyo, sabi nyo kanina, yung correctness nung filed SALN on the basis of yung form.
3: Opo, Your Honor.
7: Okay. Hindi ba yung SALN mayroong, yung form niya, sabi nyo, nagbabago minsan based on CSE?
3: Tama po.
7: Okay. Pero alam ninyo na dito sa form na ito, mayroong two pages ata, no? Mayroong declaration on business interest on one hand, pero meron din declaration on personal anong tawag doon? Personal properties.
3: Tama po, Your
7: Honor. So merong business interest, merong personal properties, hindi ba, sa form?
3: Tama po.
7: So tinitingnan nyo yun, di ba? So walang acquisition cost area sa business interest. Pero naalala ko kasi kahapon, sabi ni Justice Kabutahe Tang, na based on the law, kinakailangan yung personal properties dinedeklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
3: Opo.
7: At naroon sa personal property declaration, yung acquisition cost.
3: Nandun po.
7: Okay, so it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form, yung nire-require yung acquisition cost.
3: Tama po, Your Honor.
7: Okay, yun lang. Just to clarify that. So may requirement ng acquisition cost for personal properties and shares would be considered personal property.
3: Yes po, meron po tayong acquisition cost of form para po sa personal properties, Your Honor.
7: Okay. Thank you. I think yun yung siguro clarification lang, no, na oo, wala sa business interest yung acquisition cost, pero kung considered personal property ang shares, merong acquisition cost requirement doon sa personal properties. Thank you. You just clarified that. Maraming salamat.
0: That's what I do too in my cell and for my law firm, Senator Judge Pangilinan. I put it there in personal property para may acquisition. Anyway, let's break for lunch. We shall resume at 12:45. Trial is on recess for lunch.
8: D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muriga.
10: Sa Pilipinas, sa Manila. XFM News.
11: XFM 2024 tungkol sa umano'y pagpatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung may nangyari sa kanya.
12: XFM News Nationwide.
13: Sa kaugnay pong balita, gagamitin ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng available na legal remedy matapos ibasura ng Quezon City RTC ang kanyang motion na umatraso mag-inhibit ang presiding judge sa kanyang kaso. Ayon sa abogado ni VP Duterte na si Paul Lawrence Lim, natanggap na nilang desisyon ng Quezon City RTC branch. Nagsabing walang sapat na batayan ang nasabing motion. Tiniyak naman ang kampo ng Vice Presidente na patuloy po na nagagalang ang batas at susundin ang kautosan ng korte na huwag munang talakayin sa publiko ang mga detalye ng kaso.
12: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
11: Sinilip ng prosekusyon ang mga dineklarang negosyo at financial interest ni Vice President Sara Duterte sa day 25 ng pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa pagdinig tinanong ni House Private Prosecutor Attorney James Bryan Bryan James Ali si Ombudsman Records Division Officer in Charge Attorney Karen Batu tungkol sa mga sal-en ni VP Sara noong siya ay mayor pa ng Davao. Ayon kay Batu, walang nakasaad na acquisition cost o puhunan ang mga negosyong idineklara ni VP Duterte sa tatlong sal-en na ipinakita sa pagdinig. Gayon naman ang depensa, hindi personal na alam ni Batu ang lamaan ng mga sal-en at tungkulin lamang niyang kilalanin at patotohanan ang mga dokumentong isinumite sa kamera. Uminit din ang palitan ng kwestiyonin ng depensa ang mga komento ni Ali matapos sumagot ang testigo tungkol sa business interest na nakapangalan sa asawa ng pangalawang pangulo na si Attorney Manasis Carpio sa 2021 sal-en ni Duterte. Ayon sa depensa, ang mga konklusyon ay dapat manggaling sa testigo at ebidensya, hindi sa abogado ng prosekusyon.
12: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
13: Hindi umano tinatarget mga katropa ni Vice President Sara Duterte si President Ferdinand Marcos Jr. Nang ilahad ng kanyang mga abogado sa impeachment trial ang mga negosyong nakalista sa sal-in ng Pangulo. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, usapin lamang ito ng divestment o pagputol ng mga opisyal sa anilang direkta o hindi direktang interes sa negosyo habang nasa pwesto. Binanggit po ng depensa na mayroon pa ring mga agricultural business na nakalista sa sal-in ng Pangulong Marcos, kabilang ang coffee farming at isang agricultural venture sa Benguet. Sa ilalim ng konstitusyon, bawal sa Pangulo at Vice Presidente ang direkta o hindi direktang pakikilhok sa anumang negosyo habang sila ay nasa pwesto. Pero ayon po sa House Prosecutor na si Terry Ridon, hindi direktang may kukumpara ang business interest ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte dahil hindi malinaw sa sal-in ng Pangulo kung siya mismo may-ari o may interes sa mga nasabing negosyo. Samantala, kapwa nagsimula na ang business affiliations ni na Pangulong Marcos at VP Sara Duterte bago sila naging Pangulo at Vice Presidente. At wala pa ring malinaw na paliwanag mula sa kanilang mga kampo kung bakit nananatili ang mga ito sa kanilang sal-in.
12: XFM News Nationwide.
11: Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano tutol sa pagbabago ng kailangang boto sa impeachment trial. Narito ang report. Tutol si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa muling pagtalakay ng posibleng pagpapababa ng boto na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Cayetano, dalawang bahagi ng lahat ng miyembro ng Senado o 16 sa 24 na senador ang kailangang boto para sa conviction batay sa saligang batas. Gate niya na hindi dapat baguhin o baluktutin ang batas dahil lamang sa mga pangyayari sa trial kabilang ang hindi pagdalo ng ilang senador. Nakatakdang talakay ng Senate Impeachment Court ang posibleng pagbabago sa voting threshold sa gitna ng mga senador na hindi dumadalo sa pagdinig. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
12: XFM News Nationwide.
13: Inilabas po ng Department of the Interior and Local Government, mga katropa, ang mugshot ni dating House Speaker Martin Romualdez matapos ang sumailalim sa booking procedures ng Bureau of Jail Management and Penology bandang alas 10:49 kagabi.
10: Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, kasalukuy na katalaga si Romualdez sa infirmary ward ng kulungan. Kasama rin niya doon ang tatlo pang sinasabing persons deprived of liberty.
12: XFM News Nationwide.
11: Humingi ng malinaw na batas ang Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng pagkapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos aprobahan ng Kongreso ang panukalang magpaliban sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaaring magkaroon ng problema ang poll body dahil nakatakda na nitong tanggapin ang mga kandidatura para sa barangay at SK elections mula September 28 hanggang October 5 ngayong taon. Igreat ni Garcia na kailangan ng COMELEC ng malinaw na legal na batayan bago sumapit ang itinakdang filing period. Umaasa ang COMELEC na maipapasa ang kaukulang batas bago mag-September 28 upang malinaw kung paano ipatutupad ang pagpaliban ng halalan. Samantala, naaprobahan na rin kahapon sa third and final reading ng Senado ang pagpaliban sa BSKE.
12: 2026 BARM Elections Update.
10: Samantala, sa BARM election naman, umabot na po mga katropa sa 16 ang naitalang insidente na may kaugnayan sa halalan para sa unang parliamentary election sa BARM nitong Lunes. Ayon sa Police Regional Office BARM, kabilang dito ang mga insidente ng pamamaril, pananambang at pagsabog. Batay naman po sa pinakuling datos ng COMELEC, 4 na ang nasawi at 19 ang nasugatan dahil sa mga insidenteng may kaugnayan sa halalan. 3 sa mga namatay, katropa, at 15 sa mga sugatan ang nasangkot sa pamamaril sa may Dato Usman Mampen School Site sa may Barangay Bagua 2, Cotabato. Isa naman ang namatay at 3 ang nasugatan sa karasan sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City rin. Isang katao ang nasugatan matapos na sumabog ang dala niyang improvised explosive device. Tinitingnan naman ang COMELEC kung may layunin ang mga insidenteng guluhin pa rin ang proseso ng halalan habang patuloy pang inaalam ng motoridad ang motibo at mga responsable. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na kontrolado ang sitwasyon sa BARM at naging mapayapa naman ang pagboto sa karamihang lugar.
11: Nangunguna ang Bangsamoro Federalist Party o BFP sa partial at unofficial results ng BARM parliamentary elections batay sa server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV as of 9:56 nitong umaga. Nakakuha ang BFP ng 658,917 na boto, sinusundan ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na may 607,907 na boto. Pumapangatlo naman ang BARM Grand Coalition o BGC na may 385,491 na boto. Sa mga sectoral race, nangunguna rin ang ilang kandidato ng UBJP at district races. Hati ang mga nangungunang kandidato mula sa BFP, UBJP at iba pang regional parties sa Basilan, Lanao del Sur, Tawi-Tawi, Maguindanao at Cotabato City. Gayunman, partial at unofficial pa lamang ang mga numerong ito at hindi pa pinal na resulta mula sa Commission on Elections. Ang nasabing halalan ay mayroong 2 milyong botante na kwalipikadong bumoto at pumili ng mga kinatawan para sa 80 pwesto sa unang Bangsamoro Parliament.
12: 2026 BARM Elections Update. XFM News Nationwide.
10: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Kompleto na po ang search and retrieval ng Philippine Coast Guard sa mga passenger cabin or cabin at crew areas ng nasunog na MV June Aster na nasa karagatan ng Coron, Palawan. Ayon sa PCG, 100% nang na-search ang bridge, crew accommodation at passenger areas ng barko habang nasa 65% pa lamang ang nasusuri sa cargo hold. Inatasan din po ng Coast Guard ang operator ng barko na agad kumuha ng competent salvor or specialist na magsasagawa ng karagdagang recovery operations kamilang ang pagsuri sa kondisyon ng barko at pagpapatuloy ng pagsipsip ng tubig at oil mixtures. Samantala, umakyat na sa 76 ang confirmed death toll. Matapos ma-recover ang mga otoridad, ang mga bangkay pa rin. Patuloy po ang Maritime Safety at Crime Investigation ng Coast Guard para matukoy ang sanhi na insidente at posibleng pananagutan, habang nakanda na rin ang legal team ng ahensya na tumutulong naman sa mga biktima at pamilya ng mga namatay.
12: FM News Nationwide.
11: Pansamantalang inilibing ang 41 biktima ng MV June Aster Fire sa Coron, Palawan habang inihintay ang resulta ng DNA testing para makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Inilipat ang mga labi mula Borac Port patungo sa San Nicolas Public Cemetery kung saan inilagak ang mga ito sa magkakatabing puntod. Walang pangalan o seremonya ang sinagawa sa mga pansamantalang inilibing na bangkay dahil hindi patiyak ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa mga otoridad, maaaring abuti ng ilang linggo hanggang ilang buwan ang resulta ng DNA testing bago tuluyang makilala at may turnover sa kanilang mga pamilya ang mga labi. Samantala, patuloy na umaasa ang mga pamilyang may nawawalang mahal sa buhay na makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan upang maiuwi ang mga labi at mabigyan ng marangal na libing.
12: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Alas 12:19 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Na napapainggan din ninyo, katropa, sa iba't ibang XFM stations natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Diyan sa Iloilo, matatagpuan at maririnig kami sa XFM 100.7. Santiago, Isabela naman sa XFM 104.9 at sa Bacolod 103.9.
12: Balitang Regional.
10: Diretso na tayo sa Balitang Regional. Pagpili ng mga benepisyaryo para sa BBM program sa ilang mga barangay sa Clan Omani ng Batikos. Transparency, panawagan ng mga residente. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
14: Binatikos ng mga residente sa ilang barangay sa lalawigan ng Aklan ang naging proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo para sa 20,000 pesos na ayuda sa ilalim ng bawat barangay makikinabang or BBM program. Ilan sa mga kinikwestiyon ng mga residente sa barangay Puseo Numansha ay ang kakulangan sa information dissemination at mayroon pa umanong hindi residente ngunit kasalukuyang nakatira sa bahay ng kapitan ang nakakuha ng slot. Gayon din ang pagkakapasok sa listahan ng anak at iba pang kaanak ng mismong kagawad naman sa Barangay Kamaligan, Batan. Umani rin ang samusaring reaksyon mula sa mga netizens ang post ng ilang residente na nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at pagkalampag sa Barangay Council na magkaroon ng transparency. Kaugnay nito, may isang ginang naman na nagpaabot ng kanyang formal complaint sa opisina ng Department of the Interior and Local Government or DILG Numansha na pag-alaman na ilan sa dapat basihan sa pagpili ng benepisyaryo sa BBM program ay ang mga incoming fourth year college, tunay na residente na naturang barangay kabilang sa mga vulnerable households na nasa panganib na huminto sa pag-aaral at bibigyang prioridad ang mga mag-aaral na walang miyembro ng pamilya na nakapagtapos ng kolehiyo. Mula dito sa Axopam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Axopam News.
11: Panganay patay matapos saksakin at tagain ng kapatid sa Moises Padilla Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
15: Patay ang isang panganay matapos pagsasaksakin at pagtatagain ng kanyang sariling kapatid sa Sitio Palaypay, Barangay Quintenribo, bayan ng Moises Padilla Negros Occidental noong gabi ng Setyembre 13. Kinilala ang biktima na si Johnny Pilarin, 36 anyos, habang ang sospek ay kinilala ang si Dave Pilarin, 26 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Ayon kay Police Major Ryan Villasario, ang hepe ng Moises Padilla PNP, kapwa umiinom ang biktima at ang kanilang ama. Ngunit sinasabing sinaktan at binugbog ni Johnny ang kanilang ama hanggang sa pagsabihan na siya ng sospek na tigilan ang pananakit sa kanilang magulang. Dagdag pa ni Villasario, sinasabing nagbanta rin si Johnny na sasaktan si Dave. Dahil dito, kinuha umano ng sospek ang isang bolo at ilang ulit na pinagtataga at sinaksak ang biktima. Dahil sa dami ng sugat na tinamo na uwi sa pagkamatay ng biktima ang insidente. Samantala, agad namang naaresto ang sospek at hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima hinggil sa pagsasampa ng kaso laban kay Dave. Batay naman sa investigasyon, sinasabing nakainom ang mga biktima at mayroon ding problema sa kanyang pag-iisip dahil nakaranas umano ito ng karamdaman at sinasabing may depresyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
10: Samantala, isang toneladang blasting materials nasabat sa Puerto Princesa Port. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
16: Narang na mga otoridad ang dalawang wing band sa Puerto Princesa Port noong gabi ng Linggo, September 13, 2026. Ito ay dahil sa laman itong 13 toneladang blasting materials na galing Manila sakay ng barko. Ayon sa impormasyong ibinigay sa XFM Palawan, ang mga kargamento ay naglalaman ng ammonium nitrate, 12,500 kilograms, dynamite, 130 cases, connector, 1,500 cases, detonating cord, 50 meters. Sa ginawang pagsusunod, suri ng otoridad gamit ang canine dog na diskubre na ito ay gamit at iba't ibang uri ng pampasabog. Nakita rin sa papel na ang shipper ay nakapangalan sa Mount Rock Powder Corporation, Nitro Asia Company Incorporated, at ito ay escorted pa ng isang pulis na dadalhin sa munisipyo ng Batarasa sa consignee na BM Equipment Resources Incorporated. Matatandang nasunog ang MV Junaster noong September 9, 2026 at isa sa dahilan ay ang malakas na pagsabog at mabilis na pagkalat ng apoy. Kaya naman, may iilan ng mga spekulasyon na posibleng ito ay may kaugnayan. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad ukol sa nadiskubring mga sangkap ng pampasabog. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
11: 97 PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center nagpositibo sa surpresa o surprise drug test. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
17: Sa 77 persons deprived of liberty o PDL sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center o CPDRC ang nagpositibo sa paggamit ng ilegal na droga. Kinumpirma ito ni CPDRC Jail Warden Dr. Felipe Montejo matapos ang isinigawang surprise drug test sa lahat ng 1,044 na inmate sa pasilidad. Ayon kay Montejo, patuloy ngayong inimbisigahan ng CPDRC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga posibleng entry point ng ilegal na droga sa loob ng kulungan. Samantala, sinabi ni Montejo na posibleng patawan ang kaukulang parusa ang mga PDL na nagpositibo sa drug test. Kaso na dito, binaigting ang seguridad sa buong pasilidad kabilang regular na inspection sa mga silda upang maiwasan ang pagpasok ng ilegal na droga at iba pang drug paraphernalia. Matatandaan noong September 11, napigilan ng mga otoridad ang tangkang pagpupusnit ng ilegal na droga sa CPDRC. Ayon sa ulat, itinago umano ang droga sa lalagyan ng soft drinks mula sa isang fast food chain. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
10: Ito naman katropa, meron pong 21 anyos na PWD ang namatay. Dalawang babae sugatan sa malaking sunog dyan sa Davao. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
18: Pirma ng Davao City Fire District na isa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan matapos umiklab ang malaking sunog sa Puruk 3 Cervantes Street, Barangay 15-B, Obrero, Davao City kahapon. Sa panayam ng XFM Davao, sinabi ni BFP Davao spokesperson Fire Senior Inspector Frances Maris Andrias na nasawi ang isang 21 anyos na person with disability o PWD matapos umano itong matrap sa loob ng kanilang bahay. Samantala, dinala sa ospital ang dalawang babae, edad 23 at 21, matapos umanong makaranas ng hirap sa paghinga dahil sa nalanghap na usok. Nagtamo rin sila ng mga injury dahil sa pagkahulog at minor burns sa katawan. Ayon kay Sindrihas, nagsimula ang sunog pasado alas 12 ng tanghali at umabot sa third alarm bago ito idiniklarang fire out alauna 33 ng hapon. Tinatayang nasa 15 bahay ang natupok habang nasa 15 pamilya rin o humigit kumulang 100 individual ang naapektuhan. Patuloy namang inaalam ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuoang halaga ng pinsala. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
12: XFM News, News and Weather Update.
13: Weather na tayo, katropang Brian. Isang tropical depression na buo mula sa low pressure area ang posibleng pumasok sa Pilipinas sa susunod na mga araw.
11: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, nasa 2,675 kilometers silangan ang Eastern Visayas ang bagyo at kumikilos pahilag ang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pabugsong hanggang 70 kilometers per hour.
13: Gayun pa man, sinabi ng PAGASA, mga katropa, hindi po inaasa magla-landfall o makakadirekta ng tama sa namang bahagi ng bansa ang weather disturbance.
11: Samantala, mananatili ang bagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands na may posibilidad ng panakanakang pag-ulan o thunderstorms.
13: Dito sa Metro Manila, di ba pang bahagi ng bansa ay asahan po ang isolated rain shower dahil sa localized thunderstorms.
11: Sumikat ang araw kaninang alas 5.45 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 5.48 ng gabi.
12: Balitang International.
13: Iyatid sa atin ang balita ito ng Suntone Gold. Pwede niyo pong subukan, katropa. Buwaba sa wala pang 80% ang bilang ng mga Japanese single na nagsasabing nais pa nilang magpakasal balang araw. Ayon sa survey, 75.1% ng mga single men at 77.8% single women na may edad 18 hanggang 34 nagsabing nais pa rin nilang magpakasal. Kapwa, mahigit 6% ang puntos ang ibinaba ng mga bilang na ito kumpara sa survey noong 2021. Ayon sa survey, mas marami rin Japanese single ang hindi na nakikitang may malinaw na pakinabang ang pag-aasawa. Kabilang ang pagkakaroon ng pamilya, mga anak, kapanatagan at seguridad sa pananalapi. Isinagawa po ang survey sa mayigit 6,700 na single na edad 18 hanggang 54 at sa mayigit 5,000 mag-asawa sa Japan.
12: Showbiz News!
19: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Suntone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. May boyfriend na ang aktres na si Bella Padilla at kinumpirma niyang 8 buwan na silang magkarelasyon ng tech CEO na si Martin Tana. Ibinahagi ng dalawa sa isang panayam na nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang common friend na at agad na nag-click dahil pareho silang mahilig sa pelikula. Ayon kay Martin, kabilang sa hinahangaan niya kay Bella, ang talino, pagiging nakakatawa at ang kagandahan nito. Samantala, sinabi ni Bella na gusto niya kay Martin ang pagiging game nitong sumubok ng iba't ibang bagay at ang ginagawa nitong pagpaplano ng mga beach trip kapag may pinagdaraanan siya. Ibinahagi rin ng dalawa ang ilang maliliit na bagay na na-appreciate nila sa isa't isa, kabilang ang mga notes na iniiwan ni Bella sa work bag ni Martin. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
12: Balitang sports!
13: Ang balitang sports atin po sa atin ng Premium D3. Laglag ho tayo sa Asian Games, ang Gilas, Pilipinas. Matapos patabi ng China, ang score ay malayo-layo ang pagitan, no? 105-61 sa Nagoya, Japan sa laban kahapon. Hindi nakabangon ang Gilas matapos lumobo sa 36 points ang lamang ng China pagsapit po ng halftime. At nanguna naman, kahit papano, ang Gilas sa kampanya nito sa group stage na may isang panalo at dalawang talo matapos unang matalo sa Bahrain at makabawi tayo kontra Kazakhstan. Samantala, natili pong walang talo ang China at uusad bilang top seed sa quarterfinals habang tuloy nang natapos ang pagtatanggol ng Pilipinas sa gintong medalya na napanalunan natin sa 2023 Asian Games sa Hangzhou, China.
12: Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
11: Mga nasunugan, pinakain ng pamilya na karyo at tropa ng XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
20: Hindi nagatubiling tumulong ang pamilyang Nakaryo, Ampak, Tagibulos at Uding kasama na ang tropa ng XFM Pagadian para sa mga pamilyang napituhan ng malagim na sunog sa Purok Masanaguno, Barangay San Pedro, Pagadian City. Tinatayang abot sa 150 na individual na nakatanggap ng bagain na tubig na personal na ipinamahagi sa mga biktima. Sa ngayon, nananatili muna ang mga napituhang pamilya sa Barangay Hall habang naghihintay ng karagdagang ayuda mula sa pamahalaan at mga pribadong individual. Malaki ang kanilang pasasalamat sa mga tumulong na nagpaabot ng pagkain at tubig sa gitna ng kanilang matinding pangangailangan. Bukod dito, nagsagawa rin ang tropa ng XFM Pagadian ng libreng pandesal at kape na Sunthone Gold Coffee Mix para sa mga biktima. Ayon sa mga naunang ulat, umabot sa 260 na bahay ang natupok at isang nasawi sa sunog na naganap madaling araw noong Sabado dito sa lungsod. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
13: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na mga katropa, XFM News Nationwide. Ngayon po araw ng Tuesday, September 15, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel, TikTok at Instagram ng XFM 99.5 Mega Manila.
13: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
13: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
21: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: The Secret of Health.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung ko Doc Michelle Hinas, makakasaya po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw pong muli sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome pong muli sa panibagong programa or panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong Tuesday afternoon dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, ang ating tatalakay ng hinggil sa triglyceride. Ano ba ito? Ito ba'y kasali sa cholesterol at bakit or ano yung mga dahilan na nagpapataas ng triglyceride at ano yung risk sa ating kalusugan at kung paano ito mapapababa sa pamamagitan ng lifestyle and natural healing. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang.
0: Sama po kami ni Doc Ron dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome may inyong mga katanungan, ha? Ipadala niyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tayo po ay napapakinggan sa lahat natin pong mga XFM and Solid FM stations nationwide. Siyempre, napapakinggan din tayo sa ating pong mga partner stations, ha? At sa mga kababayan natin, mga listeners natin dyan, ayan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At siyempre, tayo din po ay napapanood at napapakinggan ng live sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-share ang ating pong Facebook page para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan sa ating pong FB page, ha? I-search lang Yes to Health Inc. or Yes to Health INC. Yan, para update kayo sa ating pong mga announcements. Sa mga kababayan naman natin na gusto makasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, mga nutraceutical grade na products ng Yes to Health, eh puntahan nyo ang ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at St. Joseph Drug Store. Ganoon din sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang tatak Yes to Health. Pwede rin mabili ating pong Santone Gold Coffee Mix. Napakasarap na kape natin sa Mercury Drug at ganoon rin sa Fisher Mall Supermarket. At huwag kalimutan, lahat ng produkto ng Yes to Health ay available yan sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang lahat po ng ating mga produkto ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. Kapag dediretso po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na senior citizen. Gagawin lamang po ninyo, dalhin po ninyo inyong senior citizen's ID para po maka-avail ng discounts. And of course, kapag pupunta po kayo, pwede na din po kayong magpakonsulta ng libre. Yes po, libre po ang konsultasyon sa ating pong mga Yes to Health clinics nationwide. And of course, kapag ka meron kayong mga iniindang karamdaman at nagpakonsulta po kayo doon, meron po tayong mga programa na kung saan ay pwede po nating i-personalize upang kayo po ay mas mabilis gumaling sa pamamagitan po ng natural na pamamaraan. Meron po tayong cleansing and detoxification program, herbal therapy, naturopathic therapy, also meron din tayong acupuncture and also exclusive sa ating pong clinic ang Mugok Buyang Korean Therapy. Meron tayong biozapper therapy, terahertz therapy, and also natutrad therapy or hilugtok. Ayan po ay services na binibigay po ni Doc Wendell sa ating pong Quezon City branch and also sa ating Santa Rosa branch.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, palapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ay din sa atin ng Premium D3. Ang Premium D3 ay meron pong VCO, Moringa Seed Oil, and of course, ang atin pong Vitamin D3. Nakatulong po yan siya sa iba't ibang functions ng atin pong pangangatawan. At sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan po natin ang patungkol sa triglycerides. Ano ba itong triglycerides na ito mga ka-wellness? Dati ang indicators ng sakit sa puso, Doc Ron, ay HDL.

0: transform into triglycerides, mm-hmm. which is yung triglyceride, ito yung energy release in between meals. Let's say, for mm-hmm. example, during ng mag nag-almusal kayo ng alas 7, during ng alas 8 at saka alas
1: 9,
0: alas 11, wala kayong energy source. Mm-hmm. Yun yung ginagawa ng katawan, na yung triglyceride, yun yung fini-feed up sa ating katawan mm-hmm. to be used as energy. Mm-hmm. So yung hormones release na ito ng stored triglycerides ay pinapadala sa ating bloodstream para ma-supply yung mga kailangan ng ating muscles and tissues and also yung energy para magkaroon ng energy ang katawan.
1: Mm-hmm. Eh, di ba, Doc, pag nagpapalipid profile, mm-hmm. kasama din yung triglycerides.
0: Yes.
1: Kumbaga, package yun doon. Mm-hmm. Parehas lang ba yan, yung triglycerides na yan at saka yung cholesterol?
0: Kung titingnan natin, pareho silang lipid. Mm-hmm. Pero hindi sila pareho ng cholesterol. Mm-hmm. Magkaiba kasi ang functions ng triglyceride at ng cholesterol. Ang triglyceride is derived from food.
1: Mm-hmm.
0: Ang cholesterol ay ginagawa mismo ng ating katawan. Unlike yung cholesterol ay ginagawa ng ating liver. Ang mm-hmm. ating liver mismo nagpo-produce ng cholesterol to mm-hmm. build cells and hormones. Kaya kung titingnan natin, 50% ng bawat selula natin is cholesterol.
1: Mm-hmm,
0: and also ang ating brain is majority is cholesterol
1: din.
0: Gagaling yan doon sa tinatawag pinoproduce ng atin pong yung tinatawag natin ng ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And ang unburned or hindi nasunog o hindi nagamit na pagkain is yun po yung triglyceride. Mm-hmm. Ang simple distinction yan, ang triglyceride is energy storage,
1: mm-hmm.
0: yung cholesterol is structural building blocks ng ating katawan.
1: Mm-hmm. Ano ba, Doc, yung normal level ng triglyceride sa ating pangangatawan na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness?
0: Well, kung titingnan natin ang measurement, normal, less than 150 mm-hmm. milligram per deciliter.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ang ano po ninyo, let's say nagpalipid profile kayo, mm-hmm. tapos 150 or between 120 or 150, that mm-hmm. is normal range.
1: Uh-huh.
0: Pagka umabot na ito ng 150, 152, 153, mm-hmm. pataas hanggang 139 milligram per deciliter, mm-hmm. is yan po ay borderline na mataas mm-hmm. na. Kapag umabot na ng 200
1: mm-hmm.
0: hanggang 499, sobrang taas, and that is greater risk.
1: Mm-hmm.
0: Pag nagpatong na ng 500
1: pataas. Yung
0: 500 pataas, mm-hmm. yan ay nagkakaroon na ng risk acute inflammation sa pancreas, known as tinatawag natin na pancreatitis.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ibig sabihin ang naaapektuhan, pangunahing naaapektuhan nitong pagtaas ng triglyceride is ating pancreas.
1: Nako. Ayun, so mga kababayan natin, ha, always take note, ang triglycerides, ito yung mga tira-tira ng mga pagkain natin. Mm. Kung tawagin, lahat ng mga nakain natin, mm-hmm. ano? Whether that is fats, carbohydrates, or proteins, mm-hmm. ano? Basta hindi nagamit yan ang ating pangangatawan as our source of energy or sa yung pagkain ng atin pong mga kalamnan,
0: mm-hmm.
1: ay nagiging triglycerides yan. Mm-hmm. Eh, biro inudok, pag pumatong ng 500 yan, ibig sabihin, ang dami mong nakain na hindi nagamit,
0: ng katawan.
1: Mo.
0: Mm-hmm. And it is damaging.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At ang number one na namumroblema niya, nagre-reklamo, yung pancreas natin, mga kababayan. Ano ba, Doc, Ron, ang epekto ng masyadong mataas na triglycerides sa ating pangangatawan, maliban doon sa burden mm-hmm. na naidudulot ito sa atin pong pancreas?
0: First thing is yung tinatawag natin tigas ng ating mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: As we have discussed kahapon mm-hmm. with regards doon sa atherosclerosis,
1: yes,
0: kapag ang isang tao ay nagkaroon ng bara mm-hmm. sa kanilang mga ugat, yan ay nagkukos ng mga cardiovascular disease.
1: Mm-hmm.
0: So, excess triglycerides ay nagko-contribute sa hardening or pagkapal
1: mm-hmm.
0: ng ating mga arterial walls. Ang nangyayari kasi is yung tinatawag natin yung excess triglyceride or mm-hmm. over na dami na triglyceride, that cause inflammation doon sa ating ugat.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ka nagkakaroon ng inflammation, of course ang gagawin ng ng LDL, kasi mm-hmm. ang trabaho ng LDL is to repair.
1: Mm-hmm.
0: So ang gagawin niya is didikit siya kung saan yung parte Doc L na nasunog.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pag nangyari nag-accumulate doon yung yung cholesterol
1: mm-hmm.
0: and then supposedly foreign yon sa ugat natin mm-hmm. na merong nakadikit na cholesterol doon. So ang gagawin ng katawan is papadala niya naman yung macrophages para mm-hmm. kainin yun. And then magkakaroon ng parang bula na form.
1: Mm-hmm.
0: And then kikita sila, bakit merong bula na form mm-hmm. doon? Ang nangyayari

0: naman, yung mga bula na form na yun, nagkakatch yun ng calcium.
1: Mm-hmm.
0: O, so kaya nagkakaroon ng calcium deposit. Mm-hmm. Ito naman, ang iniisip naman ng katawan, may calcium, pero mm-hmm. walang buto.
1: Mm-hmm.
0: O, kaya ang gagawin is, magpapadala naman siya, or merong calcium, pero walang muscle.
1: Mm-hmm.
0: So, ang gagawin niya is, magpapadala naman ng tinatawag natin na muscle or protein, dinikit yung protein, magkakaroon mm-hmm. ng fibrosis doon.
1: Nako.
0: Kaya ang mangyayari, yun ay magiging accumulation ng tinatawag natin na ang plaque,
1: mm-hmm.
0: yung calcium deposit, cholesterol deposit, mm-hmm. at yun ang magiging dahilan, naliliit yung tinatawag natin na ugat. And these causes ng tinatawag natin ng pagkakaroon ng risk ng heart disease mm-hmm. and stroke. Ang pangalawa, yung na-mention kanina, Doc mm-hmm. L, is yung damage doon sa ating pancreas.
1: Sa lapay. Oh.
0: Yes, sa lapay. So, extremely high levels, usually above 500 milligram per deciliter, mm-hmm. nagkakatrigger yan na acute pancreatitis. And of course, ano ang resulta pag mm-hmm. nagkakaroon ng acute pancreatitis? That damages the cells doon sa pancreas,
1: mm-hmm.
0: which would cause later on ang tinatawag natin na mahinang pag-produce ng insulin
1: mm-hmm.
0: sa ating katawan. And that is the reason why yung sobrang pagkain natin, lalo-lalo tayo mga Pilipino, ang lakas na ating kumain.
1: Kanin.
0: Rice is life. Rice is life talaga. Mm-hmm. Tapos kalimitan, pag napapasarapan ng kain, lalo-lalo na pag bagong sahod,
1: mm-hmm.
0: pupunta doon sa mga anli.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun, mas maganda kasi para sulit sa bayad, kailangan mm-hmm. anli. Yun ang nangyayari. So that causes intense abdominal pain and inflammation sa ating mm-hmm. pancreas. Pangatlo, yung tinatawag natin na fatty liver disease.
1: Mm-hmm.
0: Kaya meron tinatawag, Doc L, na non-alcoholic fatty liver disease.
1: Uh-oh.
0: Yes, ang iniisip natin dati na ang nagkukos ng fatty liver is yung alcohol.
1: Uh-oh.
0: Later on, hindi pala ang ala, kung mm-hmm. hindi yung sobrang pagkain natin ng mm-hmm. mga carbohydrates, lalong-lalo na ng kanin.
1: Mm-hmm.
0: So, kaya mga ka-wellness, dun sa mga mahilig mag-unli rice, mahilig mm-hmm. lalong-lalo na dun sa puti na kanin,
1: mm-hmm.
0: lalong-lalo na pagka-hasmin yung kanin
1: niya,
0: ang sarap kainin.
1: Taob ang kaldero.
0: Lalo-lalo na pag may ginataan mm-hmm. o di kaya something na medyo maalat yung ulam, napaparami ng mm-hmm. kanin.
1: Naalala ko tuloy yung gana daw niya, depende daw sa ulam.
0: Well, kasi ang nagkukos ng mm-hmm. appetizing effect
1: mm-hmm.
0: yung panlasa natin.
1: Tama.
0: Especially yung medyo maalat-alat at diretso direct doon sa yung tinatawag natin taste bud mm-hmm. yung ulam. Kaya nagkukos ng fatty liver, and also this causes signaling metabolic trouble mm-hmm. o yung tinatawag natin na metabolic syndrome.
1: Mm-hmm.
0: Mapapansin niyo yan, lumalaki yung bilbil natin, tapos lumalaki yung timbang, tapos ang nangyayari is tumataas yung blood pressure natin.
1: Mm-hmm.
0: At makikita doon sa lipid profile, kapag mataas ang triglyceride, mababa din ang high density lipoprotein or yung tinatawag natin na HDL levels ng katawan.
1: Mm-hmm. At ito dapat tandaan ng mga ka-wellness natin, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung mga nagpapataas mm-hmm. ng trigly.
0: Mm-hmm.
1: Bukod doon sa mga nabanggit mo, Doc Ron, na sobrang pagkain, sobrang carbs, dagdagan pa natin. Ito, mm-hmm. ito yung mga literal na nakakapagpataas ng triglyceride natin at malakas makapagpataas ng triglycerides level. Kasi yung iba, Doc Ron, kumbaga minomonitor nila yung dami ng kinakain nila.
0: Kinakain.
1: Ang problema, yung iniinom nyo ng mga sweets. Hindi na namomonitor, Doc Ron.
0: Oh,
1: hindi na namomonitor yung mga sugary drinks or mm-hmm. mga sweet drinks.
0: At yun pagka-sweets, mm-hmm. Doc L, diretso yan sa bloodstream.
1: Oo,
0: eh.
1: Yun pa naman ang problema mm-hmm. sa mga inumin na mga matamis.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na yung mga pinampatamis dyan, hindi naman natural.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kadalasan naman talaga ngayon, yung mga commercialized drinks.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga
0: high fructose
1: na mga mm-hmm. Mga inumin.
0: Mm-hmm.
1: Eh talagang chemicalized yung pinampatamis doon sa kanila. So yung mga matamis po na iyon, mga ka-wellness, take note yung simple analogy sa mm-hmm. sa formation ng triglycerides is yung mga hindi nagagamit ng
0: excess.
1: Katawan natin or yung excess ng mga macros, kung tawagin mm-hmm. Whether it is fats, carbohydrates or proteins,
0: yeah.
1: Kadalasan naman talaga is sa mga carbohydrates tayo,
0: yes.
1: Lumalagpas talaga, minsan sa fats, bibihira lang yung sa protein. So, itong mga ano na ito, itong mga sugary drinks or mga sweet drinks, mga kaibigan, kinoconvert yan ng liver natin into fats or fatty acids kung tawagin, ano. Pagka hindi nagamit ng katawan mo, yung carbs na yon, i-convert yon into glycogen, yung glucose, i-convert into glycogen. And apparently, ay i-convert din yan into triglycerides. Ano? So, the more na ikaw ay malakas uminom ng mga sugary drinks, bantayan nyo yung trigly nyo. O, pwede nyo naman, ano, pwede nilang eksperimentohan, Doc Ron. Pwede nyo eksperimentohan. Or kung yan na yung gawain mo mismo, magpa-lab test ka na.
0: Magpa-lab
1: ka. Tingnan
0: ninyo
1: po ninyo yung trigly nyo. Kung mataas ba yan. Kasi kapag ka kayo ay malakas uminom ng mga sugary drinks, tapos hindi nyo naman ginagamit, okay lang sana, Doc Ron, kung nakainom ka dyan ng mga, ano, mga milk tea, tapos itinakbo mo ka agad dun sa treadmill ng isang oras. Pwede
0: problema,
1: pa yun.
0: Ang problema, pagkatapos ng milk tea, sasandal na lang. Tapos kasi aantukin ka talaga.
1: Yun lang doon yung problema doon. Ano? So yan sa mga kababayan natin, yan ang nagiging problema ngayon. Isa pa, yung mga refined carbohydrates. O, mga tinapay na yan, puting kanin, mga pasta. Any products ng refined flour, mga ka-wellness, ano, ay napakabilis ng ano yan, napakabilis ng pag-breakdown yan. Lalo-lalo na mga kawilin sa yung mga pagkain na halos walang fiber. Napakabilis ng breakdown noon into glucose.
0: Mataas kasi yung glycemic index.
1: Kaya pansin niyo kapag ka nakakain kayo ng mga ano, itong mga matamis na or mga produkto ng ano, ng refined flour, mabilis itong magbigay sa inyo ng lakas. Kung gagamitin nyo, maganda. Ang problema, pagka hindi mo ito nagamit, ang bilis ng convert ito into glucose. Ang problema, Doc Ron, mabilis kaging gutumin.
0: Mabilis gutumin.
1: Mabilis kang gutumin kasi ang bilis nga ng breakdown niya. Pag na-break, pag na-digest siya, i-breakdown niya yung katawan mo. And then, yung katawan mo maghihingi uli ng another source.
0: Kasi absorb na diretso.
1: Kasi na-absorb na diretso. So, tendency nun, makikrave ka naman for more. Ano? Kaya yung iba, na-overeat na. Ayan. Basta walang fiber or kulang na kulang sa fiber yung mga kinakain po natin. One thing also is yung mga saturated fats at saka yung mga trans fats. Ito pa naman yung tricky sa mga saturated at saka mga yung mga trans fats. Kasi ang mga ito, Doc Ron, ay meron silang yung appetizing
0: effect.
1: Ayan, sa atin pong panglasa, sa gana natin.
0: Pagka mamantika, talagang masarap.
1: Oo. Tingnan mo naman yung mga bulalo, di ba? Lalo pagka pulang-pula. Tinitingnan mo pa lang naglalaway ka na talaga. So yun, mga kaibigan, no? Yung mga fats kasi na yan, pansinin mo ha, pag may nilagang kamote diyan at saka mayroong may pritong kamote o yung kamote cue,
0: mas masarap ang prito.
1: Anong mas mabilis na uubos?
0: lalo na pag yung kamote cue. Ako pa mahilig talaga ako diyan. Kamote cue, mas pipiliin kalimitan.
1: O kaya yung patatas na nilaga
0: kaysa sa
1: french fries.
0: Tapos
1: mas mabilis maka maubos
0: tapos nilagyan pa ng nung flavoring
1: mga flavor, barbecue ba yan or cheese? So, appetizing talaga yung mga fats, mga kaibigan. Kaya nga, yun yung isa sa mahirap tanggihan ng panglasa natin. Kasi nga, layo-layo na pagka yun ay nakasanayan na ng dila natin, syempre nag-send yun ng good signal sa brain natin. Kaya talagang mapapalaway ka at mapapakain ka talaga. Ang problema dun, Doc Ron, dun sa mga saturated at saka sa mga trans fats na yun, malakas din sila magpataas ng triglycerides level ng atin pong pangangatawan. Kasi mabilis nga sila, Doc Ron, mabilis yung digestion nila sa atin pong pangangatawan, ha. Next is alcohol also. Yes. Napakalakas nito. Kaya nga 'di ba, mayroon tinatawag na alcoholic fatty liver.
0: Yes.
1: Kasi yung alcohol, alam niyo ba ang alcohol, mga kaibigan, napakataas ng calories ng alcohol. Kaya nga yung mga mga alcoholic people, yung mga heavy drinkers, pansinin niyo, may isang sila, they have one thing in common. Malalaki yung tiyan.
0: Yes. And then meron ako nakita ng video na doon daw sa caloric intake. Zero calories yung yung alcohol. Pero hindi nila alam na kapag ka pumasok sa ating atay, it will be converted into much more much greater caloric calories doon sa loob ng
1: ating
0: katawan.
1: Yun yung pandaya doon no? Kaya yung iba tinitingnan na, uy, zero calories.
0: Zero calories. Lalo-lalo pagka-gin, zero calories yan.
1: Nako, kaya dapat bantayan yan, ha. And also lastly yung excess calories na yan. Kaya nga dapat meron kayong ano calorie count kung tawagin, lalo na kung meron kayong history na before or meron kayong current condition na mga fatty liver na yan or sobrang taas ng triglycerides sa pangangatawan nyo, you need to count your calories. Napakahalaga po niyan, mga kaibigan, na mabilang nyo yung calorie na pumapasok sa inyo pong pangangatawan. Minsan kasi iba tansya-tansya na lang, Dok. Pero pagka ano yan, masanay kayo na mag-count ng calories po ninyo. Especially kung magka-caldef ka, calorie deficit, napakaganda ito na pangontra din dito. Ano? So yan, kinakailangan yan na makontrol yung calorie intake mo kung gusto mong maiwasan itong ganitong problema, Dok Ron.
0: Another point is ito pong kulang tayo sa paggalaw. Isa din yan sa punto kung bakit tumataas yung triglyceride level. Kasi merong intake pero walang tinatawag natin na disposal.
1: Walang burning
0: effect. Ang nangyayari kasi sa ating katawan, Doc L, kapag ka hindi tayo kumakain or hindi tayo nag-exercise, tapos sobra tayo yung pagpasok ng mga calories sa loob ng katawan, ang enzyme po na kung saan yung LPL, kapag tayo po ay hindi nag-exercise at umuupo sa mahabang periods, bumababa ang activities nito by 90%. Ibig sabihin yung katawan natin is tumitigil sa pagsusunog ng calories. By 90% ha, kapag hindi tayo nag-exercise. And also another thing is poor fat and carb metabolism. Ang inactivity ay nagpapababa ng overall lipid and carbohydrate metabolism. Kaya yung mga energy na unused, it will be turned into triglycerides. Another thing is kapag hindi tayo hindi tayo nag-exercise, ang insulin sensitivity is very low.
1: Bumababa.
0: And that is the reason why, of course, yung mga asukal na hindi na-absorb sa katawan, that will be turned again into triglyceride. And also makikita natin yung weight gain and also inflammation. Chronic eating contributes ng weight gain and also inflammation kasi sobrang daming calories, sobrang daming asukal, at sobrang tumataas yung ating triglyceride level. And also, mind you, mga ka-wellness, ito pong smoking ay bakit paano? Wala namang caloric intake yung bakit nagpapataas yun ng triglyceride? The problem with smoking is ang nangyari is nagiging toxic siya sa ating katawan. At ang pag-breakdown nito, pagpapalabas nito o pagtapon, kasi toxin ito, kailangan gagawin ng katawan in order na matulungan na ma-dispose ito is to make more triglyceride. Kasi inflammatory siya eh. So, we make triglyceride in order to neutralize itong epekto ng mga ano na ito, ng mga tinatawag natin ng effect ng paninigarilyo. And also, nagpapataas din ang stress. Kapag ang stress ng isang tao, sigurado tataas din ang triglyceride level.
1: Kaya akala ko ba, Dok, anti-stress nila yung paninigarilyo daw?
0: Anti-stress, nawawala yung boring mo, pero yung effect is meron pa ding stressful effect. Yung toxicity kasi ng...
1: Kumbaga sa ano nila, Doc? Siguro sa...
0: Sa feeling nila.
1: Sa pag-iisip nila.
0: Pag-iisip.
1: Na parang kumakalma yung katawan nila. Pero in reality, yung katawan mo mismo, stress na stress.
0: Stress na stress. Kasi yung cortisol level mo talagang tataas din. And also yung inflammation sa katawan. And of course, ang mangyayari din kapag hindi tayo nagumagalaw, bababa yung ating HDL level. Kaya according sa study, yung HDL ratio, kapag HDL is to triglyceride 0.1, that is normal. Pag umabot ka na ng 3, that is 50% increase na ng tinatawag natin ng risk ng cardiovascular disease and heart attack. 0.3 lang ha, 2 points up lang. Tataas na how much more pag mag 5 points up. Sabi doon is kailangan agad ma-address kasi yun ay magiging cause na ng heart attack.
1: Kaya sa mga kabayan natin, napakarami pa tayong pag-uusapan, mga ka-wellness. Kaya mamaya pagpapatuloy pa natin at pag-uusapan natin yung mga bagay na mga katulong papayo natin mas makokontrol kapag ka tumataas na ang triglyceride level ng inyo pong pangangatawan. At kung paano po pe-prevent, ayan, sa pamamagitan ng mga natural na mga pamamaraan. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix. Sasarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
3: Zamfam Plus Coffee Mix.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096-6545. Balik tayo Doc Ron sa ating pinag-uusapan patungkol sa triglycerides. Mm-hmm. Ito po yung mga proven na pamamaraan kung paano natin matutulungan ang pagpapabalik sa normal na level ng triglycerides mm-hmm. sa atin pong pangangatawan. Doc Ron, ano ba yung pinakaunang pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan?
0: Kung makikita natin doon sa na-mention natin kanina, ano, mm-hmm. ang kalimitan na nagpapatas ng triglyceride is mga refined mm-hmm. na mga pagkain. Ngayon naman, ang pinakamadali or pinaka-logical, mm-hmm. kung titingnan natin, and it is not only logical, it is scientifically proven mm-hmm. na kung saan ay tumutulong magpababa ng triglyceride is yung tinatawag natin na soluble fiber. Okay, ang soluble fiber, those are fibers na kasama mm-hmm. doon sa mga kinakain natin. Let's say, mm-hmm. for example, doon sa mga carbohydrates doon sa unpolished rice yeah, meron siyang soluble fiber doon sa kamote
1: mga gulay
0: may gulay oh doon yung soluble fiber mm-hmm. ang ginagawa kasi ng soluble fiber Doc L mm-hmm. is kanyang binabalot yung fats mm-hmm. excess fats and also carbohydrates mm-hmm. kaya ang mangyayari kapag ka nabalot ng ano ng fiber yung ano yung carbohydrates mm-hmm. fats and also yung protein doon sa kasi ang fiber hindi kayang tunawin, hindi kayang i-digest ng ating katawan. So kapag ka nabalot siya doon, ang nangyayari is hindi siya agad na-absorb ng ating ano bloodstream. Uh-oh. Kapag ka hindi siya na-absorb ng bloodstream, ibig sabihin hindi magkakaroon ng spike. Mm-hmm. Ngayon pag needed ng katawan, ganito katalino yung katawan. Pag needed mm-hmm. ng katawan natin ng energy, bubukas na naman siya yun. Tapos mm-hmm. magpapalusyos siya uli ng tinatawag natin ng mga macronutrients mm-hmm. doon sa ating katawan. Liban diyan, ito din ay i-improve ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng yung insulin resistance, mm-hmm. ang palaging pagkain po ng gulay ay nagkukos ng insulin sensitivity. Mm-hmm. Kasi ang mangyayari, hindi palaging hindi kumbaga para bagang niloloko nakakatok sa pinto mm-hmm. tapos pagbukas mo wala naman tao. Oo. Tapos kakatok na naman walang mm-hmm. tao. So ang mangyayari, sabi niloloko na lang ako. Kaya kahit anong katok na katok, mm-hmm. kahit na meron ng tao, hindi na siya magbubukas. Mm-hmm. Ganon ang nangyayari kapag nangyayari doon sa ating
1: sa ating selula.
0: Mm-hmm. Pero kapag siya momentary or sa tamang panahon siya mm-hmm. kakatok, edi ang gagawin is papapasukin yung glucose ng ating selula. So nagiging sensitive siya mm-hmm. doon sa tinatawag natin pagpasok. Ang pinakamagandang source mm-hmm. Ng tinatawag natin ng soluble fiber is yung mga legumes. Mm-hmm. Black beans, yeah. Lentils, chickpeas, mm-hmm. kidney beans, magandang source. According sa study, ang pagkain ng beans araw-araw thus reduces your risk of colon cancer by 75%. Mm-hmm. Liban sa pagpapababa ng triglyceride, mm-hmm. reduction pa ng tinatawag natin ng colon cancer. And also whole grains, oat bran, barley sa atin mm-hmm. sa Pilipinas, unpolished rice. Yeah, no. Pinaka the best, maghanap kayo ng pinakamagandang mm-hmm. source ng unpolished rice.
1: Brown rice, red rice.
0: Yes, black rice. Mm-hmm. Mas mahal ang black, pero mas para sa akin, mas maganda siya kasi napakataas ng antioxidant level. Mm-hmm. Also, mga prutas, any mm-hmm. kind of fruits is meron po yung fiber, vegetables, lahat ng gulay meron, mm-hmm. seeds, and also sa suplemento naman meron yung psyllium husk. Mm-hmm. Nga lang kapag sobrang napadami, that causes constipation at mm-hmm. kapag hindi kayo umiinom ng tubig kailangan kailangan maraming tubig. Ang pinaka-safe if you want na fiber is mm-hmm. inulin fiber kasi mm-hmm. water soluble siya. Mm-hmm. Hindi siya yung rough na na tinatawag na klase ng fiber. Mm-hmm. At ang recommended aim is 20 25 to 30 grams of fiber per day.
1: Araw-araw.
0: So kapag let's say for example nasa tatlong beses ka kakain ng gulay sa isang araw is maaabot mo na yung tinatawag natin na recommended intake. Mas marami, mas the best pa
1: din. Yun, no? Kaya huwag niyong kalimutan, ha? Fiber, napangahalaga yan sa mga pagkain natin. Kaya nga, have you ever wondered, ano? Yung mga whole foods, kung tawagin.
0: Yes.
1: Eh, ano sila? Kumbaga, full pack sila ng mga fiber.
0: Fiber, oo. Lahat ng ano, lahat ng hindi proseso ng tao, may fiber yan.
1: Eh, kung bakit nga naman, Dok, kung ano yung nakakatulong sa katawan natin,
0: yes.
1: Eh, gustong tanggalin. Oo, oo. Gusto natin tanggalin. Kumbaga, naisasakripisyo natin yung sustansya doon sa lasa ng mga pagkain na ating kinakain.
0: Mas masarap kasi pag wala, lalong-lalo na yung mga maalala ko, yung mga gustong mag-transition sa unpolished rice. Oh. Sasabihin ko, ay yung mahilig sa white rice, sasabihin ko, mag-unpolished rice kayo. Dok, ang gaspa. Sa dila, tapos walang lasa. Kasi ang purpose kasi noon, well, kapag kanguyain mo, the more that you chew, ito kasi ang problema sa atin sa mga maraming kababayan natin, dos bandas, sinatawag ko yung dos bandas pagkakain. Banda sa kanan, banda sa kaliwa, lunok. Hindi nang inunguya. Kung gusto ninyo malasahan, ma-appreciate ninyo yung lasa ng pagkain, kailangan po ninyong nguyain yun ng maigi. Kasi ang digestion hindi nagsisimula sa tiyan. Nagsisimula yan dito sa ating bunganga. Kaya nga nilalagyan tayo ng ngipin ng Panginoon para yun ang panggiling. Hindi po gilingan yung ano. Well, doon nag-take place yung final digestion. Pero yung breaking down at saka kapag kumakain tayo, yung laway, alam nyo ba ang laway is napaka-essential sa pag-breakdown ng ano ng carbohydrates and especially doon sa yung tinatawag para hindi tumaas, mag-spike yung ano blood sugar natin. Pero kapag nilunok mo, kung minsan tinutulak pa ng tubig kasi nabubulunan, ay sigurado tataas talaga ang triglyceride, tataas ang blood sugar, of course tataas din ang triglyceride level ng katawan.
1: Maliban yan, Doc Ron, mayroong mga certain fats na mahalaga sa katawan natin. Ito ang tinatawag ng mga essential fatty acids. Tulad po ng omega-3 at saka yung mga MCTs kung tawagin. Mahalaga yan sila sa pagpapanormalize ng trigly or triglyceride sa ating pangangatawan. Paano ba, Doc, nangyayari yung health benefits ng mga omega fatty acids as well as yung mga MCTs para ma-normalize yung level ng triglycerides sa katawan ng tao?
0: Yung omega-3 fatty acids, tatlo kasi yan, DHA, EPA at saka I forgot the other one. Ang itong primary is EPA at DHA. Ang ginagawa niya is pinapababa niya yung creation ng ating liver na pag-produce ng VLDL. Hindi lang LDL ha, meron pang VLDL. Ang VLDL is very low density lipoproteins which are carriers ng triglycerides sa ating dugo. Kaya pag mataas yung yung VLDL, ibig sabihin madami ding triglyceride kasi proportionate yan sila. Siya yung tagadalay kasi ang carrier ng ibang mga waste sa katawan is yung HDL. Ang carrier naman ng mga toxin sa katawan yung VLDL. So, ang nangyari is it increases breakdown at binuboost nito ang enzyme called lipoprotein lipase or LPP. So which ang ginagawa nito is nagbe-breakdown ng triglyceride and also nag-a-activate ng receptors sa liver ng alpha or PPAR alpha receptors na sinasabi sa ating cells na sunugin yung mga fats. Rather na i-imbak niya, sasabihin ng katawan, sunugin mo yan kapag na-activate yung mga receptors na yon. Yung MCT naman, yung omega-3 kasi mostly is makukuha natin doon sa mga fatty fish sa omega-3. Pero alam nyo ba na ang fatty fish hindi kumukuha, hindi niya basta pinroduce lang. Alam nyo kung saan nakukuha nila yung omega-3? Doon sa cold water seaweeds. Kaya kung gusto ninyong ang problema kasi sa Doc L, sa itong problema sa fish derived is yung contamination ng mercury.
1: Mga heavy metals.
0: Yun ang problema. Kaya nagiging objectionable na ngayon yung sources, especially sa fish. Pero ang pinaka the best is doon kayo sa ano sa plant-based. Especially yung ano yung tinatawag natin na yung flax, flaxseed oil or di kaya yung ano yung chia seeds. Flaxseed oil, meron naman.
1: Meron din yung ano doc, EPO, evening primrose
0: oil. Evening primrose, meron ding mataas na omega 3 fatty acids. Kaya kung gusto niyo ng ano, kaya sinasabi nila fats yun, pero bakit fats din ang ano ang tinatawag na nakakatulong? Well, of course, meron siyang different function. Mas pinapabilis ng omega 3 ang pag-metabolize tong mga ano yung tinatawag natin ng mga fat, especially yung triglyceride. Ang MCT naman is ito pong medium chain fatty acids. Ito yung pinaka-popular at pinaka-available sa atin. Kasi yung ano yung flaxseed oil import yun. Ang pinaka-available sa atin MCT. Saan makukuha yung MCT? Marami sa atin yung tinatawag natin na niyog or coconut oil. Oh, VCO or coconut oil man yan is napakataas sa medium chain fatty acids na kung saan ito yung ano eh, ito yung gatong. Kapag iniisip natin na yung ano yung diog nakakataba, no. Alam nyo ba na yan yung gatong para masunog yung taba ninyo. Kaya mapapansin ninyo pag ipahid ninyo ng ano yung VCO, medyo warm siya.
1: Tama.
0: Warm yung effect niya simply because that is burning fuel ng ano ng ating katawan. Rapid energy conversion ng MCT goes straight to the liver via portal vein, which are quickly burned ng ating katawan. At alam niyo ba na yung MCT hindi na kailangan doon sa tiyan i-metabolize dito pa lang sa bunganga natin is natutunaw na siya. Ganun kaganda yung MCT. And that is the reason why taking premium D3, especially kapag meron kayong gusto niyo i-address yung ano yung triglyceride level niyo and also yung meron kayong tinatawag natin meron kayong problema sa mataas na blood sugar level in which converts into excess triglyceride sa katawan. Taking premium D3, two soft gel, dalawang beses sa isang araw. Dalawa sa umaga, dalawa sa gabi is nakakatulong doon. Nakakatulong po yun pa sa pag-breakdown ng excess triglyceride po sa ating katawan. And it also serves as metabolic support by fast energy source. Hindi ito nagpapaspike ng ating insulin and also kung saan kapag tumaas yung insulin, nag-worsen din ating lipid profiles. And also tinuturuan niya ang sinasabihan niya ating katawan na sunugin yung mga excess fats deposit sa ating katawan. Yan po kaganda ang MCT. At ito hindi lang natin na-appreciate kasi na-demonize kasi yung ano yung oil dati. Kaya ngayon is ang study, ang MCT is isa sa napakagandang pamamaraan sa pag-lower ng taking yung mga MCTs is napakagandang pamamaraan sa pagpababa ng tinatawag natin na triglyceride.
1: Yan, so mga ka-wellness natin, ano, bukod sa pagpapalower ng triglycerides sa pamamagitan ng mga ano na yan, mga tulong ano ng iba't ibang mga fats and also pagbawas sa mga macros natin eh kinakailangan naman eh pataasin natin yung burning ng pangangatawan natin dun sa mga macros na yon ano kasi dalawa lang yan Doc Ron. Kung gusto mong bumaba yung trigly mo,
0: gamitin.
1: Babaan mo yung intake mo ng macros mo, babaan mo yung intake mo ng calories mo, or
0: sunugin.
1: Mas damihan mo yung paraan kung paano mo sinusunog yung mga macros na yun or yung mga calories sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kasi yun naman ang purpose, Doc Ron, yun naman ang purpose ng mga macros sa katawan natin para gamitin ng katawan natin.
0: Eh, gusto natin gusto kumimbak . Okay lang sana kung ano yan, yung tinatawag na savings account. pero sa pagkasa sa deposit. Katawan, ay nako, hindi po.
1: Yun na nga. Gusto natin mag-deposit lang lagi. Hindi naman natin ginagamit. So, hindi yun maganda in terms sa health natin, mga kaibigan. No? So, para masunog yung mga ano na yan, yung mga macros na yan, hindi kape ang pangsunog dyan, ha? Kasi maraming yan, nag-advertise, ito, inom ka lang ng kape sa loob ng isang buwan, papayat ka na, masusunog ng husto yung mga ano mo, mga trigly mo, o yung mga calories mo dyan sa iyong pangangatawan, hindi po. The only way to burn itong mga ano na to, mga calories na to or yung mga triglycerides na to is through physical activity. Wala pong iba, mga kaibigan, no? through physical activity sa pamamagitan ng paggawa natin, pagkilos natin, mm-hmm. dyan po natin yan na-burn, ano? Yung mga calories po na yan, or mga triglycerides na yan. So, you need exercise from mild to paano? Kung maga pa-intense ng pa-intense, mm-hmm. exercises ang kailangan mo. Meron nga ano naalala ko yung advice ni Doc Alvin, ano? Mm-hmm. Kapag kumakain ka daw, maganda ang gawin mo kapag nakaupo ka, di ba? Pagka kumakain tayo nakaupo, move your calves, mga kaibigan, ano? Yung up and down yung calves nila.
0: That is clinically proven.
1: Oo.
0: Nagpapabilis ng tinatawag natin ng metabolism ng ating sugar up to 52%.
1: Yes. Oo. Pero kung gusto mo ng mas the best pa doon, after mong kumain, maglakad-lakad.
0: Yes, walking.
1: Yan. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga mga advices.
0: Gusto sumandal.
1: You know, dahil pagka nasobrahan ng kain.
0: Napasobrahan.
1: Nako, ang sarap na isandal. Pagkasandal, nako. Hilig ka agad. You know? So yun yung mga maganda gawin natin, mga kababayan. Ano? Kung gusto po natin na mas maging maging maganda yung pagsunog ng pangangatawan natin, ng mga na yan, mga naipapasok natin sa ating pangangatawan, is we need to use it. Ano? Gamitin natin ito sa ating pagkatrabaho, sa ating pag-exercise. Kaya hindi talaga maganda, Dokron, yung sedentary lifestyle.
0: Yes.
1: Yung lagi ka nakaupo.
0: Ginawa kasi tayong ginagawa. Gumalaw eh. Tama, ginawa tayong dapat.
1: Bakit gumalaw? Meron tayong mga joints? Bakit meron tayong kalamnan?
0: Muscles.
1: May buto tayo.
0: Bones, yes.
1: Kaya we are designed to move. At kinakailangan na natin, gamitin po natin yun. So yan ha, sa mga kababayan natin, yung pagkikilos natin at yung pag-exercise natin, nakakatulong yan sa buong pangangatawan natin. Especially sa mga parte kung saan ginagamit ng katawan natin yung metabolism process. So yung liver natin, yung atin pong pancreas, yung digestion po natin, nabibinipisyohan yan sila sa pamamagitan ng pag-exercise. So gawa kayo ng mga plan, exercise plan kung tawagin. Depende kasi yan, Doc Ron, sa sa edad mo, sa condition mo. So hindi lahat ng tao kayang mag-gym, hindi lahat ng tao kayang mag-cycling, hindi lahat ng tao kayang tumakbo ng matagal o malayo. So kinakailangan i-plan mo yung exercise na gagawin mo. Umpisahan mo sa pinakasimple.
0: Yes.
1: Huwag mo na yung intense yung... agad. Umpisahan mo sa pinakasimple, yung kaya mong gawing consistent. Mm-hmm. Yung maiko-consistent mo yung exercises na yun. Kasi iba, Doc Ron, gusto agad na kumbaga motivated motivated. Sabi ni Doc, mag-exercise
0: lang.
1: Daw.
0: Isahan lang.
1: Kinabukasan, pagkarinig sa gabi ng program natin, kinabukasan, tumakbo.
0: Aha.
1: 5 kilometro.
0: Nako,
1: pinamaulan. Wala na. Isang linggo.
0: Wala.
1: Isang linggo, masakit ang katawan, masakit ang paa. So, hindi na tuloy naging consistent
0: yung wala na yung motivation ng exercise.
1: So, kinakailangan, kayo? Lalo kung hindi kayo, hindi kayo
0: sanay
1: sa mga exercises. Umpisa mo sa pinakasimple.
0: Mm-hmm.
1: Pinakasimple niyan is deep breathing exercises. Mm-hmm. And then stretching exercises, and then walking. Umpisa ka na sa walking, brisk walking, hanggang sa kaya mo na mag-jogging, hanggang kaya mo na tumakbo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos syempre pagka na-adapt mo na ng pangangatawan mo yung ganung exercises, pwede ka na dun sa mga strength exercises o yung mga resistant exercises.
0: Mm-hmm.
1: Hanggang sa pa-intense ng pa-intense, mga kaibigan, no? Mm-hmm. So yun yung kinakailangan po nating gawin, mga kasama, no? At syempre, Doc, ang naibabahagi ng Santone Gold natin, if i-incorporate nila ito doon sa mga nababanggit natin?
0: Yung Santones natin, kasi as na-mention natin kanina, yung inflammation, stress, nagpapataas ng lipid natin.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santones, mayroong antioxidant na nag-reduce ng oxidative stress. At kinukombat nito o nilalabanan ang inflammation na kung saan link sa pagtaas ng lipid profile. Nandiyan din ang ampalayaan garlic na nagsusupport sa ating blood sugar metabolism. And also nagpapababa ng blood sugar level, and also nagpe-prevent ng liver, pinipre-prevent niya ang liver na mag-produce ng mas marami pang glucose na gagawin ito triglyceride. Malunggay ang spirulina, napakataas sa mga phytonutrients na nagsusupport ng overall metabolic balance natin. Kaya mapapansin ninyo kapag ang isang tao or may nagtatanong sa amin dito sa program with regards sa blood sugar, mataas ang lipid profile, may problema sa creatinine, bakit namin pinagsasabi nagsasama palagi yung Santon Plus Gold at saka yung Premium D3. Mm-hmm. Kasi yung function nila is talagang swak na swak doon mm-hmm. sa especially kasi itong ano triglyceride is metabolic problem. Oh, ito ay swak na swak sa mga metabolic problem na mga disease. And that is the reason why palagi po naming nire-recommend. Kasi mm-hmm. hindi lamang testimony yan. Tama. Kami din mismo ginagamit namin mm-hmm. araw-araw. At makikita po ninyo, kung kayo din, pag masubukan ninyo, especially in the span of 3 months time mm-hmm. na straight na paggamit niyan, depende doon sa problema ninyo, ay mapapansin ninyo yung effect niya sa katawan. Of course, hindi pwede na wala yung ano, walang pag-transition mm-hmm. doon sa mga pagkain o pag-iwas doon sa pagkain at walang exercise. Kasama po yun. Mm-hmm. Kasi holistic approach po tayo. Hindi po, wala pong magic sa gamutan. Wala pong magic.
1: So, yun, sa mga kababayan natin, ha? Oh, lagi natin inuulit dito, hindi guarantee na kapag umiinom kayo ng mga supplemento, especially mga supplements natin, eh, you can do whatever you want. No? You can eat whatever you want. Ano? Hindi po ganun yun,
0: yes.
1: Mga kababayan, ha? Kaya sa mga ka-wellness natin dyan, kumbaga, ano, balansehin natin lahat, ano? Balansing pagkain. So, unahin natin sa mga pagkain na mga masusustansya na mga pagkain at pag-iwas naman dun sa mga alam naman natin talaga na mga highly processed na mga pagkain or sobrang yung sweets nila, sobrang yung sugar, sobrang yung fats na naandoon. So, iwasan natin yun. Bawasan natin yung kain doon. Lalo-lalo na kung hindi naman natin yun siya nagagamit, mga kaibigan, ano? Tapos, transition kayo ng food nyo. Ano? Yung transition, Dokron, medyo challenging lang talaga yan siya. Pero kinakailangan mo ng dedication in order na makatagos ka. Sabi pa, ano? In order na masanay yung katawan po ninyo. And then, pag nasanay ka naman na doon, ay ano na yun? Tuloy-tuloy na yun. Ano? Tuloy-tuloy na yun siya. At huwag kalimutan, of course, yung pag-ehersisyo. Napakahalaga nun, ha? Kasi yun nga yung paraan kung paano natin i-burn yung mga calories at saka yung mga triglycerides na pumapasok sa katawan po natin, ha? And of course, samahan po ninyo ng mga suplemento ng Yestrel dahil ito naman ay malaki ang ambag nito. Malaki lang naitutulong nito sa pag-papanormalize ng lipid profile natin, lalo po yung triglycerides level na yan sa atin pong pangangatawan, okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa mga infos na inyo na ibahagi sa ating po mga ka-wellness. Maraming salamat din sa pagsali sa atin, sa mga kababayan natin dyan, ha, na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan patungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin ay ating tutugunan ng live ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang dahil magkabalik ang programa.
6: The Secret of Health.
7: Premium D3, ang bago.
8: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs.
9: Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball.
8: That's why I take
9: Premium D3
8: araw-araw.
9: Effective talaga, subukan nyo.
7: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit.
11: Baka naman ang suplemento na iniinom mo,
10: walang epekto.
11: Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Ngayon, mas pinalakas pa,
14: pinagaling,
13: pinahusay.
14: Cellphone Plus Gold.
13: Pinakalong mangustin,
14: ang palaya,
13: garlic,
14: malunggay,
13: at spirulina.
14: Sa Cellphone Plus Gold,
13: di ka basta-basta bibigay,
14: tuloy lang ang laban sa buhay.
13: Cellphone Plus Gold.
15: Mabibili sa pinatablapit mo tingas sa inyong lugar.
16: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
17: The Secret of Health.
16: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
17: The Secret of Health. Live Advice.
1: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. So, mga katanungan, ha, huwag po mahiya magtanong. At text lamang yan sa atin pong numero. Ano po text line 0969-609-6545. Dokra, meron nag-text dito sa atin. Ano? Patungkol sa ating Santon Gold Capsule. Tanong ko lang po, Doc, hindi ba masama yung plastic ng Santon Gold? Si Mario po ito ng Pasay, God bless po. Mm-hmm. Siguro yung ano, yung encapsulated.
0: Ang capsule po ay hindi po yan plastic. Mm-hmm. Ang capsule po, that is gelatin, mm-hmm, gels, pwede pong nanggaling doon sa ano, doon sa animal derived. Uh-huh. Meron din tinatawag na veggie cups.
1: Yan,
0: sa amin naman is veggie cups. Mm-hmm. Kasi part po yan ng ano namin is maturo ang ano, ang pinaka source is yung mga ano, mga natural sources.
1: Mm-hmm. Plant-based source.
0: Plant-based source. Kaya makikita po ninyo, subukan po ninyo, ilagay po ninyo sa tubig, mm-hmm, yung kapsula ng Santon Plus Gold. Mga 5 minutes, mm-hmm, maximum, matutunaw na yun.
1: Uh-huh.
0: Matutunaw. Kasi ano siya, water soluble. Mm-hmm. Hindi yan plastic po.
1: Kahit niya sa dila lang, Dok.
0: Yes, matutunaw.
1: Patagalin niyo sa dila niyo yung ano, yung Santon Gold capsule. Mm-hmm. Siguro isang minuto, datalong minuto.
0: Mm-hmm.
1: Maano mo na, malalasahan mo na yung pait.
0: Pait.
1: Yung ingredients ng, yes, Santon Gold natin.
0: Aha.
1: Kasi natutunan, mabilis ma-dissolve.
0: Yes, mabilis ma-dissolve. Oh. And of course, liban doon sa mabilis ma-dissolve ang cups, mm-hmm, yung laman nun mismo is, mm-hmm, standardized extra.
1: Yes.
0: Kaya, highly absorbable sa ating katawan. Mm-hmm. Kaya papansin ninyo, yung mga testimony, makikita ninyo, mm-hmm, sa mga posts sa Facebook, sasabi, parang biglang nagkaroon ng spark, mm-hmm, or ng buhay yung katawan nila when they start taking Santon, mm-hmm, Santon Plus Gold. Oh. Kasi mabilis ma-absorb ng katawan.
1: Mama, ayan. Yeah, so mga nag-aalala dyan, ano, mm-hmm, ng mga ka-wellness natin, lalo na yung mahina yung panunaw,
0: yes,
1: walang problema,
0: walang
1: ito.
0: Problema.
1: O, kasi kahit sa dila mo pa lang, natutunaw na yan siya, natutunaw, mga kaibigan. Ano, how much more pagdating sa tiyan mo?
0: Mm-hmm.
1: Eh, may mga malakas ka doon na acids.
0: Digestive acids.
1: Enzymes. Mm-hmm. Eh, sure yan na ma-dissolve yun, mga kaibigan. So, nothing to worry, mm-hmm, about it. Kahit sa mga bata, ano, mm-hmm, wala pong problema. Basta malulunok nila, mm-hmm, mga kaibigan. Ay, pwede sa lang painumin ng Santon Gold Herbal Capsule natin. And lahat naman ng ano natin, lahat ng mga products natin, naka-veggie cup yun sila. Mm-hmm. Yung mga naka-capsule form ng mga produkto natin ay veggie cup ang ginamit po, mm-hmm, dyan, ha? Okay. Eh, Doc, another inquiry. Doc, delikado ba ako operahan ng hernia o loslos dahil ako ay 67 years old at may heart myocardial infarction noon,
0: mm-hmm,
1: mga 2018 pa po yun,
0: mm-hmm,
1: from Mandaue City, Cebu. Salamat, Doc.
0: Mm-hmm. Doon naman sa ano, doon sa may problema ng hernia, I think, mm-hmm, nag-text din siya noong nakaraan.
1: Oh.
0: Ang mas maganda po, mismo ang doktor mismo ang magsabi sa inyo.
1: Yan, tama.
0: Pupunta po kayo sa doktor kasi, mm-hmm, sila ang makaka-assist po, mm-hmm, sa inyo, mm-hmm, kung kayo po ay pwedeng operahan o hindi.
1: Mm-hmm.
0: And also doon sa edad ninyo. Kasi marami, I'm positive din na pwedeng ma-operan as long, mm-hmm, as makikita po na healthy kayo.
1: Tama.
0: Kaya ang pinaka the best na gagawin ninyo bago kayo pupunta sa doktor, magkaroon muna kayo ng tinatawag na yung, let's say, yung problema niya, mm-hmm, is may myocardial infarction. Ibig sabihin, merong bara doon sa malaking, mm-hmm, malaking ugat sa inyong ano. Is kailangan muna na ano yun, na mas maigi na matulungan na mawala.
1: Mm-hmm.
0: At sa pamamagitan, kasi yung myocardial infarction, ang isa sa dahilan yan is mataas din na triglyceride level.
1: Tama.
0: Pag mataas ang triglyceride level, nakakaroon yan ng bara doon sa ating puso.
1: Mm-hmm.
0: And then, you do your exercise, kumain kayo ng tamang pagkain, iwasan yung mga dapat iwasan, especially sugary foods. And then, samahan ninyo, subukan ninyo ng pag-inom. 1 capsule 3 times a day ng Santon Plus Gold, and then, tag-2 soft gel ng premium DT, 2 sa umaga, 2 sa gabi. Mm-hmm. Subukan nyo ng 3 buwan, and then, saka kayo magpa-assess.
1: Mm-hmm.
0: Doon, yeah, po sa inyong ano, sa inyong doktor, para makita po ninyo kung ano ang pwedeng ano, pwedeng masis po kayo, kung anong pwedeng gawin, kung pwede kayong i-under sa operation o hindi.
1: Mm-hmm. Ay, yun, ha. Kabangin natin diyan na merong hernia.
0: Mm-hmm.
1: Sakit kasi to, Dok, pagka ano,
0: ay, oh,
1: mata kayong hernia,
0: lalo na pag busog na busog, oh, ka, tapos napabuhat ng, mm-hmm, ano, ng mabigat na ano, bababa kasi yung ano, eh, yung large intestine.
1: Yan yung pinaka ano nyo, kinakailangan normal ang bowel movement mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, iwas ang pagbubuhat ng mabigat. Pamumuwersa.
0: Yes.
1: Kasi iba, umiiwas lang sa pagbubuhat ng mabigat.
0: Mm.
1: Pero, namumuwersa sila.
0: Mm.
1: Hindi rin pwede yun.
0: Lalo na kapag ka-constipated.
1: Oo, lalo pag ka-constipated. So, mas maganda po, mga kaibigan, na ma-normalize yung bowel movement mo, especially, ano. Mm. Kahit ka maraming fibre foods.
0: Mm-hmm.
1: O yung Santon Gold natin, nakakatulong din yun siya kasi mayroon siyang insoluble fiber, mga kaibigan, ano. So yan ha. Ito Doc, pahabol na katanungan. Doc, pwede po ba ang Santong Plus Gold sa dialysis patient? Salamat po, Rudy and from Caloocan.
0: With regards sa dialysis patients, wala pong problema kasi mabilis siyang i-absorb ng ating katawan. Mm-hmm. Ang kailangan po ninyong i-monitor is yung water intake ninyo.
1: Yun, oh.
0: Ang isa sa sikreto, merong isang naturopath na kung saan is eksperto siya. Matagal na panahon na ginagawa niya is bakit daw ba nakakaroon ng water retention sa ating katawan is kapag sobrang bilis natin yung mainom and also madami yung iniinom all at once.
1: Oo.
0: So kung gusto mong ma-maximize kasi yung kidney natin kapag meron kayong problema sa chronic kidney disease is kalaban niya ang tubig. Mm-hmm. But at the same time yung tubig kailangan niya din ang tubig.
1: Oo.
0: So ang pinaka the best na trick diyan is kailangan mong
1: paunti-unti.
0: Kasi pag nag-inom ka ng parang nagbubuhos kayo ng ng tuyong paso.
1: Mm-hmm.
0: Na kapag ka ibuhos mo yung isang tabo, ang nangyayari is natatapon lang siya. Pero pag paunti-unti, parang hamog o di kaya yung ambon. Kapag ka paunti-unti, unti-unti din na-absorb.
1: Mas nasisip-sip niya na maayos.
0: Nasisip-sip ng katawan. Of course, kapag ka nagkakaroon ng absorption ng tubig sa ating kidney, kasi needed siya ng ating kidney, natutulungan na magkaroon ng buhay ang ating kidney.
1: Uh-oh.
0: And also, natutulungan na maitapon yung mga dumi sa ating katawan.
1: Uh-huh.
0: So, taking Santong Plus Gold 1 capsule 3 times a day will be of no problem. Huwag lang sobrang pag uminom ka isang baso din ang pangtulak mo doon sa tubig. Siguradong mahihirapan po ang kidney ninyo.
1: So, kailangan sip-sip lang ng tubig
0: lang
1: para sa inyo. Well, ang ating Santong Gold naman, wala po yan siyang wala yan siyang contraindication sa medications po ninyo or wala siyang bad effect sa kidneys natin. In fact, isa yan sa yung mga ingredients na nandyan sa Santong Gold Herbal Capsule natin ay kinakailangan ng ating pong kidney para maging malakas po siya. Kasi may mga antioxidant yan properties at nakakatulong din yan siya para dun sa proper functions ng ating pong kidneys.
0: At minsan, maalala ko, Doc, may tumawag kay Doc L noong nakaraan na merong mataas yung creatinine niya. And then, nag-transition siya ng pagkain, nandun pa din. Hindi tumaas, hindi bumaba. Pero medyo may 0.1 pa rin siya. Pero after na nag-take niya ng Santong Plus Gold, kasama yung transition or pag-iwas dun sa mga pagkain, bumalik sa normal.
1: Yung kanyang
0: creatinine count.
1: Oo. So, yun na. Sa mga kababayan natin na meron pong kidney problem, pwede po sa inyo ang Santong Gold Herbal Capsule natin. Pero yun nga, yung mga fluid intake po ninyo, yun yung kinakailangan bantayan po talaga ninyo. Okay? Paano, Doc Ron? Ako, napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol ka pa mensahe sa ating po mga tagapakinig.
0: Ayan po, mga ka-wellness, iwasan po yung maasukal, sobrang pagkain o sobrang pag-consume ng mga macronutrients. Sunugin ang macronutrients through exercise. And of course, palitan yung mga pagkain na mga healthy, especially high-fiber foods na namagnit po natin kanina sa ating programa. And of course, isama po ninyo sa inyong daily healthy living ang ating pong ultimate trio, Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, and also ang ating pong premium D3 para po kayo ay matulungan na mabilis gumaling sa inyong karamdaman and healthy po tayo makaiwas sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat, Doc Ron, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Ganda rin po sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Oy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ay po laging dalangin ang Panginoon Noah ang siyang tutulong ng pagaling at magpalakas sa ating pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
18: The Secret of Health.
19: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, discipline.

0: XFM.
1: XFM.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Herlicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: Maulang Martes, mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa. And syempre sa iba pa pong lugar dito sa lalawigan ng Palawan na nakakaranas rin po ng malakas na pag-ulan. And syempre, happy Tuesday everyone! Isa na naman panibagong linggo ng ating pakikipagsapalaran. Panibagong linggo na magbibigay sa atin ng panibagong sigla. Panibagong mga panibagong pagsubok na ating kahaharapin. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin, samahan niyo po ako ngayong maulang linggo. Maulang Lunes, Martes, Merkoles. Uy, wag naman sana. Wag naman sana umabot ng Merkoles, Webes, Biyernes. Dito lang tayo, hanggang hanggang Martes lang, mga katropa natin, yung ulan. And syempre, mga katropa natin, samahan niyo po ako sa programang X-Rated. Dito lamang po yan sa XFM Palawan, mga katropa natin. Pwede niyo po akong tawagan, i-text, i-call sa ating mga hotline numbers na 0985-202713. Uli naman po kayo sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers na pwede niyo pong i-text at i-call. At kung meron po kayong mga pagbati at meron po kayong mga gustong ipanawagan, mga katropa natin, yan po yung dapat ninyong tawagan. And speaking of maulang hapon, mga katropa natin, dahil may isa pong world member dito po sa Lawigan ng Palawan, share ko lang, mga katropa natin, ang gusto niyang nirekomenda niya lang naman ito sa kanyang privilege pill, si board member Ariston Arzaga kanina. Mga katropa natin, na dapat kayo ba, pabor ba kayo na dapat ay ituro ng paaralan ng DepEd, ng Department of Education, ang subject na swimming para sa ating mga estudyanteng Palawenyo. Kasi mga katropa natin, sabi nga ni Board Member Arzaga kanina, kung marami ang nakaligtas doon sa MB June Aster dahil marunong silang lumangoy, mas maganda, di ba, lagi natin itong pinasinasabi na prevention is better than cure. Mas maganda na nakapaghahanda tayo bago pa man ang sakuna. Di ba, sabi nga natin, oops, diyan ka lang. Oops, hindi yan mangyayari sa amin dahil kumbaga praktisado kami. 'Di ba? May maganda rin naman. Tama din naman 'yon. May part that okay, tama 'yon. Kasi imagine, mga katropa natin, kung tutuotsin nga naman din talaga, kung lahat ay nagkakaroon ng mga safety measures, may mga paalala, 'di ba? Talagang siguro mas marami ang nakaligtas. Pero speaking of nakaligtas at speaking of MB June Aster, mga katropa natin, as of now, ang atin pong survivors, good news, mga katropa natin, ay nadagdagan po. 44 na po ang inilabas na bilang ng ating Philippine Coast Guard na nakaligtas po dito sa nangyaring insidente dito po sa MB June Aster. 44 na po ang nakasurvive at kasama po dyan etong ating kapitan na si Rodel Sarmiento, mga katropa natin. And syempre, habang 76 po na bangkay ang na-recover, 12 na katao ang nananatiling nawawala dito po sa nangyaring insidente na ito, at 134 ang nakalista sa manifesto, mga katropa natin. Pero 132 lamang po ang aktual na nakasakay, kasi yung dalawa is naiwanan po nitong MB June Aster natin. Kaya as of 134 ay dalawa po ang naiwan, kaya 132 ang pinakasakay, aktual na bilang ng mga tao na nandoon on board kasama na ang cruise passengers, mga katropa natin sa MV June Aster. And as of now, mga katropa natin simula noong Linggo, Lunes at hanggang ngayon ata ay tuloy-tuloy yung ginagawang investigation, ginagawang pagkuha ng sample ng ating mga soko, ng ating mga operatiba dito po sa mga posible, kasi hindi na natin malaman eh. May mga possibilities kasi na inaano nila na baka daw hindi na nila makuha yung pinakakatawan kasi may mga ganun, mga katropa natin. And pinag-aaralan po nila yung ilan sa mga may mga binabanggit sila na abangan na lang natin, mga katropa natin, kung ano yung magiging paliwanag dito. Kasi yung iba kumukuha ng mga sample sa mga abo, diba? Para lang malaman nila kung ano talaga yung pinaka nangyari doon sa 12 pang nawawala. And as of now, 76 pa lang po yung na-recover. And yung ilan dyan sa mga katropa natin na na-recover, mga katropa po, ay inilibing po pansamantalang nilibing. Hindi pansamantala. Baka mamaya kasi magkamali. Ito mga katropa natin, pwede pa naman itong kunin ng kanilang pamilya. Baka mamaya kasi isipin nyo kung ano yung minsan kasi na misinterpret tayo eh. Ano lang, ano ba ang tamang word? Pansamantala talaga. Kasi meron ako nakita doon eh, kaninong nakaraang araw. Sabi niya, pansamantala. Nagagalit siya. Diba? Kaya inaayos natin. Ano lang to, mga katropa natin. Pag kinuha na ng mga pamilya yung mga bangkay, is pwede naman po nilang kunin doon sa San Nicolas Cemetery. Na doon muna inilagak yung mga labi. Kasi habang nagpapatuloy pa po yung investigation. Kasi mga katropa natin, talagang syempre, alam naman natin na kapag tayo'y nasa ay mangangamoy at mangangamoy talaga tayo. Kaya kailangan na po itong gawaan ng paraan ng ating mga otoridad. And syempre yung mga katropa po natin dyan, tuloy-tuloy lamang din po tayo sa pagbibigay ng update, pagbibigay po ng information sa lahat ng mga katropa natin dito, especially po yung kanilang mga kaanak, kapamilya na as of now ay hindi pa rin po natin makuha yung tamang salita kung paano po natin sila iku-comfort dahil napakasakit sa parte ng pamilya na nawalan po sila ng mahal sa buhay. Hindi ito kinagat lang tayo ng langgam, hindi yun ganun. Talaga napakasakit ito sa parte po ng nilang mga kaanak. And we pray sa lahat po ng mga biktima dito po sa ating nangyaring insidente, mga katropa natin, ay sana maghilom at makuha po nila yung hustisya na deserve nila at talagang gusto nilang. Kasi iba-iba tayo ng ano, iba-iba tayo ng mga pananaw na. Yung iba ganito na lang, yung iba ganito, yung iba talaga ayaw, talagang meron talaga silang gustong mangyari. Kaya abangan din po natin sa mga susunod na oras at araw, mga katropa natin, yung kapitan po ng barko na sumuko na po sa ating mga authorities. And iiwan muna natin ang mga katropa natin at tanggapin muna natin itong ating caller dahil ayaw naman natin na masyado na tayong nalulungkot at nasistress, mga katropa natin. Kaya naman, samahan po natin itong ating caller. Hello! Good afternoon!
1: Hello! Good afternoon, Panggagaling!
0: Hello, Nanay Maan! Kamusta po kayo?
1: Ito, mabuti rin, malakas ulan, malakas kulog.
0: Yes, sobrang lakas talaga ng kulog at ulan. Hindi na natin maintindihan bakit ganito. Pero ano ito, dahil ito sa habagat, mga katropa natin. Pero kaya... Opo.
1: Uy, sa naman mga tanggang girly na nga, narinig ko rin kay Cora ang program, narinig ko yung ano ko, paborito ko yung awit.
0: Yes, kasi kasama na natin, nagbabalik, nanay, ang paborito mong technician.
1: Ayan na, Ken Dante.
0: Yes. Talagang na-miss ka daw ni katropang Ken, nanay, kasi hindi niya na daw naririnig yung mga, yung wish mo sa kanya.
1: Kasama mo si Ken Dante.
0: Ayan, sasabihan ko yan si Ken Dancil. Opo.
1: mayroon din akong ibibigay sa kanya para sa baby girl.
0: Yan, sa baby girl.
1: Baby girl.
0: Yes, diba? Talagang ano yan, pangarap yan ni Katropang Ken. At yung kanyang misis.
1: Oo. Ano, mag-meet tayo bago dumating itong Pasko.
0: Yung ano, nanay?
1: Tayo, mag-meet na tayo sana. Yung mga musike, dalawa tayo.
0: Yes, bago pa dumating ang baby girl.
1: Oo.
0: Niloloko.
1: Gusto nga, ngayon Sunday, mag-meet tayo, basta maganda lang panahon eh.
0: Kaya nga, paiba-iba yung panahon natin ngayon, hindi maintindihan.
1: Oo, kaya masyadong maulan.
0: Maulan ako, talaga.
1: Oo, pati na lang ako para makatawa pa yung iba. Kala ko man, hindi ka ba sa program dahil kanina makikita ko. Impeachment na naman. Pinatay ko muna ang red ko, kaya ko kumakinig.
0: Yun lang. Sige po, nanay. Bate po kayo, nanay.
1: Ako, binabati na lang ako, ha? O, binabati kita. Yung din si PG Mike, si Ken Danfield, si Sir Louis, si Sir Gerard, si Sir Mike, si Kuya Toto. Pati yung tagabalita pag umadaling araw.
0: Si Katropang Alizon.
1: Si Moises.
0: Ah, si Sir Moises.
1: Oo, Sir Moises. Ayan. Oo, kasi yan, alas 3 pa lang yan. Siya na unang nagkakuan eh.
0: Ayan.
1: Announce siya. O, hiyak kayo pa lang. Hindi yan, wala na ako ibang, alam na yan, yan ang ating paboritong awit. Bago kay Tatay Gani mo yung Without Sila.
0: Ano po yung kay Tatay Gani?
1: Bye-bye, God bless. I love you sa inyong lahat.
0: Okay, sige po.
1: Love you.
0: Thank you po.
1: Okay. Thank you.
0: Without You. Tandaan ko na. Without You ang favorite ni Tatay Ganya. And syempre, good afternoon kay Kmar J. Pa-shoutout po from Batarasa, Palawan. Kay Daryl Bird. Ayan, maraming salamat Daryl Bird sa pag-share at pag-highlights po ng ating live ngayong hapon. Malungkot yung mga tao ngayon, no? Siguro natutulog sila. Namamaluktot. Siyempre malamig, ba? Diba? Kahit ako din naman talaga mamamaluktot ako. Mas masarap na naman din talagang matulog, ba? Diba? Uy, isipin mo lang mga katropa natin, mas masarap matulog. Lalong-lalo na kapag ganito, pero siyempre mas masarap ang humigop ng mainit na kape, mga katropa natin. Kaya uminom po tayo ng Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, mga katropa natin. Hindi lamang po ito basta kape dahil ito po ay gawa sa purong natural na mga ingredients na walang halong kemikal, diba? And syempre, mga katropa natin, sabi nga natin, nagkape ka na, gumaling ka pa. And at the same time, sabi nga natin, kapag gusto po natin ng maganda at kutis na napakaputi at wala po tayong mga wrinkles, maalis po yung ating wrinkles, mga katropa natin, nandyan din po yung ating Santon Gold Coffee Mix para sa ating mga kababaihan na gustong kuminis, gumanda ang kanilang mga balat. Ayan, sige, hello! Good afternoon! Hello, good afternoon, Ate Ria.
2: Yes.
0: Yes, nagbabalik.
2: Yung isang number mo po, Gigi, hindi mo tawagan, pangkisong ito.
0: Baka low bat yung isang number.
2: Ito lang isang text na nandang tawagan ko.
0: Okay, sige, mamaya iti-text lang sa'yo.
2: Yeah. Ah, Gigi.
0: Opo, bumati po muna kayo.
2: Sige po, na-onda, binagbati ko po, magandang hapon.
0: Okay.
2: Pati si Gigi Mike, saka si Gerard Gales, pati ko kasi Gigi, yung isa po Gigi.
0: Si Ma'am Izzy at si Ma'am Bam.
2: Opo, saka si Gigi Mike.
0: Okay.
2: Saka si Kuya Toto.
0: Mm-hmm.
2: Saka si Rene.
0: Si Rene.
2: Opo.
0: Tapos, sino pa?
2: Oh, Binabati ko lahat po.
0: Okay.
2: At saka pamilya mo hamag, binabati ko, pamilya kayaw. Dalam ba po, binabati ko sa kagat po lang. Muhammad po kamilya. At saka yung ano po po, yung babae, nag-aaming sa akin, nag-aaming sa akin, binabati.
0: Sino?
2: Ayaw po po, ma'am, bilang nagbagitin yung pangalan niya.
0: Okay, sige. Sino pa?
2: Pinagbiti ko lang siya po ang gandang hapon.
0: Okay, yun lang.
2: Pati yung asawa na po, pinagbiti ko lang yung pamilya na.
0: Ayan. Anong request mong song?
2: Hindi sino po ba? May, ano po, DJ?
0: May?
2: Yung kasama sa, ano, barko ba?
0: Yung?
2: Sa barko po, anong...
0: Ano po? Ano po? Paulit?
2: Isa pa po. May namatay po doon.
0: Oh, Diyos ko. Maraming namatay. Ate Ria, parang yung, oh, parang yung radyo nyo, ano, parang nakaraan pa ito nangyayari. Parang 15 and 90. 6 days na, Ate Ria. Nakakaloka ka.
2: Hindi po. Basta ko lang sila na ano lang. Siramay lang po ako.
0: Mm-mm.
2: May pamilya, ano ba rin ba po doon?
0: Ano po?
2: Pamilya Bolinyba?
0: Villanueva? Hindi ko lang po sure.
2: Kasi po, kamag-anak namin lang po yun.
0: Ah, kamag-anak nyo. Hindi pa po namin nakukuha yung pinakalistahan, pero kapag binigay na po ng PCG, ano po namin, sasabihin po namin yung mga pangalan.
2: Ano ba po, DJ, yung mga kasi na po, pamilya nila.
0: Wala kang request na song?
2: Meron po, DJ.
0: Okay, sige pa, ano na lang po.
2: Meron po, DJ, yung ano?
0: Yung ano po?
2: Remember Me?
0: Remember Me, at saka ano pa po?
2: At saka, Wait For Me.
0: Wait For Me at Remember Me.
2: At saka, hindi po isa po. Isa pa.
0: Okay, sige.
2: At saka yung sinta sa luha.
0: Sinta.
2: Luha.
0: Luha, okay, luha. Okay, sige, thank you. Okay, sige, sige.
2: At sa pag-uwi ko.
0: Okay, thank you. Ayan, mga katropa natin, Remember Me. Oh, talaga naman. Ayan, sige katropang Kenyo, isa pang tumatawag. Talagang hindi na magkamayaw yung ating mga katropa. Hello? Yuhu! Hello? Good afternoon!
3: Afternoon po!
0: Hello?
3: Ay, ako nagtatawag, iba ako nagtatawag.
0: Sino po ito?
3: Si, ano po, Ate Ria.
0: Si Ate Ria!
3: Kamusta po?
0: Okay lang po, kayo po, kamusta po kayo? Maulan po ba dyan sa lugar ninyo? Ano po?
3: Maulan din sa San Vicente.
0: Maulan sa San Vicente. Yan ang maganda, malamig ang panahon.
3: Lamig niya.
0: Dapat dyan, it's either magkakape or may kayakap. Ano ba talaga ang meron ka ngayon?
3: Wala po, grabe. May work yung asawa ko, no?
0: Ay! Sayang. Wala tayong kayakap.
3: Wala kang kayakap dyan. Di ka
0: wala.
3: Kayakap.
0: Wala kong kayakap, wala rin kape. Wala. Tiis-tiis Karay. Lang tayo dito.
3: Aweto po.
0: Ano lang, self-love.
3: Pwede pa magano, mag-request?
0: Yes po, sige po.
3: So, ako na lang sana tapos po at ang hirap.
0: At ang hirap. Ano ba yung mahirap?
3: Hello?
0: Hello? Ano po ba yung mahirap?
3: At ang hirap po.
0: At ang hirap, okay.
3: Tapos po pati yung Akala mo lang yun.
0: Akala mo lang yun. Okay.
3: Tapos po yung basang-basang sisiw po.
0: Basang-basang sisiw?
3: Po.
0: Grabe naman yung sisiw na yan. Basang-basa. Akala ko tao lang yun nababasa, pati pala ang sisiw. Okay po. Thank you po, Ate Ria. God bless po.
3: Thank you rin po. Sige.
0: Okay po. Talaga naman, basang-basang sisiw. Ay, sana all nababasa. Hello! Good afternoon! Yoo-hoo! Woo-hoo! Yes! Hello! Sino po ito? Si Sir NRD!
4: Opo!
0: Hello po! Kamusta po kayo dyan? Maulan po ba dyan?
4: Opo, amun-amun na po.
0: Ay, nako, malamig! Paano ka na yan? Wala kang kayakap.
4: Ah, mayroon po, mayroon kayakap.
0: Ay, naks talaga naman, oh. Talagang, ano mo ko, niyayabangan mo talaga ako, Sir NRD, ha?
4: Yakapso lang po, yakapso.
0: Yakapso! Sa akin, ang kailangan ko, ano mo ko, ano kailangan ko, Sir NRD? Ha?
4: Ano po yan? Ano po?
0: Kailangan ko ng pera. Kahit wala na akong kayakap. Kahit wala ng kape. Basta madami akong pera. Kaso ang problema, wala tayong pera. Ano ba yan? Oh, sige, Sir NRD. Baka meron pa po kayong babatiin. Meron po kayong request. Sige po.
4: Binabati ko po yung pamilya Bulagaw po sa Coron. Inclusive Bulagaw. At yung kasama niya, Antonita Bulagaw.
0: Okay.
4: Lahat po na ano po, sa Arisan, pamilya Bulagaw. Kung nakikinig na ngayon, may tingsan, Dinis. At sa niya, Angkin po, Bulagaw.
0: Okay.
4: Dito po sa Barangay Bunubuno, pamilya ni Mati, Marcelo, ngayon asawa ni si Kumay Bundang Mati, si Tritetet Mati, kasama yung kabiati niya po, yung si Susan Mati. Lahat-lahat, lahat na kikinig po, maraming salamat po.
0: Ayan, maraming salamat din po.
4: Marikis mo ako po.
0: Okay, sige po.
4: Lovers Moon.
0: Lovers Moon. Yun lang po. Wala na siyang ibang request. Ayan, sige mga katropa natin ha. And syempre, bibigyan daan po muna natin ang inyong mga request na song para mapakinggan naman ng ating mga katropa bago tayo mamaalam mamaya-maya. And syempre, hello po DJ, good afternoon po sa inyo. Maulang hapon po sa amin dito sa bayan po ng Nara, Palawan. Uy, talaga namang maulan. Maulan talaga yung ating panahon, mga katropa natin. Kaya palagi po tayo magdala ng payong at palagi din po tayo uminom ng Santon Vitamin C, mga katropa natin, para lumakas po yung ating pangangatawan at hindi po tayo magkasakit. And syempre, meron din po tayo dito ang Santon Plus Gold, ang kakampi ng ating Santon Vitamin C, mga katropa natin, para iwas sakit at palagi po tayong malakas po ang ating pangangatawan. Mga katropa natin, magbabalik po muna ang programang X-Rated.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM. Intro pa lang yan. Wala pa tayo sa exciting part. Ayan mga katropa natin, yan yung ilan sa mga request ng ating mga caller. But mamaya mga katropa natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagpe-play ng inyong mga request na song. Pero from the meantime mga katropa natin, batiin po muna natin yung nandito sa ating Facebook Live at text line. DJ, pa-play ng kantang Through the Fire. Ninya, dedicated sa'yo kasi maganda ka. Talaga naman. Good afternoon, DJ. Daryl Bert watching from Tagbilaran City. Thank you, Sir Daryl Bert. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Maulan po sa amin dito sa bayan ng Nara. Okay, nabasa ko na pala ito kanina. And syempre, binabati ko nga pala dyan sa bayan ng Brooks Point si Nani Susan sa Ternino. Hello, Nani Susan. Kay Ate Merlene mula po dyan sa bayan po ng Nara, Palawan. Good afternoon din po sa inyo. And syempre, sala po ng mga tagapakinig ng XFM Palawan, mga katropa. And DJ, good afternoon po. Bati ko lang po kami, batiin mo lang po kami dito sa Nueva Ecija. Dyan po sa Peng Peng ko. Pengpengko family. Ay, Pengpengko. Parang si Charisse Pengpengko. Kamag-anak niyo po ba si Charisse Pengpengko, mga katropa natin, dyan po sa ano, ha? And syempre, DJ, good afternoon po sa inyo. I-accept niyo na po yung friend request ko sa inyo. Ilang taon na po yun. Grabe ka naman sa taon. Napaka-OA mo sa taon. Che-check ko nga, wala pa naman. 2 weeks pa lang. Grabe ka naman. Umabot na tayo sa taon. And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Maulang hapon at nagpapainit po ako ngayon. Anong klaseng init ba yan? Anong klaseng pagpapainit ba yung ginagawa mo? And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po ay mabati nyo din po yung pamilya namin dito sa Quezon, sa Batarasa, sa San Vicente, Palawan. Ay, ayan. Anong, sino yung pamilya mo? Paano natin babatiin? Hindi ko alam. Nakakaloka. Dito naman tayo. Hello po, DJ. Good afternoon po sa inyo. Palagi po ako nakikinig ng XFM Palawan. Pero, pag-impeachment po, hindi po. Ayaw nyo ng impeachment, mga katropa natin, doon natin malalaman, ha? Doon natin malalaman, mga katropa natin, yung kahihinatnan ng ginagawa po nilang trial dito po sa ating Vice President Sara Duterte. Diba? Dapat magkaroon din tayo ng ano, nagkaroon tayo ng anong tawag nung term? Nakalimutan ko.

Magkaroon din tayo ng... Sige, mamaya na lang. Diba, bigyan din natin to ng time, mga katropa. Huwag lang puro tayo entertainment. Nakakaloka kayo. Kay Noel Estacion, good afternoon po sa inyo. Kay Eddie Abadiano, hello. Kay Gab Gab Mabelia, pasan po ako ng full video ng operation. Anong full video? Kay Lamioy, good morning, katropang girly. Good afternoon po sa inyo. Pwede po bang uminom ng Santon Plus Gold ang 12 years old? Yes, pwede po uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold po ba or Santon Gold Coffee Mix? Meron ka, same kasi, parehas may gold. Pero mga katropa natin, sakapi po natin, pwedeng-pwede mga katropa natin kasi yung sangkap po ng ating mga kape ay talaga namang pasok po yan sa FDA. And at the same time, ay yung mga ingredients po niyan ay talagang wala pong chemical na halo. And syempre DJ, good afternoon po. Napaka-effective po ng Vision X user. Ah, okay. Vision X Plus user po kayo. Yes! Napaka-effective po ng ating Vision X Plus. Dahil nung ako'y nagkaroon ng irritation sa mata, mga katropa natin, ang ginamit ko lamang din po ay yung ating Vision X Plus. And syempre DJ, nakikiramay po ako sa lahat po ng pamilya ng nasawi po sa MB June Jaster. MB June Aster, mga katropa natin, dyan po yan sa Coron, Palawan. Alam nyo, nakakalungkot, talagang nakakalungkot para sa atin na makarinig ng mga ganitong balita. Pero at the end of the day, ipag-pray po natin yung mga naiwang pamilya kasi sila yung pinakamagsasuffer. Sila yung, alam nyo yun, yung mga nagbakasyon lang pero hindi na nakatuloy. Yung mga uuwi lang sa pamilya nila galing ng Manila pero hindi na nakauwi. At ang pinakamasakit dito, mga katropa natin, is yung tatay na dadalhin niya sana yung asawa niya dito para makasama. Pero ang ending, hindi niya na nakasama kasi kahit na naka-casket na yun, nakakabaong na mga katropa natin, ang ending, ganun pa din yung nangyari dito sa kanyang asawa. Kaya yun yung isa sa mga pinaka nakakapanlumo. Kaya eto ha, palagi talaga natin tong gawin. Kapag kunyari aalis, uuwi, palagi tayong magdasal na, Lord, please, gabayan nyo po kami, gabayan nyo po ako, kung ano man po yung magiging journey ko, yung mga ilang araw akong sasakay, ilang oras akong sasakay ng mga sasakyan, palagi nyo po kaming gabayan, ba? Diba? Makakatulong yan sa atin, mga katropa natin. At ang pinaka nakakaano dito is yung may kasabayan pa itong isang pagmamayari din ng Atienza na nasasakyan. Yung hindi ko alam kung anong MB na barko yun eh, kung anong pangalan ng barko na kasabay din talaga nitong MB June Aster, pero ito nakadaong pa siya doon sa El Nido, kung hindi ako magkakamali, sa port ng El Nido. Kaya parang nakakapanlumo, ba, diba? Na sana sabay-sabay tayo, sana okay to. Kaya sa ating mga authorities and sa ating mga captain, sa ating mga crews, palagi talaga nating ipatupad yung safety measures at palagi talaga nating ipatupad na yung mga protocols ay nagagawa po natin, mga katropa natin, kasi kapag hindi, yung ending po niyan is magkakaroon talaga tayo ng aberya. Magkakaroon talaga tayo ng magkakaroon pa din talaga tayo ng problema. Ayan. So anyways, mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious. Palagi po tayong mag-ingat, palagi po tayong uminom ng Santon Plus Gold, ng ating Santon Vitamin C Ascorbic Acid para hindi po tayo magkasakit, hindi po tayo magkalagnat, magkaubo, magkasipon, dahil paiba-iba po yung ating panahon. May part na mainit, kahapon mainit, ngayon biglang uulan. Mag-ingat po tayo, mga katropa natin, at palagi po tayong magdala ng panangga sa ulan para maiwasan po natin anong klase ng sakit at virus na pwede pong dumapo sa ating katawan. Mga katropa natin, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa akin ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Ako pa rin po ang inyong nakasama, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Sister Paid.
7: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Paid, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng mind pain. Sister Paid, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
6: Sister Paid, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa
2: mga butika. Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santone Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Santone Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santone Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santone Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santone Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM. FM.

0: XFM. XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sista Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
10: Sista Pain. Tanggal ang pain.
11: Fast and safe. Yeah! Sista Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
14: may collagen
15: at glutathione pa.
14: At sa lasa, kape-kape.
15: Panalo ka dito.
14: Ayan, subukan nyo.
15: Santone Gold Coffee Mix.
14: Gawa sa pinaghalong mangustin,
15: moringa,
14: spirulina,
15: garlic,
14: plus
15: collagen
14: and glutathione.
15: Santone Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
15: lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Mga katropa, exa

0: exciting time sa buong Pilipinas. Ganap ng 15 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating oras atin sa inyo ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.
1: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po Lungsod, Dapat, Prinsesa, Lalawigan ng Palawan. Kumusta na po kayo mga ginigilim natin mga tagapagsubaybay? Welcome sa ating programang Asintado. Ngayong araw po ng sweldo. Marami ang masaya ngayon ah. Marami rin ang malungkot. Bayad utang lang. Sa ngala po ng atin po makakasama sa bahaging teknikal si Katropang Moises Acosta. Ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Scotty. Hanggang alas 6 po tayo ng gabi magkakasama ngayong araw po ng Lunes, September 15, 2026. Ang programa ito hatid po sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Live na din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Kumusta ho kayo? Inulan din mo ho kayo? Binaha din ho ba kayo? Alaga naman ho. Meron pong mga ilan sa atin pong mga lugar ang binaha. Diyan po sa Barangay Siksikan. Diyan po sa Barangay Santa Monica. Mabilis pong pagbaha, matindi. Ha, mga katropa. Kaya nga lang, mabilis yung ulan. Mabilis din yung pagbaha. Ha, mayroon pong mga areas na binaha. Particular, dyan po sa Barangay Siksikan, tayo ay lumusong. Ha? Lumusong tayo sa baha. Kanina tinitingnan natin na bakit ba bumaha. Ha? Merong anunsyo yung ano yung CDRRMMC. Kanina merong sa advisory, thunderstorm advisory number 10, nagpag-asa issued at 1:26 ng hapon ngayon, thunderstorm advisory Puerto Princesa City. Thunderstorm advisory, ito nga moderate to heavy rain showers. Yung maranasan at naranasan nga po yan dito sa Puerto Princesa City, dyan sa Rojas, San Vicente, Dumaran, Taytay, El Nido at Coron within next 1 to 2 hours. Yan po kanina yung anunsyohan kaninang bandang alas 1:26. At dyan nga po ang nangyari na baha nga po. Ay alam niyo naman tayo, lumulusong tayo sa baha. So ito, meron tayong panayama. Pwede ba simula sa umpisa? I-play natin. Ito mga katropa, ito yung aking panayama kanina doon po sa Barangay Siksikan sa Virginia Project 2 sa Purok Alunang Barangay Siksikan.
1: Nandito tayo sa... Sige, nandito tayo ngayon sa Virginia Project 2. Ito yung main road nila. Baha talaga. So ito yung may ginagawang kalsada doon. Interview natin si Sir. Sir, ito ba ay dati pinabaha na pero mas ano bang matindi? Mas malala ba ngayon?
2: Mas tumaas ko ngayon. Nakikita naman po.
1: Oh, ano sa tingin niyo pinaka-reason?
2: Ano po kasi nung magkaroon ng siminto.
1: So tumaas na yung ano?
2: Nagsiminto, mas tumaas. Kasi parang hindi ata kasi naayos yung culvert doon. Pero kung siguro kung naayos siya ng naging box culvert, baka hindi naman siguro ganito. Ano kasi tawag dyan yung culvert, hindi niya kayang
1: absorb yung tubig.
2: Tubig po big, kaya mas lalong kumaas. Kung kailangan, mag-overt mo natin sa kalsada, sa simento, bago kumigil yung pagtaas ng baha dito, kaya kumaas dito ng gusto.
1: Saglit lang yung ulan, pero tumaas.
2: Oo, tumaas talaga. Kahit saglit lang, talagang ganun, pinaas kagad.
1: Ito po yung bahay ninyo?
2: Oo,
1: oh,
2: ito po.
1: Oh, yan. So, ano po, may nabasa po bang gamit?
2: Basa lahat ang gamit. Yung yung pati mga pinabit yung rep, yung washing. Ewa, tayo magawa. Talaga eh. Sobrang bilis kasi ng pagtaas ng baha.
1: Oo, malakas yung ulan. Kaya lang, ayun nga, hindi pa masyadong, hindi pa
2: umupa. Pero kasi sana dati, pagka ganitong matagal ng walang ulan, mabilis na rin nagupa yung baha ngayon. Tagal magupa.
1: Kasi hindi kaya ng culvert.
2: Hindi kaya ng culvert. Siguro, mas maganda yan kung naging box convert, siguro mas okay lang na bahain eh. Pero yung tagal na maghupa, yung mahirap.
1: Yun, ano. Dati, madali lang humupa.
2: Mabilis lang dati.
1: Thank you, sir. Si Aling Training, basa lahat gamit mo? Basa. Mas matagal humupa ngayon. Anong nabasa sa inyo? Lahat. Pumasok dyan talaga sa bahay. Apaw pati kusina.
3: Medyo mataas pa kasi yung kusina ko. Kaya nakita yung pagbadyo ko dito kasi talaga naabot. Apaw talaga.
1: Mataas. Saglit lang yung ulan pero mabilis. Hindi po kayo nilikas. Sige. Tawag lang po. Yeah. Sige po. Hindi kayo lilikas, sir. Mataas naman yung ano. Babo talaga. Kaya nga, nakahangat na.
4: Mataas na yan.
1: Kaya nga. Thank you, sir. So, taas talaga ito dito sa Purok Anunang sa Barangay Siksikan. Dahan-dahan lang yung ano natin. Sa ano pa ito, Purok Anunang, Virginia Project 2, Owner Association. Then, sa Puerto Princesa City. Ito din. Kumusta po kayo dyan? Kumusta yung mga gamit nyo? Nakalat din. Hindi ko kayo lilikas? Okay lang. Ito, nakataas na rin yung ano. Mga bata naliligo na. Bahayin talaga itong area na ito dito sa Virginia Project 2. Kaya lang yung naging problema. Hindi pa tapos yung drainage na ginagawa nung kasi sinimento yung may project ng DPWs dito. Sinimento yung kalsada. Okay na yung kalsada, simentado. Aso lang yung drainage hindi pa ayos. No. Medyo dati, mabilis humupa yung baha. Ngayon, medyo natagalan humupa eh. Sumalit yung ano. Natin makita yung kalsada kaya tandaan lang tayo baka mabulasa tayo. Matagal humupa, sir. Matagal humupa. Malit yung culvert. Kaya nga eh.
5: Kataka mas malalim yan.
1: Kaysa dati?
5: Dati hindi naabot lang, ngayon naabot na. Uwi ka ang
1: kung ito po yung bahay ninyo?
5: Oo, dyan. Dyan ako ng bahay dyan. Nakitulog.
1: Ah, ito. Kabila.
5: Kasi doon, nasigit na rin sa anak ko.
1: Hindi ko kayo lilikas?
5: Hindi nga siguro. Bantay-bantay. Wala man yung tao doon. Wala yung anak ko.
1: Ah, sige po. Sige. Tawag lang po. Dito sa Virginia Project 2 Homeowners Association sa Purok Anunang, Barangay Siksikan, Puerto Princesa City. Sa Puerto Princesa City po ito. Saglit lang yung ulan, pero malakas. Itong area na to, yeah, malalim talaga yan. Tatandaan ko, dyan ako na ano eh, nabulasot eh. Dyan. Yeah, malalim yan hanggang ano yan. Doon kasi yung culvert. Tipayos yung culvert. Nag-clog na kasi, tumaas na kasi. Ito may bagong gawang kalsada. may bagong kalsada. So, yung culvert doon, supposedly doon papunta yung tubig. Pero sinasuggest nga nila, dapat may culvert daw dito kasi dito talaga yung diretso ng tubig. So, subukan natin kausapin yung DPWH kung po pwedeng maglagay ng culvert din dito. Kasi doon yung culvert sa kabila. So, ayan. Pumupa na dito banda. Doon na lang sa lobang, wala pa. Dito sa kabilang side, meron din mga nalubog na napaha din. Ito yung culvert kasi hindi pa ayos. Ayan. So, dati double barrel. Ngayon, isang malaking culvert. Mukhang hindi kakayanin. Yan, galing doon sa loob, pupunta dito at palabas dyan. At tamaan yan, puro bahay din. Kaya matagal humupa kasi sabi nung kurma nung Linggo nung kasap natin, ayusin po nila to. Yung kaya doon talaga, iikot yung ano doon. Pero walang culvert sa kabila. Pero kung siguro may culvert doon sa kabila. So yan po ang sitwasyon dito sa puro panunang sa Parangisisikan, Puerto Presa City. Okay na dito, wala na. Doon na lang sa loob ang baha at saka sa baba. So, yan po ang pinakahuling update natin. Malakas na ulan, biglang buhos ng ulan. Karoon po ng baha dito sa Parangisisikan sa Puerto Presa City.
0: So, yan po mga katropa kanina. Kanina po yan mga 1 hour ago. Mga bago mag-alas 3 ay nangyari po yan. Pero bago umalis tayo doon ay mga alas 3 ay hindi pa rin po humuhupa. Ang project engineer niyan, ang ginagawang kalsada, si Engineer Daker, DPWH, 3rd Engineering District. Nakikisuyo po tayo, Engineer Daker. Talaga, totoo talagang bahain, kaya lang mabilis humupa. Ngayon kasi, wala eh. Hindi pa ayos yung culvert. Kaya, kanina nakipag-unahan ito kay Congressman Gil Acosta Jr., tatawagan daw yung kontraktor. Yung foreman kasi, naandoon sa yung foreman kasi ay nandoon po sa Aburlan, kaya hindi po natin nakausap mga katropa. Hindi lang po sa Barangay Siksikan, Binaha, yan po dyan sa Anunang, pababa po yan doon sa Graceful, sa Virginia Project 4, Project 3, dar-darjo po yan. Dyan lang talaga ang mataas po. Yun pong Santa Monica, meron din sa Engineer Santa Monica. Meron ka dyan picture ng Barangay Santa Monica. Meron din pong mga Binaha, dyan po kala Sir Pablico. Kala Sir Pablico eh. May sinend sa akin na video sa Santa Monica, Binaha. May mga areas din po sa may bahay nila Sir Rico. Sa may bahay nila Sir Rico Fabregas, Sir Rico Pablico rather. Meron din ano. Meron munti ka nga daw siyang umuwi dahil ayaw tumigil ng baha doon sa kanila. May creek din kasi doon. Mga katropa. So konting ulan lang, baha talaga. Sana patulungan natin itong mga kababayan natin. Diyan sa Siksikan, DPWS, makikisuyo. Yung project nyo dyan, tapusin na ng kontraktor ninyo. Opo, nagpapasalamat po tayo dahil sumimento yung kalsada. Kaya lang, kailan din po nating tapusin kaagad yung culvert para po itong baha na ito ay humupa kaagad. 4:31 ng hapon mga katropa. Punta muna tayo sa mga headlines natin ngayong hapon.
4: Headlines.
0: Dalawang motorista sa Quezon nagbanggaan. Dalawa sugatan habang ang isa patay. Rice assistance patuloy na pinapamahagi sa mga pamilya sa bayan ng El Nido. Apat na barangay sa bayan ng Brooks Point matagumpay na suma sa ilalim sa anti-rabies vaccination drive. Puerto Princesa City susulong sa LTFRB na isama sa pilot study para sa operasyon ng mga motor taxi. Solar irrigation project sa Quezon, Palawan, magagamit na. Barangay sa Marignana, kinilala bilang outstanding breastfeeding station sa bayan ng Brooks Point. Solo parents sa bayan ng El Nido, tumanggap ng livelihood assistance. Puerto Princesa City Water District nagpaalala na magtipid ng tubig dahil sa epekto ng El Nino. At yung kapitan ng barkong nasunog dyan sa bayan ng Coron, lumutang na! Ang mga headlines natin ngayong hapon, hatid po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cess the Pain Capsule. Yan po ay mabibili sa lahat po ng mga butika. Nakapartner po natin mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Siyempre, mabibili din yan sa lahat ng Yestwell Clinic natin dito po sa Puerto, dyan po sa Nara, sa Bayan ng Rojas. 4:33 ng hapon, mga katropa. Magbabalik pa tayo makalipas lang po ilang paalala.
4: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
4: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
4: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
9: Sis the Pain.
10: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain.
12: Fast and safe. Yeah!
11: Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagpipili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa,
13: spirulina,
14: garlic,
13: plus
14: collagen
13: and glutathione.
14: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
14: nanakas at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
16: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
17: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
7: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng go. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
20: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
21: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
22: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
23: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
24: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
25: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
24: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik tayo sa atin pong programa. Naku, matindi pa ano pa yung kalangitan. Mukhang bubuhos pa yung malakas na ulan. Ingat po tayo ha, mga taga-lunsod ng Puerto Princesa. Ingat po tayo, ingat. Puntahan lang natin yung bayan po ng Coron. Hingi lang tayo ng update. Mukhang kanina merong press con, yung MDR Remo Coron. At yun na nga, kinumpirma na nga na lumutang na. Ito pong si Kapitan. Yun pong Kapitan po ng MV John Aster. Yung nasunog na barko dyan po sa bayan po ng Coron. Yan. I-ano natin yan, ha? Kuhari lang natin yung pangalan. Yung tagapagsalita nung ano. Nung ano na yan. Nung... yan, ha? Si Ma'am, si AOC spokesperson Kimberly Ablanya. Ito, sige, panoorin po natin, pakinggan po natin mga katropa.
1: At tanghali po sa lahat po ng ating manunood at tagapakinig. Sa kasalukuyan po, as of our 9 a.m. interagency briefing, ay nakakuha po tayo ng information na buhay po ang ating kapitan at siya po ay unang nakipag-ugnayan sa kanila pong opisina sa Atienza. At ang kanila naman pong management ay nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad. At na-confirm din po ng ating mga authorities na na-verify na po nila na buhay nga po si Kapitan.
2: So, hindi pa po ba personal na nagpakita po sa inyo si Kapitan?
1: Wala pong personal appearance pa po sa kahit na sino sa amin dito sa munisipyo ang Kapitan as of this time.
2: So, bali sa agency pa lamang po nila?
1: Yes po.
2: So ano po, ito po ang hakbang po na ito, na alam na po natin na may appearance na po si Kapitan. Ano po ang hakbang po nito na gagawin po ni LGU?
1: Ang LGU po ay wala pong mandate para imbestigahan ng ating Kapitan. Ito po ay DEP na papasa, may po ng ating mga authorities, investigating office authorities para imbestigahan po at makulang po ng salaysay si Kapitan.
3: Ma'am, sa tingin niyo po, nasa Coron lamang po si Kapitan?
1: Yun po ay hindi pa rin po namin masasabi sapagkat wala pa rin pong dinidisclose na any information ng ating mga investigating authorities. Since ngayon din lang po ito na-confirm. So siguro, as we move along at mag-continue po ang process of investigation, ay may si-share din po sila sa ating information.
3: Kamusta naman po yung tulong na ipinapabot po ng Atienza Shipping Line sa pamilya po ng mga biktima?
1: Sa ngayon naman po, sir, ay wala naman po kaming natatanggap na mga reklamo mula sa pamilya. So, masasabi po namin na naibibigay naman po ng Atienza Shipping Lines ang lahat ng mga tulong na kinakailangan po ng mga pamilyang narito ngayon sa Coron, Palawan.
3: Confirm ko lang, ma'am, kasi po may lumabas din po kanina na 44 na po yung survivor.
1: Yes, but that is correct po kasi kung makikita po ninyo sa mga bulletins po na ipinalalabas ng aming page sa MDRRMO Coron, at nilalagay po natin doon ang rescued passengers po ay 43 and then may nakikita po kayo na untrace, which is yung crew. Ngayon po ay, yun po ay tumutukoy kay Kapitan. Ngayon po ay na-confirm na po na siya ay buhay, kaya inilipat na po natin siya at inadd na po doon sa rescued, kaya po siya 44 na po ngayon.
2: So, yun ma'am, may personal po ba tayo ng pagkakakilala doon po kay Kapitan? Base rin po sa inyo ma'am.
1: Sa ngayon po sir, ma'am and sir, ang inyong lingkod po ay wala pong any idea or personal pagkakakilanlan. Ngayon din po ang lahat ng mga agencies na kabilang po sa AOC ay wala pong personal na pagkakakilanlan or hindi nalabas man po ang management kay Kapitan.
2: So kayo ma'am, kapag nag-appear po sa inyo si Kapitan, meron din po ba kayong kailangang hakbang na gagawin kay Kapitan sa kung sa inyo po makipag-unayan sa LGU po?
1: Sa ngayon po ma'am ay wala pong need na si Kapitan po ay mag-appear sa LGU Coron sapagkat ang investigator on case ay hindi po ang LGU.
2: Lastly ma'am, mensahe niyo po sa ating pong mga kababayan at lalo tigit ma'am na doon na nabanggit po namin ang kasama ko po kanina na wala po kayong natanggap na reklamo pero meron po mga naglalabas na hinihingi po ngayon na di umano naglabas ng nag-leave the group itong Atienza Shipping Line sa kanilang GC na ginawa kasama yung mga biktima?
1: Wala po kaming confirmation patungkol po sa balita na yan sapagkat ang nag-aasikaso po ng ating pong mga inquiries and needs po ng ating mga passengers na dumadaan po dito sa aming help desk ay ang aming mga social workers. So, hindi po namin masasabi kung totoo po ba yan o hindi.
2: Lastly, maminsahin niyo po sa ating mga kababayan.
1: Patuloy pa rin po ang mensahe po ng pamahalang bayan ng Coron sa ating pong mga kababayan na maging maingat po tayo sa pagbibigay ng mga komento, haka-haka at judgment sa ongoing case na ito sapagkat maaari pong makasakit o makabigay po ng pagkalito sa mga apektado ang alamang hindi verified na information.
3: Thank you so much.
0: So yan po si EOC spokesperson Kimberly Ablanya. Pakitawagan mo si Mama Sunshine, sir. O baka nagpakita na yon doon sa Coron. O yung si Kapitan. Okay na. Kasama na siya doon sa rescued. Kaya naging 40, ano na, naging 44 na yung rescued. O nagpakita na din si Kapitan. Ano kayang nangyari? Bakit bago lang nagpakita si Kapitan? Kapitan, bakit kailang bago nagpakitahan? Natakot ka ba? So yung pinaka-importante ay nagpakita na po yung Kapitan dahil marami po siyang maraming katanungan na siya lamang po ang makakasagot mga katropa.

0: WAB, kinuha na ng DNA. Lahat ho ba ay nailibing na pansamantala sa San Nicolas Public Cemetery? Or tuloy-tuloy pa din? Dami pa rin naghihingi po ng update, lalo na doon sa mga kabag-anak. Yung 12. Sana nga mapangalanan na yung 12 na yun eh. O, mapangalanan na yung missing para... Kaya lang, hindi rin kasi mahirap din mapangalanan kasi nga hindi pa tapos yung sa swab, yung 76. Ha? Hindi pa na-identify. So, hindi rin mapangalanan. Wala pa si Ma'am Sunshine, sir? O, baka... Ha? O, tawagan natin. Hingin lang tayo ng latest update. Shout out muna kay Santos Rosales dyan po sa Barangay Siksikan. Galit po ako dyan kanina. Ang importante ngayon, lumutang na. Ha? Lumutang na yung kapitan. Oo. Gusto rin nating makahingi ng update doon sa cargo hold kung 100% nang na-check yun. Meron ho bang nadagdag na mga human remains? May nakita bang mga tao doon? O wala naman, puro cargos lang? Yung 12 nawawala, yun ang hinahanap pa din natin. Tayan tayo ng update mula kay Mama Sunshine. Doon po sa ating... Para reporter, wala po dyan sa bayan po ng Coron. Dito sa MDRR Mocoron, ganun pa din, 44 rescued, missing 12, fatalities, 76. Plus, isang pet, yung aso. Nawawala, wala signal, update lang siya sa GC. Walang signal doon sa Coron. Kanina sa sangguniang panlalawigan sa sesyon, merong ilan pong mga board members na nag-privilege speech. Unahin natin si board member Winston Arsaga, sir. Baka naka-poster diyan, sir. Sa sinagawa nga pong 58th regular session ng 45th sangguniang panlalawigan ng Palawan, binigyan din po ni board member Winston Arsaga ang kanyang paikiramay at panawagan kaugnay ng trahedyang kinakasangkutan ng MV John Aster. Sabi ni board member Arsaga, buong puso niya ipinapahatid ang kanyang paikiramay sa mga pamilya at kamag-anak ng mga nasawi. Sa likod daw po ng bawat buhay na nawala isa pong pamilya, pangarap at mga mahal sa buhay ang nanaiwan. Sabay ng paikiramay, abay, nais ni board member Winston Arsaga ang mabilis, masusi, malaya at transparent na investigasyon para daw matukoy ang tunay na sanhi ng insidente at malaman kung mayroong pagkukulang o pananagutan. Hindi daw dapat masayang yung buhay ng atin pong mga kababayan. Huwag daw dapat hayaang mauwi lang sa pakikiramay ang trahedyang ito. Ang kailangan daw gawin ay ang panawagan para sa katotohanan, hustisya, pananagutan at konkretong pagbabago para daw matiyak na mas magiging ligtas ang ating mga kargatan at mga sasakyang pangdagat. Kanina may kausap tayo, yan oh. May kausap tayong kasi di ba may nakita ng mga ammonium nitrate dito sa Tugo, sa isang dyan. Ay wala daw kaugnayan yon, sabi sa akin kanina ng PNP. O, na-relate lang eh. So yung mga nakita ng blasting caps, o yung mga blasting equipments, mga ammonium nitrate, ay gagamitin pala yun sa mining pag pinasabog nila yung bundok. So walang kinalaman yun doon daw, wala ho daw yung kaugnayan. So pakinggan muna natin itong privilege speech ni board member Winston Arsaga.
1: Please proceed, board member Arsaga.
2: This is a privilege speech. This was a statement I published after the tragedy, so just a minute. And this is a place for the record. As we continue to believe, the families of those who lost their lives in tragic June after 30.

0: hal-hal lagi keluar. Both your line lost, with bird still missing. These unspeakable burning, the floating inferno will haunt us, will trick us for the rest of our lives. For every line lost, the family forever changes. The loved one will never come home. At this painful moment, her thoughts and prayers are the victims, the survivors, the families, those involved in search and rescue efforts. But we are agreed we must demand accountability. The people of Palau deserve to know what happened, why it happened, and where and see the rules and procedures will properly follow. Those responsible, whether from negligence, failure of duty, violations of safety standards, must be held accountable. Hindi dapat po masayang ito ay maraming mga kapabayan. There is nothing inadvertent use to condolences alone. The people for truth, for justice, and concrete action to make our seas and our vessels safer. This tragic accident underscores the urgent need for government to examine not only the immediate circumstances of the maritime accident, but also the advocacy of regulatory inspection, certification, monitoring and enforcement of the system for all vessels operating in the province of Palau. The stakeholder report is calling for the inspection, thorough stated inspection of all vessels lying in Manila Palawan Road, as well as the Manila Iloilo going towards Pecesa, and then the Coron Iloilo Road. We cannot afford another accident waiting to happen. That will be too much for our procedure. May the department rest in peace, and may the families find strength and justice. The Lord is close to the brokenhearted, and save those who are crushed in spirit. For those who lost their loved ones, can take consolation in the words of our Lord, that in my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you, that there I am, there you need me for. Thank you very much.
1: Thank you, gentlemen, for that manifestation.
2: Ayan po ang private speech ni Board Member Winston G. Arzaga. Ayan po, okay na rin si Ma'am Sunshine. Ayan ha. Kailangan talaga yun, mabilis, masusi, malaya, transparent na investigasyon para po matukoy ano ba talaga ang nangyari. Bakit po nasunog ang MV John Aster? Mabigyan po ng hustisya yung mga nasawi. Mga katropa, yung mga pamilyang naghinagpis, pamilyang nawala ng mahal sa buhay, mga mabigyan ng kapayapaan ang mga kaluluwang pumanaw, lakas at kapanatagan ang kanila pong pamilya at hustisya ang bawat buhay na nawala, sabi po ni Board Member Winston Arzaga. Sa trahensyang ito daw, hindi lamang paikiramay ang kailangan, kundi katotohanan, pananagutan at katarungan. Nandiyan na si Ma'am Sunshine. Punta natin si Ma'am Sunshine Murana para po sa latest update po dyan sa Bayan ng Koron. Live report. Hello ma'am, magandang hapon, Katropang Sunshine.
3: Magandang hapon, Katropang Mike.
2: O, kumusta dyan sa Bayan ng Koron? Maulan ba?
3: Mainit po.
2: Mainit? Dito lang pala sa Puerto Princesa maulan. Oo. Kanina na kapalayam ninyo yung si Ma'am tama ba Ablan niya no? Kapitan lumutang na. Oo. Pumunta na ba diyan sa ano sa EOC?
3: Wala pa po katropang Mike.
2: Dula pa. Okay. So, hindi pa nakikipag-ugnayan, no. Yung ano na lang engineer pakita mo yung mga pictures ng mga ano ng mga victim. So kung ang nag-confirm lang yan yung ano yung na yung atsensa na buhay talaga.
3: Yes po, katropang Mike.
2: So, yun yung ano, yung mga ano na pinakalitis na nangyayari diyan sa ano sa bayan ng Coron tungkol diyan sa MB just ano, MB John Aster.
3: Sa ngayon katropang ba may mga pamilyang nagre-reklamo kanina sa PNC.
2: Mm-hmm.
3: Dahil po doon sa form insurance.
2: Form insurance?
3: Yes po.
2: Ano yun? Ano yung ano na yun?
3: Pinapa-fill upan po yun sa kanila, katropang Mike.
2: Oo, tapos anong reklamo nila?
3: May iba doon na hindi sila nag-fill up dahil hindi naman daw po nakalagay doon yung amount na dapat nilang matanggap.
2: Ayun, oo. So, yung bakit sa PNP, hindi ba yun sa Atienza? Dapat?
3: Actually, katropang Mike, may nakausap ako kanina na ire-reklamo nila yung about nga daw po doon sa insurance form.
2: Mm-hmm. Oo, kasi walang nakalagay na amount eh.
3: Yes po, wala po nakalagay na amount.
2: Oo, kaya nga. So, yung iba hindi nag-fill up ng form?
3: Yes po, yun po yung mga pumunta sa PNC kanina.
2: Oo, kasi, doon sila nagreklamo. Ang nireklamo sila, yung ano, yung kumpanya?
3: Yes po.
2: Oo, okay, siyempre. Siyempre, yung kumpanya ng ano eh, ng Atienza yung magbibigay ng ano doon eh, ng insurance eh. Di ba? Nung bayad.
3: Yes po.
2: Pero walang nakalagay.
3: Wala pa nakalagay.
2: Ay, mahirap talaga yun. Kung pipirmahan nila yun, tapos biglang lalagyan na pala ng 10,000, diyari na.
3: Ayun din nga po yung nabanggit ng isang kaana kanina, katropang Mike.
2: Mm-hmm. Yun bang mga victim na nasunog, tapos na ba lahat na maswab, makuha na ng DNA?
3: Sabi po, ngayong hapon, natatapos na po yung paglibing doon sa nasawi.
2: Mm-hmm. Oh, okay. So ngayong hapon, ililibing na sila lahat?
3: Yes po.
2: Mm-hmm. Ilan na lang ba yung naiwan?
3: Actually, katropang Mike, nasa ano na eh, nasa public cemetery na ng San Nicolas yung mga labi.
2: Okay. So nandun na sila lahat, ililibing na lang?
3: Yes po.
2: Wala na sa Borac?
3: Yes po, katropang Mike.
2: Oh, okay. So yun ang palang ano dyan. So, ibig sabihin, natapos na lahat yung pagkuha ng DNA?
3: Yes po, katropang Mike.
2: Oh, yun na lang yun ang inaantay. So, yung EOC ba, ano, ba bukas pa rin? O anong, ano, kasi kung tapos na magkuha ng ano, DNA, doon ba sa ano pala, baliban dyan sa EOC, ano pala, yung cargo hold, nagalugad na nila yung lahat, di ba?
3: Yes po, naano na po nila.
2: Wala silang nakita tao doon?
3: Wala po, katropang Mike eh.
2: Dako, walang nakitang tao. Yung 12, yun ang palaisipan. Saan napunta yun?
3: Yun nga katropang Mike, yun din yung isa sa mga pamilya dito. Umaasa na ligtas pa rin kasama doon sa 12 na nawawala pa.
2: Oo. 12. Anong plano nila? Wala ba silang... hindi kaya... doon sa underwater ano hindi ba kaya doon yun na ano sa pinagkuntumalon sa dagat doon lang din ano na halimbawa lang kung nalubog doon hindi kaya ganoon
3: kasi katropang Mike maraming nagsasabi kung nalubog daw yun lulutang daw po yun eh
2: yun nga din eh lulutang eh
3: ay, pero ilang araw na po wala po talaga silang nakitang palutang-lutang na tao sa dagat
2: hindi kasi maano din eh channel pala yan dyan sabi ni Sir Jera Lili malalim tapos yung
3: yes,
2: current may yun ang kung malulubog ka doon talaga may pagka meron ding mga di ba meron ding mga pagkakataon na hindi na lumuluta katulad yung dati nating gobernador hindi na lumutang
3: yes po
2: yung current kasi ng tubig ano daw diyan eh ibang klase doon sa doon sa area ng pinagkasunugan ng barko. Oo. Hindi ba sila magsasagawa ng underwater survey?
3: Actually, katropang Mike, may tumulang na rin na nagda-diving.
2: Oo, meron na rin nakaraan pa.
3: Yes po.
2: Oo, okay. So, wala talagang nakita.
3: Yes, so katapamay, wala talaga sila ng isla.
2: Kasi yung mas, ano tayo, sana nga lang, napadpad sa mga isla yon.
3: Yun na nga po, yung isa sa mga hinihiling ng ibang pamilya na sana napadpad lang sa ibang isla.
2: Mm. Kaya nga, yan ang ano natin eh, talaga naman no, yun ang malungkot din dahil hanggang ngayon ay hindi pa nakikita yung 12.
3: Yan nga po, katropa.
2: Okay. Sige, yan lamang muna. Maraming salamat, katropang Sunshine. At thank you very much sa iyong serbisyo sa bayan. Pwede ka na pala maging barangay kagawad dyan eh.
3: Ayun.
2: Ano na ang barangay mo dyan?
3: Ano po, barangay, nasa barangay 4 na po ako ngayon.
2: Barangay 4. Yun,
3: yes po.
2: Oo, yung hindi ko, yung barangay 4 sa sentro yan, di ba?
3: Yes po, sentro po.
2: To, meron, hindi ko alam kung saan yung makamag-anak ko dyan eh. May mga guhil di dyan eh. So hindi ko alam kung saan sila dyan eh. Para ikakampanya kita doon. Yan ha. Pinapalight ko lang yung usapan natin. Medyo mabigat eh. Masakit sa damdamin. O yan.
3: Yes.
2: Yan. Pero nasubukan ka na talaga sa pagsiservisyo. Pwede ka na maging kagawad Sunshine Morano ng Barangay 4, Coron, Palawan. Sige po, salamat po kagawad.
3: Maraming salamat po sa katropong Mike. Balik po sa'yo dyan.
2: Si Kagawad Sunshine Morano ng Barangay 4, Bayan ng Coron. Pinalight lang natin yung usapan. Mabigat eh. Mabigat ang usapin eh. Meron pang isang nag-previous speech. Pero si... May previous speech si Board Member Senator Pineda. Pero ang nagbasa ay si Board Member Rojas, Barabic Rojas. Pwede ba nating ma-play yun, sir? Hindi lang. Nakapost na rin. Pati yung kay Congressman, ano? Yung kay Congressman Carl Fernandez. Okay, Congressman Coco Fernandez. Kanilang previous speech sa Kongreso naman ng Pinoy Workers Party List. Ha? Ah, Legazpi pa nga pala. Carl Fernandez Legazpi, sorry. Sorry. Yung middle name lang yung nabasa ko. Si Congressman Carl Fernandez Legazpi. Teacher ko kasi sa English ito yung ano niya, nanay niya eh. Si Ma'am Legazpi. Si Ma'am, yan ha. Si Ma'am Fernandez Legazpi. Teacher ko yun eh. So, ito si Congressman Carl Fernandez Legazpi. So, unahin muna natin yung kay Board Member Toto Pineda na binasa ni Board Member Maribek Rojas. Nakita mo na, sir? Di ba? Sige lang, sir. Hanapin mo lang, sir. Magandang hapon muna kay Tristan Watt V. Gulay. Good afternoon, katropang Mike. Ito yung palaisipan, yung 12 na missing. Saan po kaya ito na punta? Hindi natin hinahanap pa rin po. Baka po may nakapansin sa inyo dyan. Baka alam nyo kung may napadpad sa isla ninyo dyan. 12 pa po itong hinahanap natin. Mga katropa, madami-dami pa po ito. Madami pa ito. Sana naman ay matulungan natin yung ating po mga otoridad na mahanap na po itong mga kababayan po nating nawawala. Ako, gusto ko sana buhay. Sana po napadpad lang sa mga dalampasigan. Yun ang atin pong pinapanalangin na buhay po sana. Ito pong atin pong mga kababayang nawawala pa rin po. Biktima ng sunog dyan po sa MV John Aster sa bayan po ng Coron. Okay na, Engineer? Kahit yung kaya na lang, kaya congressman na lang. Kung hindi mo makita, yung kay congressman madaling makita eh. Daming problema ng Pilipinas. Itong mga ganitong sistema. Medyo matagal imbestigahan. Diba? Problema sa baha, problema sa ganitong mga aksidente. Halaga naman, oh. Okay na, sir? Sige, ito muna. Panoorin po natin previous speech ni Board Member kay Congressman, kay Board Member. Kay Board Member, Pineda na binasa ni Board Member Marivic Rojas. Ito po.
4: The gentle lady from Bataras is hereby recognized for her privilege.
5: Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Also, thank you, Mr. Floor Leader. Mr. Presiding Officer, I was given an authority to read this privilege speech to be rendered sana ni ng ating board member ng 1st District of Palawan, Board Member Wrestler Pineda.
4: Please proceed, madam.
5: Mr. Presiding Officer, esteemed colleagues of the Sangguniang Panlalawigan, I rise today on a matter of personal and collective privilege regarding on a profound tragedy that has struck our shores. We gather with heavy hearts, reeling from the September fire that engulfed the passengers' vessels MV June Aster off Coron. In an instant, a routine voyage turned into a nightmare. To the families who lost loved ones, Palawan grieve with you. You do not carry this burden alone. To the survivors, we thank God for your lives and recognize the trauma you carry. We also extend our deepest gratitude to the Coast Guard, responders, local fishermen, and volunteers who bravely in the dark waters embodies the true Bayanihan spirit. The provincial government mobilized immediately, providing rescue support, medical aid, and basic necessities so no family is left to fend for themselves. But our responsibility, colleagues, does not end with the immediate rescue. I stand before this august body to firmly demand two immediate action. Just and fair compensation must be extended without delay to the victims and their families. This is a matter of justice, not charity. Free and facilitated travel must be provided to survivor and bereaved families to return home, whether by sea, through two-go shipping, or by plane ride. No family should have to choose between grieving and finding the means to bring their loved ones home. We call upon the vessel's operator and national agencies to deliver this assistance swiftly and transparently. Furthermore, we demand a thorough and impartial investigation to ensure strict accountability so that a strategy like this never happen again. The safety of every passenger in the water is a shared responsibility. We owe it to the victims of the MV June Aster to ensure lasting maritime reforms follow. Maawa nawa ang Panginoon sa mga pumanaw at bigyan po niya ng lakas ang mga naiwan. Thank you, Mr. Presiding Officer, and good day to us. Mr. Presiding Officer.
2: Ayan po yung previous speech ni Board Member Toto Pineda na binasa po ni Board Member Marivic Rojas. Isunod naman natin yon pong previous speech sa Kongreso ni Congressman ni Pinay Workers Party Representative Carl Fernandez Legazpi, kung saan isinulong po yung House Resolution number 1443 na naglalayong itulak po sa Kamara na suriin po yung naganap na MV June Aster at mga hakbang upang mas maging ligtas po yung sea travels natin. Maganda nga po ito, magkaroon ng investigasyon sa Kamara. Okay na, Engineer? Narito po mga katropa.
6: That is why I filed House Resolution number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Aster incident and more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people.
2: Hey, clear lang pala yun. Yung clips na yung nakuha natin. Sige lang. So maganda po ito. Magkaroon talaga ng inquiry. No, magkaroon po ng investigasyon dyan po sa Kongreso para makagawa po ng mga batas na mas lalo pa pong magiging safe yung ating pong pagbiyahe. 5:13 ng hapon ang ating oras atin po sa inyo yan ng Vision X Plus Capsule. Para muling maibalik ang linaw na inyong pong paningin, ay dapat po like kayong uminom na Vision X Plus Capsule. Ang mga katropa, yung mga babad sa computer, babad sa cellphone, ay dapat po lagi po kayong umiinom niyan. Mabibili po yan sa mga kapartner natin ng butika at mga pharmacy. Samantala, mag-first round muna tayo ng ating mga balita. Punta muna natin ang detalye po ng ating mga balita. Meron pong dalawang motorsiklo dyan po sa bayan ng Quezon, nagbanggaan. Meron pong dalawang sugatan, meron po yung isa daw namatay. Patropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Balikan natin si Ray. Nagulat ka ba, engineer? Ray, katropang Ray!
7: Late on arrival ang isang binetelyo habang sugatan naman ang dalawa pa nitong kasamahan matapos magbanggaan ang minamanehong motorsiklo sa isa pang motor sa kahabaan ng Sitio Underground 1, Barangay Alfonso 3, Sitio Palawan noong Setyembre 13, 2026 ng gabi. Kinilala ang nasawi na si alias Jusrel habang kinilala naman ang driver na si alias Edmond at isa pang angkas na si alias Boy. Napawang mga residente ng Barangay Panitian na Soproño Espanyola, Palawan. Ayon sa ulat, bawi na raw sana ang tatlo sa Panitian. Subalit, pagdating ng mga ito sa lugar ay dito na raw nangyari ang aksidente. Napagalaman rin, may kabilisan ng bagya ang patakbo ng mga ito. Samantala, mabilis namang sinugod sa pagamutan ang mga nasangkot. Ngunit, binawian rin ng buhay si Alas Israel dahil siya malalang pinsalang natamo. Yan ang balita. Atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran at si Firm News.
2: Katropang Ray!
7: Nahapon, Katropang
2: Mike. Nahapon, kumusta ang sitwasyon dyan sa ano? Maulan ba?
7: Ay, oo, alam mo Katropang Mike, tuwing gabi ay bumubuhos yung ulan. No?
2: Ulan.
7: Ngayon ay makulimlim Katropang Mike. So, sakto lang, hindi mainit, hindi rin ganong malamig.
2: Oo, okay. So itong mga ano ba ito? No? Ano ito, nakainom ba?
7: Ah, Katropang Mike, ayong ganito no, sa kamag-anak ng isa dito sa biktima, ay hindi raw Katropang Mike. Yung nga, dahil sa medyo metabilis yung takbo, no, marahil ay nawala na ng control sa manabula. Katropang Mike, hanggang sa humantong sa aksidente.
2: Talaga, parang walang ilaw sa area, no? Parang madilim.
7: Katropang Mike, mayroon kasing area dyan talaga na madilim. Meron ding hindi, Katropang Mike.
2: Yung isa, parang ito, babae ba itong isa?
7: Puro lalaki yan.
2: Puro lalaki, oo.
7: Lalaki sila, puro lalaki. Yung isa lang, mahaba yung buhok.
2: Mahaba, oo. Kaya kala ko babae. Mahaba pala yung buhok. Oo, okay. So, kawawa naman ito. Yung medyo maraming, ano ngayon, maraming vehicular accident?
7: Tama-tama, Katropang Mike, nakaraan din. Meron din sa dito rin sa Quezon. Ang problema lang, lasing, no? Yung nga, talagang accident talaga, Katropang Mike.
2: Okay, sige. Maraming salamat, Katropang Ray.
7: Maraming salamat, Katropang Mike. Yan lang ang update mula dito sa Barangay Quezon. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Katropang Ray Elgaran. Ingat po tayo, mga katropa, ha? Dito sa Puerto Princesa, yung mataas daw, yun pong kaso ng rape. Oh, dito sa... Nako. Dito sa Puerto Princesa, sabi po ng PNP. Kaya gumagawa na ngayon ng paraan. Yun pong kapulisan natin. Mayroon nga daw sa Kuman Conference nila, yung siniseminar yung mga lalaki na. Mukhang hindi na epektibo na i-seminar yung babae. Maganda rin yung strategy na yun, ha, City PNP. Ha? Yung mga lalaki na yung seminar. Kasi mataas na yung kaso ng rape dito sa Puerto Princesa. Hindi na tayo nabigyan ng figure, pero yun ang number one case dito sa Puerto Princesa na mataas yung rape. At saka yung yan, vehicular accident, no? Oo, yung nakaw pala, hindi masyado. Pero yung rape, so ang strategy ngayon ng City PNP, merong mga station commander, yung lalaki na yung kanilang seminar at sinasabi, ito yung mga kaparusahan. Magandang strategy din yan, ha? Yung ipa-seminar yung mga boys na. Siyempre, sino pa yung gagawa nun na yung ganun din, pwede yung mga kalimitan, mga boys, mga babae yung biktima. Meron ding mga member ng LGBT. O, pwede yung ganun din. Pero maganda yung strategy yun, yung mga lalaki yung seminar dito sa Puerto Princesa. So, yun ha. So, ingatan natin yung atin pong mga sabagay, kahit ngayon, kahit na lalaki ngayon, nare-rape na rin eh. Di ba? So, ingat po tayo, mag-ingat tayo. At saka yung PNP natin ngayon, gumagawa na ng hakbang. Samantala, Rice Assistance, patuloy po na ipinapabahagi sa mga pamilya sa El Nido. Katropa natin sa balita, Kagawad, Bilya Mucha!
8: Report. Umabot sa 3,539 pamilya mula sa 6 na barangays ng El Nido ang nakatanggap ng rice assistance mula sa Pamalang Nasyonal na ipinamahagi sa pamamagitan ng Pamalang Panlalawigan simula kahapon. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay inalaan ng 10 kilo na bigas sa ilalim ng rice distribution project ng Pamalang Nasyonal. Sa kabilang sa mga barangay na nagsagawa ng distribusyon, ang Barangay Baligaya, Bagong Bayan, Bibiladan, Kurong-Kurong, Manlag at Abirawan. Pinakamarami sa mga nabigyan ang Barangay Manlag na may 947 beneficiaryo, sinundan ng Kurong-Kurong na may 673, Bagong Bayan na may 509, Abirawan na may 496, Bibiladan na may 465 at Barangay Maligaya na may 146. Ang mga hindi nakakuha ng kanilang rice assistance sa itinakdang araw ay maiiwan sa kani-kanilang barangay upang maipamahagi sa mga kwalifikadong beneficiaryo na hindi pa nakatatanggap. Pinangangasiwaan ang programa ng Provincial Social Welfare and Development Office, YACA Program at Provincial Governor's Office sa direktiba ni Governor Amy Alvarez. Samantala, nagpapatuloy ngayong September 15 ang distribusyon sa Barangay Buenasuerte, Barangay Masagana, Barangay Villa Libertad, Barangay Pasadena at Barangay Barutuan kung saan nasa mahigit 800 pamilya pa ang nakatalang beneficiaryo. Layunin ang programa na maihatid ang tulong na bigas sa mga kwalipikadong pamilya bilang bahagi ng rice assistance ng Pamalang Nasyonal. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Herbal Soap, ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belong Cha, XFM News.
2: Maraming salamat ka tropang Belong Cha! Samantala, 4 na barangay sa bayan po ng Brooks Point, Batagumpay raw po na sumailalim sa anti-rabies vaccination drive. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
9: Report. Matagumpay na naisagawa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point pamagitan ng Office of the Municipal Agriculture and Sooma ang serye ng anti-rabies vaccination drive sa 4 na barangay sa bayan. Kabilang sa mga barangay na nakinabang na libreng pagbabakuna ay ang Barangay Tubtuba, Barangay Imulnod, Mainit at Barangay Pangobilyan. Ang aktibidad ay isinagawa sa pamagitan ng house-to-house na pamamaraan upang masigurong mabakunahan ng mas maraming alagang aso at pusa, lalo na sa mga liblim na bahagi ng barangay. Layunin ng programang ito na maiwasan ang pagkalat ng reves at maprotektahan ang kalusugan ng publiko. Ayon sa UMA, naging maayos at organisado ang isinagawang drive dahil sa aktibong pakikiisa ng mga opisyal ng barangay at mga residente na kusang naghanda at nagtali ng kanilang mga alaga. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Napaka-importante po na yung mga atid pong alagang hayop ay mabakunahan po ng anti-rabies. Kasi po kapag nakapang biktima yan, nakakagat po yan, ako maaari pong mamatay. Yun pong makakagat po ng aso na meron pong rabies kapag hindi po na gamot. Kaya dapat mabakunahan po yung mga alaga natin, ha? Nasa batas po yan, nasa Terra Vislo yan. Kailangan po talaga yan. Samantala, Puerto Princesa City, susulong po sa LTFRB na isama po sa pilot study para sa operasyon ng mga motor taxi. Tatropa natin sa balita, IZ Pakaldo.
10: Ipapatawag na sa araw ng Webes ng hapon ng Committee on Transportation ang mga operator ng motor taxi sa lungsod ng Puerto Princesa upang bigyan sila ng pagkakataong magpaliwanag kaugnay ng kanilang operasyon. Ayon kay Konsehal Epitacio G. Lau, hihilingin umano sa LTFRB na isama ang lungsod ng Puerto Princesa sa pilot study para sa motor taxi gaya ng ibang highly urbanized cities. Sinabi ng komite na kasalukuyan ay maaari pa rin huli ng mga apprehending agency ang mga motor taxi dahil tinuturing ang mga ito na kulorum. Nauna nang idiit ng ibang motor taxi operator na hindi nila pananagutan ang aksidenteng naganap kamakailan sa bahagi ng Abanico Road na ikinasawi ng isang pasahero. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
2: Maraming salamat Katropang IZ Pakaldo. Ang ating mga balita hatid po sa inyo yan ng Turbo Dietary Supplement for Men. Ah, mga katropa, kapag ka medyo namnalamlay na ang samahan ninyo ni Mrs. Aba, baka naman hindi mo nasasatisfy si Mrs. Hanapin mo ang kanyang kaligayahan. At siyempre sa tulong yan ng Turbo Dietary Supplement for Men. Baka akala mo masaya siya. Hindi pala. Ito na, uminom ko na nyo para 24 oras na matigas ang paninindigan. Huwag kang tulog ng tulog. Kailangan din pasayahin mo si Mrs. Sabi nga, pagka masaya si Mrs., masaya yung buhay mo. Ha? Happy wife, happy life. Pagka hindi masaya si Mrs., hindi masaya ang buhay mo eh. Wala kang peace of mind. Diba? Ito po, tutulungan ka ng Turbo Dietary Supplement for Men. Ay basta sa tamang pag-inom yan, dapat lagi ka rin na nag-i-ersisyo. At saka hindi rin dapat pagka-inom ka yan, huwag kang nakainom. Para talagang suwabing-suwabe. At talagang pagka-inumagahan si Mrs. ang sarap ng ngiti. Pagkatapos, si Mrs. talagang maligayang-maligaya. Meron ka pang may bonus ka. Ito na ang gamit ng mga taga XFM, Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya dapat, ito na rin ang gamit mo, boy! Mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at mga kapartner natin ng mga butika. 5:26 na po ng hapon, mga katropa. Magbabalik pa ang inyong programang Asintado makalipas lamang ang ilang patalastas.
11: Ito ang XFM Palawan.
12: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
11: XFM Network Philippines.
12: Una sa balita, angat sa musika,
11: angat sa komentaryo,
12: angat sa serbisyo publiko.
11: This is XFM.
12: Ang katropa mo.
11: Exciting!
13: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga parikoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
13: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
1: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold.
7: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga katropa, exa!

0: Balik tayo sa atin pong programang Sintado. Malakas pa rin ang kulim, medyo makulimlim pa. Magandang hapon muna kay Kuyang Buet Naraga, ha? Magandang hapon sa iyo, Sir Buet Naraga sa Barangay Tinigiban. Samantala, mga katropa na sa linya natin, si Sir Sunny Pajarilla. Dahil po talaga natin, biglang buhos ng ulan. Marami pong binaha dito po sa lungsod na Puerto Princesa. Sir Sunny, magandang hapon po. Live tayo sa programa Asintado. Si katropang Mike Escote po ito sa XFM Palawan.
1: Yes sir, good afternoon.
0: Opo, pasensya na po kayo. Napatawag kami bigla kasi biglang bumuhos ang malakas na ulan. Marami pong may mga areas po. Binaha, Siksikan, Santa Monica, Tagboros. Ano ho bang itong pag-ulan na ito sir? Biglang-bigla.
1: Ah, well, ganito po ulit. Mm-hmm. Tayo po ay isang tropical country. Mm-hmm. Tayo po ay isang archipelago. Mm-hmm. Ang ulan po is a function of clouds. Ang clouds ay function ng condensation. Ang condensation ay function ng moisture. Ang moisture ay function po siya ng evaporation at saka temperature. So, lahat ng elemento na yun na nandun. So, kaninang umaga, mainit.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil mainit, naging mabilis po yung rate of evaporation. Kaya lang, mayroon pang isa pang elemento doon. Mayroon bang tinatawag na forcing mechanism para magkaroon ng transport ng moisture from the surface of the earth or dito sa dagat hanggang dito sa atmosphere natin. So, itong mga forcings na tinatawag ay ito pong mga convergences kung saan nagpapanalubong yung mga hangin at yung mga wind system natin. So right now, ay mayroon po tayong mga low pressure system dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at nagkakaroon po ng convergence ang hangin natin mula po sa hilaga at saka sa timog. Tawag po natin ay intertropical convergence.
0: Opo.
1: Yun nga lang, medyo reverse siya. Galing po siya sa northwest at saka southwest. So hindi po ang typical kasi is northeast at saka southeast. So ito po'y rason kung bakit mayroon tayong forcing mechanism o ano bang forcing, pwersadong pag-aangat ng ating hangin so that there will be transport of moisture galing po sa evaporation na ginagawa buhat sa mga karagatan natin at dahil sa medyo mainit. So yun po yung rason kung bakit naging mabilis yung ating pong rate of evaporation at nagdulot nga po ng massive na thunderstorms at nagtumagal ng halos 2 oras. Pag thunderstorms kasi, mataas po na, makapal po na ulap yan, cumulonimbus clouds yan, at yun po yung idinudulot. So yun po yung ating naging rason. And then all throughout actually, the rest of this week, mayroon tayong 80% na chance ng thunderstorm sa dakong tanghali at hapon dahil po ay medyo ITCC ang iiral and then mayroon pong low pressure system dito sa silangan na lalapit na dito po sa Philippine Area of Responsibility that will favor para po sa mga forcing mechanism na yan para magtuloy-tuloy po yung feed ng moisture sa ating upper level of atmosphere para mayroon pong cloud development.
0: Yun. Samantaling salita po, naranasan po ngayong hapon sa Puerto Princesa na nagdulot po ng mga pagbaha sa ilang barangay ay thunderstorm.
1: Opo.
0: Okay.
1: Pansin nyo, may malakas na hangin, tapos may mga kulog na bigla, tapos pagkatapos na ng buhos ng ulan, nawala na rin yung malakas na hangin.
0: Mm-hmm.
1: So pag nawa mga ganyang scenario, tapos sa ultimately nawawala rin yung mga pagkulog. So yun po yung mga tinatawag ng mga localized thunderstorm. So pagka ganyan na mainit sa tanghali, tapos biglang nakita nyo nagbibuild na nang mabilis yung ng ulap. So most likely alauna, alas 2, so ulan yan.
0: Mm-hmm.
1: At pagka umulan yan, buhos. So yun po yung nature ng isang thunderstorm.
0: Ayun. So, ngayong gabi po ba magkakaroon pa rin po, Sir Sunny?
1: Sa kasalukuyan, ang ating pong mga ulap ay hindi po dito sa siyudad ng Puerto Princesa ang makakapal. Ang makakapal po natin ay dito po sa may West Coast.
0: Mm-hmm.
1: So dito po sa may Bahili area, Buena Vista. So dito po yung mga uulanin yan. So may nag-moving kasi yung ating mga kaulapan. In fact, mula dito sa northern Puerto Princesa hanggang dito sa Taytay ay medyo makakapal po yung ulap. So yan po yung senaryo po natin. Kaya kung may pag-ulan pa man ang Puerto Princesa, hindi po ganun sa naging ulan natin kanina kasi lumamig na po yung ating pong atmosphere. So nung lumamig siya, wala na pong magiging massive na rate of evaporation. Hindi na magiging mabilis yung evaporation niya kasi lumamig na. So ang kanya na lang iuulan ay itong tinatawag na mga remnants, so mga naiwan-iwan na mga ulap-ulap. Kaya may mga pag-ambon-ambon pa kung mapapansin ninyo. Mm-hmm. Pero hindi na yung kagaya ng ulan natin kanina.
0: Ayun, oh. Grabe kanina eh. Biglang talagang ang lakas eh. Kaya dito sa mayong highway sa Santa Monica, tapos yung doon sa purok ano na ng siksikan, talagang nalubog sa baha. Ang lakas eh.
1: Opo. Muli, kasi ang ulan, ang baha kasi is not only a function of rain.
0: Mm-hmm. So, kaya nga eh, pati kahit drainage.
1: Kahit naman kasi may pag-ulan, kumbaga yung input at saka inflow at saka outflow, kung magbabalance man lang sana, eh at least tutuloy-tuloy.
0: Mm-hmm.
1: So may pagbaha sa Antimano pero mabilis lang nahuhupa. Mm-hmm. Pero again, so yun yung laging usapin sa baha. It's not only because na umulan, kundi because wala din tayong functional na drainage system.
0: Mm-hmm.
1: So although andyan nga ginagawa po natin, nakikita natin ginagawa. So sana ay pag naayos na siguro baka. Pero uli, can you imagine, dalawang oras lang yun. Ang pinakamalakas nga, mga around 45 minutes lang yun. So ano na lang kung mayroon tayong magnitude na ulan na kagaya ng February ng 2025, February 9 and 10, na kung saan binaha tayo. So, yun po yun. Ito na yung sinasabi natin na epekto po ng sobrang init, tinatawag natin na global warming. Pag mas mainit, mas mabilis yung rate of evaporation. So pag may forcing mechanisms yan, may transport ng moisture towards the upper level of the atmosphere, so magiging malakas ang build-up ng mga ulap natin. So bubuhos yan. So hindi yan una, hindi yan bago. Kaya ang kailangan ay, kumbaga, tinatawag lagi na resilience, adaptation, dahil yung mga ganyang uri ng mga pag-ulan ay mangyayari at mangyayari. So kung ganyan na kadadami yung mga pag-ulan, dapat medyo malalaki na rin at functional yung mga drainage systems natin.
0: Yun, tama ka dyan, Sir Sunny. Last na lang, Sir. Na-monitor ba natin kung ilang milimetro yung buhos ng ulan kanina?
1: Overall ay nakatala tayo ng 47 millimeter. Actually, ay nasa torrential rains po tayo kanina for about around 1 hour. So nasa ang 30 millimeter of rainfall kasi na 1 hour, yan po ay tinatawag na torrential. Yung po yung nagdudulot talaga ng mga flash flood. So nakapagtala tayo ng torrential rain ng buhat po ng mga alas 12:30 hanggang alauna 20. So yun po yung pinaka malakas natin. So ang totality or ang accumulated natin na rainfall with that span hanggang sa Tumela at Tumina ay nasa 48 millimeter of rainfall. So medyo marami-rami din po yun.
0: Kaya nga, so nako, mabuti na nga lang, maikli lang kung nagtuloy-tuloy pa ngayong hapon. Nako, Diyos ko, talagang kawawa yung mga kababayan natin na binaha. Sir Sunny, maraming salamat po sa time na pinagkaloob niyo po sa amin dito po sa XFM Palawan. Pamabuhay po kayo, sir. Ingat po.

0: naranasan po natin, epekto ng global warming, epekto ng El Nino ito. Sobrang init ng mundo na natin. Hindi na normal yung temperature. Ayan, oh, may nabalahaw, oh. Nawa ko kay Aling Training talaga, umiiyak. Basa pati yung refrigerator. Pagtawag natin, oh, talaga, umiiyak. Talaga naman, oh, nakaawa. Ay, nako! Ingat po tayo, ingat, ha? Yan, oh. Talaga naman. 5:49 ang hapon, mga katropa. Punta muna tayo. Inaalala ko kasi ngayong gabi, kaya tumawag tayo kay Susani Paharilla ng Pag-asa, Puerto Princesa. Baka lumakas ang ulan ngayong gabi. Itong dyan sa siksikan, bumaha pa. Kasi may ginagawang kalsada dyan. Hindi pa natapos yung culvert. So, yun ang inaalala natin, eh. Mabuti na lang, hindi na din masyadong maulan dito sa Kabayanan. Doon sa west coast na lang area ng Puerto Princesa. So ingat po kayo dyan, ha? 5:50 po ng hapon, tuloy tayo sa ating mga balita. Solar irrigation project dyan po sa bayan ng Quezon, magagamit na raw. Sana all. Katropa natin sa balita, Ray El Garang.
1: Magagamit na sa ngayon ng mga magsasaka ang katatapos lamang na proyektong solar irrigation project ng NIA na nakadiskeno sa Barangay Beroca, Sambalawan, kung saan noong kamakailan lamang ay formal ng pinasinayaan ng National Irrigation Administration o NIA Mimarupa ang tagbulante solar pump irrigation project sa lugar, habang may kapasidad ubano itong mag-irrigate ng 25 hectares ng agricultural land. Samantala, labis naman ang pasasalamat ng mga magsasakang beneficiaryo rito, lalo't malaki ang maitutulong ito sa kanilang hanap buhay. Yan ang balita natin sa inyo ng Sysdepend na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdepend mula rito.
0: Naputol na. Okay na, Ray. Salamat, Ray. Sana all. Makapagtanim na. Diyan yung biran ko sa Malatgao, Nara. Hindi pa nakakapagtanim, eh. Ah, mukhang hindi pa nakarating yung tubig na irrigation doon sa palayan na, eh. Sana naman makarating na, ha, mga taga-taas. Pahingin naman ng tubig. Samantala, Barangay Samariñana, kinilala bilang outstanding breastfeeding station dyan naman sa bayan ng Brooks Point. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Aling Sonon, Sir Fabrica 10028, Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Muling pinatunayan ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point ang matatag na pangako nito sa pagsusulong ng kalusugan ng ina at bata. Matagumpay na isinagawa ng Galjo Brooks Point and Search for Outstanding Breastfeeding Station sa lahat ng mga barangay. Layunin ng patimpalak na kilalanin at hikayatin ng mga barangay na nakapagpatayo at nakapagpanatili ng ligtas, malinis at accessible at functional na pasilidad na sumusuporta sa mga nagpapasusong ina sa kanilang mga sanggol. Sa sinagawang aktibidad, itinanghal bilang nagwagyang barangay sa Marinyana matapos itong maipakita ang huwarang dedikasyon sa pagbigay ng maayos at malinis sa breastfeeding friendly sa kapaligiran. Ayon sa LGU, ang tagumpay ng barangay sa Marinyana ay patunay na epektibo ang pagtutulungan ng mga barangay at lokal na pamahalaan sa pagtataguy ng programang pangkalusugan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santum Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula 5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis Chua. Congratulations, ha, Barangay Samariñana. Solo parents dyan po sa El Nido, tumanggap na po ng livelihood assistance. Katropa mo sa balita, kagawad, binyan mo siya.
3: Pinalakas ang kabuhayan ng mga solo parents sa bayan ng El Nido matapos isigawa ang awarding ceremony ng livelihood assistance sa ilalim ng Community-Based Gender and Development Livelihood Enhancement Program nitong linggo. Layunin ng programa na mabigyan ng dagdag na oportunidad pangkabuhayan ang mga solo parents beneficiaries upang makatulong sa kanilang pamilya at mapalakas ang kanilang kakayahang pinansyal. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang Municipal Government of El Nido sa Provincial Government of Palawan.

0: sa panguna ni Governor Amy Roa Alvarez, gayon din sa Livelihood Project Management Unit at Provincial Gender and Development Office para sa patuloy na suporta sa mga solo parents. Kinilala rin ng LGU El Nido ang GAD Office at iba pang katuwang na nagbigay ng suporta at logistics assistance para sa matagumpay na pagsagawa ng aktibidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy nitong susuportahan ang mga programang naglalayong magbigay ng kabuhayan, oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa mga solo parents at kanilang mga pamilya. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat katropa, Bilya. Samantala, Puerto Princesa City Water District nagpaalala na magtipid ang tubig dahil po sa epekto ng El Nino. Ito na sinasabi natin. Sorry, yung El Nino, ito na, global warming na nga eh. Hindi ibig sabihin pag may El Nino, wala nang tagtuyot na. Ito rin po, meron din po mga pag-ulan. Malalakas sa pag-ulan, katulad po niya, kanina. Katropa natin sa balita, Curly Candacio!
2: Nagpaalala ang Puerto Princesa City Water District sa publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig bilang pag-aanta sa epekto ng El Nino. Hinihikayat ang mga residente na iwasan ang pag-aaksaya ng tubig at gamitin lamang ito sa mga kinakailangang gawain. Ayon sa PPCWD, mahalaga ang pagtitipid ng tubig dahil bawat patak ay mahalaga, lalo na sa panahon ng posibleng kakulangan ng supply. Kabilang sa paalala ang paggamit ng tubig mula sa gripo ng wasto at pag-iwas sa mga gawaing maaaring magdulot ng pag-aaksaya. Nananawagan din ang PPCWD sa mga residente ng Puerto Princesa na makiisa sa kanilang kampanya sa pagtitipid ng tubig sa pamamagitan ng sama-samang pag-iingat at wastong paggamit ng supply. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka ng gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Candacio, XFM News.
1: Maraming salamat katropa, ang Girly Candacio. Ang atin pong mga balita hatid po sa inyo ng Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at ng Sis the Pain Capsule. Mabibili po ang mga dekalidad at epektibong produkto na yan ng Yes Oil Clinic Incorporated sa mga butika na malapit po sa inyo pong mga lugar dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.

Boss Yen, Governor Kagawad Mike, shout out Arsaga family sa Westcom Kunanan. Si Ariel Yayen po, Arsaga po ito. Okay, thank you. Mga katropa, 3 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Wala na po kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay at pag-subaybay sa atin pong programang Asintado. Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta sa bahaging teknikal at sa ngalan din po ni katropang Alizon Salbatos, ako naman po ang inyong lingkod, katropang Mike Escote. Mag-ingat po tayo sa atin pong ngayong mayroong medyo maulan. Ha? Mag-ingat po tayo, ha? Baka bahain tayo eh. Itaas po yung pong mga gamit, ha, mga katropa, para po hindi po masapol ng baha. Maraming salamat po. Mabuhay po sa

0: sumain niyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
1: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas.
8: I'm with high caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sundown Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Sundown Plus Gold,
9: the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
10: Hello mga katropa, good evening po. Kumusta po ang lahat? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo, ano? So, good evening po ulit at binabati ko po ang ating mga suking tagapakinig sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Ayan, nandito po ulit kami kasama ang wellness consultant ng Yes to Health Wellness Center upang magbigay po ng patnubay sa mabuting kalusugan at magbigay ng mga health tips para sa inyong karamdaman. Okay, Doc, magandang gabi.
11: Magandang gabi din sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa. Magandang gabi at nawa nasa magandang kalusugan kayo ngayon.
10: Welcome, mga katropa, sa ating programang The Secret of Health. Ayan po, at sa mga gustong magtanong or may katanungan mula sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming text line or hotline number 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero namin ay 0975-842-4832. Ayan po, maaari na po kayo magtanong or mag-text para masagot po namin agad ang inyong mga katanungan. Okay, Doc, good evening ulit. Kumusta ka? Ano po ang ating tatalakayin sa gabing ito?
11: Okay, ang ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, ito na namang uri ng problema sa baga, no? Itong tinatawag na pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, ay isang infection sa baga kung saan napupuno ng plima or nana ang air sac, kaya nahirapan maghinga. Yung air sac, Katropang Cynthia, yan yung tinatawag na ovule. Diyan nakakonvert yung oxygen to carbon dioxide. Kaya yan yung mangyari, Katropang Cynthia, no? Kung mayroon kang tinatawag na pneumonia, no?
10: Mm-hmm.
11: Iba din yung asthma, Katropang Cynthia.
10: Okay, Doc. So, yung ating topic ngayon ay pneumonia. So, ang tanong, ano naman yung pinagkaiba ng pulmonya dito sa pneumonia?
11: Okay. Karamihan talaga yung tao na nalilito sa ganong karamdaman.
10: Oo.
11: No? Iba, pulmonya, magbanggit ng pulmonya. Yung iba naman, pneumonia. Pero ate, ipapaluanag, Katropang Cynthia, yung kaibahan ng pulmonya at saka pneumonia. Itong pneumonia, Katropang Cynthia, mga katropa, ay ito yung medical term, no, sa English. At yung pulmonya naman, ayan yung Filipino term. No, yan ay pareho lang, Katropang Cynthia.
10: Yes.
11: Yung pneumonia at saka pulmonya. At ito naman yung sanhi ng nagkakaproblema sa baga na tinatawag na pneumonia, Katropang Cynthia.
10: Mm-hmm.
11: Ay yung pwedeng dulot ng bakterya, no? Pwedeng virus, pwedeng fungus na dahilan ay paghina ng immune system. Na yun yung pinakadahilan sa may mga pneumonia. Tsaka yung mga sintoma naman katropang sintia, itong ubo, no? Una-una ito talaga yung maranasan. Ubo, may plema or wala. Minsan, ano lang katropang sintia, yung matigas na ubo pero parang laway lang, sticky.
10: Walang plema.
11: Walang plema. Parang dry cough siya. Samahan ng lagnat at hirap sa paghinga at pananakit ng dibdib lalo na kapag huminga o umuubo. Panghihina, mabilis sa paghinga. Sa bata or matanda, pwedeng walang lagnat pero matamlay
10: ang
11: o
10: katawan.
11: Nalilito. Yes.
10: So, nanghihina yung kanilang katawan, mga katropa, no? So, dun nadadali yung ating lungs, no, Dok?
11: Yan yung mga sintoma katropang sintia na malaman natin kung anong klase yung problema sa ating baga. O asthma ba or pneumonia.
10: So, Dok, paano naman malaman kung may ganito ka ng karamdaman na pneumonia? Paano mo ma-distinguish na may pneumonia ka na nga pala?
11: Yung nabanggit natin katropang sintia na sa mga kabataan, maliliit na mga bata, nagkakaubo katagalan samahan ng lagnat. Isa yan sa mga sign and symptoms na mayroong pneumonia yung anak mo. Ganon din yun sa may mga edad na maranasan nila. Lalo na paggabi. Yan talaga yung panahon sa atake ng problema sa baga.
10: Nilalagnat sa gabi.
11: Nilalagnat sa gabi. Sa araw, okay lang. Ubo ng ubo lang. Pero sa gabi, ubo ng ubo, samahan pa ng lagnat. Yan yung mga sign katropang sintia na mayroong pneumonia or pulmonia.
10: Sa mga bata, yun, Dok.
11: Yes.
10: Pero nararamdaman din yan ng matatanda.
11: Yes, lalo na sa matatanda. Maramdaman yan, no? At sa pag-aral katropang sintia.
10: Yes, Dok.
11: Bakit itong ganitong problema? Mostly, gabi talaga atake. Mas nahihirapan pag sa gabi na, panahon ng gabi. Kasi sa pag-aral katropang sintia, pag gabi, yung temperatura ng katawan, bumababa yan siya. No? Kaya pag bababa yung temperatura ng katawan, ay mas mag-trigger yung sakit. No? Mas maramdaman mo yung problema mo sa baga. Mahirapan maghinga, mas lalong naninikip yung dibdib mo. Saka yung sobrang ubo na sa panahon sa gabi.
10: Yes.
11: Kasi nga sa pag-aaral din katropang sintia, sa gabi din, mag-trigger kasi yung pamamaga pag gabi.
10: Oo.
11: Bukod na pag bumaba yung temperatura ng katawan, mas lalala yung tinatawag na pamamaga sa baga. Pag mamamaga yung daanan ng hangin sa baga, ay magresulta, hirapan ka talaga maghinga. At sa pag-aaral din katropang sintia, pag gabi, bababa ang level ng mga yung tinatawag na stress hormone natin.
10: Yes.
11: Yung adrenaline. Yung function naman niya sa araw, katropang sintia, yan naman siya yung nagpaparelax ng daanan ng hangin sa baga at pinipigilan niya yung pamamaga, no, sa daanan ng hangin sa baga. Pag-gabi na, yan naman yung magdadrop sa dugo ng tao. Bababa yung level ng adrenaline at saka cortisol. Kaya yung sakit mo, mas maramdaman yung paglala panahon sa gabi. At sa gabi din, mas may hormone katropang sintia, mga katropa, na palalain niya yung pamamaga na yung baga.
10: Yes.
11: Kaya yung mga problema sa baga katropang sintia, lalo na yung asthma, ganitong problema, pneumonia, gabi talaga yan sila papahirapan.
10: Huminga.
11: Papahirapan sa paghinga, mas lalala yung pag-ubo.
10: Yes.
11: Mas sumasakit yung dibdib na sa gabi. So yan yung mga rason katropang sintia.
10: Yes. So yan yung mga symptoms o mararamdaman natin, mga katropa, kapag tayo ay meron ng pneumonia.
11: Tsaka delikado din katropong sintia kung pabayaan din natin itong tinatawag na pneumonia.
10: Oo. Bakit, Dok? Ano nga magiging complication o epekto sa ating katawan kapag meron tayong pneumonia?
11: Sa pag-aaral, yung pagpabayaan natin to, pwedeng napupuna sa fluid ang ovule. Yung ovule katropong sintia, dyan yung nakakonvert ng oxygen. Pag yan ay napupuna sa fluid, or nana, mahirapan talaga maging ngayon tao.
10: Kasi nga, puno na ng plema yung daanan ng...
11: Kaunti na lang yung hangin makapasok.
10: Air, yes.
11: Then, isa din sa... Pwede siya magresulta sa respiratory failure. Pwede ding magka-sepsis. Yung sepsis katropang sintia, yan naman yung infection sa dugo.
10: Okay.
11: Kaya hindi maganda na itong ganitong sakit pabayaan natin. No, lalo na sa mga maliliit na bata, ay the more na kailangan talaga yan sila ng atensyon, no?
10: Yes.
11: Kung mayroong iniinda na ubo, katropang sintia,
10: yes,
11: dapat ipa-check up na sa doktor.
10: Yes.
11: No? Kasi yung iba kasi, mag-ano muna ng ilang araw bago parang maramdaman, makita muna nila ba na nahirapan yung bata bago dalhin sa doktor. Mas maganda ka Katropang Cynthia, pag mayroon silang naobserbahan na inuubo yung anak nila, meron na sila mga dapat gagawin, no? Mga prevensyon.
10: Yes.
11: No? Para hindi mauwi sa ganitong kondisyon sa baga. Kasi pag mauwi sa ganito, mas lalala pa yung ano mo niya, mas malaki yung pinsala na maibigay sa katawan. Pwede kang yung binabanggit natin na pwedeng magka-infeksyon sa dugo.
10: Ayan, mga katropa. So, ano naman, Doc? Nagagamot ba ito?
11: Yes, nagagamot yan, Katropang Cynthia.
10: Okay. So, bago tayo magpatuloy, mga katropa, pakinggan muna natin ang mga testimony or patutuo mula sa ating mga client na nakagamit at nakasubok ng ating mga Santon products. Okay, mga katropa, nagbabalik po kami. Napakinggan po natin ang mga nagpatutuo ng mga nakagamit ng ating mga Santon products.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi po, sigur po ako, inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
5: Mambibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
12: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
13: Kariyo ko, Nero, taga Dubarao. Yung baywang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ito ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
11: Ayos na?
13: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap po magtayo, hirap po maghiga, hirap po magupo.
11: Normal lang pagkilos mo ngayon?
13: Oo, okay.
11: After one week na gamutan?
13: Wala na gani, one week. Nang araw lang, dati hindi ko patulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya ko, may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
11: Size to help?
13: Oo, magpagamot.
12: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
14: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
15: Vision X Plus Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
16: Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan, gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold,
1: mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Pag-health ang pag-uusapan, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Kung naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon, malaking tulong sa amin ang Premium D3.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamo at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit.
20: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Okay, ating napakinggan ang maganda epekto, no, sa ating mga pasyente na pumupunta sa clinic na nag-undergo ng treatment at gumagamit din ng ating mga produkto, ng ating mga supplement na nakaramdam talaga sila ng kagalingan. At para sa pagpatuloy sa ating topic, sino ang mas at risk sa ganitong condition sa baga, yung pneumonia? Sa pag-aaral, pag yung mga bata, lalo na pag mag-edad na ng 4 or 5 pataas, yan sila talaga yung makakaranas ng ganitong kondisyon, karamdaman. At pangalawa naman, itong sa matatanda. No, kasi sa matatanda, katropang Cynthia, mga katropa, madaling magkapitan yan sila ng mga sakit eh. Kasi yung baga nila niyan, mahina.
10: Yes.
11: Yung immune system, mahina. Kaya kung madapuan lang ng mga virus, madaling iindain nila. Kaya isa sila sa mga karanas nito, no? Kung hindi nila mapalakas yung kanilang immune system. O pag may hika din, o sakit sa baga, pwede ding magkakaroon ng ganito. Mahika pa, nagkakanumonya pa. Yan, mas mahirap katropang Cynthia.
10: Doble-doble na yung karamdaman nila, doktor. No?
11: Yes. Pangapat, itong may diabetes, mahina ang immune system niyan katropang Cynthia.
10: Oo.
11: No? Pag may diabetes, yung mga iba pang mga sakit, may mga heart problem.
10: Mm-hmm.
11: At saka lalong-lalo na yung may mga bisyo na nanagirilyo.
10: Oo.
11: Mm.
10: Kasi mahina na yung kanyang resistensya.
11: Yes, mahina.
10: Dati nang
11: no?
10: Mahina. Madagdagan pa. No?
11: Madagdagan pa.
10: Oo.
11: Kasi yung mga ganitong problema din katropang Cynthia sa pag-aaral, 80% ang dahilan na titrigger sa allergy.
10: Allergy.
11: Oo. Itong ganitong problema sa baga.
10: Oo.
11: May asthma, may pneumonia. 80% matitrigger siya katropang Cynthia sa allergy.
10: Mm.
11: Kaya may mga tao sa ganitong karamdaman, paglalapit sa atin talagang binabawalan sa mga mucus-forming food.
10: Ayun. Ano ang mucus? Ibig sabihin yan, yung mga nakakaplema na mga
11: yes,
10: pagkain.
11: Yes, nakadadag ng plema.
10: Yes,
11: no?
10: Ayun.
11: Sa baga. Limbawa, gatas, tinapay, biskit.
10: Oh, bawal pala, Dok, ang gatas.
11: Yes, bawal.
10: Anong klaseng gatas ba yan na bawal?
11: Lahat ng klaseng gatas, katropang Cynthia.
10: Ay, yung ano, paano yung mga...
11: Maliban lang sa...
10: Soya.
11: Soya milk. Okay yan, katropang Cynthia. Pero
10: yes,
11: yung mga cow's milk, katropang Cynthia, ay talagang mucus-forming yan. Dapat iwasan yan sa may mga pneumonia, may mga asma, no?
10: Mm-hmm.
11: Kasi natitrigger yung pagdami ng plema sa baga pag maipasok yan sa katawan.
10: Yes.
11: Mm. At saka sa pag-aaral din, katropang Cynthia, yung gatas na pie biscuit, mataas yung histamine yan.
10: Mm-hmm.
11: Sa pag-aaral, yung histamine, yung mga pagkain na matataas ang histamine, katropang Cynthia, yan yung lalo nagpapalapot ng plema.
10: Oh.
11: Hindi lang siya nagpapalapot, nagpapadagdag din ng plema siya sa baga. Kaya sa may mga respiratory problem, may mga asma, may mga pneumonia, katropang Cynthia,
10: yes,
11: dapat ito yung mga unang-una na i-consider nila na gusto silang gagaling, iwasan yung mga bawal.
10: Yes.
11: Tsaka yung mga itlog, katropang Cynthia, yan, nagkukos din yung allergy. Mga sugary drinks, bawal yan.
10: Bawal na mga katropa ang milk tea kasi sobrang tamis,
11: yes,
10: ang taas ng sugar.
11: Nagpapatrigger din yan ng ubo.
10: Oh. No,
11: kaya dapat iwasan yan, katropang Cynthia.
10: Yung malalamig, Dok.
11: Mas lalo na yan, katropang Cynthia. Dapat iwasan yan.
10: Mm-mm.
11: At yung gamot naman yan, katropang Cynthia, sa may mga pneumonia.
10: May natural remedies ba yan?
11: May natural remedies. Puli kang gagaling yan.
10: Maganda mga katropa. So, nagagamot po ang pneumonia.
11: Yes.
10: Meron tayong mga natural remedies. So, ano naman ito, Dok?
11: Itong mga natural remedies, katropang Cynthia, pwede natin i-recommend din yung hot compress.
10: Mm-mm.
11: I-hot compress natin pag panahon sa hapon. I-hot compress natin yung dibdib at saka likod sa loob ng 20 minutes.
10: Yes. Yung kaya lang yung init nila.
11: Yes,
10: syempre,
11: kaya
10: na
11: lang. Yung pistawil mo, ibabad mo sa mainit na tubig, pigaan.
10: Mm-hmm.
11: Yan yung ipunas, i-compress mo dun sa dibdib at saka likod sa may mga asma, may mga pneumonia. Kasi yan ay nakakatulong din yung sa mga pamamaga sa loob ng katawan.
10: Yes. O
11: yung mga hot compress. At pwede din sila mag-extract ng mga natural juices, katropang Cynthia.
10: Ayan, yung mga juicing therapy.
11: Yeah, juicing therapy.
10: Ano po yan, Dok?
11: Yung bawang, sibuyas, carrots, radish,
10: mm-hmm,
11: at saka honey, katropang Cynthia.
10: Yes.
11: Pagkatapos na ma-extract mo yun, isang baso, lagyan mo ng honey. O radish, lagyan mo ng honey yung katropang Cynthia para mas maganda yung effect. Nakatulong yan sa pagpalambot ng plema para madaling mailabas sa katawan. Kasi pag hindi yan mailabas, yan talaga yung magpapahirap ng paglabas ng plema.
10: Oo.
11: O pag hindi mapalambot yung plema.
10: Mm-hmm.
11: Kaya yan yung matulungan ng ating juicing therapy.
10: Ayun, ulitin ko mga katropa. Ano yun, Dok? Radish, carrots, bawang, sibuyas.
11: Sibuyas, yes.
10: At merong honey.
11: Mas maganda kung may luya din.
10: Yes, luya. Mm. So, magdagdag din kayo mga tropa ng luya para mas matapang yung ating panglaban.
11: Lagyan din ng kalamansi.
10: Ayun, may kalamansi.
11: May kalamansi.
10: Kompleto ng
11: yes,
10: mga katropa. At ano pa man, Dok, yung ibang natural remedies maliban dyan, meron pa ba?
11: Mga natural remedies, yung pwede sila mag-juice din ng turmeric.
10: Turmeric ay
11: yes,
10: luyang dilaw, mga
11: dilaw,
10: katropa. Yes.
11: Dalawang kutsara or apat na kutsara sa umaga din. Paggabi din, inom. Kasi
10: yes,
11: yan ay maganda maganda din sa mga pamamaga.
10: Ayan. Pero paano naman, Dok, kapag sila ay tinamad, yung ating mga katropa, tinamad na maggadgad o magblend ng mga ijujuice? Ano yung pwede nilang gawin? May mga alternative ba dyan na gawin? Or yung mga automatic na lang nating iinumin, yung mga nakakapsula?
11: Meron tayong mai-recommend, Katropa Cynthia. Yung produkto ng Yes to Health.
10: Ayun.
11: Unang-una, yung vitamin C, ay yan talaga yung pinakaunang dapat pinaka-supply sa katawan. Lalo lang sa may mga mahina yung baga na mayroon ng iniindang pneumonia, asthma, yung vitamin C ay napakahalaga para maibalik sa sigla yung baga. At yan din yung vitamin C, Katropang Cynthia, yung vitamin Santon Betsinatin. Ang nakaganda niyan, alkaline vitamin C.
10: Yes.
11: Ibig sabihin, pag iinom ka niyan, 100% nagagamit ng katawan.
10: Mm-hmm.
11: At yan din yung dapat isupply sa katawan, yung vitamin C, kasi araw-araw yan ay nade-drain sa iyong katawan. Hindi yan naipon, Katropang Cynthia.
10: Mm-hmm.
11: Kaya kailangan araw-araw mo talaga yan isupply.
10: Mm-hmm.
11: No? Kasi yung vitamin C ay kailangan yung lahat ng part na ating katawan, lalo na sa pagpapalakas ng immune system, yung vitamin C kailangan talaga yan.
10: Ayan. Mga ilang capsule naman, Dok, sa isang araw yung kailangan natin mainom na vitamin C?
11: Sa recommended ng mga eksperto, Katropang Cynthia, kailangan 2,000 milligram a day.
10: Oo, ang dami, Dok, ano?
11: Pero sa atin, pwede lang 1,500 milligram a day.
10: Yes. No?
11: Kasi yung vitamin C natin, 500 milligram per capsule ang ano natin yan, yung milligram ng bawat capsule natin sa Santon Bet C. Meron din tayong Santon Gold, Santon Plus. Yan ay maganda din, Katropang Cynthia, sa mga pamamaga, no? Lalo na sa mga may kondisyon, may mga hindi magandang problema sa baga, ay problema talaga na yan, Katropang Cynthia, pamamaga eh. Kaya mahirapan maghinga, masakit yung dibdib sa laging mag-ubo. Yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia, maganda yan, no? Sa may mga problema sa baga, kasi yung tinatarget talaga niyan, yung mga pamamaga, dapat ma-prevent niya.
10: Yes.
11: Mahusay talaga yung Katropa Cynthia, no, sa mga pamamaga. Lalo na sa may mga iniindang mga bukol sa katawan, yung Santon Gold, maganda at mahusay, mabisa sa mga ganong problema. At pangatlo naman, itong ating premium D3, Katropang Cynthia.
10: Yes.
11: Meron itong vitamin D, no, na nakakatibay sa buto at nakakapagpalakas din ng ating immune system. Yung vitamin D, kailangan yan. Malawak yung function niya sa ating katawan, Katropa Cynthia.
10: Oo.
11: Meron din siyang BCO. Sa pag-aaral, yung BCO, Katropang Cynthia, i-convert sa katawan natin yan into monolaurin. Yan ay mabisa, pamuksa sa mga virus, bacteria, at sa mga parasite, mga fungus. Yan, maganda yung pangpatay, Katropang Cynthia, yung ating premium D3.
10: Premium.
11: At siyempre, hindi din natin papahuli yung ating coffee.
10: Yes, may mga iba't ibang klaseng coffee po tayo, mga katropa. Meron tayong Santon Coffee Mix, may Santon Gold Coffee Mix, at meron din tayong premium D3.
11: Yes.
10: Coffee mix.
11: Yung healthy coffee natin, Katropang Cynthia, hindi ka lang masatisfy sa lasa niya.
10: Hindi lang basta kape.
11: Hindi lang basta kape.
10: Yes.
11: No? Meron din siyang cleansing effect, Katropang Cynthia.
10: Yes,
11: no?
10: Dok.
11: Sa ating system, no? Lalong lang na sa ating tiyan, no? Kung tayo ay hindi araw-araw makadumi, pag iinom tayo ng coffee, yan, nakakatulong, Katropang Cynthia, sa pagtulak ng dumi na hindi natin mailabas. No? Kasi mayroon siyang mga fiber na yan yung magpapalabas ng mga dumi na naimbak sa ating bituka, yung mga toxin din sa ating katawan, natulungan din yun na mailabas. At yan ay maganda sa, okay yan sa may mga matasang sugar, Katropang Cynthia.
10: Oo, kasi ang ating sweetener po nito, mga katropa, ay stevia.
11: Stevia.
10: Oo.
11: Yan yung natural sweetener.
10: Yes.
11: Na hindi siya refined sugar.
10: Oo.
11: Kaya hindi siya nakaka-apekto sa pagtaas ng sugar, no? Safe siya sa may mga diabetes. Kasi nga, natural yung sweetener niya. At habang kumakape ka, Katropang Cynthia, gumaganda ka din.
10: Ay, bakit, Dok?
11: Kasi yung Santon Gold natin, mayroon ng collagen at glutathione.
10: Ay, yun, napakaganda pala niyan, Dok, no? Nagkakape ka na, gumaganda ka pa.
11: Yes, kumikinis yung balat mo katagalan.
10: Yes.
11: Meron din tayong premium D3 coffee, Katropang Cynthia.
10: Yes, Dok.
11: Na nakakatibay ng buto habang nagkakape ka. Kasi mayroon siyang vitamin D.
10: Mm-mm.
11: Masarap din siya, Katropang Cynthia.
10: Mm-mm.
11: Pag matry nila yung premium D3 natin.
10: Yes, sana matry ng ating mga katropa dyan na mga nakikinig. Subukan nyo na.
11: Mayroon din tayong Santon Plus Coffee Mix, Katropang Cynthia.
10: Yes, masarap na, din ito, Dok.
11: Yes, gawa din yan sa mga natural na sangkap, no? Gaya ng soybeans. Alam mo, Katropang Cynthia, yung soybeans, kung pag-aaralan yung mga benepisyo,
10: Yes.
11: Mas mataas yung protein niya kaysa karne.
10: Yes. Yan yung ano katropa natin, no? Plant-based protein.
11: Plant-based protein.
10: Yes. Sa mga nagda-diet dyan or gustong maging healthy, so palitan nyo ng inyong mga protein ng soya bean.
11: Yung Santon Coffee
10: Santon
11: Mix.
10: Santon Coffee Mix.
11: Yes. At maganda din yung katropa Cynthia sa may mga hormonal imbalance, no? Yung ating Santon plus Coffee Mix.
10: Yes.
11: No? Kasi yan ay nakakatulong din sa may mga hindi balance yung hormone. Nakakatulong siya na i-balance yung hormone sa katawan. At meron din tayong business katropang Cynthia.
10: Yes.
11: Na malaking tulong sa may mga problema sa mata. Yung nakakaranas lagi ng panlalabo, yung na-expose yung mata nila lagi sa mga radiation, ang mata talaga yung maapektuhan yan.
10: Yung kompleto ito, Doc, yung ating Visionex.
11: Yes. Yung Visionex natin may sisantin, lutein, bellberry, at saka
10: beta-carotene.
11: Beta-carotene.
10: Yes.
11: Kung bibilin mo yan isa-isa, katropang Cynthia.
10: Mahal ito.
11: Mahal na.
10: Isa-isa nila. Ito sa isang soft gel natin,
11: yes.
10: Visionex, ay kompleto ng mga katropa na mga
11: na
10: vitamina para sa mata.
11: Kompleto Ricardo's na.
10: Yes. Ayan yung kinaganda ng ating Visionex,
11: yes.
10: Plus.
11: At meron din tayong Santon Plus
10: Herbal Tea.
11: Herbal Tea.
10: Yes.
11: Yan ay maganda din, no, sa may mga mahinang pantunaw. Yan ay maganda na inumin, no, may mga hyperacidity, may mga mataasang sugar, kasi itong tsaan natin, katropa Cynthia, may cinnamon na ito. May,
10: yes,
11: turmeric, may cinnamon.
10: Nakakaganda yung, Doc, ng tulog.
11: Ay, nakakaganda, katropang Cynthia, no?
10: Yes.
11: Kasi yung mga content niya, talagang maraming benepisyo maibigay sa katawan.
10: At syempre, mga katropa, kung kayo ay may mga karamdaman o may mga dinadamdam dyan, huwag nyo nang hintayin na lumala, ano, gaya na sabi ni Doc, magpakonsulta na kayo sa inyong mga doktor. Ayan.
11: O,
10: at syempre, oh yes, at magpatingin na inyong katawan kung iyan ba ay normal pa ba or hindi na,
11: yes,
10: ano, para maiwasan ang paglala ng inyong mga karamdaman. At syempre, kami po ay merong mga free consultation po, ano, sa ating Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan po yan sa DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Diyan lamang po sa taas ng Nokinox, second floor ng DZRM Building, matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center. Ayan po. At meron po kami dyan na ibinibigay ng mga free services gaya ng free terahertz therapy. At syempre, yung consultation natin ay free, mga katropa. So binibigay namin ito sa lahat nating mga nakikinig at lahat ng mga customer and clients. Welcome po kayo sa ating Yes to Health Wellness Center para mabigyan po kayo ng mga advices at mga iba pang ikakabuti ng inyong mga kalusugan. Diba, Doc? Meron tayong free consultation. Anong araw ka, Doc, nandito sa Puerto?
11: Dapat yan yung isa sa malaman din na, katropa Cynthia, no? Yung schedule natin dito sa Puerto.
10: Yes.
11: Araw po ng Huwebes, Biyernes, at saka Linggo. Ay, mas maganda. Yan yung time na kayo magpunta para ma-avail nyo po yung pre-check-up natin at saka yung mga libreng payo natin, no? Maigay din sila sa mga tamang pagkain, no? Habang sila ay nagiinom ng mga supplement, no? Para talagang sila ay gagaling.
10: Yes, mga katropa. Ayan po, ano? Huwag na kayong mag-atubili na bisitahin kami sa taas lamang yan ng Nokinox, second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. hanggang 5 p.m. Ayan po. Ang close lamang po kami every Saturday, mga katropa. At syempre, sa mga magtatanong or may mga concern, maaari po ulit kayo mag-text or tumawag sa aming numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang aming text line, 0975-842-4832. Ayan po, mga katropa, maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli dito sa ating programang The Secret of Health sa istasyong 104.7 Palawan. Okay, hanggang dito lamang, mga katropa. Ako ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
11: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. J. Maribet, at magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon at pagkalooban ng kagalingan ng inyong mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
22: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
23: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
24: Ito ang XFM Palawan.
25: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
24: XFM Network Philippines.
25: Una sa balita, angat sa musika,
24: angat sa komentaryo,
25: angat sa serbisyo publiko.
24: This is XFM.
25: Ang katropa mo.
24: Exciting!
26: Exciting!

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sister Pain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpipili sa mga butika.
8: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3.
10: Makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
10: at moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM.
2: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alis ang manhit.
4: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
4: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
10: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin cyst. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Canton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Canton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakapkaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
8: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
9: Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Santol Plus Herbal Oil.
11: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
10: Santol Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
12: Santol Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa Pharmamed.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sa

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM.
1: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
8: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
14: XFM.
0: XFM.

0: XFM. XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Rodeline Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
1: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. The Secret of Health, Santon Plus Gold.
1: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw yan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa at sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
15: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C.

0: ang alkaline na vitamin C.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santhon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Southon Gold, Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
5: Southon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Si halos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium-chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high-density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong
2: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pabili sa mga butika.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Tabang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sistapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapane lang ang mabisa.
17: Sistapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sistapane!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas napasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dairy Foods Limited for Men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
3: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santon Coffee Mix, may santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
9: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning. Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May

0: Fighting Time, mga katropa! O'y ganap na pong apat na minuto makalipas ang alas 4 ng umaga!
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas! Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting!

0: magandang magandang magandang magandang morning na Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Sa pong napakalamig, madulas, mamasa-masang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga katropa. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ay nako, kaila pong barangay yung binaha kahapon ha, pero natugunan naman po agad ha. Kamusta na po kaya yung ating po mga kababayan, mga katropa na binaha yung kanila pong mga tahanan kahapon? Sana naman po ay okay, alright na po kayo ha. Sandaling ulan lang, ano yung pagbuhos ng ulan, biglaan. Bahagi ng Santa Monica, may McKinley, halos alam mo mga motorista yung stranded ha, matapos nga pong yun ha, kumanda rin mga motor, special mga motor kahapon, mga kabayan, mga katropa. Matapos nga po ang pagbuhos ng ulan, sana okay, alright na po kayo lahat ha. Ko mga kabayan, mga katropa, midweek na tayo, nasa midweek, kalagitnaan na po ng linggo, araw po ng Miyerkules, ikalabing anima sa buwan ng Setyembre taong 2026. Welcome na po sa ating pong pang-Miyerkules na edisyon ng programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre sa ngalan po ng ating pong kasama, ang ating pong partner sa bahaging teknikal, Engineer Rene Boy Federico. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ay thanks God for another day. Mga kabayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Miyerkules, katropang Alison Salvatus po, narito na. Mambubulakaw na po. Ang gigising na sa inyo, mga kabayan, mga katropa, upang maghatid po ng mga pangunahing mga balita. Pa rin yan sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At syempre mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang ito, handog po sa inyo yan ng pampainit ng ating sikmura kada umaga. Ay, ito, kape, kape, kape! Healthy coffee mga kabayan, mga katropa, di kalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated. Walang iba mga kabayan, mga katropa, premium D3 coffee mix. Ang kape na meron pong vitamin D3. Ang kape na nababagay doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na ayaw magka-diabetes. Opo, mga kabayan, mga katropa, at ang kapeng ito, nararapat, lalong-lalo na, ay, sa mga nagkakaedad, katulad ko, ha? Bakit kanyo? Ay, mga kabayan, mga katropa, vitamin D3 tumutulong po para patibayin ang ating po mga buto sa katawan, ha? Vitamin D3, kailangan ng ating pong mga buto, ha? At para doon naman sa mga ayaw magka-diabetes, dahil nga po ang nagpapatamis sa kaping ito ay stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya yung mga ano dyan, yung mga nagmamonitor ng kanila pong sugar at nagkikraving na sa pagkakape, ay natakot na magkaroon ng fluctuation sa kanila pong blood sugar level sa katawan. O ito na, hindi mo na kailangan pong mag-craving sa kape, ha? Premium D3 coffee mix ang para sa iyo, katropa. Ang ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ay meron po rin yung pong mangosteen powder, ha? At yan po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganyan po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya nakapainat muna tayo ng sikmura, mga kabayan, mga katropa, ha? Mag-premium D3 coffee mix na po tayo. Available at mabibili na po yan, mga sir, mga mama, sa lahat ng mga butik at parmasya sa buong lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At katulad nitong umaga na ito, oy, pagkalamig-lamig, ha? May naka-jacket na ako, nanunuot pa rin. Painit muna ng sikmura, mga sir, mga ma'am, ha? Lalo na sa ating pong mga kabayan, mga... Oy! Oo, mga magulang dyan na gising na sa mga oras na ito. Naghahanda na, naghahanda na. Balik ka eskwela na yung ating po mga estudyante, ha? Opo, balik na po, balik na. Tapos ang isang linggong wellness break ng ating po mga estudyante, eh balik na po sila ngayon sa kani-kanila po mga eskwelahan. Kaya malaman sa mga oras na ito, marami na rin tayong mga magulang dyan, mga guardian dyan, ang gising na, ha? At maghahanda na para sa kanilang mga estudyante.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, 10 minuto na, oh. 10 minuto na. Makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Oy, good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera, ha? Oh, good morning, Dema Malona, Dagaraga, Santino, katropang ML Fred. Mapaspailo sa mga taga-bayan ng Nara, ha? Papakinggan tayo sa ating pong relay station dyan, ha? Midweek morning, katrobang alit, Kapitan Kyoto, ha? Ayan, every gising is a blessing. Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning din. At kay Tayalon, kay Naijo, maya dating pranaw. Dyan sa Bangkaw-Bangkaw, ha? Okay, nako mga kabayan, mga katropa. Sa ating pong thought of the day, perhaps the greatest blessing is not a life filled only with happiness, but a heart so anchored in God that it can remain grateful in joy, patient in sorrow, and hopeful in uncertainty. Oh, yun naman talaga, ha? Hindi naman porke nakakatanggap tayo ng mga blessings sa buhay, araw-araw. Eh, yun ay po yung the greatest na regalo sa atin. Ang napaka-importante, mga kabayan, mga katropa, tayo po ay merong matibay na pakikipag-ugnayan sa ating pong puong lumikha, ha? Yan ako, mga kabayan, mga katropa, sa umaga pa lang pagagising, oo, pasalamat na kagad sa ating pong puong may kapal, ha? Sa mga ganyang mga panandali ang pag-usal ng mga panalangin sa umaga. Napaka-importante na yan. Sige, nako, 12 minuto sa po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy, nako, may kumakalat. May kumakalat na naman. Oo, ano ba ito? Mga convo sa mga mga estudyante ng isang paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Kumakalat at nako, na-screenshot ng ilang pong mga nakabasa. Ito may kognaya naman to, mga kabayan, mga katropa, sa mga pagbabanta na naman. Ang pagbabanta na naman, di umano. Mag-asik ng kaguluhan. Ayon lang uli magpasok agad. Ako, mga kabayan, mga katropa, ha, ay pati po yung aming pong mga kasamahan din na naitagan sa mga kumakalat na screenshot na ito na convo ng mga estudyante sa isang paaralan nga dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Ito po ay naiugnay na po sa ating pong mga otoridad. May mga hakbang na pong gagawin dyan, mga kabayan, mga katropa. Kung ito ay biro-biro lang ng mga estudyante, nako, mga ka-sir, mga ma'am, mga anak ninyo, paki-check nyo muna, ha? Yung kanika-kanila mga cellphone. Baka sila-sila ito yung nagpapakalat ng convo na ito, ha? Ay, marami ito, eh, it's me, set their own nickname. Alam mo ba, dami tanong, sino ka ba? Palawan National High. Uy! Huwag ka magsabi. Ano raw to? Huwag ka magsabi kung kanino lang idamay kita dito kung magsabi ka. Sabihin mo lang yung mga gangsta dyan sa PNS na maghanda na sila sa pasuka. Ba't may dala ba sila? Dalawa raw, dala. Armas. Ang dalawa sa kanila ang mayroong ako naman, no. May dala raw Arel. Basta yung mga gangsta lang, mga pangsabihan mo, ha. Tapos sumasagot yung convo nito, loko ka, sino ka man, loko ka. May mga binabagita mahalan. Gangsta daw. O mga gangsta dyan. Kapalawan National High School. Yung pong subject nitong, ano ba ito, pagbabanta. Mga magulang po yung nangangamba ngayon. Oo, doon mga, may mga estudyante sa Palawan National High School. Ha? Tapos nga kumalat. Tuka po nito. Ha? Mga kabayan, mga tropa. Pero yung ating po mga katrodad, alam na po ito. Nakarating na rin daw po sa kanila. Itong impormasyon na ito. Ha? Mga sir, mga ma'am. Wag naman sana kung biro lang, biro lang. Wag sana tututuhanin. Buray, ano na yan. Subject na po yan ng investigation ng ating po mga otoridad. Ha? Doon sa mga magulang, may mga estudyante doon sa nababanggit na paaralan dyan sa konbo na yan. Mga sir, mga ma'am. Pagsabihan nyo lang po yung mga anak nyo. Ha? Ingat. Mainam kung maihahatid nyo. Ha? Alerto na rin po yung paaralan na yan. At yung ating mga otoridad. Ha? Lalo ngayon, balik eskwela na yung ating po mga estudyante. Ha? Talaga, oy, mga, ano ba ito? Baka nakikisakay lang ba? O ano ba talagang pakay na mga ito? Ha? Nagtatanong, kamusta na po yung mga nauna pong mga pagbabanta? Nabanggit niya po yung Palawan State University. Sabi naman ng ating pong palsu. Yung investigasyon ni kanila pong sinasa pakamay na ng ating mga otoridad, di ba? Pero yung pong mga pag-iipit, mga pagbabago sa palsu, sa ilang mga paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, andun pa rin. Pangunahing konsiderasyon pa rin ng ating pong mga namumuno sa ating pong mga paaralan, sa ating pong mga lokal opisyal. Ang kaligtasan pa rin ng mga estudyante, ha? Mga sir, mga ma'am. Yung mga ganito, mga conversation, mga banta, tinitake po yan ang serious ng ating pong mga otoridad. Kaya kung mga yun nagpapakalat ito para sa inyo, biro lang. Ay, nako, mga sir, mga ma'am. Hindi po kayo makakatakas sa inyo po, sa pananagutan, ha? Huwag sa mga panahong ito, mga kabayang makatropa. Tabi tayo, mga sir, ha? Mamaya dito sa usapin na ito. Ay, samantala, 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng morning. Oo, sabi nga, update din tayo doon sa bahay naman ng Coron, MB June Aster. Meron pong development dyan. Yung isa pong crew na nakaligtas. Mga kabayan, mga tropa, kumanaw na. Ito ay nasa critical na condition ng ito ay ma-rescue, ha? Kumanaw na rin po mga kabayan, mga tropa sa Culion District Hospital kahapon. Dahil doon sa mga sugat na kanyang tinamo sa insidente, mga sir, mga ma'am. Ngayon, status update po on fatalities ay 77 na. Mga kabayan, mga tropa, 77 yung pong identified and claimed by the family, 5. Retrieved from MV June Aster, 71. Declared dead by CSGH crew. 1. Naman talaga, oh. 71, 75 plus 1. 71 plus 5, 76 plus 1, 77 na po. Ha? At yung pong sa survivor, nalaglagan din. From 43 to 44. Matapos na po nung magparamdam na, nakipag-ugnay na rin daw po sa Philippine Coast Guard, itong mga kapitan ng naturang barko. Mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya pa mga 43 survivor, naging 44 na. Natanggal na yung untrace. Diba, mga nakalipas ang sabi ng sa mga EOC, mga ulat na lumalabas, may untrace at yun daw si Kapitan. Kahapon po, nagparamdam na at nakipag-ugnayan na rin po sa mga investigating authority, mga kabayan, mga katropa. Yun pa lang yung impormasyon nilalabas ng ating pong Philippine Coast Guard as of kahapon po yan. Antabayan na natin sa mga susunod para malaman natin ano ba yung kanilang ano yung magiging investigasyon dito sa kapitan, ha? Mga kabayan, mga katropa. 20 minutos na makalipas ang alas 4 ng morning, mga kabayan, mga katropa, ha? O, narito muna ang ilan pang mga ulo ng mga balita. Headlines. Ngayon pong araw po ng Miyerkules, dito sa ating pamalatuntun ng Exciting Pilipinas. Sa balitang national muna, mga kabayan, mga katropa, kakulangan umano sa deklarasyon ng puhunan sa negosyo ni Vice President Sara Duterte ang inungkat sa trial kahapon. Samantala, Senado, inaprubahan naman sa ikalawang pagbasa ang panukalang Comprehensive School Safety Act. Ating pamalitang international, Russia nagpakawala daw po ng emergency flares sa helicopter ng Denmark sa Baltic Sea. At naman po mga balitang local, LGU Brooks Point at DepEd Palawan nagkaisa daw po para sa legalidad ng dalawang paaralan sa liblib na barangay sa bayan ng Brooks Point. Mga otoridad naman sa bayan ng Quezon Palawan nagsagawa ng dialogo kaugnay sa illegal na droga. Dalawang milyong pisong dagdag pondo ipinagkalob naman sa 10 barangay sa bayan ng San Vicente. Mga toda, tutol naman sa plano ng ilang city councilor na gawing pilot area para sa motor taxi operation ang lungsod. At screenshot conversation nga ng mga estudyante na may mga na may pagbabanta, makalat na po sa social media. Siyam na puti isang solo parent sa bayan ng El Nido abay tumanggap ng 20,000 pesos livelihood assistance. Libreng health screening inilunsad naman para sa lahat ng mga kawani ng LGU Rizal. At ilang kabataang babae daw po sa Quezon Palawan abay nagkasabunutan. Paleko, nagbabala sa planong power interruption sa bayan naman ng El Nido. City government agad dumugon sa pagbaha na nangyari po sa ilang kabahayan sa Santa Monica at Siksikan. Police Station 1, maglalagay daw po ng pulis sa loob at labas ng PNS kaugnay sa kumakalat na shooting threat. At mga kabataang Palawenyo, dapat maturo adubo ng lumangoy at maisama sa kanilang mga subject. Mga kabayan, mga katropa, yung pong mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Andog naman po sa inyo ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po, mga kabayan, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, gawa pa rin po sa mga natural na sanggap, gaya po ng mangosteen powder, soya powder, itong ating moringa powder, with glutathione and collagen. Glutathione and collagen, yaman po sa mga antioxidant properties at anti-aging properties. Ikaw katropa, nag-i-enjoy ka na sa pagkakape dito sa ating Santon Gold Coffee Mix. May chance pa na muling manumbalik yan pong pagkakaroon mo ng younger looking skin. Sa tulong po yan ng glutathione and collagen na inihalo sa kaping iyan. Yan ako katropa, bay hindi lang po pagkakape ang inyo pong ma-experience kapag araw-araw ay nakapag Santon Gold at Coffee Mix ka. Subukan mo no, sir. Oo, ma'am. Ang sarap at bisa nitong Santon Gold Coffee Mix. Dumaan din po tayo sa pagsusurihan ng FDA, mga sir, mga ma'am. Kaya makasisiguro po kayo, safe at effective itong ating Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin po ninyan, mga sir, mga ma'am, opo, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Exciting Pilipinas! 25 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, 100 days more to go before Christmas. Advance, advance, ha? At 14 days uli bago na naman ang payday. Ubus na kasi yung seldo, di ba? Katrobang Renoboy. Dumaan lang sa palad natin. 14 days more to go. Bilang lang kayo for another payday, ha? Pero yung ating pong countdown sa Christmas ay 100 days more to go before Christmas. Mga kabayan, mga tropa, oy, saglit lang ha, magka-coffee break lang muna kami ni Engineer Rene Boy sa pagbabalik. So ngayon na natin yung mga detalye ng ating pong mga balita dito lang sa ating pong palatuntunan.
1: XFM.
2: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Bibili sa mga butika.
19: Santone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
19: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
19: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: XFM.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: Ding.
1: Oras natin mga kabayan, mga tropa, ganap na po ang 31 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan, handog din po sa inyo ito, ha? O, nang pampainit pa rin po ng ating sikmura, kape pa rin. Ito naman sa kaping ito mga kabayan, mga tropa, ito ay yung nababagay sa ating po mga kabayan, mga tropa, na mayroon pong hyperacidity. Ano po yung madaling mangasim o sumakit ang sikmura at nagkakaroon ng palpitation. Dahil po yan sa acid reflux. Kapag ganyan ang inyong pong sitwasyon, mga sir, mga ma'am, mag-switch na kayo sa healthy coffee. Narito po ang Santon Plus Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Santon Plus Coffee Mix ang kape. Pagay po sa mga katropa natin, ganyan po ang sitwasyon. Ha? Mayroong hyperacidity. Dahil ang kape ito, mga kabayan, mga katropa, ay non-caffeinated. Oo, mga sir, mga ma'am, at mild coffee lang po ito. Gawa po ito sa mga purong sangkap gaya po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, na talagang hindi ho talaga buo ang araw ang kapag hindi nakapagkape. Kailangan magkape. Pero ang problema ay hyperacidity. Huwag ka na po mag-alala, ha? Narito yung kapeng bagay sa iyo. Santon Plus Coffee Mix, katropa, mabibili mo na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Ay muna natin tong update ka mula po sa Emergency Operation Center. Diyan sa bahay ng Coron, may kaugnayan pa rin po sa nagpapatuloy na investigasyon ng ating mga otoridad sa trahedyang nangyari pa rin sa MV June Aster. Yung pong impormasyon o balita ng yung pong kapitan ng naturang pong barko ay nakipag-ugnayan na raw sa ating mga otoridad. Kaugnay dyan mga kabayan, mga katropa, pakinggan nyo muna natin ito pong panayam sa EOC, spokesperson Ma'am Kimberly Ablanya dyan sa bayan ng Corona.
3: Magandang tanghali po sa lahat po ng ating manunood at tagapakinig. Sa kasalukuyan po, as of our 9 a.m. interagency briefing, ay nakakuha po tayo ng information na buhay po ang ating kapitan at siya po ay unang nakipag-ugnayan sa kanila pong opisina sa Atienza at ang kanila naman pong management ay nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad. At na-confirm din po ng ating mga authorities na na-verify na po nila na buhay nga po si kapitan.
4: So, hindi pa po ba personal na nagpakita po sa inyo si Kapitan?
3: Wala pong personal appearance pa po sa kahit na sino sa amin dito sa munisipyo ang Kapitan as of this time.
4: So, bali sa agency pa lamang po nila?
3: Yes po.
4: So, ano po ito po ang hakbang po na ito, na alam na po natin na may appearance po si Kapitan? Ano pong hakbang po dito na gagawin po ni LGU?
3: Ang LGU po ay wala pong mandate para imbestigahan ng ating kapitan. Ito po ay ipinagpapasa kumay po ng ating mga authorities, investigating office authorities para imbestigahan po at makulang po ng salaysay si kapitan.
5: Ma'am, sa tingin niyo po, nasa koron lamang po si kapitan?
3: Yun po ay hindi pa rin po namin masasabi sapagkat wala pa rin pong didisclose na any information ng ating mga investigating office. Authority, since ngayon din lang po ito na-confirm. So siguro, as we move along at mag-continue po ang process of investigation, ay may si-share din po yet sila sa ating information.
5: Kamusta naman po yung tulong na ipinapaabot po ng Atienza Shipping Line sa pamilya po ng mga biktima?
3: Sa ngayon naman po, sir, ay wala naman po kaming natatanggap na mga reklamo mula sa pamilya. So, masasabi po namin na naibibigay naman po ng Atienza Shipping Line sa lahat ng mga tulong na kinakailangan po ng mga pamilyang narito ngayon sa Coron, Palawan.
5: Confirm ko lang ma'am kasi po may lumabasing po kanina na 44 na po yung survivor.
3: Yes po, that is correct po kasi kung makikita po ninyo sa mga bulletins po na ipinalalabas ng aming page sa MDRRM o Coron, at nilalagay po natin doon ang rescued passengers po ay 43 and then may nakikita po kayo na untraced which is yung crew. Ngayon po ay yun po ay tumutukoy kay Kapitan. Ngayon po ay na-confirm na po na siya ay buhay, kaya inilipat na po natin siya at inad na po doon sa rescue, kaya po siya 44 na po ngayon.
4: So, yun ma'am, may personal po ba tayo na pagkakakilala doon po kay Kapitan na base rin po sa inyo ma'am?
3: Sa ngayon po sir, ma'am and sir, ang inyong lingkod po ay wala pong any idea or personal pagkakakilala. Ngayon din po ang lahat ng mga agencies na kabilang po sa AOC ay wala pong personal na pagkakakilala or inilalabas man po ang management kay Kapitan.
4: So kayo ma'am, kapag nag-appear po sa inyo si Kapitan, meron din po ba kayong kailangang hakbang na gagawin kay Kapitan sa kung sa inyo po makipag-unayan sa LGU po?
3: Sa ngayon po ma'am ay wala pong need na si Kapitan po ay mag-appear sa LGU ko ron sapagkat ang investigator on case ay hindi po ang LGU.
4: Lastly ma'am, mensahe niyo po sa ating pong mga kababayan at lalo tigit ma'am na doon nabanggit po namin ang kasama ko po kanina na wala po kayong natanggap na reklamo pero meron pong mga naglalabas na hinaing po ngayon na di umano naglabas ng nag-leave the group itong atyensa sa shipping line sa kanilang GC na ginawa kasama yung mga biktima.
3: Wala po kaming confirmation patungkol po sa balita na yan sapagkat ang nag-aasikaso po ng ating pong mga inquiries and needs po ng ating mga passengers na dumadaan po dito sa aming help desk ay ang aming mga social workers. So, hindi po namin masasabi kung totoo po ba yan o hindi.
4: Lastly, maminsahin niyo po sa ating pong mga kababayan.
3: Patuloy pa rin po ang mensahe po ng pamahalang bayan ng Coron sa ating pong mga kababayan na maging maingat po tayo sa pagbibigay ng mga komento, haka-haka at judgment sa ongoing case na ito sapagkat maaari pong makasakit o makabigay po ng pagkalito sa mga apektado ang anumang hindi verified na information.
1: Mga kabayan, mga tropa, ang bahagi po ng naging panayam kay Ma'am Kimberly Ablanya, ang spokesperson po ng Emergency Operations Center sa Bayan ng Coron. Kinukumpirma nila na buhay si Kapitan, ang Kapitan ng MV June Aster. Pero yung identification, wala pa silang knowledge, mga kabayan, mga tropa. Umaga po yan, ha? Binabanggit niya pong survivor na naging 44 noong hapon. Bumalik po sa 43 matapos nga pong masawi ang isang crew na nasa critical na kondisyon, mga kabayan, mga tropa, na na-hospital sa Culion General Hospital, mga kabayan, mga katropa.
2: Excited Pilipinas! Excited Pilipinas!
1: Oras natin, mga katropa, garap na po ang 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, kaugnay pa rin po sa naturang insidente yung ating pong sangguniang pananawigan sa kanila pong regular na sesyon kahapon. Mga kabayan, mga tropa, lahat po ng mga board members ay nagpaabot. Nakailang pong pakikiramay at umaasa nga po mabibigyan ng hustisya yung pong pamilya ng mga nasawing pong pasahero ng MV June Aster. Sa isang privilege speech, particular nitong si board member Winston Arsaga, umpuso niya pong binanggit kahapon ang kanya pong pakikiramay at panawagan na nga po sa trahedyang kinasakutan ng natura pong sasakyang pandagat. Bumpusin niyang ipinahati ng kanyang pong pakikiramay sa mga pamilya, kamag-anak na mga nasawi at sa likod ng bawat buhay na nawala, isang pamilya, mga pangarap at mga mahal sa buhay daw po ang naiwan. Kasabay po ng naturang pakikiramay, nanawagan itong si board member Winston Arsaga para sa isang mabilis, masusi, malaya at transparent na investigasyon upang agad din mo nang matukoy ang tunay na saninang naturang incident at malaman kung mayroong pagkukulang o ang sino ang may pananagutan. Hindi dapat masayang daw po ang buhay ng ating pong mga kababayan. Huwag daw din nating hayaang mawila lamang sa pakikiramay ang trahedyang ito. Gagawin daw po nila, hindi lang po ang panawagan para sa katotohanan, kundi ang makamit ang hustisya at mapanagot ang mga kinakailangang managot. At magkaroon din daw po ng konkretong pagbabago upang matiyak na mas magiging ligtas ang ating pong mga mananakay sa mga sasakyang pandagat na bumibiyahe dito sa lalawigan ng Palawan. At nawa din po na ibigyan ng kapayapaan yung mga kaluluwang pumanaw at lakas naman at katapangan doon sa kanilang mga pamilyang naiwan. Hustisya sa bawat buhay daw na nawala. Ang trahedyang daw po ito ay hindi lamang pagkikiramay ang kailangan, kundi katotohanan, pananagutan at katarungan.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala, mga kababayan, mga katropa, yung binabanggit nung ilang mga kasama nating mamamahayan tungkol sa reklamo laban doon sa shipping company. Dami rin po mga resikitos yung inihingi. Hindi po malinaw, mga kabayan, mga katropa. Hanggang muna natin ng isa sa mga kaanak ng pasahero ng MV John Aster sa kanila pong hinaing laban sa kumpanya.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Dito sa pulis ngayon, kasi ang kaninang mga bandang 9, naglabas po sila ng form for claim ng insurance sa mga victims ng tragedy. So, yun nga, ang nakalagay kasi doon, kailangan namin kumuha ng incident report galing sa pulis. And then, kailangan din namin pumunta ng Philippine Coast Guard para hingin yung ano, kasi yun yung naka-indicate sa claim ng insurance. Yun naman ay hindi naman namin nagustuhan kasi kulang yung details na nakalagay sa form. Hindi siya detalyado kung magkano yung makukuha ng victims. Hindi kasi pwedeng verbal lang sabihin nila sa amin, dapat black and white. Tsaka kulang po yung details talaga. Hindi doon naka-indicate kung magkano yung makukuha ng pamilya kasi nag-i-expect din kami kasi siyempre yung mga pamilya na naiwan is may mga nag-aaral pa. So dapat naka-indicate jamin kanina kaya nagkaroon ng commotion sa taas kasi nga hindi detalyado yung sinabi niya. Kung saan para saan yung pinapirmahan sa amin, basta inabot sa amin, pirmahan daw namin for insurance. So kaya hindi kami pumirma kasi hindi namin sigurado na ang nakalagay dyan, yun talaga ang maibibigay nila sa amin. So, ang ina-expect kasi namin dyan na mababasa talaga namin is yung kasama sana yung sa family talaga, yung mga bata, yun. Tsaka, hindi daw, may mga nakapagsabi din na kapwa ko victim sa mga kasama ko dito na dapat nandyan yung kung sino yung in-charge talaga na makapagpaliwanag nung dapat na makuha ng family victims.
1: Tinig po yan ang isa sa mga kaanak ng nasabi po o pasahero ng MV June Aster. Yung kanila po ang pagkakadismaya sa nagiging prosesoro po ng kumpanya ng naturang pong barko sa mga hinihingi sa kanilang mga o pagpapapirma sa mga form daw na hindi naman doon po na ipapaliwanag ng maayos. Samantala, mga kabayan, mga katropo, 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropo, yan pong mga update na yan dyan sa nagpapatuloy nga pong investigasyon at pag-imbisiga ng ating po mga otoridad sa trahedyang sinapit po ng MV Aster, June Aster. Mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo yan, ha? Ng Santon Plaza Coffee Mix. Sa oras na ito, mga kabayan, mga katropa, dakoy muna natin ang iba pa nating mga balita. Lokal, balitang lokal. Puntahan na po natin yung atin naman po mga kasamahang mga field reporters. Ayon na natin ang balita naman itong si Katropang Dennis Chua kung saan yun daw pong LGU Brooks Point at Depet Palawan. Nagkaisa para daw po sa legalidad ng dalawang paaralang na sa liblib na barangay sa naturang munisipyo. Saan kaya ito? Detalye ng balita niya, mga kabayan, mga katropa. Katropa natin dyan, Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
6: Paano na? yun, wala yung nagsagawa ng halaga na day ang buha pa man ang mukha ng Berks Fund at Ipama Education ng DFED Palawan na kasama rin sa pagtutulog ang natin ng mga kalasan ay nasarap sa kagamplit ng barangay na sa aming Ibulinda. Kinanap ang Dead Ligon ng Lugis sa September 15 sa municipal namin ng barangay Tugtumba upos ang usapan sa pangasaarang sa mga dokumentary proseso sa opisyal ng pagpaparestro ng Kangwe Elementary School at Sir Kangwe Sarasa at ang elementary school kung saan ay dahil
1: Balikan natin si katropang Dennis, mukhang malabo yung kanyang signal ha. Paki-advise muna kay katropang Dennis, labas muna siya ng bahagya ha. Mahina dito. Yung ano niya. Advice lang muna ha, Engineer Renable. Balikan lang natin si katropang Dennis ha. Samantala, oras natin 47 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Tama na natin si katropang Ray El Garana. Yan daw pong mga otoridad sa bayan ng Quezon, Palawan nagsagawa ng dialogo ugnay dumuno sa pag-iwas sa illegal na droga. Atrapa natin sa balita niya na Ray El Garana.
2: Live report! Live report!
7: Nagsagawa kamakailan ng mga otoridad ng dialogo sa mga residente ng barangay Sukod, Quezon, Palawan na taunglay sa kampanya laban sa illegal na droga. Ayon sa ahensya, ang layunin ng manong ito ay upang bigyang kabanayan ang komunidad tungkol sa mapinsanang epekto ng illegal na droga sa kalusugan, pamilya at iba pa. Habang tinalagay rin rito kung ano ang karampatang parusa sa oras ng isang individual ay may ugnayan sa nasabing illegal na droga. Samantala, inihimok rin ang otoridad ang mga residente na agad idulog ang anumang kahina-hinalang illegal na aktividad upang agad itong mapigilan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil na nanakit ba ang katawan at kasupasuan. Ito na subukan ang Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Ray El Garana XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Samantala, 2 milyong dagdag pondo o 2 milyong pisong dagdag pondo abay pinagkaloob daw po sa 10 barangay oy dyan sa bayan ng San Vicente, Palawan. Saan kaya galing ito? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
8: Makikinabang ang 10 barangay sa San Vicente, Palawan sa kabuuang 2 milyon pesos na tulong financial mula sa pamalang panlalawigan ng Palawan. Tig 200,000 pesos ang matanggap ng bawat barangay upang makatulong sa kanilang mga gastusin sa operasyon at iba pang pangunahing pangangailangan sa pagpapatupad ng serbisyo para sa mga residente. Pinangunahan ni Palawan Governor Amy Alvarez ang pagkakaloob ng naturang tulong na sinaksihan at aktibong nilahukan ni San Vicente Mayor Ramir Publico, Vice Mayor Maria Carmen Silagan at mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Kabilang sa mga benepisyaryo ang Barangay Binga, New Canipo, Santo Niño, Alimanguan, San Isidro, New Agutaya, Poblacion, Kimding, Port Barton at Barangay Karuray. Inaasahang makatutulong ang karagdagang pundo upang mapalakas ang kapasidad ng mga barangay sa pagtugon sa kanilang mga pang-araw-araw na pangailangan at pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kanilang komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katungang natin para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Ilindo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Hoy, nagatid sa ating orasan na 10 minuto na lang. Alas 5 na po ng umaga. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua. Dito nga po sa kanyang balitang yung pong LGU Brooks Point at DepEd Palawan. Nagkaisa para sa legalidad daw po ng 2 paaralan. Paaralang nasa liblib na barangay na sa naturang bayan. Saan kayang barangay ito? Ha? Balikan natin si katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
9: Upang matiyak na magiging lehitimo at ganap na kilala ang 2 paaralan na naglalayan sa 2 barangay, nagsagawa ng mahalagang dialogo ang pamalang lupa ng Brooks Point at Department of Education o Palawan ang pakikipagpulong ng DepEd Palawan ay kinabilangan ng Office of the School Division Superintendent na Mima Rupa. Inanapandaya lugo itong Lunes, September 15, 2018 sa Municipal Hall ng Bayan ng Brooks Point bukos ang usapan sa pagsasaayos ng mga dokumento at proseso ng mga opisyal sa pagpapareso ng Kelwi Elementary School at Tandayan Elementary School sa Barangay Emulnod, dalawang paaralan sa mga bulubunduking bahagi ng Bronx Point. Binigyan din din na alkalde na ang mahalagang hakbang na ito ay upang masiguro na tuloy-tuloy ang pundo at suporta sa mga guro at pagkikipagtulungan ng gobyerno sa naturang eskwelahan. Ito ay patunay na seryosong pagtutulungan ng LGU at DepEd. Ito ay upang walang batang may iwang pagdating sa edukasyon kahit sa pinakmalayong lugar. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Sandon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat at katrabang ka, Denny. Samantala, mga toda, tutol daw sa plano ng ilang city councilor na gawing pilot area para daw po sa motor taxi operation ang lungsod ng Puerto Princesa. Detalye ng balita niya mula naman kay katropang Mike Iscote.
10: Maridro, tula ng Puerto Princesa City ito na federation na panukalang isama ang Puerto Princesa City bilang pilot area para sa operasyon ng motorcycle taxi. Ito ang nakasaad sa formal na position paper na isinumitin ng grupo na sa sangguniang palungsod kahapon na ipinadala kay City Councilor Epitacio Dilao, Chairman ng Committee on Transportation. Ayon sa TODA Federation, pangunahing dahilan ng kanilang pagtutol ang kaligtasan at kapakanan ng riding public dahil mas kaunti umano ang stability at passenger protection ng motorsiklo kumpara sa tricycle. Iginit ang grupo na bago ipatupad ang anumang bagong uri ng public transportation, kailangan tiyakin hindi malalagay sa panganib ang mga pasahero at iba pang road users. Binanggit din ang Federation ang mga problemang nararanasan na umano ng mga kasalukuyang tricycle operator at driver, kabilang na ang mga restrictions sa ilang national highway at major road, magpapatupad ang color coding scheme, tumataas ng gastos sa gasolina, maintenance, registration at franchise-related expenses, gayon din ang patuloy na pagbaba ng pasahero at kita ng ordinaryong tricycle drivers. Dahil dito, hiniling ng TODA Federation sa Sangguniang Palungsod at Committee of Transportation na muling pag-aralan ng panukalang gawing pilot area ng Puerto Princesa para sa motorcycle taxi operations. Inungkahi rin ng grupo ang malawakang konsultasyon sa mga transport stakeholders. Masusing pag-aaral sa kaligtasan ng motorcycle taxi bilang public passenger transportation at pagsusuri sa maigi epekto nito sa kabuhayan ng mga kasalukuyang tricycle operators at driver. Iginit ang Federation na hindi sila tuto sa pag-unlad, modernization o pagpapabuti ng public transportation, ngunit nais nilang batiyak ng anumang pagbabago ay ligtas, makatarungan at hindi magresulta sa pagkawala ng kabuhayan ng kasalukuyang mga transport worker. Dilingtin nila ang patas sa pagtrato, kaligtasan at konsiderasyon sa kanilang posisyon habang umaasa silang pakikinggan ng mga lokal na mababatas ang kanilang mga hinaing bago gumawa ng anumang desisyon. Yan ating balita katuwang ang Santon Golden Balti na tutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. Maraming salamat at katropang Mike. Samantala, screenshot conversation ng mga estudyante na may pagbabanta, kumakalat sa social media. Katrapalating sa balitang niya na Gerald Gales.
11: Agad kumalat sa netizens ang mga screenshot ng mga estudyante na mababasang may pagbabanta na mangyayari sa isang paralan sa Puerto Princesa. Ang screenshot na ito ay pinadala sa XFM Palawan ng netizen at mga magulang na nag-aalala para sa kanilang mga anak na nag-aaral sa PNS. Sa screenshot, mababasang may mga taong labas na papasok umano sa nasabing paaralan at meron di umanong dalang baril at sasaksakin. Hindi na matukoy kung sino ang nag-chat ng pananakot at patuloy pa itong iniimbestigahan ayon sa mga magulang. Kalat na ito at nakaabot na rin sa ilang guro ng nasabing eskwelahan. Naghihintay ang magulang kung anong hakbang ang gagawin ng PNS lalo pat may pasok na uli bukas. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron ito mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala na 71 solo parents sa bayan ng El Nido, yun daw pong tumanggap ng tig bawat isa ba ito?

0: Inyong nangangailangan. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Padatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
1: Ito ang exciting babies. Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, 2 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta mo na natin si Katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan. Katropang Kuya Toto Ronnie, good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning Katropang Ali at siyempre good morning sa ating mga katropa at gising na sa mga oras na ito. Update natin sa Ospital ng Palawan, Katropang Ali. Mula alas 10 hanggang ngayong umaga, walang naitalang anumang aksidente at naisugod. Maliban na lang ito kahapon, pasado alas 5 ng hapon, sa bahagi ng Barangay Santa Lourdes. Isang dalawang taong batang lalaki ang biglang tumawid sa kalsada at paparating naman ang isang multicab.
1: Naku.
3: Dahilan na mabangga ito, Katropang Ali.
1: Dalawang taon?
3: Dalawang taong batang lalaki. Nauna umano kasi ang nanay, Katropang Ali, na tumawid, na iwan itong bata.
1: Ba't iniwan naman? Si nanay naman,
3: Yung multicab driver naman, mabuti naman nakahanda rin at nakapag-preno pa naman, Katropang Ali.
1: Pero inabot pa rin.
3: Ngunit inabot pa rin yung bata. Nasamo ng sugat sa may bahagi ng nguso ito, Katropang Ali. At sa kagandahan, ganun lang yung pinsala at nadala naman dito sa Ospital ng Palawan at nakalabas na rin sa Ospital ng Palawan ang bata ng dalawang taon.
1: Buti naman.
3: Oo, sa ibating balita, pasado alas 3 ng hapon kahapon din, isang tricycle na minamaniho naman isang minor edad, isang 17 anyos na lalaki, minamaniho yung kanyang tricycle sa may bahagi ng Ring Hill Road na Katropang Ali. Meron itong lola na sakay doon sa tricycle mga minor edad din. Dahil umano sa lubak, tumagilid ang tricycle at naitukod niya ang kanyang kaliwang paa dahil na masugat ito, Katropang Ali. Agad naman itong dinala sa Ospital ng Palawan at nakalabas naman din ito matapos na malapatan ng lunas ng paggamutan, Katropang Ali. Yun lang yung naitala sa maghapon kahapon at ngayong umaga. Ay, ating inabangan ay nasa 4 Katropang Ali. So, yun lang yung naitala. At ngayon ay dumiretso na tayo dito sa lumang palengke natin. Update natin kung may mga isda na ba ngayon.
1: Yeah.
3: Yung ating karnihan ngayon ay
1: isapalubok
3: kung kabubukas na natin yung live natin. So, bukas na rin ang ating mga maliliit na mga tindahan nito, yung karinderia, yung ating, ito, yung karnihan pa natin. Meron na rin na i-dispitary Katropang Ali. Kung makita natin, ito pa yung mga baboy na nakatay na hindi pa na nag-chap-chap, Katropang Ali.
1: Kararating lang.
3: Oo. So, akit tayo sa may isdaan. So, dito tayo sa isdaan natin kung dahil nga sa may nangyari nga doon sa nangyari sa Koron, yung iba naman medyo alanganin muna bumili ng isda.
1: Well, layo naman ang Koron eh. Tsaka yung karamihan isda sa Koron, doon lang yan at tsaka Manila ang biyahe. Yung dito sa atin, mga kalimita, mga galing sa South, dito sa may bagay ng Taytay, yan, San Vicente. Yung sa Koron kasi diretso na yun sa Manila.
3: Yan yung iba natin mamimili. Pero sa sandaling ito, Katropang Ali, wala pa tayo nakita na display ng isda.
1: Wala pa?
3: Oo, pero nandito na rin sila ate.
1: Nag-aabang.
3: At bukas na rin kanilang mga ilaw. Wala pa tayong isda sila na ilabas.
1: Wala pa.
3: So, good morning!
1: Sige.
3: So, wala pa tayong isda. Marami ba isda ngayon po, ate? Marami isda ngayon?
4: Dami.
3: Dami. Oo, marami. Oo, so ito yung mga isda Katropang Ali. Ano ito isda po?
4: Ito, wajibin po.
3: Anong isda yan siya?
4: Buraw.
1: Buraw.
4: Ilan dahil?
1: Kano kilo?
3: 180. Katropang Ali. So, nawawala ang ating live natin ngayon. Medyo mahina yung signal ngayon sa dito, sa lugar na ito. So, yung dalawang banyera ito.
1: Dalawang banyera ng buraw.
3: Buraw. Pag-request lang presyo po?
5: 170, 100, ate. Oh. So, yun pa lang, ate.

0: Nakita natin katropang Ali dito sa old market natin. So, maraming isda ngayon. So, kahapon, nakasweldo na yung marami. Si katropang Ali.
1: Bus na.
0: Tapos na.
1: Bus na.
0: Oh, so, yan lang muna. Siguro katropang Ali.
1: Bilang natin. Bilang na naman nga ng 14 days.
0: Bali, 16 na rin ngayon katropang Ali.
1: Kaya nga, bilang ka na ulit ang panawagang 14 days. So, sweldo na ulit.
0: Para muli tayo magkakaroon ng... Ito si ate, baka may... Ate, may batian ka ate? Yeah. So, yan muna, katropang Ali. Live mula dito sa luma nating palingki. Hati naman sa atin yan. Nga mayroong vitamin sa bansa ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat at katropang Kuya Toto Ronnie mula sa Ospital ng Palawan, dumiretso ng palengke. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras natin, 5 minuto, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Dire-diretso na tayo sa iba pang mga balitang lokal. Balikan natin si katropa Dennis Chua, libreng health screening. Inilunsad daw po para sa lahat ng mga kawani ng LGU Rizal. Katrapan sa balita niya na Dennis Achua.
2: Live report. Live report.
3: Isinagawa kahapon September 15, 2026 sa Barangay Punta Bahan sa Rizal, Palawan ang libreng health screening para sa mga empleyado ng lokal na pamala ng Rizal. Ang aktibidad ay kinabibilangan ng free tuberculosis X-ray case finding, HIV screening, barangay screening at telehealth registration ng lalayong palakasin ng preventive health care at early detection at health awareness sa hanay ng mga kawani. Sa pangungunan ng Municipal Office Rizal, naging matagumpay ang programa na nagbigay daan para masubaybayan ng mga empleyado ang kanilang kalusugan at matukoy agad ang kondisyon na nangangailangan ng karagdagang atensyon medikal. Ayon sa MSO, ang kalusugan ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ay prioridad ng LGU sa pamamagitan ng regular health screening na papanatilang isang malusog at ligtas at produktibong workplace na makakapagbigay ng isang mahusay na serbisyo sa publiko. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Ilang kabataang babae naman sa Quezon, Palawan, yun daw pong nagsabunutan. Bakit kaya? Tara natin sa balita niya na Ray Elgaran.
2: Live report! Live report!
4: Nagpunan ng video na nagsasambunutan ang ilang kabataang babae sa Sitio Bliss, Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong September 14, 2026, pasan ulas 10 ng gabi. Ayon sa ilang residente ay nagkaroon raw ng pagtatalo ang mga ito kaya humantong sa pisikalan at sakitan. Samantala, sa pagkipagpanayam naman ng news team kay Kapitan Blandina Aporot, ayon sa kanya mabilis umanong rumisponde ang kanilang mga barangay tanod, subalit hindi na naabutan ang mga nasangkot dahil nang makita ng mga ito ay mabilis na nagtakbuhan. Dahil sa insidenteng ito ay inaasahan namang mas papaigtingin sa ngayon ang pagpapatrolya ng iba't ibang kanatawan ng pamahalaan at mga otoridad upang mapanatili ang kapayapaan sa lugar. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, Paleco El Nido, naglabas naman na po ng paalala o babala sa mga planong power interruption sa buong munisipyo. Kailan ito? At gano'ng katagal? Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
2: Live report! Live report!
5: Nagpaabiso ang Palawan Electric Cooperative sa mga residente ng El Nido hinggil sa serye ng planong pagkawala ng supply ng kuryente ngayong buwan ng Setyembre dahilan sa isasagawang line upgrading activity. Ayon sa Paleco El Nido Satellite Office, magkakaroon ng power interruption mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa mga itinakdang petsa upang bigyang daan ang konstruksyon ng double circuit line at matiyak ang kaligtasan ng mga personel na magsasagawa ng trabaho. Kabilang sa mga lugar na maapektuhan ang barangay Kurung-Kurung Kurong hanggang Bubulungan, nasakop ng Kurong-Kurong Recloser. Samantala ang Nasigdan Recloser naman ang sakop sa mga sumusunod na lugar. Bahagi ng Sityon Nasigdan sa Barangay Villa Libertad, Barangay Pasadena, Barangay Barutuan, Barangay Bukana at Barangay Tinigiban. Isasagawa ang mga aktibidad sa mga sumusunod na petsa, September 14, 16, 18, 22, 24, 28 at 30. Ang Kurong-Kurong Recloser ang apektado. Samantala sa September 15, 17, 21, 23, 25 at 29, ang Nasigdan Recloser naman ang apektado. Hinimok ng Paleco ang mga apektadong residente na paghandaan ang pansamantalang pagkawala ng kuryente at humingi ng pag-unawa habang isinasagawa ang upgrading project. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus para sa protektadong mga mata uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bella Mucha, XFM News.
1: City Government agad naman pong tumugon sa mga nangyaring pagbaha sa Barangay Santa Monica at Siksikan. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
2: Live report. Live report.
6: Agad raw na tumugon ang City Government ng Puerto Princesa sa mga ulat ng pagbaha sa ilang bahagi ng Barangay Santa Monica at Virginia Project 2 sa Barangay Siksikan kahapon. Ayon sa City Information Office, ito raw ay sa pamagitan ng City Engineering's Office na kaagad nagtungo as ang mga taong ito sa apektadong lugar upang magsagawa ng assessment at agarang hakbang para mapababa ang tubig at maibalik ng maayos ng daloy ng tubigulan. Kabilang sa isinagawa raw na intervention ang clearing, paglilinis at paghuhukay sa mga baratong kanal at drainage na nakitang nakaapekto sa daloy ng tubig. Matapos ang mga isinagawang hakbang, iniulat na humupa ang tubig sa mga apektadong lugar. Samantala, nilinaw din ng City Government ng Virginia Project 2 Homeowners Association sa Barangay Siksikan na isang pribadong subdivision, habang may mga road improvement project naman sa ilang bahagi ng Santa Monica at Siksikan na isinasagawa sa ilalim ng Department of Public Works and Highways. Gayon man, sinabi ng City Government na hindi dapat mapabayaan ng mga residente direktang naapektuhan ng pagbaha. Dahil dito, maigpaugnayan daw ang City Engineering's Office sa DPWH at iba pang concerned agencies para masusing suriin ang drainage system, elevation ng mga kalsada, mga daloy ng tubig at iba pang posibleng dahilan ng pagbaha. Ngayon ang koordinasyon na matukoy hindi lamang ang mga agarang hakbang kundi maging ang mga pangmatagalang solusyon upang mabawasan ang posibilidad na maulit ang pagbaha, lalo na tuwing malakas ang pag-ulan. Matuloy din daw ang minomonitor ng City Engineering's Office ang mga sitwasyon sa mga apektadong lugar. Yan ang balita, katuwang ang Vision X Plus Capsule na tutulong na bumalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, Police Station 1, maglalagay daw po ng pulis sa loob at labas ng Palawan National High School kaugnay sa kumakalat na shooting threat. Katrapa natin sa balita niyan, Gerald Gales.
2: Live report. Live report.
7: Pagtatalaga ng mga pulis sa loob at labas ng Palawan National School ang PS1. Ito ay may kaugnayan sa kumakalat ngayon na screenshot na mayroong pagbabanta. Dito mababasa na may papasok di umano na taong labas sa loob ng PNS na magdadala ng baril at mayroon din umanong sasaksakin. Ang screenshot conversation ay galing sa GC ng mga estudyante ng PNS na agad nilang ipinaabot sa mga magulang, sa kanilang guro at sa XFM Palawan. Ayon kay PS1 Station Commander, Police Captain Virgilio Gomez, may pag-uusap na sila ng principal at iniimbestigahan na ang nasabing pagbabanta. Maging ang pamunuan ng barangay model na nakakasakop sa PNS ay naka-alerto na rin bukas sa pagpasok ng mga mag-aaral base sa post ng kanilang kapitan sa Facebook. Naghihintay ang mga magulang sa anunsyo ng PNS kung may pasok ba o sususpindihin muna habang nag-iimbestiga sa screenshot kung ito ba ay may katotohanan o wala. Iyan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo. pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santong Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat katropang Gerald. Samantala sa oras na 13 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga kabataang palawin nyo, o dapat daw pong maturo ang lumangoy. At kung maaari daw, maisama daw po sa kanilang mga school subject. Hinga. Katraba rin sa balita niya na girly kadasyo. Live report.
8: Inirekomenda ni Board Member Ariston Arzaga na kung maaari ay maisama sa subject ng mga kabataang Palawenyo ang paglangoy kasunod ng nangyaring insidente sa MB June Aster sa Curon, Palawan. Nakikita umano ni Board Member Arzaga na marami ang nakaligtas dahil marunong silang lumangoy. Sa parang ito ay mas maraming mga kabataan o individual ang makakaiwas sa katulad na insidente. Aniya, hindi sapat ang pagpapatupad ng Maritime Safety Standards, regular na inspeksyon sa mga barko at pagpapaalala sa mga emergency procedures. Dapat ay meron ding kakayahan ang isang individual na lumangoy at makaiwas sa kaparehas na insidente. Yan ang balita natin sa atin na Santong Gold Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa FAMU.
1: Maraming salamat, katropang girly, at sa lahat ng ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala mga kabayan, mga katropa, mga balitang inyo pong napakinggan ay handog naman po sa ngayon ang premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, at ang ating Santon Plus Coffee Mix. Ang mga healthy coffee na yan, mga kabayan, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo, mga katropa, sa lakat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, okay muna natin ang ating pong
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Magiging tayo ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, balik eskwela yung ating pong mga estudyante. Mula sa DOST Pag-asa, si Ma'am Chanel Dominguez ang ating pong mapapakinggan.
9: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa layong 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung tsansa nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalabas. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa Mindanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Maraming salamat muna kay Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Yan po ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Miyerkules. Samantala mga kabayan, mga katropa, oras po natin ay ganap na pong 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, tama na natin ang balitang nasyonal. Ating pong balitang nasyonal, inusisa nitong si Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali. Ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol daw po sa mga idineklarang negosyo ni Vice President Sara Duterte noong kanyang unang termino bilang alkalde ng Davao City. Isinagawa ang pagtatanong sa 25th araw ng impeachment trial laban sa Vice Presidente. Sinisiyasat ni Attorney Ali si Batul ukol sa acquisition cost o capital na nakatala sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth o SALN ni Duterte, partikular na sa mga negosyong umiiral na sa kanyang 27 SALN. Inumpirma naman ni Batu na batay sa tatlong nakatalang dokumento ay walang idineklarang acquisition cost dahilan upang punahin ng prosecutor na may negosyo ngunit walang nakatalang punan. Inilahadi ng testigo na walang idineklarang stocks sa 27 at 29 SALN ni Duterte maliban sa 28 SALN kung saan may nakalagay na stock equity paid. Nang muling tanong ng prosecution kung nangangahulugan ba itong may mga negosyo ngunit walang nakadeklarang puhunan o capital, sinabi na Bato na iyon ang mismong nakasaad sa opisyal na dokumento ng ombudsman. Ang palitan ng pahayag ng magkabilang panig ay bahagi ng presentasyon ng prosecution sa mga record ng ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Nakatuon sa naturang paratang sa mga aligasyon ng hindi maipalawanag na yaman, maling deklarasyon sa SALN at ang patuloy na pakikipag-sosyo sa negosyo habang nasa pwesto sa pamahalaan. Samantala, ipinagtanggol naman ng Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang pagpapalabas ng subpoena para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nitong si Vice President Sara Duterte mula taong 2007 hanggang 2025. Sa 25 araw nga po ng impeachment trial kahapon, Setyembre 15, ipinalawanag ng eskudero na kinakailangan yung daw pong mga lumang record upang magkaroon ng baseline sa pagtukoy ng pagbabago sa idiniklarang yaman ng Vice Presidente. Isinalig ni Escudero ang kanyang desisyon sa utos ng Korte Suprema sa kasong Office of the Ombudsman versus Bernardo noon mang Marso taong 2013. Binigyan din niya na ang pagtatatag ng baseline figure ay mahalaga hindi lamang para sa panig ng prosecution kundi maging sa panig din po ng defense upang magkaroon ng malinaw na batayan ang pagkwenta ng SALN sa buong termino ni Duterte bilang Vice Presidente. Nilakad din ng presiding officer na ang pagpapahintulot sa subpoena ay hindi nangangahulugang pinalalawag ang mga sakdal laban kay Duterte upang isama ang umano'y ginawa niya bago pa man siya maging Vice Presidente. Tiniyak niya na gagamitin lamang ang mga naunang dokumento bilang sanggunian at hindi para sa pagdaragdag ng mga panibagong habla laban sa kay Duterte. Ipinalabas ang naturang linaw habang patuloy na tinatalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 2 ng kaso. Nakatuon ang naturang probisyon sa mga paratang ukol sa hindi maipaliwanag na yaman, maling deklarasyon sa SALN, at ang umunay patuloy na pakikipagsosyo sa mga negosyo habang ito ay nasa pampublikong tungkulin. Mga kabayan, mga tropang balitang yan, handog sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado ng FDA. Vision X Plus, mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga tropa, sa atin ang pong balitang international, inakusahan naman ng bansang Denmark ang Russian warship na nagpakawala ng dalawang emergency flares sa kanilang helicopter. Nangyari din mo na ang insidente habang sinusundan ng helicopter ang barko ng Russia sa Baltic Sea. Dahil sa insidente ay pinatawag ng Danish government ang Russian ambassador kung saan nangyari ito sa routine monitoring operation. Sinabi naman ng Prime Minister Mette Frederiksen na ang ginawa na ito ng Russia ay nakakabahala at layo nito ay para manakot at magkaroon ng alitan. Tiniyak naman ng Russia na kanilang iimbestigahan ang nasabing pangyayari. Ito ang Exciting Podcast. Ang balitang international na yan, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit, katropa, nako, ugalayin na po nating uminom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, 26 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntun ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Miyerkules, 16 sa buwan ng Setyembre taong 2021. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. At live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pong partner sa bahaging Technical Engineer Rene Boy Federico. Ako naman po ang inyong naging tagapagbalita. Puntagapagbulahaw, tagagising kada umaga. katropang Alizon Salbatus. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
11: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang magpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto niyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto niyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Salamat po ni Dr. Romilly Tuoy, ating pong CEO, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tumasal niyo po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para pumabigyan kayo ng complete health assessment. At masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa ating po mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang ating po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw na dyan ating po mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic kung ito ay malapit lang din naman sa inyo pong area, ayan. Bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? So, mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasayan na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya tayo dito sa ating pong programa.
2: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po nga tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mabibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical, no? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word, ano? Kumbaga pinag-combine siya, the word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Yan. Ibig sabihin, yung nutrisyon nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At buko doon, actually yung ating yung quality, ano?
0: Mm-hmm.
1: Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm.
1: So yung 5 major component niya na extract ng limang herb katulad ng mangosteen, moringa, mm-hmm. O meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved. Na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa ating po mga kababayan, if ito ba ay kokontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, eh, meron pong hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba, eh, karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O, dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because mayroong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness.
0: Mm-hmm.
1: Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, o.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold?
0: Yan,
1: ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So dahil lima yan, medyo marami-rami.
0: Mm-hmm.
1: So itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ang tawag nung iba, gamot eh.
0: Oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapa nila. After a few weeks, hundi na nila makapa yung bukol. Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this na directly para sa ganung mga karamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine.
0: Mm-hmm.
1: Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes,
1: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan. Bakit kailangan natin somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman? Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country.
0: Mm-hmm.
1: O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
0: yes,
1: si, si Boss Rimmel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm.
0: Mm-hmm.
1: O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand.
0: Oo,
1: sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit. Bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia.
0: Mm-hmm.
1: Dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito sabi-sabi.
0: Oh.
1: Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones.
0: Mm-hmm.
1: O, lagi nyo narinig yan. Diyan ang galing yung pangalan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen.
0: Mm-hmm.
1: O, at saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito eh. meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam niyo kung bakit ang bakit nga ba itong Santon Plus Gold eh pag iniinom natin may magandang resulta sa katawan.
0: Oh. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
1: Alam nyo talaga, ang sustansya may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya eh.
0: Yes.
1: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya. Mm-hmm. Oh, ang traditionally, and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extract of mangosteen, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
0: Tama do ko.
1: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangosteen, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation.
0: Yung
1: mga, commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga yan ang problema nila.
0: Actually, ang inflammation is a general general syndrome ko to, you know. Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan, ano. Meron lang mga inflammation doc na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin.
1: Mm-mm.
0: Na yun pa naman yung mahirap lalo na pag naging chronic na siya. Yeah. Yung inflammation na yun.
1: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santon, out of over so many Santons in nature, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
0: Yes,
1: so, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santons like Alpa Mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na yung Alpa Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanya antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
0: Mm-hmm.
1: At based on laboratory studies, yung Alpa Mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
0: Oo.
1: Alpa mangosteen ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung gamma mangosteen naman meron siyang anti-inflammatory na malakas din.
0: Mm-hmm.
1: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, namamanhid or anything that affects your nervous system, this gamma mangosteen can really help you protect your nerve at nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress. If tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng Santon Plus Gold, malakas yung katawan mo, masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila tuloy-tuloy yung tulog nila.
0: Yung ano.
1: Oo, so mahalaga kasi yun.
0: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng Santons, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
1: Totoo
0: hindi
1: yan.
0: Masarap na part niya.
1: Wala
0: yung
1: naman
0: pericarp.
1: Wala naman ako nakikitang bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
0: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung hindi edible na part niya.
1: Ang kagandahan, dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit
0: buong
1: nila, buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
0: Yes,
1: so. At sa totoo lang, wonder fruit itong mangustin.
0: Mm-hmm.
1: na sabi nga sa pag-aaral, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito. Kasi marami sila nakita. Meron siyang carcinoma na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na, yung carcinoma, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang free radical scavenger capacity. Mm-hmm. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santone bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
0: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangosteen, mga kaibigan. Ano? Mm-hmm. O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, kung gusto nyo mapigilan yan siya, punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santone, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santone Gold.
1: O kaya kung kayo merong mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
0: Oo,
1: yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
0: Tama daw.
1: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, namamahalan tayo. Magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
0: Pricey talaga.
1: Oh, pricey talaga.
0: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga napakapalad nila kasi pag season, makaka-afford ka rin.
1: Ayun
0: nga
1: ang problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
0: Yun na nga.
1: Wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nilang maglaga ng mga balat nito.
0: Balat,
1: kasi nga ang problema nila yung pakla,
0: lasa,
1: yung pait. Kaya ang mangustin, kung titignan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals.
0: Yung extract talaga
1: yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule, na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
0: Tikman nyo. Maka-confirm nyo talaga na galing sa mangosteen yan.
1: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito? So, binubuksan. Tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi. Kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila ninyo, husang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Ay hindi po. Kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic. Kaya di ba minsan yung seaweeds, ginagamit na yan biodegradable replacement sa mga plastic, di ba? Nakikita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa. So gumagamit sila ng ganoon. Kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule, veggie cup yun. Ibig sabihin galing sa halaman.
0: Kahit
1: din
0: nga itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, tutunaw na talaga yan.
1: Oo.
0: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa. Lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Sure yan, na madidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
1: Kaya hindi ka taka-taka na yung umiinom ng Santone Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi. O dati, hindi magandang tulog ko. Ngayon, okay na. Mm-hmm. Dati, meron akong mga pananakit na nararamdaman. Mm-hmm. Ngayon, nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
0: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok. Yung after niya na ma-confine, paglabas na ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, naalala ko yun.
0: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain, ha. May dumumi siya na
1: parang isang kalahating timba.
0: Napakarami talaga. Tapos may team na mabaho. So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
1: Eh, kasi nga, itong Santon Plus Gold, kung titingnan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila, naglabas sila ng mga malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganung klase, ang tawag doon, healing crisis. Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin. So yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day. Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
0: Biruin mo ha, yung dumi na yun na may ipon mo sa iyong katawan. At for how many days, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap dun sa sistema ng pangangatawan?
1: Posible yun. Kaya, kasi may mga, mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon. Yung malaking bituka natin. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po. Minsan, every 2 days, every 3 days. Kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan. O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
0: Tama daw.
1: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5. Diba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend. Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga. Na kung titignan mo yung component natin nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis. Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yun sa mga sangkap, nandun siya yung mga sustansyang makakatulong dun sa mga condition na yan. Yes. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan. Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
0: Kaya sa mga kaibigan natin dyan, katropa natin dyan, na gusto yung pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Cup.

0: ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
1: Mm-hmm.
0: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, eh sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Doc Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito at ito po ang CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: Samsung Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, develop ang teke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
13: Mga katropa, exa

0: Exciting time, mga katropa! Apat na minuto makalipas sa ang ika-anim ng umaga. Oras na ito, mga kabay, mga katropa. Handog naman sa atin ng 1 plus, numero unong alaga.
1: Kabalik,

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, mga barangay officials hinimok ng Liga ng Mga Barangay na pagbutihin ang serbisyo sa nasasakupan.
3: Na lalong dudublihin ng sipag ng ating mga opisyal ngayon.
4: At himang ng barangay Luz.
5: EOC Corona Lidaw na hindi kailangan pang magpakita ang kapitan sa LGU matapos makumpirma ang lumutang na ito sa mga otoridad.
6: At na-confirm din po ng ating mga authorities na na-verify na po nila na buhay nga po si kapitan.
2: Kapitan ng MV June Aster Cusa raw na nagpakita na sa Philippine Coast Guard. 12 katao pa ang nananatili pang pinaghahanap.
7: Na dapat ipataw sa mga involved, no, sa kapitan or sa crew, kaugnay ng insidenteng ito.
5: Trahedya sa MV John Aster, pinaimbisigahan na sa kamera.
8: And more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people.
2: Bahagi naman ng Barangay Santa Monica at Barangay Siksika lumubog sa baha kahapon.
5: Sa balitang National Korte, binasurang apelan ni Vice President Sara Duterte laban sa huwis. Kampo ni BP, gagamitin ang iba pang legal options.
2: Sa atin ang pong balita ng international, NATO nangako ng dagdag na suporta sa bansang Ukraine matapos ang pag-atake ng Russia malapit sa Poland.
5: At sa ating balitang sports, North Korea tinabakan ng Bangladesh 10-0 sa pagbubukas ng women's football sa Asian Games.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines.
9: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Umaga na po ngayon ang Miyerkules, 16 sa buwan ng Setyembre taong 2026.
5: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay hindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
5: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
9: Express Balita sa umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita, mga katropa. Sa balitang lokal muna tayo, ikinatuwa po ng karamihang opisyal ng barangay ang pag-aproba sa ikatlo at huling pagbasa ng House Bill Number 1-0-9-7-1 na naglalayong palawigin sa limang taon ang termino ng mga barangay officials at ganun din ang sangguniang kabataan members. Ayon kay Puerto Princesa ABC President Cap Lady Himang, mas magkakaroon dimano ng sapat na panahon ang mga opisyal upang maisakatuparan ng maayos ang mga proyekto para sa kanilang mga nasasakupan. Hinimok naman ni Cap Himang ang mga incumbent barangay officials na pagbutihin ang kanilang trabaho at higit na pag-ibayuhin ang serbisyo sa kanilang mga nasasakupan habang inihintay ang tuluyang pagsasabatas ng nababanggit na panukala.
3: Pag-iisip kung ano pa bang magagawa doon sa barangay-barangay dahil yun man talaga ang nag-iisip ang mga opisyal para maihatid sa city government at saka sa Kongreso at Senado kung anong pangangailangan ng barangay at mga ang mga constituent natin nag-antay. At sa tingin ko, tinitingnan kung ano yung performance bawat barangay, punong barangay, mga kagawad, no? Kagawad Gerald. Kaya asahan natin na lalong dudublihin ng sipag ng ating mga opisyal ngayon.
2: Ang tinig po ni Puerto Princesa ABC President, Kapitan Lady Himang sa panayam ng XFM. Ang balita niya na bay handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap. Gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Panukal pa lang.
4: Ha?
2: Pero aprobado na.
4: Oh, aprobado
2: pirma
4: na sa,
2: lang to.
4: Ano na lang, bicameral conference committee.
2: Ay, may tapos may ganun din ba yung Kongreso? May ganun din, di ba?
4: Yung Kongreso tsaka yung Senado, magbabicameral pa. Pag after ang bicameral, kasi sa pareho sila ng pinasag batas, meron lang ilang mga sa probation. Meron ako nakita ang ano doon eh, may kunting...
2: Doon nila ayusin sa bicam.
4: Oo, sa bicam nila ayusin. After ang... Pero kunting-kunti lang ayusin eh. Okay. Yung pagkakaiba, nung tinignan ko yung pagkakaiba nila...
2: Kunti lang.
4: Kunti lang talaga. Oo, meron
2: eh,
4: na.
2: Ang layo naman nito ay para raw?
4: Para, fixed term to eh.
2: Fixed term.
4: Hindi to ma-postpone daw yung eleksyon. Incidental ganun lang daw.
2: Ganun daw yun.
4: Hindi lang para ma-postpone. Para palawig, ano lang, yung servisyo ay, ano? Ay,
2: ma-extend.
4: Pero ako gusto ko talaga matuloy.
2: Ganun yun.
4: Kaya lang, hindi rin ako ready kung matuloy eh. Wala akong pera ngayon eh.
2: Ito mga ka-
4: panggastos ngayon eh. Wala pang sponsor eh.
2: Yan lang. Nako, mga kabayan, mga katropa ha. Eh, yung pong naturang pong panukalang batas sa papalawig pa ho ng term, you know. Ito mga barangay official ha. Oo. At sangguna ang kabataan.
4: Originally pala, katropang Ali, during sa pagdinig sa Senado, originally, 5 taon pala talaga yung isang term ng barangay official.
2: Ah, ganon?
4: Oo, nung maliliit pa tayo noon.
2: Ay, ako inaabot ko, tatlong term na eh.
4: Tatlong term na, di ba? Pero originally, panahon ni Ramos.
2: Okay.
4: Limang, kasi nung binosisis, nag-interpellate si Senator Win Cachalian, tinanong na si, si Senator Chess Escudero. Oh. Si Senator Chess kasi yung author, di ba? So, lumabas doon na nung unang panahon.
2: Base sa record yun.
4: Base sa record, 5 taon talaga yung...
2: Termino. Ay, bakit naging 3 taon?
4: Siyempre, may amendments.
2: May
4: mga amendments. Ngayon, parang binalik lang nila doon.
2: Limang taon. Lamang pa sila sa local government unit.
4: Pero dalawang term lang. Sa local government unit, sa mga mayor, sa mga tatlong termino.
2: Sa kapitan, dalawang term lang.
4: Hindi
2: ka na pwede mag-extend.
4: Hindi na pwede.
2: Adles, bumaba ka.
4: Oo, apoy, pwede kang...
2: Kung kapitan ka ngayon, magkagawad ka.
4: Magkagawad ka. Pagkagawad ka...
2: Magkapitan ka.
4: Kaya nga sa 2033, ang daming tatakbong kapitan. kasi, kasi yung makagawad na...
2: Graduate na.
4: Graduate na lahat, sabay-sabay.
2: Hindi ka na pwede tumakbo ulit,
4: di ba? Hindi ka na pwede tumakbo.
2: Magkapitan ka na.
4: Magkapitan ka na eh. Wala ka na rin...
2: No choice.
4: No choice ka eh. Ano ka na lang, patsamba ka. Kung manalo ka, di...
2: Good.
4: Good. Kung hindi, wala rin problema kasi wala ka na rin. Wala ka na rin. Tapos ka na rin eh.
2: Di, ano mo lang.
4: Kumbaga, i-gamble mo na lang.
2: So, mga hindi pa pala rin, apply na lang kayo sa gobyerno. Yung eligibility nyo, pasok naman yan eh.
4: Oh, pwede naman yan. Pag hindi ka nanalo, pwede ka naman...
2: Pumasok sa gobyerno.
4: Pwede ka naman pumasok sa gobyerno.
2: Importante lang.
4: Actually nga, pagka...
2: May bakante.
4: Pagka last term ka na, yung wala ka na, parang wala ka na rin talo eh. Kasi kung magtakbo ka, kung manalo ka, bonus yun.
2: Bonus.
4: Kung hindi ka
2: pala rin, panalo ka na rin.
4: Panalo ka na rin kasi wala ka na namang ano eh. Kumbaga, nag-ano ka na lang eh.
2: Yan. Sa ating po mga kabay, mga katropa, mga naguguluhan dyan, yung pong naturang panukalang batas. Konti na lang yan.
4: Dalawang hakbang lang.
2: Bycam, after ng bycam, pasa na yan kay Office of the President. Pipirmahan na lang yan.
4: Tsaka alam mo ngayon, mararamdaman talaga, kahit may mga nakausap ako ng mga government officials, walang ano eh, walang patawag. Dati daw, pagka eleksyon, mag-eleksyon, yung COMELEC, panay ang patawag siguro sa 3 months before ang eleksyon, may mga patawag na sa PNP, sa iba't ibang mga ano, mga security forces natin. EFP.
2: For preparation.
4: For preparation. Ngayon, wala daw.
2: Wala daw.
4: Walang
2: patawag.
4: Walang patawag. Talagang...
2: Wala pa naman daw kasi nga.
4: Hindi. Ang sabi sa akin nung isang taas official na ka-breakfast ko kahapon.
2: Ba talaga naman. Ayaw magpabangit ang pangalan.
4: Ayaw magpabangit ang pangalan. Pero kita naman sa picture. yun nga, wala daw, ano, walang patawag.
2: Wala pang abisong...
4: Hindi katulad noon na...
2: Three months
4: before...
2: May mga initial na.
4: Series of meetings na yan. Habang papalapit sa isang linggo nga, minsan tatlong bilis mag-meeting.
2: Kasi nga, for preparation yun.
4: For preparation. Siyempre, security. Ngayon, wala daw ano eh.
2: Walang paramdam.
4: Walang paramdam, yung COMELEC.
2: Yung COMELEC, ang tanging sinasabi, hanggat wala pa silang nare-receive na official na kopya na sa pagpo-postpone, wala pa. Tuloy yung kanilang calendar of activity.
4: Yung calendar nila, pero yung calendar of activities. Pero yung activities talaga mismo, wala.
2: Mapopostpone.
4: Kasi siyempre, alam na magpatawag ka pa ng meeting sa mga security forces. Alam mo na rin naman na hindi matutuloy. Di ba?
2: Siyempre, yung kanilang calendar of activity, tuloy lang nila yan.
4: Naka-display lang. Pero wala na silang patawag ng mga meeting. Kasi, katulad yan, filing na sa 28.
2: 28 to.
4: Kung talagang matutuloy.
2: Ngayon pala, may mga patawag
4: may
2: na.
4: May mga ano na, mga...
2: May preparation na.
4: Preparation na. Paano yung gagawin ng PNP?
2: Yan.
4: Paano ng EFP? Paano yung ano? Walang ganun daw, walang ganun.
2: May deliver na yung ano, pinaprepare na yung ballot boxes.
4: Pinaprepare na yun.
2: Yan, wala.
4: Wala. Tsaka sa security forces talaga, wala silang movement. So, alam na this.
2: Nako, mga kabayan, mga katropa. Marami rin sa atin po, mga kabayan, mga katropa, yung pong talaga namang sabi nga nila, bakit pa sa panahong ito? Na-extend.
4: Pero, din, sabi ni Kap Himang, dapat doblehin yung servisyo.
2: Sana nga.
4: Kasi na pagbigyan eh. Diba?
2: Yung iba namang mga, yung mga kagawad ngayon. Yung may mga nagbabalak na tumaas ng posisyon. Dismayado rin eh.
4: Naka-prepare na eh. Nag-prepare na, gumastos na.
2: May nagsisimula na nga
4: Nakaraan to. May mga gumastos na eh.
2: Wala. Tapos ganito maging kakalabasan. Doblehin nyo na lang yung po yung servisyo nyo para at least sa...
4: Sa 2028. Yan.
2: At least madaragdagan pa yung ano yun. Diba?
4: Kaya nga.
2: By performance. Aba talaga naman.
4: Yan talaga yun. Hindi yung... Actually, dapat yung pagsiservisyo, hindi ito yung eleksyon lang. Pag yung eleksyon, dapat simula sa simula. Pag nanalo ka, yung servisyo mo talaga.
2: Gampanan mo, tungkulin mo.
4: Dire-diretso. Walang patid na, hindi mo na ako magsiservisyo.
2: Hindi pwede kasi, nako.
4: Kailan, lumusong sa ba? Lumusong ka.
2: Oh.
4: tsaka hindi ka lang lulusong pag malapit ang eleksyon. Simula.
10: Parang meron kang inaano diyan.
4: Hindi ganoon yan kasi parang ano ba, parang ngayon gagawa ka lang.
10: Magpapakitang gilas ka kapag malapit ang eleksyon. Pero nung mga panahon nakaupo ka pa diyan.
4: Ano ka lang, relax ka lang.
10: Patago-tago ka.
4: Patago-tago ka lang.
10: May dumarating na mga ano.
4: Ngayon
10: ay na-extend.
4: Dahil akala mo magkakaroon ng eleksyon, pati sa madaling araw, nagsu-duty ka na rin.
10: Aba talaga naman, nagpaparamdam. Ito, live ako.
4: Diba?
10: Ayan, problema.
4: Dapat simula sa simula. Para
10: kung ano yung mandato yung binigyan sa inyo ng mga kabarangay nyo, dapat po yun ang sundin. Yun ang dapat ang gampanan ninyo. Huwag po yung, ay taga lang, ay hindi ako pwede. Oh nako naman, gagawad, kapitan. Sabi nga ng ibang mga kabarangay natin, darating din ang eleksyon.
4: Pero talaga gusto ko sana magkaroon ng eleksyon para ma-evaluate ng mga tao, ano yung servisyo. Pero hindi ako prepare.
10: Ang problema rin kasi, katropang Mike, doon din kasi sa mga, yung mga straight yung talagang ang kapakanan ng barangay yung iniisip. May mga, marami pa rin mga opisyal na ganyan naman eh. Ang problema
4: pero
10: lang
4: pagka,
10: kasi nila.
4: Pero pagkaano talaga?
10: Sabi nila kasi kung 3 taon talaga, bitin.
4: Bitin.
10: Oo. Ay, sa haba.
4: Pero kung talagang,
10: sa dami na kailangan gawin pa sa aming barangay, bitin po yung 3 taon. Ito, pagkakataon nyo na.
4: Talagang bitin siya. Oo. Bitin siya yung 3. Kasi ano pa lang, first year, mag-aaral ka pa lang.
10: Yan.
4: Second year, gagawin mo pa lang. Third, pangatlong taon, kampanyahan na.
10: Hindi ka na makaprepare.
4: hindi
10: ka makakapokus. Pero ito pag 5 taon, ay panahon. Para isa katuparan po yung mga proyektong pambarangay.
4: Tsaka ngayon, katulad ngayon, yung mga proyekto pang 2026, hindi pa dumarating yung mga program of works galing sa City Engineering's office.
10: Yan.
4: Hindi pa napapatupad.
10: Hindi pa napapatupad.
4: Oh.
10: Diba? Ang tagal.
4: Tapos ipaiko mag-eleksyon na sa nawe, di pa napapatupad.
10: Wala na yun.
4: Yung proyekto sa 2026, hindi pa napapatupad.
10: Hindi na yun. Kaya ang sinisisi, barangay. Nangako kayo, Kap! Nangako kayo kagawad. Bakit hanggang ngayon wala pa rin?
4: Wala pa yung program of works. Hindi pa dumarating.
10: Hindi
4: pa lumalabas.
10: Kaya dito sa mga, may mga maganda na mo pong bagay, yung extension na ito, ng termino ng mga barangay officialis. Ang masama lang dito doon sa mga medyo maraming galit. Maraming kagalit na mga kabarangay, yung mga officialis.
4: Yun kasi, lang.
10: Sinasabi ng mga residente, dapat mapalitan ka na.
4: Kaya nga.
10: Agad. Uy, wow, agad. Well, anyway, nako mga kabayan, mga katropa. Ayan pa naman po
4: ay... We cannot bless everybody. Lahat yan. Sa mga, in fairness sa
10: pero,
4: mga officials, meron talagang, may magagalit talaga sa'yo.
10: Meron. Kahit naman sa atin dito, sa pamamayag, meron pa rin magagalit, di ba? Pero ganun pa man.
4: Bahala sila dyan.
10: Ang importante lang, yung talagang, yung mandato mo ay ginagawa mo. Para sa iyong mga constituents. Express
4: Balita sa Umaga. Sa iba pang balita, kinumpirma po ng Emergency Operations Center Corona, nagpakita na po ang kapitan ng MV John Astera si Captain Roel Sarmiento sa Gensa Inter Island Ferries Incorporated. Ayon kay AOC spokesperson Kimberly Ablanya, bagaman wala pa personal apera sa kapitan sa LGU Coron dahil una ito sumuko sa kumpanya ng Atsensa. Nilinaw naman ng AOC na walang ibang hakbang nagagawin ang LGU Coron dahil nasa kamay na ng autoridad at ahensya ng gobyerno ang nakatutok rito para sa investigasyon. Tiniyak rin ito na walang natatanggap na reklamo kaugnay sa mga pamilyang pasahero sa mga tulong na pinangako ng Atsensa Shipping Lines.
11: Ang LGU po ay wala pong mandate para imbestigahan ng ating kapitan. Ito po ay ipinagpapasa kamay po ng ating mga authorities, investigating office authorities para imbestigahan po at makulang po ng salaysay si kapitan. Yun po ay hindi pa rin po namin masasabi sapagkat wala pa rin pong dinidisclose na any information ng ating mga investigating authorities since ngayon din lang po ito na-confirm. So siguro as we move along at mag- continue po ang process of investigation ay may si-share din po yet sila sa ating information. Sa kasalukuyan po, as of our 9 a.m. interagency briefing ay nakakuha po tayo ng information na buhay po ang ating kapitan at siya po ay unang nakipag-ugnayan sa kanila pong opisina sa Atienza at ang kanila naman pong management ay nakipag-ugnayan sa ating mga otoridad.
6: At na-confirm din po ng ating mga authorities na na-verify na po nila na buhay lang po si Kapitan.
5: Yan po ang tinig ni EOC spokesperson Kimberly Ablanya. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabuti sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Samantala, kaugnay pa rin yan kung saan ang napakita sa Philippine Coast Guard nito pong September 14 si Kapitan Ruel Sarmiento. Yan po yung kapitan ng barkong MV June Aster. 5 araw matapos po ang trahedya sa dagat. Ayon po sa Philippine Coast Guard, nagtungo raw po itong si Sarmiento. Ang sa tanggapan ng atyen sa Inter-Island Ferries Incorporated sa Palawan, kasama si Dindo Macalinaw, ang HR o General ng kumpanya. Kukunan ng impormasyon ng mga investigador itong si Sarmiento hinggil sa insidente, kabilang ang kanyang kinaroroonan matapos ang sunog at mga nangyari bago siya muling lumitaw. Sa pinakahuling datos kahapon, 44 na survivors kabilang si Sarmiento ang naitala, habang 76 na bangkay ang narecover at 12 katao pa ang nananatiling nawawala. Sa 134 na nakalista sa manifesto, 2 pasahero ang nagsabing hindi sila nakasakay, kaya 132 ang aktwal na sumakay ng barko. Tiniyak din po ng Philippine Coast Guard na maglalaan at magbibigay ng legal team para tulungan daw po ang mga pamilya sa pagpoproseso ng anumang assistance, lalo na sa usaping mga claim at iba pang tulong o benepisyo na dapat nilang matanggap.
7: The team from the Philippine Coast Guard, ang ating po mga lawyers, para po magbigay ng assistance sa mga apektadong pamilya at mga biktima, lalo na po sa usapin patukol po sa mga claims at yung mga kinakailangan pa po nilang assistance. At ngayong araw din po ay magpapatuloy ang ating pong isinasagawa na Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation. So itong 2 sets of investigation, ang layunin po nito ay ma-establish po ng malinaw kung ano po talaga ang buong pangyayari, matukoy kung ano man po ang naging sanhi, malaman din po kung may ano ang mga pananagutan na dapat ipataw sa mga involved, no, sa kapitan or sa crew kaugnay ng insidenteng ito.
10: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
5: Express Matropang Ali, sa update alas 7 kagabi ng September 15, nadagdagan yung namatay.
10: Oh, mula doon sa survivor na 44, nabawasan ng isa. Ito po yung isang crew ng natura pong barko na nasa Culion General Hospital.
5: General, papakita mo yun, no? yung latest bulletin natin dyan.
10: Na mula sa EOC ng MDRRMO Coron. Ito yung matapos nga daw pong sumailalim sa gamutan. Kasi critical na ito nung siya ma-rescue.
5: Kaya nga.
10: Dahil sa mga tinamo rin itong sugat.
5: So yung ating rescued, balik sa 43. Yung missing, 12 passengers and crew. Yung ating namatay ay 77 na.
10: Pumalo sa 77. Mula sa 76, pumalo sa 77.
5: Yung isa pa, sir. Yung pinaka-total. Yan.
10: Ayon sa taas yung status update. Fatality 77. Identified and claimed by the family, 5. Retrieved from MV June Aster 71 at declared dead by Coast Guard.
5: Culion, Sanitary General Hospital.
10: Culion. Yun na yung naka-confine doon.
5: Kaya naging 77 na po yan yung total ng namatay.
10: Fatalities na po, mga kabayan, mga tropa. Pinag-aanap, 12 pa rin.
5: 12 pa rin.
10: Yan
5: ang pinaka-latest po as of kagabi. So, nalulungkot tayo dahil nadagdagan po yung mga nasawi.
10: Fatalities.
5: Kaya nga.
10: Ayan, ako mga kabayan, mga tropa, ha? Patuloy pa rin po yung sinasagawa din pong investigasyon dito kay Kapitan. Kasi dito nga po malalaman ano ba talaga ang nangyari before yung pong naturang sunog. At syempre, yung ilang araw niyang hindi siya nagparamdam. Tatanungin niyo yun eh. Anong ginawa mo?
5: Anong ginawa mo? Bakit saan ka tumago?
10: ano ka ba?
4: Sabi nila, sa hotel lang kaya dyan sa Coron. Kasi sa Coron, lang din sa Coron na office nagpakita eh.
10: Yung mga kasama nila mga Coron, doon din eh.
4: Oo, baka doon lang sa isang kwarto. Kasi
10: sila rin, magkakasama.
4: Parang hindi rin umalis ng Coron kasi nagpakita rin ako sa opisina. Doon sa opisina Coron ng atyensa sa Coron.
10: Coron, hindi naman sa Manila.
4: So, ibig sabihin, hindi siya umalis ng Coron. Oo, oh, nandun lang siya.
10: Sa Coron.
4: Baka na ano siguro na trauma eh.
10: Pwede yun.
4: Baka na tanong lang siya, kumuha pa na ng lakas ng loob.
10: Sabi nga, di ba, pasasaan ba't kahit magtago ka, darating ang panahon na kinakailangan mo rin lumabas.
4: Iyan, oh. Pero palagay ko talaga hindi umalis ng Coron kasi nag-report siya.
10: Sa Coron din.
4: Sa Atienza, Atienza office, dyan sa Coron. So,
10: ang importante ngayon ito mga kabay, mga katropay, nakikipag-ugnayan na siya sa ating mga otoridad para sa pagpapatuloy na sinasagawang investigasyon ng ating pong mga authorities.
4: Samantala, kaugnay niya, kumbinsido po ang sanggunian palalawigan na may posibleng pagkukulang at kapabayaan ng kumpanyang Atienza, operator ng MV John Aster, kaugnay na insidente ng pagkasunog ng barko na kumitil sa maraming buhay ng mga pasahero. Ayon kay Board Member Al Nasir Iba, kailangang matukoy kung may pananagutan ng kumpanya sa nangyari insidente. Iginit din niya pagdinig sa Committee on Transportation sa susunod na linggo upang makuha ang palig ng kumpanya ng nakaligtas na Kapitan at Sir Royal Sarmiento at ng mga kawalin ng Philippine Coast Guard. Nabanggitin sa konseyo na 5 araw nang hindi nagpapakita sa mga otoridad ang Kapitan bago ito lumitaw sa Philippine Coast Guard.
12: Inimbitahan po natin ang kumpanya na to na Atienza, kung maaari kasama yung Kapitan at Coast Guard sa Committee on Transportation sa sunod na linggo, araw ng Martes po. Kung mararapatin ng mga kasama, pwede natin imbitahin na after ng session natin sa hapon, 1:30 po ng hapon para mapag-usapan ito.
4: Yan po ang tinig ni Board Member Al Nasir Iba. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos ng paningin ang inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
13: Express Balita sa Umaga.
10: At kaugnay nga yan pong pagpapatawag naman ang sangguniang panlalawigan sa mga concerned parties, pinaiimbestigahan na rin ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa komite ng House of Representatives. Ang malagim na pagkasunog nga po ng MB June Aster nitong nakalipas sa Setyembre 9 sa karagatang sako po ng Coron, Palawan. Ayon po kay Congressman Legazpi, umabot na sa 76 ang naitalang nasawi o 77 na nga, habang may iba pang patuloy na nawawala kasunod ng insidente. Sa kanya po naging privilege speech sa kamera, nagpahayag ng pakikiramay ang mambabata sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Iginit din po ni Legazpi ang pangangailangan ng masusing investigasyon upang matukoy ang saninang sunog at mapanagot ang sinumang mapatutunayang may pananagutan sa nasabing trahedya.
8: That is why I filed House Resolution Number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Aster incident and more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people. That is why I filed House Resolution Number 1443 calling on Congress to look into what happened to the MV June Aster incident and more importantly, what we need to do to make sea travel safer for our people.
10: Ang naging bahagi po ng privilege speech nito pong sa si Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa kamera.
13: Express Balita sa Umaga.
4: Si Senator Ches Escudero, meron din mga statement na ganyan eh.
10: May pahayag din
4: gano'n. Oo, na gano'n na sana nga ma...
10: In age of legislation na naman.
4: Maganda yan. Para maano talaga natin, safe yung sea travel natin. Oo.
10: Pero ang napaka-importante ngayon ay yung pong kinakailangang ayuda, tulong ng mga kaanak ng mga biktima.
4: Eh, mayroong pinapapirmahan daw eh. Wala namang nakalagay na amount.
10: Walang amount. Hindi klarado. Hindi na ipaliwanag na maganda. Verbal lang daw. Ang gusto ng mga kaanak Ay, naka...
4: black and white?
10: Black and white.
4: Kailangan naman talaga yun.
10: Nakasaad doon sa pinapipirmahan sa kanila.
4: Ay, paano kung pagkapinirma mo, nilagay doon, 5,000 lang.
10: Oo, oh, wala ka.
4: Tapos diba? Ka na.
10: Tapos ka na. Payad ka na. Huwag ka na magreklamo. Pero hindi pumirma yung mga ano.
4: Ay, kanila. Siyempre, hindi naman mga...
10: Hindi klaro eh. Hindi klaro
4: eh. TNG yung mga yan eh.
10: Oo, ano ka? Pinakanakapon na.
4: Yeah.
10: Eh, doon naman sa pamunuan ng atsyensa, kung meron naman, ipaliwanag ng maayos at ilagay in a black and white form.
4: Yo, nakalagay ang amount doon.
10: Ang lilinawin po ninyo. Alam niyo naman po ang pinagdadaanan po ng mga pamilya, ng mga naging pasahero ng inyong barko.
4: Kaya nga eh.
10: Pananagutan po ninyo yun.
4: Alam tsaka may insurance naman talaga yan.
10: Oo, oh, alam naman. Kasama sa binabayaran
4: nila. Kasama sa binayaran nila eh.
10: Oh, yung insurance company na kung saan nito naka-insure itong barko na ito, ay bahala na po sila doon sa mga requirement.
4: Kaya nga, kaya nga.
10: Kayong mga nasa opisina, ang importante ang mga pananagutan ninyo sa pamilya ng inyo pong naging pasahero. Ah, harapin po ninyo ng maayos. Nag-leave the group daw eh.
4: Kaya...
10: ah? Siya rin gumawa ng GC, pero siya rin nag-leave.
4: Siya, siya creator.
10: Siya nag-leave.
4: Siya nag-leave the group. Talaga naman eh. Ba't kapag gumagawa ng...
10: baka hindi kinaya yung ano.
4: Alam mo, maintindihan mo yung damdami ng mga...
10: hindi ba? Yung tao. Unang panayam nga sa kanya nung...
4: kung ano, magsinsin...
10: mga national media, di ba? Napaiyak pa nga siya, di ba?
4: Kaya...
10: kung sincere po kayo, mga sir, mga ma'am, dyan sa inyo pong kumpanya, yung pong mga ibinabato sa inyo, mga katanungan or mga tawag ito, sentimiento ng mga kaanak, dapat kaya po ninyong ano yan, dalhin.
4: Kasi, normal yun. Normal yun. Nawala ng...
10: pamilya yun
4: eh. Diba?
10: Buhay ang nawala.
4: Kaya
10: nga okay lang kung gamit lang. Walang problema yan eh.
4: Or baka gusto niya na rin na kaya siya nag-leave the group, nag-leave sa GC para mapangalagaan niyo kanyang mental health. Kasi nga kung puro mura na rin yung ano niya, naapiktuhan na rin siguro yung kanyang... minsan may mga ganun eh. Gusto mong manahimik kay tatlong araw lang. Ma-disconnect ka sa ano,
10: sa mundo.
4: Sa mundo. Yung wala kang gadget. Ano,
10: parang ang gusto niya siguro sabihin, leave me alone.
4: Leave me alone. Gusto niya lang muna siguro ng tahimik na
10: lugar.
4: Ng peace of mind kahit yeah, tatlong araw lang. Mga ganun ba?
10: Pero hindi ka rin magkakaroon ng peace of mind pag ganito may kinakaharap
4: sa problema. Pero ano lang ba? Yung pahinga lang? Pahinga?
10: Ano lang? Refresh.
4: Refresh ka lang kahit na... pero dalawang araw, tatlong araw na...
10: refresh lang.
4: Na yung cellphone mo ay...
10: Totally,
4: wala muna. Doon ka lang muna, mag-ano ka lang muna, unwind ka lang muna sa gubat.
10: Magmuni-muni.
4: Muni-muni. Matulog ka ng ano, pero, tahimik.
10: Pero sa panahon ito kasi sagsag pa.
4: Oo.
10: Lalo pa may mga nawawala
4: pa. Ang tawag doon ano lang, pahinga lang ng saglit. Ano lang, recharge lang. Oh, baka napagod na rin siguro.
10: Kumbaga sa computer, mag-refresh lang muna ako ha.
4: Mag-refresh ka lang muna kahit na ano lang.
10: Alam natin, mahaba-haba pa yung laban na ito.
4: Kailangan, ganun din eh. Kapag napagod ka, pahinga ka lang, tapos laban ka
10: ulit. Laban ulit. Pero yung maglilib ka, isang
4: babalik din yun.
10: Isang indikasyon yan ng ano, pagtalikod mo.
4: Pero babalik din yun, babalik din yun.
10: Hindi nga. Sino mag-accept sa kanya? Sa inang grib eh.
4: Yung kapano, sino mag-aad sa kanya? Gawa na lang siya ulit ang GC.
10: Hindi naman po pwede yun. Lokohan na pag ganyan yan, ha?
4: Gagawa ulit yun.
10: Pero,
4: wait, I'm out na.
10: Doon sa ano, baka nagkakatarantahan din sa opisina. Pero may mga legal naman sila, di ba? May mga abogado naman yan eh.
4: Pero may lawyer yan. May lawyer
10: pero
4: yan.
10: Dapat doon sa abogado, dapat ginaid nyo naman po yung inyong client na ito dapat yung ilalagay doon sa mga papapirmahan yung dokumento. Lilinawin nyo sa kanila, ha?
4: Oo.
10: Dapat ganun.
4: Ganun talaga yun. Hindi, dapat yung insurance company na yung mag-ano doon. Yung magtutulong mag...
10: ang problema ko, baka itong pinapipirmahan ng atyensa, ito yung requirement galing doon sa insurance company.
4: Dapat kayo, insurance company, pumunta dyan sa...
10: pero yung insurance company kasi lahat ng dokumento nila naka-attach, yung may mga amount yan. Kasi doon sa policy nila, naka-attach yun eh. Di ba?
4: Kaya nga, nandun yun.
10: Pero anyway, sana nga po mga kabay, mga katropa, doon sa pamunaan po ng atyensa Inter Island Ferry Incorporated. Sir, alam mo naman po natin na talagang ngayon sa mga panahon ito, bateryado kayo. pero taken for granted na yan dahil nga po sa nangyaring insidente. Pero dapat po yung mga kinakailangan mga hakbang, tulong na sinasabi nyo sa mga nauna po ninyo mga pahayag ay i-extend nyo sa pamilya ng bawat pamilya o ng pasahero na sinawing pala, maramdaman po sana nila. Yung pag-approach man lang sa inyo o may makausap man lang na representante dyan sa area mismo, malaking bagay na yun.
4: Yun, kasi yung ano yun.
10: May haharap?
4: Meron, may makakausap. Alam mo, pag may problema ka, tapos wala kang nakakausap.
10: Sakit!
4: Babubor yung ka. Tatanong mo, wala kang matanungan na ano na nangyari. Wala kang makausap. Magmamaoy ka eh.
10: Mamaoy ka talaga. Okay, yung mga otoridad kasi nakatutok yan sa investigasyon. Ano yan, granted yan. Yung kinumakasyon kasi nung ilang pamilya, yung benefits na pinangako kasi.
4: Ayun,
10: yung tulong financial na yun, pinangako yun. Kasi.
4: Eh, yung... talagang ano yun, matik yun. Kahit na walang pangako, ay
10: responsibilidad
4: nila yun eh.
10: Kasama yun sa insurance sa binayaran.
4: Oo, kasi alam mo na may pangako.
10: Dapat pa ako.
4: Promises are made to be broken.
10: pero sa panahon ito, hindi dapat ito ma-broken.
4: Oo, dapat hindi
10: ma-broken. Dapat ito mapa-implement.
4: Dapat promises are not to be broken.
10: Yan. Ako, mga kabayan,
4: are not made to be broken.
10: Yan. Yung mga kasing kasabihan na yan, kaya kasi nagkakaroon ng katotohanan kasi nga ginagaya.
4: Yo.
10: Pero dapat baguhin yan. Kaya promises yan, is promises na dapat tuparin.
4: Yeah. Ayun lang ang masama. Pinangakuha ka na. Gusto mo, tuparin pa.
10: Anak naman.
4: Samantala sa ibang balita, 6:41 na ng umaga. Lubog po sa baha, ilang bahagi pa ng Barangay Santa Monica at ilang residente sa Barangay Siksikan sa Virginia Project 2 at kalapit ng mga homeowners association matapos pang malakas na pag-ulan kahapon dulot po ng thunderstorm. Kabilang sa naapektuhan ay ilang bahagi po ng kapangunahing kalsada. Ito po ang South National Highway dyan po sa Santa Monica sa may McKinley Hills na mabilis na binaha dahil sa malakas na pag-ulan at yung mga graba ay
10: lumipat sa kabila.
4: Lumipat sa National
10: Tumawid
4: Highway.
10: Tumawid sa kalsada.
4: Tumawid sa kalsada. Samantala sa ilang residente naman sa Siksikan ang nakaranas din po ng pagbaha kahapon. Saglit lamang ang pagbuhos ng malakas na ulan kahapon ngunit mabilis na binaha ang mga nasabing lugar. Di rin po lumikas sa ilang kabahayan sa Barangay Siksikan kung saan hinintay na lamang nilang humupa ang baha.
14: Kasi parang hindi ata kasi naayos yung culvert doon. Pero kung siguro kung naayos yun ang naging box culvert, baka hindi naman siguro ganito. Ano kasi tawag dyan yung convert, hindi niya kayang
15: absorb yung tubig.
14: Tubig, kaya mas lalong kumas. Kung kailangan mag-overt na natin sa kalsada, sa simento, bago kumigil yung pagtaas ng baha dito, kaya tumaas dito ng misto.
15: Saglit lang yung ulan, pero tumaas.
14: Oo, tumaas na talaga. Kahit saglit lang, talagang ganun, pinaas kagad.
4: Yan po ang tinig na isang residente po sa Virginia Project to Homeowners Association sa Barangay Siksikan.
13: Express Balita sa Umaga.
4: Yung dyan sa Santa Monica, wala mang drainage talaga dyan sa National Highway?
10: Wala. Doon sa kabilang side, wala.
4: Wala yung...
10: Pero yung tinatagusan ng tubig na may nakapwesto na tistisan ng kahoy, natural waterway yan. Noon pa man yan.
4: Noon pa man.
10: Ang problema, bumabaw na.
4: Kaya nga eh. Kailangan na tapos siguro. Mataas kasi dyan sa may McKinley.
10: Yung dalo ng tubig, bagsak talaga doon.
4: Bagsak talaga doon.
10: Dati nung...
4: Pati yung graba.
10: Nung hindi pa ho yan ginigiba. Giniba yan eh. Yung side na yan, bundok yan.
4: Kaya nga eh.
10: Burol pala, hindi pala bundok. Burol.
4: Ano yan eh, di ba relocation site din ang ano yan?
10: Ang problema
4: sa Kalib, dito sa ano? Malbar?
10: Malbar.
4: Sa may SM?
10: Oo.
4: Ba dyan mga nalipat yung
10: meron
4: mga taga dyan?
10: Oo. Mula nung nga kasing bakbakin yan, wala nang drainage pa na ilalagay. May samantala, meron yung tulay, ilog, yung... ilog nga.
4: Doon sa Karamuran.
10: Sa unahan, Karamuran.
4: Karamuran Bridge.
10: Kapitan, di ba?
4: Oo.
10: Yan yung tinatagos kasi nung natural waterways yan sa kabila niya, sa ano nang tistisan ng kahoy. Doon dumidiretso.
4: Pero kung meron dyan drainage sana,
10: hindi mangyayari.
4: Hindi natatagos. Para diretso na doon sa Karamuran Bridge.
10: Karamuran Bridge.
4: Katapos doon sa...
10: Doon na.
4: Kaso lang, walang ano eh. Walang drainage wala sa drainage. National Highway.
10: National Highway to.
4: DPWH yan.
10: DPWH. Kaya
4: Yan ang problema kasi natin noon. Pagka gumawa tayo ng kalsada, wala talagang kasamang drainage.
10: Naunang kalsada.
4: Oo, nauna talaga yung kalsada.
10: Bago yung drainage. Ah, ngayon, maghukay ka. Hindi na papayag yung mga may-ari na lupa kasi tatamaan na yung...
4: Kaya nga.
10: Isagad-asagad lang yan.
4: Katulad dyan sa may barangay Siksikan, dito sa kabilang
10: nauna
4: side.
10: Nauna kalsada.
4: Oo, dito sa may kakakalinya ng elementary, highway. Ayun na, pumayag ng mga...
10: May-ari.
4: Mga may-ari. Oo, di ba?
10: Pero noong time pa lang bago sana ang kalsada, drainage muna.
4: Kasi ginawa yung drainage niya sa Siksikan, di ba?
10: Mm.
4: Pero yung kabilang may portion dyan, hindi talaga magpayag yung mga may-ari.
10: Oo, kasi nga, mababawasan.
4: Oo, dito sa Santa Monica, wala pa talagang drainage. Wala talaga.
10: Magmula doon sa McKinley, pababa? Natural na daan.
4: Kaya yung tubig.
10: Natural na naghahanap ng daanan ng tubig.
4: Dito naman sa Virginia Project 2, ginawa na kasi sinimento na ng DP yung kalsada sa Villoso Road.
10: Mm.
4: Hanggang doon sa
10: DP
4: may...
10: DP ba nang kwa ano yun?
4: Oo, Third Engineering District yan. Sa nakapinunduhan ng True Congressman Hilacosta Jr. Actually, pinasa natin yung mga video, yung mga pictures kay Congressman. Tumaas na kasi yung kalsada. So...
10: Lubog na yung mga kabahayan.
4: Usually... Yun ay yung creek kasi dito sa kabilang side. Pero yung tubig kasi dumidiretso dito Nung linggo, kinausap natin yung foreman kasi nga may reklamo doon yung mga kailang kabahayan. Sabi ng foreman, aayusin pa nila yung drainage. So, hindi pa talaga, tatapusin lang daw nila yung may kanal silang ginawa Kaya lang, sabi ng foreman, dapat nga sir yung kanal ay manggaling dito sa kabilang side. Pababa dyan. Ay dito nang galing dito sa may bandang Grace Pool. Mataas yun eh. Oo. Sabi ng foreman sa akin, kung siya lang daw, ang gagawa ng plano, doon niya yung kanal doon sa kabilang side. Kasi doon talaga mirbaha . Ang problema, sa plano ng DP, alam ka naman, hindi namin suntin, sabi niya. Yun ang nakalagay sa plano Kaya nga sana, panawagan natin kay Engineer Dacker, siya yung project dyan Engineer.
10: Pag-aralan mo o pag-aralan pa?
4: Baka pa pwede. Tsaka, baka yung tubig, ang hirap palikuin . Baka dito na lang tayo maglagay ng drainage sa diretso ng kalsada.
10: Tawid na lang.
4: Oo.
10: Bakbakin na lang yung ano.
4: Kaso siminto na
10: Bakbakin mo para maglagay ka ng culvert.
4: Kasi yung talagang yung original na daanan ng...
10: Yung dati niyang
4: creek dito. Ang problema yung kalsada pa ganyan, tapos papalikuin mo sa kanan yung tubig, ayaw lumiko Gusto ng tubig, diretso lang
10: Pagpapalikoy mo yan, gagawa ka pa ng mga slope protection dyan.
4: Parang
10: ganun din, magastos din. Idiretso mo na lang.
4: Kaya nga, idiretso na lang. Yung tubig, hindi mo talaga mautusan na, oy, lumitko ka.
10: Hindi susunod.
4: Ngayon, nung pagalis natin doon, medyo humupa na yung baha. Dito sa diretso, wala nang baha. Kaya lang, na-stuck dito.
10: Sa kabila.
4: Sa kabila. Kasi yung culvert doon, hindi pa maayos. Tsaka yung tubig talaga... pupunta dito sa diretso Ayaw, ang hirap. Pwede bang, tubig, lumiko ka nga. Ang hirap
10: Sa mga kinaukulan, sana naman po sa mga siguro, sa mga susunod pong proyekto, nauna po, kalsada at drainage, baka po pwede unahin muna drainage.
4: Oo nga.
10: Bago kalsada.
4: In fairness sa city government, nagpadala sila ng mga tao doon kahapon. Yung city engineering.
10: Nagsip-sip.
4: Wala namang. Diyan sa may Santa Monica, nadaanan ko. At nag-ano sila, pinapala nila yung mga...
10: Graba.
4: Oo.
10: Kasi delikado yun.
4: Yung doon sa Siksikan, nag-observe lang. Kasi nga, ang inano nila, private yung subdivision.
10: Private. Kasi sila pwedeng gumalaw. Unless na merong request.
4: Matagal na natin nga nare-request yan. Ang ano naman yan.
10: I-donate na kasi sa si city government.
4: Ayaw ba? Wala pa.
10: Wala pa?
4: Actually, yan, socialized housing.
10: Socialized.
4: So, hindi naman mayayaman yung mga nakatira dyan. Hindi naman kaya talaga na ano. Yung barangay, nag-donate tayo ng ano dyan, nagbigay tayo sa kanila ng yung culvert. Actually, yung culvert na binigay ng barangay, yun ang ginamit na contractor Yung malalaking sabi nila papalitan na lang lakas, papalitan na lang nila para ibibigay nila doon sa
10: homeowners. Ang problema, yun lang nga, kasi nga ayaw nga lumiko.
4: Ayaw nga lumiko ng tubig.
10: Gusto nila diretso.
4: Kaya nga kung ako doon.
10: Ito ba yung kila Ma'am Green, malapit?
4: Hindi, kalaaling training.
10: Ah, kalaaling training.
4: Oo, dito yan, dito yan. Oh. So, ito pa, straight yan?
10: Yan, gusto tumawid lang.
4: Yung drainage, dito yan sa kaliwa.
10: Oh.
4: Ayaw lumiko ng tubig. Oh, tubig diretso talaga dyan?
10: Gusto diretso lang.
4: Okay lang yan, mataas na yan, di ba?
10: Oh,
4: so hindi na siya maka... Nung una, nag-overflow pa yan eh.
10: Oh.
4: Tumawid ang tubig dyan. Pero yan
10: Ah, sa looban pala ito.
4: Oh yan, sa looban niya. Looban niya.
10: Kalo kayo sa
4: ito, bagong gawang kalsada yan eh.
10: Kalo kayo sa may
4: pero yan talaga, bahain talaga yan.
10: Pero dapat nga, bago nagkalaglagay ng concrete ng kalsada, meron drainage.
4: Oh, ayan ang pinaka-drainage. Galing doon sa loob pa ganun. Kaya lang yung tubig kasi, ang hirap utusan, napapuntahin dyan.
10: Ang liit.
4: Oh, maliit nga. Maliit. Eh. Sabi ng forma, naayusin para nila yan.
10: Naayusin para.
4: Tapos yung kanal dyan, naginawa nila, walang takip.
10: Sisirain niya yung ano.
4: Oo.
10: Sisirain yung gilid ng kalsada niyan.
4: Oo, talagang ano.
10: Oo, baka sabi, kung bagong gawa yan, ako baka mag-crack yan.
4: Kaya nga, bagong gawa yan eh.
10: Sisirain yung pundasyon niya ng ilalim ng kalsada.
4: Kaya nga eh, yan.
10: Ay, paki-check nyo muna mga sir, mga ma'am ha.
4: Ang contractor dyan ay, ano pangalan nito contractor?
10: Baka naman po, sa contractor or sa DP.
4: DP yung ano. Kasi sabi sa akin ng foreman,
10: meron naman pala pero parang bagal ang agos.
4: Oo nga kasi nga yung maliit. Isa lang yung ginamit na 35 inches.
10: Dapat dalawa.
4: Dapat double barrel.
10: Double barrel.
4: Oo.
10: Single barrel lang
4: pito pala. Pito naman yung nilagay natin ano dyan eh. Galing sa barangay. Pitong 35.
10: Kaya
4: so lang, pwede na lang gamitin yung
10: kaya lang single barrel. Dapat double barrel pala.
4: Oo, double barrel. Ang ano lang kasi doon.
10: Volume ng tubig.
4: Oo, ang hirap po talagang palikuin yung tubig. Kung ako nga dyan, sana yung diretsyong kalsada na lang.
10: Tinumbok mo na lang.
4: Oo.
10: Diretso na, tagus-tagusan
4: na. Diretso na, para yung tubig mo, diretso na lahat doon. Ang problema lang din dyan, puro private lot kasi.
10: Pero...
4: Ang problema kasi dyan...
10: Oo, ngayon, sino apektado? Sila-sila rin.
4: Oo, nung unang panahon kasi yan, wala pa tayo sa barangay, wala pa tayo sa homeowners, naabutan na lang natin yan. Yung natural way na daluyan ng tubig, ba't tinabunan?
10: Eh, yung problema, hindi lang naman sa inyo yan, sa maraming barangay, ganun din. Yung mga natural waterways na dati talagang creek, nire-reclaim.
4: Hindi ko nga alam paano yan na-proban. Sabagay,
10: sa city yan.
4: Bakit paano na-proban sa
10: paano kasi
4: city?
10: Yung inspection, on table lang.
4: Ayun nga, eh.
10: On table lang, table survey lang.
4: Yun ang problema
10: tapos
4: eh.
10: Hindi tinatamad na mag-inspeksyon ng actual. Pagdating ng panahon, ayan na, naglabasa na po problema.
4: Sana pagka...
10: Sad to say, pero marami pong nangyaring ganyan, ha? Ito lang sa amin, sa San Manuel. Yung dating pong natural waterways, natambakan, nireclaim ng sinasabing may-ari na lupa. Kaya nung mga nakaraang mga bumaha, liit na nilagay nilang culvert eh.
4: Ang problema dyan sa siksikan, ang tubig ay nanggagaling doon sa Medina, sa relocation site ng city. Diretso yan, ang baha ay hindi lang dyan sa Project 2. Simula doon sa may Medina, mataas yung Medina, dadaan dyan, may malaking creek dyan. Hanggang pagdating na dito sa, yan, sa Palawan Cherry Homeowners, sa Gorospe, baba na ng Virginia Project 2, 3, 4, hanggang doon sa Graceful 5, 6, hanggang doon sa Kabigin Subdivision. Dire-diretso na yan doon.
10: Dire-diretso. Sige, sa mga kinaukulan, paki-inspection na kagad ninyo.
4: Meron tayong ginawang aksyon. Gawa tayo ng sulat kagabi. Papunta doon kay City Councilor Ergin Damasco, siyang committee chairman ng homeowners ng mga homeowners sa City Council. At sinida natin sa kanya kagabi, pati kay Congressman Hilacosta Jr. para masolve na talaga yung problema dyan sa para sa City Council, papatawag yung City Engineering. Yun ang nire-request natin, matulungan yung mga taga-siksikan. City Engineering, kung sino pa bang maahin siya. Yun ang nire-request natin, mapag-usapan sa Committee on Housing dyan sa City Council. Para once and for all, maka-ano na tayo.
10: At hindi lang para dyan sa siksikan, lahat ng mga housing.
4: Oo, yun na.
10: Mapag-aralan na yung mga drainage system nila. Mga kabayan, mga tropa.
4: So yun ang ating ginawang aksyon kagabi.
13: Express Balitas Umaga.
10: 6 na minuto, mga kabayan, mga tropa, bago po ang ikapito ng umaga. Samantala, sa iba pang mga balitang lokal, pulisya El Nido pinaiting daw po ang road safety checkpoint para daw po sa ligtas sa pagmamaneho. Tatra pa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
16: Pinaigting ng El Nido Municipal Police Station ang pagpapatupad ng road safety checkpoints at information dissemination bilang bahagi ng kampanya para sa ligtas at responsabling pagmamaneho sa El Nido, Palawan. Isinagawa ang intensified checkpoint operations kung saan pinalalahanan ang mga motorista at motorcycle riders na mahigpit na sumunod sa mga batas at regulasyon sa kalsada. Kabilang sa mga paalala ng El Nido Municipal Police Station, ang pagsusuot ng standard protective helmet, paggamit ng seatbelt, pag-iwas sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho at pagpapanatili ng tamang bilis at ligtas na distansya sa ibang sasakyan. Binigyang diin din ng pulisya ang pagbabawal sa pagmamaneho habang nakainom o nasa kondisyong maaring makaapekto sa kakayahang magmaneho ng maayos. Hinikayat din ang mga motorista na tiyaking maayos at roadworthy ang kanilang mga sasakyan bago bumiyahe. Kasabay ng checkpoint operations, nagsagawa rin ang mga tauhan ng El Nido Municipal Police Station ng road safety information dissemination at namahagi ng information, education and communication o IEC materials upang higit na mapalawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa kaligtasan sa kalsada. Ayon kay Police Captain Jean Eric Areta, OIC ng El Nido Municipal Police Station, may kaakibat na responsibilidad ang bawat biyahe kaya mahalagang maging disiplinado at unahin ang kaligtasan upang maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Patuloy naman ang El Nido Municipal Police Station sa pagpapatupad ng road safety initiatives, checkpoint operations at information campaigns upang mapanatili ang ligtas at maayos na kalsada para sa mga motorista, pedestrian at iba pang road users. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News. Express! Express!
4: Balita sa umaga! Katropang Ali, bigyan natin ng daan. May statement na yung Puerto Princesa City Police Office sa tungkol sa threat dyan sa Palawan National School. At si Katropang Kato, nandun sa Palawan National School. Sabi ng Puerto Princesa City Police Office, batid po ng Puerto Princesa City Police Office ang mga screenshot na umano'y online na pag-uusap na naglalaman ng banta na karasa sa sinasabing may kaugnayan sa Palawan National School at kasalukuyang kumakalat sa social media at sa mga messaging platform. Matapos malaman ang naturang ulat, agad na nagsagawa ng kaukulang hakbang ang PPCPO upang mapatunayan ang impormasyon, masuri ang kredibilidad ng umano'y banta at matukoy ang pagkakilanlan at layunin ng mga taong sangkot na ipaugnayan din ng mga pulis sa pamunuan ng paaralan at iba pang kinakukulang otoridad upang matiyak na nakalatag ang mga kinakailang hakbang ng pangsiguridad. Ayon sa PPCPO, seryoso nitong tinatrato ang lahat ng ulat hinggil sa mga banta laban sa mga paaralan at membro ng school community. Kabilang sa pangunahing prioridad ng kapulisan ng kaligtasan at seguridad ng mga estudyante, guro, school, personnel at publiko. Bilang bahagi ng patuloy na security assessment, magsasagawa ang mga pulis ng nararapat na security at police visibility measures sa loob at paligid ng paaralan, katuwang ang school authorities at iba pang concerned agencies. Magpapatupad din ang karagdagang hakbang batay sa mayiging resulta ng validation at investigasyon. Hinimok naman ng PPCPO ang mga estudyante, magulang, guro at publiko na manatiling kalmado at magmatsyag at iwasang ipakalat ang mga hindi beripikadong screenshot, pangalan o aligasyon na maaaring magdulot na hindi kinakailangan pangamba o maglatag ng individual sa pampublikong pagbibintang. Patuloy po umanong inaalam ang pagiging tunay na konteksto at mga pangyayari kaugnay ng naturang screenshots. Pinayuhan din ang mga magulang at guardian at direkta makipaugnayan sa pamunuan ng paaralan at mautoridad para sa verifikadong impormasyon at gabay hinggil sa seguridad ng kanilang anak. Tiniyak na PPCPO na ang sinumang mapatunayang gumawa na tunay na ubanta o lumabag sa batas ay harap sa kakulang aksyon alinsunod sa umiiral ng mga batas at proseso. Kasabay nito, titiyakin ng kapulisan na ikagalang ang makarapatan ng lahat ng taong sangkot habang isinasagawa ang investigasyon. Medyo mahaba pa ito si Katropang Kuya To.

0: pasukan no sa ikalawang semester o yung pasukan ng mga estudyante. Makita natin sa likuran ng katropa, dito yung ating mga kapulisan kasama yung anti-crime. At kanina bumisita si City Director Vincent Templo para personally ma-inspeksyon yung naturang eskwelahan mga katropa. Sa kasalukuyan ay meron pong itinalaga na mga kawanin ng Police Station 1 para doon sa seguridad ng ating eskwelahan na ito dahil sa dahil sa pumakalat ng mga banta ng mga text messages dahilan nga na-alarma na at hindi pinapawalang bahala yung naturang mga text messages regarding sa pagbabanta doon sa mga estudyante. Sa ngayon, doon sa bahagi ng Mendoza Park, mayroong City Mobile Force Company ang naka-standby. Doon naman sa bahagi ng Lacao Street, dito doon sa kabilang mall, ay meron din tayong mga kapulisan na nagbabantay mga katropa. Sa ngayon, unti-unti nang pumapasok ng ating mga estudyante dito sa loob ng Palawan National School mga katropa. So, yun yung ating alamin pa na dahil mamaya nag-invite si Sede na doon sa kanyang opisina sa City Police Office. So, sa ngayon medyo mahigpit lamang yung pagbabantay no bawat estudyante. Yung pag-inspeksyon doon sa kanilang mga bagahay ay normal pa rin. Ginagamitan pa rin ang mga metal detector at isa-isa din yung mga estudyante na papasok sa loob para tingnan yung kanila dala-dala mga bag para sila makapasok na sa kanila-kanilang mga room, mga katropa. So yan lang muna yung update dito no, sa Palawan National School mga katropa. Yun muna ang ating live update mula dito sa naturang eskwelahan. Magandang umaga and happy Wednesday mga katropa. Breaking news.
1: Breaking news. Maraming salamat, katropa, ang Kyoto Toroni. May kagnahin ngayon doon sa Kumalata Banta, ha?
2: Kaya nga, anak nung kaibigan ko ayaw pumasok.
1: Oh, kasi nga...
2: Takot eh.
1: Takot yan. Oh, may mga magulang din pong ganun din pong ang kanila pong pakiramdam, ha? Pero yun ang ating pong mga katuridad ay sinisiguro naman po yung kaligtasan, ha? Kanila pong kinukonsidera yung pong naturang banta. Na isa pong prioridad yan, mga kabayan, mga katropa, sa kanila pong investigasyon. Sige, nako mga kabayan, mga katropa, 2 minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
2: Live pula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabay po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan.
2: Napapakinggan rin po sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Mga kabayan, mga katropang, tabayan po iba pa mga development dyan sa Palawan National School sa susunod na programang Bulsay. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
3: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Sa

0: Ang Zone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga
6: butika. Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Esel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka
18: pa.
19: Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
20: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
21: If symptoms persist,
19: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
22: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
23: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilibdib.
22: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
24: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
25: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
24: Premium D3. Subok na. Na makatutulong sa kalusugan.
26: Premium D3.
24: Makatutulong sa kalusugan
26: na may VCO
24: at moringa.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
29: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
30: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: XFM.
34: Mga katropa,

0: the pain.
1: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
0: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
5: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM. Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 7:15 ng umaga! Oras atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye!

0: Ang umaga sa inyong lahat! Good morning! Good morning! Masa inyo po ang palatuntunang Bullseye ngayong pong Miyerkules ng araw ano, September 16, 2026. Sa Manila pa po ang ating station manager, Ka Louie La Rosa. Kaya Ka Gerald muna, Ka Gerald Gales, dito ho sa Bullseye hanggang alas 9 po ng umaga. Live na tayo sa page ng XFM Palawan. Aroy, grabe kahapon, 2,000 ano? Nasa 348. Naku, 2,000 na lang. Papalo na tayo ng 350,000 followers. Pinakamabilis po na page na nagbabalita sa Palawan na tumataas, na dadagdagan ng followers ang XFM Palawan. Thank you, salamat po sa inyo ha. Iba'y nahanap ha, di pa makita, pero i-type nyo lang po sa page na XFM Palawan. O sa Facebook, type niyo ha, XFM Palawan. Tapos paki-follow na lang para makahabol ho tayo. Bago pa lang eh, XFM nasa baba pa, pang-apat pa lang eh. Pero di na masama, sa 15, sobra pa 15, yung mga nagbabalita, pang-apat na. Bilis ano, thank you sa inyo ha. Pero malayo pa. Pero malayo na. Kulang pa rin. Follow nyo lang ha, XFM Palawan. Di pa man, pero salamat na talaga kaagad. Nako, 100 days na lang, oo. Eksakto, 100 days before Christmas. Ako na nang bumabati kagad ang ibilan ng XFM sa inyo. Mga katropa ng Merry Christmas. Siyempre, ang Christmas countdown ay atin sa atin ng Yes to Health Clinic Puerto Princesa.
1: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit? Dahil mahal o kaya wala tayong oras. Pero paano kung sabihin ko sa inyo may clinic na libre ang check up at may mga serbisyong pwedeng makatulong sa inyong kalusugan? Alam nyo ba na may clinic dito sa Puerto Princesa na nag-aalok ng free consultation at iba pang health services na talaga pinagkakaguluhan ng marami? Dito lang yan sa Yes to Health Clinic, Puerto Princesa City. Matatagpuan sa Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, 2nd Floor. Hindi lang basta check-up ang makukuha ninyo dito, kundi may mga advanced wellness services na talaga hinahanap ng marami ngayon. Gaya na lamang ng Terahertz Therapy. Ito ay free consultation para sa lahat. Kung madalas kayong makaramdam ng pananakit ng katawan, pamamaga at hirap matulog, ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil nakakatulong ito sa pagpapaganda ng blood circulation at relaxation ng katawan.
2: Itong Terahertz naman, ito naman yung nakakatulong sa katawan na pinapaganda niya yung circulation ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
1: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
2: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga punggos na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
1: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na ang mga pumupunta, marami na ang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw na Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic Puerto Princesa. bansa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health update.

0: naman, ano ho, sa mayroon at pala na hong magpa-check up. Gusto nyo mag-iba ng doktor? Try nyo naman yung alternative medicine, naturopathic doctor. Pwede yan sa Yes to Health Clinic. Oh, kahit na anong mga nararamdaman ninyo, kahit anong mga sakit, ipa-check up ninyo. Try nyo lang, ha? Diyan po ang Yes to Health Clinic, matatagpuan sa Barangay San Manuel, sa Puerto Princesa, diyan po sa harap ng kain na to, sa second floor. Sa harap, ha? Sa harap. May building diyan, apintal niyan, yung sa second floor, doon po ang Yes to Health Clinic. Schedule na ho kayo. May schedule yung doctor, pero meron pong mga staff or secretary na naghihintay ho sa inyo para ho makausap kayo. At may schedule yung pong check-up para sa inyo. Siyempre, hatid din po ng Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinalakas, mas pinagaling. Yan po ang Santon Plus Gold. Pati na rin po yung Santon Plus Herbal Soap. Yung sabon na ginagamit natin, ha? Pampaputi ito, eh. Pampakinis sa tambangong sabon. Yan ang kailangan natin. Yung mga katikati, yung mga butlig-butlig. Okay yan, tanggal ho yan. Basta yung sabon na hanap at dapat na gamitin ay Santon Plus Herbal Soap. Okay? Yung mga nasa live na kaagad natin, thank you. Taas na kaagad ng viewers natin, oh. Paki-share na lang, ha? Raymond, sige, basahin ko ng konti yung pong mga comment ninyo. Punta tayo ng PNS. Raymond John Paduga. Good morning po, Idol Ka Gerald. Good morning, Raymond. Kiel Mua. Good morning, Ka Gerald. Good morning, Kiel. Jolliver Pablo Namyon. Morning po sa nakikinig at nanonood ng live sa XFM. Mula kay Commander Namyon ng Barangay Magsaysay. Aborlan, talaga naman ito. Commander Namyon? Anong ano ba ito? Anong samahan? Hindi yan, no? Hindi yan mga NPA, no? Hindi naman, di ba? Commander Namyon, dyan sa Barangay Magsaysay, Aborlan. Morning, ha? Morning, good morning. Isneria o Miss Alpa, thank you. Morning po. Niel Abiliano, good morning po kagawad, idol. Good morning, Niel. Salamat sa mga nagko-comment sa live natin. Sa mga nagsishare, ganun din. I-comment nyo lang, ha? Binabasa ko natin yan. Okay? 7:25 ng umaga. Kagabi, meron po tayong natanggap na mga chat tawag at isinend sa atin yung pong screenshot conversation. Kinig po sa mga magulang, doon po sa mga estudyante ng Palawan National School. Nung natanggap natin ito hong screenshot conversation, binasa naman natin. Doon nga nakita natin na meron pong pagbabanta na gagawin. Ito po ay iniimbestigahan pa. Pagbabanta na gagawin sa loob ng eskwelahan. At ito po ay ikinaalarma ng mga magulang, ng mga estudyante. Kaya ho, nagpatulong na. Ang ginawa ho natin, ipinasa ho natin to sa station commander ng PS1. Kay Police Captain Virgilio Gomez, Station Commander, PS1 PNP. At doon, nagsimula na ho yung pag-uusap sa pagitan po ng PNP at ng principal ng PNS. Nagkaroon ho ng pagpaplano at mga gagawin hanggang sa resulta ngayong umaga. Eto na ho, marami ng mga pulis ngayon ang nandyan sa PNS at kasama yung pong anti-crime task force, pati na rin po yung pamunuan ng barangay model ni Kapitan Adato. Yung City Traffic Management Office, nandyan talaga yan sa pagbabantay, pagmamantini po ng traffic. So, nagtulong-tulong na ho dito yung mga otoridad natin para masiguro at ligtas yung pong mga estudyante at yung pong mismong paaralan. Ano ang nilalaman nito pong mga conversation na i-post na po sa XFM Palawan page? Pwede nyo pong i-check, basahin, XFM Palawan page, tingnan nyo po dyan, ha? At kung hindi naman, babasahin ko po. Tapos naki-standby doon yung ating pong kasama, si Katropang Toto, nasa PNS. Tignan natin yung sitwasyon. Kasi yung pong gustong mangyari ng mga magulang na suspindihin muna ay hindi ho, tuloy po ang pasok ngayon. Kaya kung alas 8 ang pasok, 7:28, para maaga pa lang, meron namang estudyante kaagad eh. Bullseye! Bullseye! Okay, tuloy ang pasok. Basahin ko lang, pakinggan po ninyo sa mga hindi ho nakakita nito pong screenshot. Bullseye! Bullseye! PNS. Alam mo, dami mo. Ito, pag-uusap na po ito ng mga estudyante. Tapos yung screenshot na ito na ipasa po doon sa GC ng mga estudyante. Okay? Bullseye! Bullseye! PNS. Alam mo, dami mo tanong, sino ka ba? Yung nag-uusap dito, yung ano eh, yung estudyante. Tapos yung hindi malaman kung ito ba ay estudyante o taong labas. Kasi ano eh, gamit po dami account. Okay, sila muna yung nag-uusap hanggang saan ipasok na po ito sa GC. PNS, alam mo, dami mo tanong, sino ka ba? Sagot niya naman, Palawan National School. Yan. Tapos sagot naman nung kabila, yes. Huwag ka magsasabi. Parang pinapaalam nito ng nag-chat na huwag mong ipapaalam. May pag-uusapan sila eh. Sabi naman nung sumagot naman estudyante, gege. Sabi nung sige. My mouth is closed, I promise. Ayun ang sabi ng estudyante. Tapos sabi naman nung pungkachat niya, may papasok dyan na mga tagalabas. Nako, Meta, disclaimer muna ha, ito ay binabasa lang natin para sa kaalaman ng lahat, medyo maselan yung mga word na bibitawan, pero para po sa pag-iingat ng mga estudyante, ang ating pong mga babasahing salita. Meta, disclaimer lang. Okay. May papasok dyan na mga tagalabas. May sasaksakin sila dyan. Huwag mo ipagsabi ah. Bullseye! Bullseye! Sa pasukan nila, gawin. Eh, pasukan ngayon, di ba? Pero hindi natin alam kung susunod na araw o kailan man, basta pasukan daw gagawin. Ge, sabi po ng estudyante, sino tagalabas? Oh, yung kachat naman, di kilala. Sure ka? Parang sure ba na hindi sasabihin, di ba? Sagot naman ng estudyante, oo. Sabi naman ng kachat taong labas, basta, mga lima sila. Huwag kang magsasabi kung kanino lang. Idamay kita dito kung magsabi ka. Oh, parang tinatakot niya ng estudyante, oh. Huwag kang magsasabi kung kanino lang. Idamay kita dito kung magsabi ka. Eh, hindi pa nag-reply yung estudyante. Siyempre, napapaisip. Sabihin mo lang, sabi pa uli ng kachat niya na walang pangalan. Sabihin mo lang yung mga gangsta dyan sa PNS na maghanda sila sa pasukan. May mga gangsta ba dyan sa PNS? Mga grupo-grupo ba? Mga geng-geng, mga ganun, mga gangsta. Yan, sabihin mo lang yung mga gangsta dyan sa PNS na maghanda na sila sa pasukan. Tapos sagot naman ng estudyante, but may dala ba silang barel o knife? Di sagot naman ng kachat taong labas, dalawa. Ibig sabihin nun, barel at kutsilyo, dala. Bullseye! Bullseye! Sumagot naman ng estudyante, kala ko, huwag magsabi. Lala, ganun. Alam mo, sure ako, kilala kita. Ginauto mo lang ako. O yun, sabi ng estudyante. Kasi yung kachat niya, hindi niya kilala, yung nagbabantay. Dalawa sa kanila, aroy. Ala, dalawa sa kanila, may baril. Yung isa, knife. O yun ang sabi ha. Ilan na ba yung nabasa natin? 1, 2, 3, 4. May knife. Tapos, basta yung mga gangsta lang, mga pagsabihan mo ah. O yun. Look, sagot ng estudyante, loko kung sino man to, loko ka. Tapos yun, mga binanggit na pangalan, Wes, Rex, Joe, Tay, Tob. Kasi di niya pakabisado ng estudyante kung sino yung kachat niya. Hindi nang pakilala, kaya inaano niya. May binabanggit siya mga pangalan, baka sakaling yun yung kachat. Eh, sagot naman ang di nagpakilala at nagbabanta, sino yan, sila? Sabi naman ng estudyante, basta! Okay, I keep it in mind. Yun ang sabi. So, ito pong mga conversation na ito ay nakaabot na ho sa PNP. Tinawag din natin talaga ito mabilis kagabi para ho maka-action ka agad. Sa panig naman ng PNS, nandoon si Katropang Toto. Pero, basahin ko yung pong pahayag ng PNP. Okay? Opisyal na pahayag ng Police Station 1 kaugnay sa kumakalat na banta sa seguridad ng Palawan National School. Uunahin muna natin si Katropang Toto. O sige, mamaya na po yung opisyal na pahayag ng PNP, ha? Katropang Toto, good morning dyan sa PNS.
1: Yes, good morning Katropang G. At live tayo ngayon dito sa Palawan National School. Katropang G, konti-konti na lang yung mga estudyante na naglalakad para papasok sa school. Pero kanina, pantay sarado yung ating mga pasukan ng ating mga dito sa eskwelan. Ano? Maging dito sa may bahagi malapit sa Mendoza, yung kabila, dahil doon daw ay mga four wheels, mga nakamotor na pwedeng dumaan doon. At doon daw pinaplug down naman din yung mga sasakyan na papasok. Kahit ikaw ay isang guro, Katropang G, binapababa yung salamin, titingnan sa loob. Ngayon, yun dito naman sa talagang daanan ng mga estudyante, ito sa may bahagi ng East Mendoza, sa may kanto ng Manalo.
0: Diyan sa likod
1: ito,
0: mo?
1: Iniisa-isa nila din yung mga estudyante na papasok. At napalitikin ako.
0: Sa labas tayo, ikwento mo muna yung ano sitwasyon natin. Sino ang mga nandyan? Sino ang nagbabantay? Paano nila binabantayan? Sige, sa labas.
1: Dito sa labas, nandito yung ating mga kapulisan, Katropang G. Kaya mas marami ito sila kanina. Ngayon, mayroon tayong dalawang pulis. At doon naman sa ibaba, mayroon nandun naman yung kanina yung taga City Mobile Force Company sa may kanto ng East Mendoza. Itong nadaan, Katropang G, nandun sa may malapit sa Mendoza Park. Nandun, naka-standby yung ating City Mobile Force Company. Okay. Yung gate na yon sa unang gate, paggagaling ka naman sa ibaba, paakit dito sa school, mayroong pulis sa gate na ka-standby, Katropang G. Ito naman, sa malapit dito naman sa pasokan ng mga estudyante, meron din tayong mga pulis na naka-standby at meron din pulis doon sa loob mismo ng school, Katropang G. Maging doon sa may bahagi ng Lakaw ay meron din tayong pulis na naka-standby doon para bantayan o tingnan dahil nga sa banta doon sa ilang mga estudyante na babanggit dito sa National School, Katropang G.
0: Okay, sige. Establish natin na ha, para mapakinggan ng mga magulang ngayon, mabawasan yung kanilang pag-aalala. Ang pulis, nandyan na. Sino pa yung mga katuwang ng PNP na nagbabantay ngayon?
1: Sa akin, Katropang G, ito mga city traffic, nandito lang. Yung kaninang shifting kagabi ng anti-crime, nag-pull out na rin.
0: Okay.
1: Pero yung mga kapulisan natin, yung sinasabi sa atin ng isang teacher dito sa labas ng gate na natanong natin kanina, mayroong pulis sa loob ng National School na umiikot-ikot dito sa loob para tingnan yung bawat kwarto ng mga estudyante, Katropang G. Sila ay parang dalawa yung nasa loob na umiikot doon sa loob para masiguro yung kaligtasan ng ating mga estudyante nga na pumasok na ngayong oras na ito, Katropang G.
0: Kita rin natin yung, in fairness naman, nakita rin natin yung anti-crime kanina na nandyan din. Yung barangay, sabi rin ni Kapadato, katuwang din sila sa pagbabantay. Siguro hindi lang natin makita sa area mo ngayon, pero nandyan yan sila, sabi, tutulong sila sa pagbabantay sa eskwelahan, dyan sa PNS.
1: Oo, posible, Katropang G, dahil medyo malaki-laki itong eskwelahan na ito. Pero ito yung sasabi natin na maka yung ginabantaan, baka kasi kadalasan nangyari yung pauwi na sa hapon. Sana yun din yung kayo na mayroon tayo nagkausap na magulang, ayaw na lang pabanggit, ayaw na lang magpakuha ng kamera. Na maging mabantayan din, lalo na pag uwi dito sa may pagbababa nitong East Mendoza, Katropang G. Parang nakaraan pa, may mga insidente kasi na inaabangan, binugpog. Yun yung kanilang concern din sa mga estudyante. Hindi lang daw sa loob lang mismo ng eskwelahan na matutukan, maging sa pagbaba o pauwi ng ating mga estudyante. dahil sa seguridad nila, katropang D.
0: Okay, sige. Yung umupak doon, sumuko na rin. At kinasuhan na rin yung mga estudyante na yon. Ngayon ito, pag-aalala naman nila ito. So, kagabi, kausap ko rin yung station commander ng PS1. Sabi niya, okay ka Gerard, usap kami ng PNS. Pinayagan ng principal na merong pulis na umiikot din doon sa loob, maliban sa labas. Diba?
1: Oo, tama ka dyan, katropan. Ganun nga ang sitwasyon sa ngayon.
0: Mm-hmm.
1: At maikit din kayo na. Bawat estudyante, halos talagang kinalkal yung mga gamit na sa loob para masiguro na walang dala yung ating mapapasok ng mga estudyante kung anumang bagay na pinagbabawal ng ating eskwelahan, katropan.
0: Oo. Ngayon, kung titignan mo, simula ka pa kasi dyan madaling araw, hanggang ngayon, mapapansin mo ba na marami o konti lang yung pumasok na estudyante?
1: Kaya na, medyo kokote dahil dalawa itong pasukan, yung kabila doon sa may bahagi ng Lakaw.
0: Oo.
1: So yung iba dito, medyo marami na ito kaya pumasok. At rapat, isa ngayon lang kasi medyo kokote-konti na lang. Kaya na, medyo volume, mga pasado, alas 80, mga 7:15, mga ganun. No? Mas marami na pumapasok.
0: Oo.
1: At mabilisan lang ito, katrapat. At napalatay kanina kung ngayong araw ba, mayroon bang flag racing pero hindi na namin sa doon na babanggit kung magkaroon ba ngayon. Dahil ngayon mga estudyante, pagpasok, diretso na kagad sa kanilang classroom, katropang D.
0: Oh. Ang nag-check pa rin na mga gamit ng estudyante na papasok ay yung mga Blue Guard o yung mga gwardiya mismo ng PNS. Tama ba?
1: Tama ka dyan, katropang D. Meron silang metal detector at meron pa silang body shirt. Kinasaklaman din ating mga estudyante. Hindi lang sa bag, maging sa body shirt ng mga lalaki, tinitingnan, kinakapkapan din yung ating mga ka-estudyante, mga kabataan, katropang din.
0: Naalala ko yung ano, sa Sambuanga, school shooting incident, mga ganitong oras din yun, alas 7, pumasok, gamit yung sasakyan, four wheels yun, at naipasok dalawang baril, at namaril yung estudyante. So, kung papasok ang four wheels, kasi dito, okay, nakikita natin dyan, mahigpit talaga yan, iisa-isahin yung mga bag, yung mga dala ng mga estudyante. Mm. Yung sa ano, four wheels na pagpapasukan ng ano ng mga estudyante na iahatid diyan sa eskwelahan, saan ba? Meron ba na papasok sa loob?
1: Yung mga estudyante, katropang dito lang yung babaan ng mga estudyante. Kung tatanong mo kung yung mga sasakyan na papasok,
0: oo,
1: doon sa kabila, meron ding nakatalaga dito ng pulis at mga bantay sa school, yung guardia natin. Titingnan din, katropang dito, baging kanilang likuran ng sasakyan at pinabubuksan, titingnan para din siguridad doon sa mga estudyante. Kaya sabi nga ng makausap natin, isang guro, na maging teacher ka man, ay dumadaan ka pa rin sa inspection dito sa National High School bago ka papasok doon sa kanyang klase o kung saan ka nakatalaga dito sa Palawan National School, katropang di, para hindi yung sabi na parang estudyante lang ang inspection, maging itong ating mga mga guro na papasok ay dumaan din sa inspection, katropang di.
0: Yan ang maganda. Walang pili. Kahit na ikaw ay guro, nandyan, check pa rin talaga yung mga dala, lalo na yung kanila mga sasakyan na papasok. Di ba?
1: Oh, tama ka, katropang di. Kaya natanong natin kanina kasi may nakita doon kina may mga sasakyan ng mga four wheels, nakamotor na pumasok ng mga guro. Pero dumaan din daw ito sa inspection doon sa kung saan sila papasok, yung pinapayagan na makapasok at yung mga four wheels, katropang. Isa lang itong pwedeng pumasok, itong sasakyan. Kung galing ka na sa baba, sa may Mendoza, unang gate, doon yun. Doon papasok yung ating mga sasakyan na mga four wheels, tricycle, motor, na doon din sila dadaan sa inspection sa ating mga bantay doon sa naturang gate, katropang.
0: So, itry rin natin ha, baka pwedeng makausap yung principal ng PNS, kaibigan naman natin yun, ikaw kilala mo rin. Baka payagan na rin sila na magsalita kasi ang dami ng mga nangyayari, di ba? Marami ng may mga inupakan na mga estudyante, meron nang na-ospital, meron na-operahan. Ito naman, pagbabanta ngayon, baka pwede na silang magsalita. Itry rin natin ay approach. Pwede kaya? Nasubukan mo rin kanina?
1: Kinakatapos yun, natanong na natin doon sa bantay nito. At isa lang yung sinabi din sa atin na niradyuhan na nila yung principal's office.
0: Oo.
1: At ang sabi, kailangan din daw ng bus mula doon sa city defense natin ng permission, katropang di. Dahil yung ating principal dito, si Chernon Yala, ay hindi rin daw basta magbigay kung wala doon pa yung tulot mula doon sa city defense kung saan meron doon sa itinalagyan ng spokesperson, katropang di.
0: Wala! Hindi nagsasalita yung spokesperson ng DepEd. Di ko pa na-interview yun eh. Meron ba? Si Attorney Babaw na interview ko 'yun. Pero yung spokesperson di wag na lang magtalaga ng spokesperson na hindi naman magsalita.
1: Oh, at, kaya nga dumating dito si Presto Romero Rosales at isa sa aming mga tinanong doon sa bantay o yung isa sa mga teacher dito, Katropang J. At niradyuhan nga itong office, false office at ang tugon ay kailangan doon ng permission mula doon sa CTDP dahil nga sinabi sa kanina na mayroon daw talagang itinilaga ang ating DepEd para sa magsalita regarding sa mga gaitang silinti, Katropang J.
0: Okay, sige. Yan din gusto natin malaman eh. PNS, ano yung pwede nyo lang isapubliko na ginagawa para maiwasan yung mga katulad nito na po pwede mangyari, di ba? Hindi natin masabi, biglang magkabarilan dyan, magkasaksakan kasi yun naman ang nababasa natin sa conversation, di man yan totoo o hindi. At least malaman natin kung ano ang pagkilos o ano ang hakbang ng PNS. Ngayon, ano yung sa pag-uusap nila ng PNP, ng city government, yung hihingi nila na alalay hanggang kailan, makikita natin, di ba? Ngayon lang ito, sunod na araw, habang mainit pa sa radyo, pagka lumamig na, wala na. Baka ganun, backstory natin malaman sa PNS, di ba?
1: Oo, tama ka, Katropang J. Yun din sana. At natalang din natin ating mga PNP personnel, hindi nila alam kung hanggang kailan sila na mag-duty, magbabantay, habang may pasok ito mga eskwela natin. Yun lang hindi pala masagot, pero ang sinasabi, ang order sa kanila, na dito muna sila sa eskwelahan na ito, bantayan, sa loob at sa labas na may naka-standby na mga ating mga kapulisan. Pero yung sagot at tanong natin na hanggang kailan, yun ay hindi pa doon nila masasagot. Nagantabi na sila ng order ng nakataas sa kanila kung kailan sila i-pull out dito sa eskwelahan ng PNS Katropang D. So yun yung tanong natin, gaya na sinabi mo na tanong kung kailan o paano, kung yung mga babantay ng mga kapulisan, kung ngayon lang ba ito, bukas, so iwala na at ipabayaran natin sa mga bantay ng eskwelahan. So hindi pa natin masagot dahil nga hindi pa natin nag-unlock ng interview si principal dahil nga sa memorandum na ibinaba ng CTDP, Katropang D.
0: Okay, sige Katropang to, maraming salamat. At pinakita lang natin na tuloy, mayroong pasok ngayon, ayan ang sitwasyon, mayroong mga nagbabantay, may kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno na tumutulong para sa seguridad ng PNS. In-establish lang natin.
1: Kaya nga, natanong natin yung ating isa sa mga guro dito, kung yung mga magulang dahil nangangamba, meron bang may estudyante ba na anak na hindi pinapasok? Pero ang tanong, ang sagot ng ating guro ay discretion na ng magulang na hindi papasokin yung anak dahil sa unang araw na ito, yung kumalat ng text messages. Pero sabi nila, tuloy ang klase ngayong araw na ito na Miyerkules, yung unang araw ang pagbabalik eskwela ng ating mga estudyante, Katropang J.
0: Okay. O nga, no, matanong din natin sa PNS, paano kung hindi papasok ngayon estudyante? Yung klase ngayon, baka mayroong exam? Sabagay, wala pa naman kasi balik eskwela. Mahahabol ba? Halimbawa, dalawang araw, hindi papasokin. Pwede bang ihabol nila yon? May mga ganun mga tanong sa ano eh, sa PNS.
1: Yung natanong natin, Katropang J, sa siyang guro nito, sabi, discretion na ng magulang. Kung hindi papasokin ng kanilang anak. Pero yung eskwelahan ng Palawan High,
0: tuloy.
1: Kailangan daw talaga na tuloy ang klase ngayong araw. Regular klase ang agad ito, Katropang J.
0: Okay, sige. So, thank you. Salamat.
1: Yes, maraming salamat, Katropang J. Ano, live mula dito sa Palawan National School. Ako naman si Kuya Toto, XFM News. Bullseye!
0: Bullseye! Naalala ko dati pagka mayroong yung bang buhay malalagay sa alanganin, peligroso, di ba? Yung halimbawa, mayroong mataas ang baha, malakas ang ulan. Yung para bang pakiramdam mo, hindi po pwede, baka magkasakit o mapahamak ang anak mo, ang estudyante, huwag mong papasukin. Parang pinapayagan ng DepEd yung ganong setup, di ba? Ito, syempre, may pagbabanta. Ayaw mo rin ilagay sa alanganin yung anak mo. Okay lang ba na umabsent? Sabi, nasa magulang naman daw. E paano yung klase doon? Pwede bang habulin kung hindi papasok ngayon ng estudyante? Yung klase ngayon, kung bukas papasok, hahabulin po, pwede ba? Kaya lang, hindi natin makausap ngayon. Sa PNS, walang problema tayo dyan. Magaling at nagsasalita rin talaga ang principal niya nung mga una. Bullseye! Bullseye! E nag-quest pala. Tapos 1 to 30. Aroy, wala ka. Ang haba noon, 1 to 30, tapos wala ka. Paano yun? Bukas pa, pwede pa ba? Yun ba, ma'am? Baka, ma'am, sir, baka pa pwede malaman namin kung pwede pa makahabol yung mga estudyante. Wawa naman eh. Eh, yung magulang naman, kaya naman papasokin kasi nga gusto nilang masiguro na hindi mapahamak ang kanilang anak. Bullseye! Bullseye! Okay. Ang sitwasyon ngayon, tuloy ang klase sa Palawan National School.
2: Bullseye!
0: Sa kabila na mayroong kumakalat na mga screenshot conversation ng isang hindi pa kilala doon sa isang estudyante.
2: Bullseye!
0: At yan naman po ay iniimbestigahan ng mga pulis, pati na rin po ng eskwelahan. Nakita natin yung post ni Kapitan Adato, nandyan din sila, in fairness din, gusto ko rin banggitin yan dahil kagabi, ang sabi ni Kapitan Adato, ready na rin sila at naka-alerto yung pong pamunuan ng barangay.
2: Bullseye!
0: Ganon din yung pong anti-crime task force, nakita natin maagat, madaling araw, nandyan na rin kaagad yan sila.
2: Bullseye!
0: Sabi ko nga, yung City Traffic Management Office, noon pa man hanggang ngayon, di umaalis sa kanilang posting, nandyan din talaga yan sa PNS.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At ngayon naman, hindi lang naman ngayon, nung mga nakaraan umiikot yan, roving yan sila, dyan sa labas ng PNS. Pero ngayon, nandyan talaga, nakatutok, nakababad. Alos lahat naman yata, di ba? Kasi sa bangko-bangko, meron din police, dalawa. Sa ibang eskwelahan, meron din. Pero meron na tayo nababasa, sana lahat daw ng eskwelahan, meron police.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, pero dito sa PNS, bon, tawagan natin yung estudyante. Yung binigay ko number sa iyo direkta.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ngayon ang police nakatutok na talaga. Posting na talaga diyan po sa PNS, hindi lang sa labas pati na rin po sa loob.
2: Bullseye!
0: Yan.
2: Bullseye!
0: Kasama na mga gwardiya ng PNS. Yung pong mga police na umiikot doon din po sa loob ng paaralan.
2: Bullseye!
0: Sa labas, meron. Sa loob, bago yan. Bilang kasunduan din po ng PNS at ng PS1. So pinayagan na ang pulis ay sa loob din po ng eskwelahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tanungan natin hanggang kailan ito gagawin? Kasi hindi man pwedeng tutukan ng media araw-arawin ito hanggang sa matapos ang school year. Dami rin namang pag-uusapan ng dami rin mga balita, mga issue na dapat natalakayin. Magsasawa rin yung tao. Paano pagka hindi na tinalakay, lalamig na ang issue, mawawala na naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya hanggang kailan na nandoon yung pong ganitong ibinibigay na siguridad ng PNP, ng PNS, ng barangay, ng city government dito sa mga estudyante.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ko ang PNS, wala tayong problema. Na magaling at marunong magsalita. Masarap kausap, masarap interbihin yung principal.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ngayon, di basta-basta dahil kinakailangan mo na ng clearance doon po sa City DepEd.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung estudyante bon, try natin tawagan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Opisyal na pahayag ng Police Station 1 kaugnay sa kumakalat na banta sa seguridad sa Palawan National School. Ang pamunuan po ng Puerto Princesa City Police Office, PPCPO, Police Station 1, ay nagpapaabot ng katiyakan sa publiko, partikular na sa mga mag-aaral, guro, kawani, magulang at stakeholder ng Palawan National School o PNS, na agad itong kumikilos kaugnay sa kumakalat na impormasyon hinggil sa umanoy banta sa seguridad ng nasabing paaralan.
2: Bullseye!
0: Nakarating sa kaalaman po ng Police Station 1, PPCPO, ang isang mensahe na kumakalat sa social media na naglalaman umano ng pag-uusap ng dalawang individual tungkol sa planong pagpasok.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Palawan National School na may dalang mga armas. Bilang bahagi ng aming tungkulin, sabi po ng police, pangangalagaan ng seguridad at kapayapaan ng komunidad. Hindi binabaliwala ng PPCPO ng PS1 o ng Police Station 1 ang naturang impormasyon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Agad na ipinag-utos ang pagsasagawa ng kaukulang beripikasyon at investigasyon upang matukoy ang pinagmulan, kredibilidad at iba pang mahahalagang detalye kaugnay ng nasabing mensahe.
2: Bullseye!
0: Kita mo, Bon, yung ano? Sige. Chat ko nga para ano. Ready na siya. Yung mismong ano, call na po. Okay. Ring lang. Yung chat mismo. Ano, nung hindi pa kilala. Oh, yung mismong kachat. Yan ang tinatawagan natin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Teka, wala rin binabasa natin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dito na tayo sa opisyal na pahayag ng mga pulis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan ang Police Station 1 PPCPO sa pamunuan ng Palawan National School at iba pang concern agency upang mapalakas ang security measures sa lugar.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mas paiigtingin ang police presence at security monitoring sa loob at paligid ng paaralan alinsunod sa napagkasunduan ng ito pong security arrangement upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, ng guro, kawani at iba pang stakeholder.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gayunpaman,
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hinihikayat ng PNP ang lahat na manatiling mahinahon, mapagmatsyag at responsable anumang kahinahinalang kilos, individual, bagay o sitwasyon na maaaring may kaugnayan sa seguridad ng paaralan ay dapat agad na i-report sa pinakamalapit na police station, school authorities o sa pamamagitan ng mga opisyal na emergency hotlines.
2: Bullseye!
0: Kasabay nito, mariing hinihikayat ng PNP ang publiko na huwag nang ipakalat, i-forward o i-repost ang hindi beripikadong mensahe o impormasyon, lalo na kung wala itong sapat na konteksto.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O opisyal na kumpirmasyon. Ang walang ingat na pagpapakalat ng naturang impormasyon ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang takot, pangamba at kalituhan sa mga mag-aaral, magulang, guro at buong komunidad. Tiniyak ko ng Police Station 1, PPCPO, na patuloy nitong gagampanan ang tungkulin na protektahan ng publiko at panatilihin ang seguridad sa mga paaralan at iba pang pampublikong lugar.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nananatiling naka-alerto ang ating mga kapulisan at handang tumugon sa anumang insidente na maaring magbanta sa kaligtasan ng ating komunidad. Ang seguridad ng ating mga paaralan ay isang shared responsibility sa pamamagitan ng pagtutulong-tulong, maagapan na pag-uulat at responsabling paggamit ng social media.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makakatulong tayo upang mapanatiling ligtas ang ating mga mag-aaral, guro at buong komunidad. Bagong PNP, oh, ito na yung kanilang slogan. Okay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito, talagang maipopost lang talaga ng mga media. Kasi kailangan din ng bases. Yan, ito yung pong, hindi lang naman sa XFM, di ba? Pati sa ibang mga media outlet, nababasa na rin talaga ito. Kasi kailangan din talaga ipakita kung ano talaga yung pong pagbabanta. Pero doon sa sarili kong account, sa Gerald Gales Facebook account, yung sa akin, di ba, wala akong pinost na screenshot. Ang pinost ko lang doon, PNS. Kinukuha ko yung atensyon ng PNS. At pagkatapos noon, ang pangalawang post ko noon, yun na, yung sabi ko, nakausap na natin. Kasi yung action na yung gusto natin na maipalabas sa tao eh. Ang post kong pangalawa ay pinapaabot ko na nakausap ko na yung pong station commander at maglalagyan sila ng mga pulis para mapawi ba yung pong takot, pangamba ng mga magulang. Ay, hindi mo na namin papapasukin. So hinabol natin yung kagabi, tinawagan natin si Sir Gomez. Ako sabi ko, natatakot yung mga magulang eh. Sige, pwede i-post yan na magkakaroon ng pulis bukas. So, yun yung post natin. Check niyo yung pong Gerald Gales Facebook account. Tapos paki-follow na rin po. Ha?
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye.
0: Nasigui pa yung account eh.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay, nandiyan na yung estudyante na mismong kausap nung ano?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Okay. Kanina okay na eh. Try natin tawagan dito sa messenger.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Habang tinatawagan natin yung pong messenger, nung pong... Kasi kumuntak din sa akin eh.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Mm-hmm. Parang alanganin na. Ma'am? Wala na. Kanina ka-chat ko pa eh. Oh, alas 7. Ma'am? Okay na. Yan. Para maano natin. Para makausap natin ng estudyante. Hindi pagpaplano ng estudyante ito. Kasi in-approach man lang siya. Sumasabay lang siya doon, umaayon lang siya doon para makuha niya rin yung impormasyon. At nung nakuha niya, screenshot niya ito. Pagkatapos ay pinasa naman sa magulang, sa guro, hanggang sa nakaabot sa pulis. Di ba? So hindi siya kasama doon sa nagplano.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Yun din ang gusto ho. Kaya lumapit din sa atin na malinawan yung pong conversation. Kaya ho, ito ngayon, usap namin, okay naman eh. Pero baka di kayo nagbago yung isip, natakot.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige lang, kung okay o hindi, okay lang yan. Pag-isipan nyo lang ha. Basta dito po yung XFM kasi kagabi dami yung nagpaabot ng impormasyon na ito eh. So, open yung XFM doon po sa kakonbo nito pong dummy account.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga comment ninyo sa ating pong live, panganak ninyo, pinapasok ninyo? Nasa ano na ngayon? Parang katulad lang sa PSU nung nakaraan.